0: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mašome a mararo e le laboraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mašome a mararo e le laboraro bekeng re tlabe re le moo
1: mamadiketseo ditaba ke kajeno jalo ka e tlhola matsatsi a mašome a mararo kgwedi a lwetse o tlabe a le Gauteng sebata thuso motaung a tsamaya jalo le Thaba Morobane ba tsamaya lefapha lena la phumantsho ya matlo mo na Gauteng jwale he o tla di utlwa taba tseno metsetsong e mašwa a mararo ka morahora ya lesome le metsommedi a rampa motsheare nanong la jwale ke nako ka jeno dumela ngwana mme dumela momamedi a ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi dula metsetsong e tsheletseng ka morahora ya bobedi ke letsatsi la go qetela la kgwedi ya bogatlhaodi kgwedi ya botšhaba tlhola fela matsatsi a mašwa a mararo ka jeno ke laboraro bekeng tshebeletso ena ke lesedi re maqhubung a FM 87.7 momamedi ya mano 106.6 mesong ena nano le kenang go tlo reng ena bobedi oronyane ya botlhano ke dikalaneng la ka lebitso nna ke Veli Moloi ya dumela tlhe momamedi ke mvololo ke a uthia strata ga ke lethagola ka jeno ka qala ka pine mannati liso a re le rewinde jalo ka cassete go tshwane le maoba le maobane ga dintho di ne di tsamaga monate o sa ntebile o sa nkotle empa nna le wena re fana lerato leo batho ba babedi ba ratanang ba fanang lona re bone maobane moporesidente wa naya Afrika Borwa motlhompe Cyril Matamela Ramaphosa momamedi a bua le tšhaba sa Afrika Borwa tšhaba sa gae ka taba ena ya GBVF sena ke ka mora gore ka nnete ditopo tse fetang lesome di fumanege mo na Gauteng mme a bontsha gore ke metšha efeng eo ba e nkang jwalo ka mmuso go lwantsha taba ena o bontsitse gore o laetse letona le tshwere mokobobo la sepolesa letona la toka le ntshetsopele ya molaotheo ba sebetse ka potlako go fumana dinyewe tse ileng tsa bulwa tse seng di sophethelwe tsa polao tiko ya polao le peto jwalo o re ba file matsatsi a mašome a tsheletseng mmebile a re le rona jwalo ka mmuso tabena ya GBV sireletsa basadi le bana ka nnete ga re ya e sebetsa ka tsela eo re tlamehang re e sebetse ka teng ona bua taba tsena maobane momamedi gorenyane ya bosupa fela re a leboa ga e le gore ke mona moporesidente mmuso ka nnete tabena momamedi jalo ka bogolo ba batho le nna ke mongwe wa bona gore e banna a ko nkue kgato e itseng re ke re etse dintho ka tsela e fapaneng re ke re tlwele di-dialogue dipuisano tsena tse ngata dikopano tse sa feleng jwale ke nako ya action ka senyesemane jwale ke nako ya mohome mobungwe momamedi dintho di tsamaye gantle go neng re bua banna o ne re kena dikantorong re tshwara dikopano re bua ke yona ntho e ke neng ke etso gore ka mora dikgetho tsa magotlametse momamedi baetapele bao setšhaba se tlang go ba kgetha banna le a tseba banna le basadi ba tla go etelela pele setšhaba di maspala ka ofapana bana beso le atseba hore sechaba se hloka eng le atseba hore batho ba batsha ba hloka eng le atseba a ke re emiseng ka dintotsena ke dipuisano ke eng ke dipuisano hao bana beso hao matu jo ke ona fela thapelo aka ke e ke ntseng ke yetse re batlang ho kena he re utlule ke dipuisano bathong ho neng le utlwa a khona mamedi re tla utlwa hore wena mo lenteng ka jeno mametse le sedi FM le hokae ntho tsa u ditsa majwa mo lenteng re be le hape re tlo bua re ke re di shebe tsena tse itlhommempelo tlo maobane le mesong ena mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo setlhoo se teng re tla bua gore nyane ya bone e le mokgatlhelo wa boraro wa go qetela wa dikalaneng ba golang ba bararo bo tswang o ba gopotse le wena re tla o fa monyetla mo mamedi ke tlo o fa taba mona ya botlhokwa eo ke dumelang gore banna le basadi ke tse ding tsa taba e re tlamehang re ele tlhoko re e tsebe mme ke taba e amang haholo mosadi ha e le moimana postpartum depression re tla ke re tlo bua ka taba ena mo mamedi mme le nna itse ha ke utlwa a ke ithuta ka yona ke mamela ke fumana dintlha ka yona ka re banna ntho ena e bohlokwa mme re tla ke re tlo fa yona mane metsotsong e mashome a mabedi a metsometlhano ka mora gore ena ya bobedi ntumelele mo mamedi metsotsong e leshome le metsommedi mesong ya laboraro re bitsa jalo paja are so long le sedi FM dumela.

0: Mamedi mwana mametse SWV right here ke le bitso la pina by Walter Hamanati mwana ho le sedi FM ba re ba metse tsung e mashuma mabedi a metse tsiletsinga kamera ho rena ya bobedi pejana ho bona ke le ka onkela pina tse monati mona ke le ka ba palla jwalo pa jan are so long leksa tsa male maliki bare mina ngiya vuma mamedi irigare shebe hem kile ka re ke tla ofa ho har bua ka mofuti ona wa gatello ya maikutlo ha holo o amang basadi ka mara o re babele he masia bona ono bitswang ka hore ke postpartum depression. Hore ke eng postpartum depression mo mamedi me le rona jwalo ka banna re utlwisise mohlomong e tla re a ko fa ditaba tsa teng hore ha re bua ka postpartum depression ke mofuta o feng wa gatello o tla hlokomela mohlomong hore mofumadi wa hao o na le matshwao ana mohlomong o sa tswa o beleha me o mofumanela a thuso ka tsela ya mofuta ofeng mo mamedi ha re bua ka postpartum depression ke mofuta wa gatello ya maikutlo e hlahang ka mora ho beleha e matla haholo me enka nako e telele ho feta baby blues me papang ke eng pakeng tsa baby blues le a postpartum depression mefuta ena gatello mo mamedi e papang ke feng pakeng tsa yona baby blues e ama bomme ba ka bang mashume dipresente tse mashuma robedi motho o ikutlwa a batla ho lla a tshwenyehile o tineha matsatsi a mmalwa a ka fihlang dibekeng tse pedi ka mora hore a belehe e bakwa ke ho fetoha ha di-hormone ho hloka boroko mme yona e iphella yona ka mora beke tseno tse pedi bonyane motho o kgutla ba hantle e be e fedile mo mamedi mona re bua ka baby blues a depression postpartum depression e nka nako e fetang dibeke tse pedi mo mamedi ho batho ba bang e ka nka le selemo e matla haholo me you sitisa ho itlhokomela le ho hlokomela lesea la hao ha re shebe matshwao mo mamedi ke afe a postpartum depression ho ikutlwa o hloname o sena letho fellwa ke tshepo letsatsi le leng le le leng ho lla haholo ho tineha haholo kapa ho halefa o fellwa ke thahasello dinthong tseo o neng o di rata isita le lesea la hao bothata ba o ikamahanya le lesea la hao ho tshwenya ka mehla hore o mme ya mobe ho kgathala haholo bothata ba o robala le lesea la hao kapa ho robala haholo fetoha hatakatso ya dijo ho ikutlwa o sena boleng o le molato bothata ba o tsepamisa maikutlo mehopolo ya ho intsha kotsi wena kapa lesea la hao ana ke matshwao mamedi a kgatello ena ya maikutlo ho mme ha qeta ho beleha lesea la hae jwale bontate ke a tshepa le lona le mametse hore mohlomong ha ebe mofumahadi moratuwa wa hao ana le matshwao ana ona le mofuta ona wa gatello ya maikutlo mme o hloka thuso momamedi me ka qala le house lausa le moimana e ka qala le hantso o imme ka panako ife ka pa ife selemong sa pele ka morao beleha empa hangata e qala dibeke tsa pele momamedi e bakwa ke eng me bara sile baka le feka pa le fe me yona e bakwa ke matshwana a latelang ho thewa ha olo ha di hormone tsa estrogen le progesterone ka morao beleha me mokgathala o fitelletseng le ho hloka boroko kgatello ya maikutlo ho hloka tshehetso le ha e ba o kile wa e ba le kgatello ya maikutlo pele ke tsona tse bakang jwale mona e re bontsha rona bontate hore nakong ena mo re baleyang bafumadi ba rona baratuwa ba rona nakong eo e leng bakgashane re na le seabo sa hore ba iphumane ba na le mofuto ona wa kgatello ya maikutlo mona mo e reng ho hloka tshehetso bana motho a le boemong bono momamedi o hloka motho eno e ba entseng ngwana le ena a bontshe tshehetso ka hohle-hohle ke ena motho wa pele mme o tla latela lelapa kapa malapa ka bobedi jwale le a utlwa he banna re kena kae e bang le wena o tseba hore se ntse ngwana batho ha o arabe founu tsa hae ha o mofe tshehetso efe kapa efe a e hlokang mme o na le seabo hore a iphumane a na le mofuta ona wa kgatello ya maikutlo 27 momamedi ke metsotso a pele wa tla hora ya boraro o mametse dikalane mona ho Lesedi FM re shebile postpartum depression momamedi e ka hlahela mang kapa mang ha se molato wa hao mme ha o bolele hore o motho kapa o mme ya mobe e bang o le boemong bona momamedi na thuso e teng bakeng sa postpartum depression ee ya lafeha batho ba fola ka tshehetso ka o bua le moeletsi mme maemong a mang batho ba bang ba thuswa ke meriana tshehetso ya lelapa le ho phomola ho bohlokwa haholo ha eba wena kapa motho eo o mo tsebang a ena le matshwao ana ho bohlokwa ho bua le mooki kliniking ngaka mmelehisi kapa moeletsi ka pele ka moo ho ka kgonehang ka teng ha eba o na le mehopolo ya ho intsha kotsi kapa ho ntsha lesea kotsi kopa thuso hanghang ya kliniking e haufi sepetlele kapa o letsetse motho o mo tshepa mme o na le mokgatlo momamedi SADAG South African Depression and Anxiety Group le bona ngwana mme e bang o tswafa o ya tliniking sepetlele jwalo jwalo o ka ba letsetsa ho 0800 456 7 8 9 0800 456 7 8 9 kapa 086 1 3 2 2 3 2 2 086 1 3 2 2 3 2 2 how mong ngwaneso thuso e teng mamedi ho botlhokwa re rebelele sedi ka dintho tse ga rentsena di a etsala maphelong a rona di a re ama me na kongwe ha rena le sedi ha re tsebo ho etsala eng e tlhalano motho ba a re wanele mofumahadi re ngwanenwa e o re tliseditse seqhetho mofumahadi sa le jwang a sa batla leto ha batle ngwana ati e e motho o hloka thuso
1: dikhwa dikala neng le mvololo out ya strata.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Tswa ka matjeng o fihla le ineng komo bo le seri FM le gema le wena ke mo lego
2: me so ha di tlo ha di kana le be le molo le seri.

0: mumamedi monate pina ena e monate bana rotemba vone aunda demudimu recipile wena monate ke maduva tsa male lady smith black mambazo le ntse ke ithuta yona puena ya chivenda wa no bohloko mumamedi re utsebe utlwe a o modimo khosi rotemba vone hanyane motho tla bo itsebe ao ke a le bo mo mamedi e robo metso so ga mara hore na ya boraro re tla sheba tse itlommempele ka jeno mo mamedi tlo mo bane mane ho fitla ka jeno dingata ka nnete ei di etsa hala le bana ba ntse ba bitswa ho tla teka bopaki ba bona ka pela madlanga commission ba kula bakula bo mamedi ba ke na dipetlele ba bang ba re pitswa bonkgono le bontate molo ba fihletse ba ile o thwasa ya ba ile o thwasa ba le ha ba fumane hey tena e bima tla bo lo thwasa ngwana mme o mathe ka difahale masela o ile o nwa madi a pudi kwana ha madlanga o batla empe madlanga mo ke a etsaba ka ile nna ke a etsaba mmedi ka lo sana le a boneng ra re ke re ka mona ke ile o thwasa jala re tsebe he jala ka ha o ile o thwasa ba bang bang ka kgwedi ba bang dibeke tse pedi tse tharo selemo gore na e bena bonkgono le bontatemolo ba tla mong ka nako e kae na le gore boemong bona bo jalo na madlanka ba tla ile o kopa mongake kobela gore re tle mpo re kadimena goranyana re tla gatisetsa mona ka ntle ka mona mme a tswe thwasana la gago gobane le tlamea le arabele dipotso tse itseng ga re tsebe ba tla e sebetsa jwang se a voma wa bohla kwana he jwale ga madlanka e mo batle fela ke ntho tsa teng re tla re mo mamedi
1: Da di Anzi kujiri katsebe kile ka mona ka Velkom ka mona ke ntata ga maisa tangi ha re ho nya bohlano tangi ntate
2: ba mo volo ke strata ruaka ze go ma metse ruaka kile ka mona ka ga mudutsi ke nna ga tla tele go eish ambeka ruaka ei wa ba ka mara go spa le lo lo lo
3: Zumamisika 89.4 mbilingololo ah well thinking ka ready kamuna kamunya ke verses bokoni mbilingololo thank you

0: Sì, da qui, sono
1: Volo lo dumela, volo lo dumela. Ke marakamela ke ka mona ka Bloemfontein, ke furaletse Bloemfontein ke a Kimberley. Hai, NATA ha ena nyeo, ha ena traffic ngwana mbae. Sephethephethe se se ngata itsamaela hantle fela, empa o phodiphodile ka tsena. Ke o mametse 88.8 ka mona ka ntho, ka Bloemfontein ka mona ntho. Hai, ha re horeng ya bohlano volelo, danko.
2: Kgotso Ntate Moloi, ke Elinzane Qebe o mophuthi ka mona ka Lesotho ka Qutheng. Ke o mametse ho 88.1 Chihuahua ka Lesotho ka mona ka lebaka la lehlwa le ileng la kgetheha ka Maluting matsatsing a mabedi a fetileng a dipula, mme jwale serame le sona ke se kenelang masapong. Kgotso Ntate Moloi, ke ka Lesotho ka mona ka Qutheng mose ho seaka.
3: Ke tlo wa dikala neng le mvolo outi a strata.

mong a tle re ba le dipotso hona le hore re mo le buise ka pa banka nete pelo ao e ha o bona ka tlo ya batho e hla mathopa o sa itholele fela ke hula le thopa ba ne le thopa ke ntwe ngwe bohloko a utlwa o peinelwa pelo ena ao e tlala mathopa ha motho e mong a tle go ba neng o sa thole kamata motho a mmate re le mone ha hona ra ga ireka kolo yeno a sebetsa mosebetsi nya no jwalo hona le ntwa e yetsang kana go mo mamedi ha o tsebe bopelo ba motho motho reka koloi potso ya pele ha motho a tla maole buiswa o irekile va a gola pinatsi tseo mo ke a tseba ha so sebetse le mo o sebetsang teng fela ntwa pele ke potso o irekile vang a iphumanela mopuso fatse haka motho a ile ntlo a o handle kana kana ka eng ke mo mamedi ho le that ho le buisa motho ka tlehong ya hae ke eng ho le thata o rona batho ba batsho ho jwetsa motho a etsa hantle re ba le mara pelo di mela mathopa gore motho na le motho a kwatetse motho ya kwatetse motho ka hantle ya ba skepsela o seng a sa dumediswa ke maisano sa ha go a dumedisa tu ha metsa letho ha o bona o tsamatshwela mathi ha o metsa letho fela ka tleo ya hao e ba se hlabi motho ngenwa e mongwa le loko ha sa tla ona tisa lo o tlisa bana ha dikolo dikwetse ha ba ha sa batlisa kamra o roreke koloi kamra o mhlomong a hentlo o fumane tlhono lo fatso potso ya pele ke hore o gona jwang ha e gona hale nna le ntwa e yetsang eno no tla mare ke re mshebe ke tla botsa mamang ya sebetsang le yena ke motlwaetse hore ba gola bokae nna le motho ya yang boe mombono bo a ba fitle more ke lo mmotsa ho ba ni nye nye wa sebetsa mo a fumane mo manga sebetsa mo dilemo tse kana nye wa ha so re ke koloi yena a fitla le o fitla ho baneng nao kilo e ba le motswalle ka pa setho sa leloko se jwalo mo mamedi na ke go bane re hodisitswe ka puo tse jwalo ka tlo mo mamedi go baneng ha motho a tle ya go baneng re batla o tseba hore o entse jwang hona le hore re motheoletse re mo lebohise re mo ananele tshaba sa rantsu na ka tle o ye ona na yetse ditswe ba itseng fela wa tse bona le batho ba bang ba nana re ka tle o tsena tsa batho maphelong a bona di tshwere ke bo maloma bona di tshwere ke bong khona bona me di yetse ditswe bona fela e seng batho ba ba ba le bala hore motho e mong le mong ke wa ntate modimo le ha o ka mohloya ha kae le ha o ka motlolela mello ha kae le ha o ka leka o thiba ntho tsa ha kae o tla nana gore dikwetse a thea motho kwa ntate modimo ngwaneso mme pelo ya o ha e le mafito e na le mathopa a mona o tsietsing fela mo mamedi ha re bue 086 000 3084 079 585 5066 Kabeka utlwa khalefo ya modimo.

0: ba ona thoefa ba bona ke ba batle o nna thoefa ha ba tshwantse ba o botse gona o entse jwang go pitlhelele mono ba taba ba re o ha motse wa fofa eng ba bua ntho tsena le ke mona fela batho ba ba tsogetetse mona le lehloyo mona le lehloyo thank you baba yona ngwanaka
1: dumela dumela bololo dumela batho ba jalo ngwanaka haholo batho ba batho ke mona batho ba batho ba mona ga ba lakeletsane dintho tse ntle ngwanaka ga ona motlhang batho ba batho ba lakeletsanang dintho tse ntle ga o etsa hantle go a bua ga o etsa hantle go a bua ko ga o tsebe gona ga e le batho ba ba tshwantle ntle bophelong ba batla eng gangata batho ba batsho bophelong ga ba tsebe ba batla eng bone ba rata go sheba maphelo a batho ba bangwe gagolo ke mona ngwanaka ke mona ke nkgone o puleng ka mona ka extension 15 Sebokeng mona tanki
2: Autia Strada bua le letlhonogo ntate Mvololo ko gobane batho ba batsho ka nnete mpelentshwarela ke bona e ka neng ba dumela bofusaneng ba gana go sebedisa dikelello gantle ba sebedisa tšhelete nthong tse sa tlhokagaleng jwale e mongwe a e sebedise nthong tse tlhokagalang ba tla nne ba bue ntho tse ngata-ngata tseno ke letlhonolo maseru mona lekgubu ke 89.0
3: amavololo mfolisto ga komametitlo sa bolawaka ga wa tsebakeng ke traffici masanga le ka moo ka tswatswathaba bosipa wa bona ntho eo e buang eo ai o magoai ntho eno mavolovolo yo rona batho ba batsho ntho eno a ke re jalong batho ba batsho ba shebile maphelo a batho ba bangwe and-e o magoa o ka se e bone ntho eno wa bona go tshwana le a motho nna a ka bua motho gore e nyeonyeonye o jwang-jwang go nna ai nna ke a tswa go yena mfolisto motho a jalo ke a tseba le nna o tshwa gore keng ntse ke le lebanteng le eno ga a tloa gonna o tloge yona kenake maoma go a eo ntho eno mavolobolo ga o le motho mvolisto go tlameya o ithute o shebana le ditoro tsa gago le bophelo ba gago ya ke traffici masangane ka moo ka tswatswa thaba bosipa
4: Mvololo ke mona mona pelo empe o sa batle o nagana o sa batle go ithuta mona gopo o sa batle go ithuta o sa batle le go mamela ke bolotsana fela mvololo
5: momamedi a re vele ke bolotsana momamedi e o qake ntho ena le mothong ya nang le tsotlhe ya hlonolofetseng ha motho ya reng wa leka ya neng a shebala e le mofutsana ha e ka wa leka le ena kganya ya mofitlhela o fumane motho ya nang le hona a ba le bothata ka gore gobaneng hae mofutsana jwalo a ka e kgona jwa nthweng kore e o qake le motho ya hantle ya nang le tšhelete ya nang le matlo ya e sale a na le tsotlhe fela motho yo mongwe ga a re skepsele setlhaisa tlhogo se fumana ditlhonolofatso a be le bothata a be le lehloyo ke ka gona ke re batho ba bangwe ba etsa e ka lefatshe mona ntho tse ntle lefatshe mona katlego e etseditswe bona fela le balapa la gae mme ga o le jalo momamedi o seke wa leka wa ruta bana ba gago ntho eno o wa ba le matsi seke ba wa leka mmentate wa isa siki eo e kotsi baneng ba gago mme o ba bolaya ba ntse ba phela tla bo le sike lo mo ntse e tlang o sile le bana le lefu leno le sa alafeeng ga le felele go wena le kotsi gobane le batho ba bagolo mame ya nang le tsotlhe o batla go dule o ntse o ba ba tswena he wa di changea dikoloi he o palama ena o palama yane he a ke ba o babatsa lekgale la o ka re watla ka gorokoronyana sa o modimo o ble a o file di tlonolo fatsa o ble seeds ke be jwalo a ke be ibila o sa ha o sa mo babatsi he u bone ke na le college he se da sena saka e kirkiti tsekana o batla o dulo babatsi yena o na mhlang o kotsi motho ya jwalo tlwa pela hai o kotsi kotsi kotsi momamedi dumela momamedi dumela
6: le kholo
5: momamedi a kutlwa mana momamedi khotsa
6: vele le kae
5: re tele ga ntate
6: amnate vele
5: amnate ngwana mme
6: ya vele ka tlo go la batho ba suka tlo ba batla go rona ka pa family tsa rona le teng ya e family hape ke le bofoko e se ka e ka ka go rona se
5: Fela ntwena e ba kwa ke nda de buthata bo kae?
6: Eh, ke le mothamotso. Ha ba ke bona motho mo ga ya go di. Ha o ntse o ithile ka wa sokola wa sokola wa thaba nna tsheka wena bua ka we. Nna tsela o ka atle. Eh, ke le thata.
5: Mwana mme ke utlwile ke ya leboa.
6: Ke tlile le bua le mo fukeng ka dipasi tsa mashan thank you.
5: Kilaibina ke mandoza letsamali lichiskop umuntu omnyama akafuna ukubona umuntu omnyama yaphezulu aya phambili ariho ha muthu amotswa abatlu bona muthu emonge motswa atswelela aya hudimo baren trade monaga singesimane pull down syndrome ke nna fela ya atlaba ngo ba mani ke nna fela embale bala motswa mantswa reng le fatsi lena ke la modimo le tso tletse o lona ha se la motho mama me di dumela
7: mbona lo sa bona pela papa
5: ha mana tinda te ke apela o petsongwa neso
7: wa ke pele go bona reng ke tse ke mana go tlo ke na tsao motho a zwalo ha ntse a ka nna o bola le tshiso ka tsela yo ke pele mpe ke bokopo e mona ntho di ngata
5: na e ba kwa ke motho o tswalwa le jwalo ka ba ho etsa la mana beso ke ntwe na e kang
7: a ntse mo bolo a ka sheba motho ka lwena mohlomo wa o qala o izama ka jere ha o bona ho jwalo o tsweletse pele la lena ha ke
5: ke
7: la ho go papa motho ane le wena o tlo so tsela ke pele ka go pele ya le ya ne lena a tsela o le betse go tsaka ile o tsola lo se mo petwe o tsola lena
5: a e ngwana mme ku tlile ke ya le boa maikutlo ha o mamedi re tlokwala dumela dumela ngwana ese
8: Rete
5: ngwana mme.
8: Be di ngwana so wa tsiba ntona o tlo e bona le baneng ba motho. O tlo e bona re go tsaya ka kang motho la o ka mthusa le ngwana le mpa o sa ne Mr. V o sa fetwa Mr. V ntona e batla le go tsaya o nna ka khutwana ke se ba Mr. V. Ntho e tsana le ona e ya go pilopelele e batla e botsoletse le motho motho a hla o sa tsantsa ka katletse mona e mo tsa o ntsa nene uno tsamulebella emo ga phakise a o ntse mona wena Mr. V one tso jwale ke ka ona ke re mona o botseletse le motho ka ka o tsholo re o hlokomele le yona ana le mbona o rata hore o hlaelela a le mong ha ba re mambang wa hlaela hey u ka bhloko Mr. V one
5: hai ngwana mme
8: u ka bhloko bona ba o bula ya motho mara mpa yena a ka katletse ntho tse kana Mr. V
5: Hai ana le tsohle skeme keme.
8: O tla leto a le tsoka Mr. V a kakatle net fela ka re Mr. V o mpa skeme ke mo a tla hlaela ngwana mme le tlhono la kana.
5: Ngwana mme ke le buile skeme keme.
8: Ke ke wela Mr. V ngwane.
5: Mme mme re mong ne le metswalle e ona le motho a reng e veli nine le motswalle wa ka. Pele ke ba leto na dulang ja ka ditla kopana. Eo mamela uno wetseng ditla kopana itsa dikopana nhlo ya ke sa metsale fela ka hore dikopane pele dikopana ha ntse atla mona anrekela tu era ha fitla ra ri tla kopana mamella ya re jwale ha se di kopane ndate mudimo arabetse ya ba ke mhlangi ne ke moqetella fetu wa motho ine re hatla mona antsa re di tla kopana re ke lebetse o jwetswa tsiba femeng ya ne aga ono hi rwa go di e fitileng ene di kwetse maobane ke a go hopola o njwetsetsang e hai be o le motswalle wa nnete ka pelong o le ngwaneso wa nnete how to leaking ba o thotse go editse pedi tse tharo ho buletse re batho ba o romelle dikopo mo mamedi ko fa matshwao a batho bo tla mang ba hlokomele bophelong ba hao hona le motho ya o ratang ha o sena letho kore o rata la o mo founela o sena letho ha o tlatle o jwang mohlang o ba le hona le o sa re letho o sa fetua o ile ka ngopola mo mamedi re ula ka ibua maramolowe o so e bona o fetuetse motho
9: khotso khotso le dimolo e khotso a khona khale batho khelefufa o dilimolo khelefufa ha ke tsebe o le buisa motho ke ka mba ga bua ka dikhwane go o sa ipona betire a o mo bona a sa tsamaya ka kolo ye itseng seo kire kitse re phulana le tsona bedi ke stofel go go go dile ka tsebe le chuki la 89.9 tsitse ke le mona na chiefing ya ka ntate
5: ke ale bua ke ale bua ntate ke ale bua le msebetsi mo le nna mona me mampai le dia o roma metsi are mvololo ke ale bua e o tendi pa le mona ya monyaka a o me wa ka ke le buila holo Rocklands mono ke a leboa mami
10: ira le khuruku ya u bvetse ke bese ke mogana makwedinga a ngwana matala wa se vhathu vha kwa ko re mwana wa muthu u si tlo phetha mabaka a haya a muhura a ka ta muhura u vhata u phetha ana a ka a ntsa qadile nna mongao muthu ke bavule le ngwa ba ba shabana le ona ndate u ba phetha mabaka e ba kwa jo batho ba ha u finyana le wena ndi batho ba ho le kwana bana se ka tsa mphepo ba ba go feta fela ntse ba o phamisa le so bana ba pela ha o ba o pota kuti e bana ba maoko a mafubisi ke a kwa kwela bi
11: volong volo tla metsi so sa ka tla ba ngwana mfutana le rumo pele ntse ba lo e bona jela se ibuloi volong volo motho a motho ha na mohlang a tla le buisa motho mo ha tsola phi a tena bo bo se go le ka bakala la mona mona pele mpe di fufa batho ba tsotsa le fufa le moya thank you volong volo ke thabisa le tutu ka mona bo tsabeng
12: vili ntho eo e bakwa ke mona e bakwa ke pelo e mpe hape ke hore re bona hore dintho tse ntle di tshwanetse rona fela e seng batho ba bang utlwa bohloko ka lebaka la mona utlwa bohloko ha motho a na le ntho e itseng o bona kareng motho ono yena ha tshwanela yena o tlamehile ore a dule a le ka fatshe wena wena o be ka godimo batho ba ba tshware pelo di mpe belele ke a leboga ke le di amošane ka mona ka versus bro
13: ke bolong e ba lo ya batho ba batsho ayayaya ntate go se ba ditsa batho ba batsho ka boloi hai go bua le nnate monyana ka rejestara ntate
5: ntate a re boloi mare seng nna he mamedi mamedi o ka ke o kopane le motho molong a naanang gore ke ena fela a reka mo utlwe mamedi wa tseba nna ke tsebe ke a mamela le ao ka nana ei nna bona ke a mamela man mme ebile ke leboa ebile ke ntho ya bohlokwa mo mamedi wa bona o mamele se ka mamela fela o utlwa mamedisise ebile o utlwisise o kopana le ena moleng e ba naganang ka bale a mang a mabenkele ba naganang go kena batho ba itseng o utlwa a reng a thi le wena o ko o fihle mo ati le wena o ko reki mo o kotse motho ya botsa mputso eo
14: a involo jwa Goodman aye Goodman nane le mosadi wa ka ke duang le yena ka tlung hantle tse yona Goodman aye Goodman aba kopane ntate aba kopane ntate le ba ha bo ntate ko go bua ka motho ke botsa botsa ngata o go ya khutla o ya dropong ya khutla o tso bua ka motho me ba dutseng fela ke motho a Goodman nna ke laba ka msiya
5: yo
14: laba ka msiya Goodman ka re no yena na ha mo sona le nna Goodman no ba ntse ding tsa ding twa khono di emela o bua ka motho fela Goodman wa ipotsa ka maphelo a batho mona a qeteletsa ke ne lo bona ba ka bophelo a kwetse le ya ka taba ya gore ke tshwanetse ke etsetse santse ke emetse ke tshwana tshwanetse ke mphidise ka tsona a kho
5: a ntate o ntse hantle motswallake ntate a re ke nkile qeto wa ka mofumahadi le ba habo ne o kwa ntate ore o ya dropong o bo o gutle ba tshwere tlo ya motho ba bua ka batho e seng ka maphelo a bona ntate a re ke nkile qeto ya haye Ayayayayay. Taibele ntataibele ne le sele na le bana ba dula le yena e ka o ka ba lata nnete ba dula le wena. O lo senyetsa bana. Bana ba tlo hulela ke ka hona re na le mathata bana le dikolong. O ka utlwisisa ngwana ya dulang ka ga lelapa le jwalo mo o buang ka batho. Hoseng wa tswa ya sekolong ho bua ka batho. Wa khutla motsiare bua ka batho. Bosibo bua ka batho. Hampe momame ngwana o tlo hola le jwang ke ra ba le matsa bana ba rona mane mamedi wa o qetela mona re kwa le tabi
15: boli ona le 14 years o bo pulela motho kae ke anyalwa ho finyana a bo botsa re wena how come and then a kana go unyetswe
5: he batho
15: ka mantswa mangwana o yetse ditso go ska ba nyalwa next aba how come a ke gholwe
5: ke tseo e puo momamedi dipotso tsa baloi ke tseo ga itsedi aka o bua nne o kopane le motho e ba mo tsebelang he wena o ke ene motho yona o kopana le ena wa o rata le a ratana jwalo ka wena ga itsedi aka o tlhalosa gore le mong tse mashuma mane le motso e itseng o fumane motho a reng ke ya nka re lo dula mmogo ba utlwisetse history ya motho eng jo ga o motsebe o rata basadi jwang ga o motsebe o bolaya basadi mang le mang e utlwanang le ena mosadi yono o a šwa ko go batlise ntho tse o sa batleng go dutlo ga ba tlameya fela ba o lebuise gore checka nnete qetelelong a fumana motho ya mo ratang dula mmogo re lakaletsa ka tlo le mahlonolo o lata history ya motho yane ebe wena o tla mogona a letjea letje ka nako eno momamedi a se tabe ya gore o ntshana nalane ya motho eno o na moshebile a mmatla nako e nngwe batho ba bangwe ba ile ba tlowelela batho ba neng ba ba rata e le di-soulmate tsa bona ka lebaka la puo tsa batho bana ba sa kgoneng go lebuisa motho e mong ga ntho tse ntle ha khanya e le lehlakorin la hae mamedi re kwetse ke ya leboga
16: a volisto autostrada e ntho bua ngwana mme ga e bona ya phela ga e bona e ka ga rona batho ba bantsho go tsweletse bofutsaneng ga nka ka e beya jwalo mokete khomalo frido florida
17: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
18: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
19: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
18: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
19: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele
18: ke tla etsa jwalo
19: ho na le dipehelo further together Vodacom
20: mamedi hlokomele hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo o banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
0: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikirela bra bo go renya bobe tsela go renya bo tlhano mso ho Lesedi FM
5: Mo mamedi metsotso e dula hantle ho le shomela matsolo mo ka mara hora ya bona dumela ngwana mmere ke na mogatlheleng o qetela wana na ulina la haula dikalaneng mamedi ke letsatsi la o qetela la kgwedi ena ya botshaba kgwedi ya boahlaudi kwano Afrika borwa ile kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashuma mararo ka jeno mme o teng motho ya ketekang ha re malakaletse ka tleo le mahlohonolo
21: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
5: momamedi ke a leboa re furaletse setlhogo sa rona ka jeno re lebogile go batho botlhe ba kgonang go kena le wena a sa kgonang go kena ngwana mme fela ke a tshepa re ithutile lesedi la ka jeno mamela motho a bua mamela motho la a bua le ga o swa swisa gobane tse ding tsa matshwao a motho ya nang le mona atla wa bona ka o swaswa o swaswa jwang wa mutlwa gore ga a swaswe motho ena o fetisa malaetsa mme a re mameleng batho ba llang ka jeno mo mamedi ga ba utlwisa botlhoko ga ba fetuelwa ke batho ba neng ba sa ba tsebe ba fetuetswe ke batho ba gaufi ba neng ba ba tshepa ba dumela gore ke metswalle ke ngwana mme ke motswala batho ba ke mosebetsi mmogo mme ka jeno ke sera sa gae sena e mongwe a re veilang ka kopana le ena bosibu he nka mokgama mane ka ntho a nkentseng yona he nka mo dula molaleng mona ka motshwara ka kwenya ka motshwara fela ngwana mmee motlwele seka go tsetsa bobe ka bobe wena shebana le bophelo ba o hamelele pele tla salantsa bua morao mane tla bua fela a keke bathi ba bophelo ba o eno mmamedi ke netefaleletse re nang le yona a never mmamedi Dr. Thabang o teng ke mmatla mona o rekile nako re tlameha go bua le yena go tswa mane ho the roots ereke matle

0: se tlasa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e gaba e ba le se di FM. Ke molelwa.
1: Momamedi o fela o le jwalo le se di FM ke molelwa. Lesson learned Alicia Keys a motlile a tsama le John Mayer Ringo Kum Nakum. Mama di ntumelele metse sunye ne le shume le metse robedi pele wa tla hora ya bahlano ke le ka o tshepisa Nhlapo Pharmacy ba teng le bona ba rekile na kokwano ho dikalaneng. Dr. Nhlapo dumela ngwana mme
2: go tole ka le ngwaneso
1: ke a pela Dr. Nhlapo o petsantle hey upodile doctor upodile ngwana mme ba se ba dutsi ba mamedi ba le sedi ba o emetse hore ebe o ba tsoretse di finger jeno tsa ho Nhlapo Pharmacy.
2: Ah, a ke le boe ngwaneso re ke nke se ba ka sena ke di dise mamedi wa rona ba le sedi FM go lela o ke bo ma metsing a le teng ya dumedisa ke Dr. Nhlapo tswa ka mona ka Nhlapo Pharmacy. Ka jeno lena ba mamedi ba so ke ba tla dula ha ho luka mona ka sithuka mona lo e tsa ditlhokomediso tsena tse latelang tsena. Ya pele tlhokomediso consultation tsa rona tsa face to face mona ke hlahlobo ha o tlo hlahloba face to face le ntse re sebetsa ka nna ka go tloa ka diwane tsa kgwedi ena e tlang e letsatsi la osane e tla be gotlela mane madulong a yona ya 200 rand e e tla be le 200 rand hlahlobo ya face to face ga o batla tlo hlahloba o tlo itlhola tsa bophelo ba gago 200 rand bana beso ba ratile mme online consultation ke mona ya phone eo ke kgonang go hlahloba o le gole o le kae kapa kae mo o leng teng ka mokgwa wa tsela ya phone ena na ebile ke lekopa o e tlhalosa ka letsatsi la kajeno bane ba mamedi ba bangata ba rona sa le bantshwara ba re doctor ge batla o itlhatlhoba e ka ba motšhako ofeng o o latelang gore re kgone gore re itlhatlhobe le a re le ka ganaga le a re le mogo le mo re leng teng bana beso ba ratileng ena na ke 250 fela e ne se le 200 e se le 250 mo nana o kenya 250 towards account ya rona e re tla o fa yona ebe o buka consultation ya gago ebe nna ka sethe e se motho mong ke tla etsa consultation ya gago go tla wena gore etsa ka mokgwa wa mogala ka mokgwa wa WhatsApp call WhatsApp video ga e ba o batlarešhebane matlhong jale ke yona online consultation ya rona e re nang le yona ka kwano ka Nhlapo Pharmacy mme re na le consultation tse di tseo re nang le tsona jalo ka ke tlhalositse ya face to face ke only fela 200 rand per person ha le tla le leng lapa e ntse le 250 bana beso ba ratile mme di-consultation tsa rona mong wa ipotsa gore di tholagala kae di tholagala mona ka ferenageng go tlotshago ya lekwa ke teng bana beso ka moo ka ferenageng ka mono go tlotshago ya lekwa Bloemfontein di itse di le teng mantaa o fitlhela ka sontaga di itse di le teng ka mono ka Bloemfontein Teflagte mo number house number 33966 Teflagte Bloemfontein ka bona ka Qwaqwa house number 440 Riverside mo haufinyana le Riverside clinic re tlile teng le gona ka teng ka Qwaqwa ka mona ke gotle gape ona ka kwano ka gotle tharo ya lekwa number 36010 small farm everton 36010 re teng le ka mona re ntse re tholagala bana beso ka di tsa go bota rona tsa face to face re ntse re sebetsa re ya thusa haiba ona le bothata ba khutsala ka motho wa hao o batla go thele motho wa hao haiba ona le kgwebo ya hao e sa tsamaeng hantle re ya o thusa haiba ona le ngwana ya hlopha re ya bakwala bana haiba ona le tshebetso yo o batlang go lokise wena tshebetso tsa ka ofela re ya ba tshebetsa batho ke nako tse mona tse e le goreng ga itshireletsa bana beso re na le ditheko ka ofela tsa ditshireletso re na le ditheko ka ofela tsa dibato tsa meleko re na le ditheko ka ofela tsa diwaso tsa rona tse re tholagalang ka mona ka Nhlapo Pharmacy re na le ditheko gatlhano le meriana yotlhe lefu la kekere kilena bana beso re na le moriana mona o bitswang terminator one ke moriana wa rona wa

0: o mamedi a ke o dumedise ke mo ruteng a ka moswadi ba ya o dumedisa re ditimela bukeng ya Jobo gaolo ke a bobedi temana ke a leshomele metso meraro buka ke a Jobo gaolo ke a bobedi temana ke a leshomele metso meraro ya baba dula le yena fatshe ka matsatsi a supileng le masiwa a supileng o se ya isan lentswe ho yena ka ho bona ho bane bohloko ba hae o ne bo le boholo haholo o mamedi re kopana le Jobo monna wa utse a lahlehetswe ke tsohle a lahlehetswe ke bana a lahlehetswe ke leruo a lahlehetswe le ke bona bophelo re mmona a fumana baeti ka nako yeo a neng a sa e lebella re bona metswalle ya hae e meraro Elifase Bildade le Tsofare ba kena ka tlung ya Jobo le re lentswe la Modimo ba dula le yena ka matsatsi a supileng le masiu a supileng ho se a isan lentswe o yena mmelle momamedi ke re ho wena o seng hona ho na le ngwaneno ya bohlokong ya hlokang Elifase wa kasheno Bildade wa kasheno le Tsofare wa kasheno ho na le ngwaneno ya angweng ke tlhalo bophelong ba hae ho na le ngwaneno ya tlaleng ka motsotso ona ya hlokang Bildade Elifase le Tsofare ba kasheno ho na le ngwaneno ya imetsweng ya leng ka hara maswabi ya hlokang o ye ho yena o ilo kgutsa le yena dumelle momamedi ke re ho wena ka dinako tse ding mantswe a rona a ka fetoha tjhefu ke ka lebaka leo o hlokahalang hore ka dinako tse ding di kgutse mantswe a rona ka dinako tse ding a ka tetebetsa motho a sentse a tetebetse ke ka lebaka leo metswalle yena e meraro e fihlang e dula ka matsatsi a supileng le ka masiwa a supileng ka ho hlokomela hore bohloko ba Jobo o boholo haholo bohloko bo bong bo hloka hore o kgutse bohloko bo bong bo hloka thapelo bohloko bo bong bo hloka o iphe nako bohloko bo bong bo hloka motho a se ke a tata ha e na le motswalle wa hae motho ha a lahlehetswe o hloka nako dumelle momamedi ke re ho wena motho ya bohlokong o hloka mamello motho ya bohlokong o hloka boitelo motho ya bohlokong o hloka setswalle sa nnete kereke ya Modimo kasheno e hloka Elifase e hloka Bildade e hloka Tsofare ba tla dula le wena mahlomoleng ba tla dula le wena ha o nyahame ba tla dula le wena ha o felletswe ke tshepo ba tla dula le wena ha lenyalo la hao le sisinyeha ba tla dula le wena ha o felletswe ke mosebetsi ba tla dula le wena ha o kula hlola le Modimo jwale Kreste morena wa rona amen
1: re le boa moruti moshwadi ba mafube mo mamedi re kopana hape le yena hosane mona holesedi fm ke a bona o so ye memo muifo walnano la ditaba o senga macheke mona holesedi fm ke bua jalo ka muifo wa makumani a mona le mane kha itse ka mantse wa mofukenga le moifo bana beso kitseu.
2: Ke le buile ha holo khaitsedi ya ka o tsha strata mamedi ha re le ko le hore re tsoha ka difengwa makumane o sengona.
3: So na kwe nna ke hlayang ke hatla ntsha le phanga ke hatla khona gore ang kape ka yona buduma hlo.
2: Mamedi nkile la matsometsi ngo hlokomela hore taba ena o qetang ho fa yona e ka nna ya nyaro sababang balona mele kapa ya le thefula maikutlo a thotseding ra kgwebo wa ditekesi Mpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni o tlhaloseditse komishini ya matlanga hore ho mohloma dipotso mabapi le nyebo ya hae ya tlolo ya molao e ntseng e tswela pele lekgotleng la dinyebo Delmas ke kgatikelo ya ditokelo tsa hae. Re tlamanolola boipiletso ba amang a maAforika Borwa ba hore ho kgutliswe katlholo ya lefu le setsibisa molao le dipolotiki. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mmantshiwa Mofokeng, ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke tsietsi mogaladi.

酷哈。Breakfast.

0: Breakfast Show. Og det ser jeg fem Afrika på rarit tenka tjeno. Har du betalt å kjøre bare til å se meg som var rar og kjødiga på rupa gassel i maki med fel og kjødi. Og med det langt ordet, hodt var hosene rett og slett ikke nødvendig kjødiga, ikke nødvendig kjødiga på lishu med gassel i mo. 87.7 of Tajolo 106.6 MHz ekona makhuya khaso FM akala boraro pulentsela ka kwano ka Johannesburg e salintse e bitsa le maobani si u bona ka ofela ha kitsebe ka tseno wena mo le tending 21 rona re tswa ka tsona pula tsena ke tsile mono gale ka kelo hloko a holo fela hangata a ina ha ina tsena ke tlokomele le dikotsi tsa mebile mona dia u dimo a holo ba netswale le mebile ya thella o ska batata holo dikoloi dia thella ka botsona jale ba mathata fela rona re be mo ofela re ka borobo re fela tse gbane jodi toteng e chepate twasa le patu kada ata ka ofela re ka borobo ga le boya go le mo ifama kubana bana le mali bo sebetse mo tla jalo ka behla le mehla e sala ba enka re ga le ba hlalu ofela re ka botselela ba sebeditse ba mphetseile ba tla go tla se ba gutla o sane ka hora ya bo hlalu ka le ka le letsa le nale o alla ditaba tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa voka voka voka voka voka voka voka voka ba re morning ba itsa jalo ha ile o sentjela ba re morning o se jalo ba o tsosa Afrika borare ba ofela re ka borobo mkaka ke la kalibitso tumela hle
1: tumela tumela tumela tumela tumela hle mamela tsabeletso ya le Serie FM naki muno no kana re twa sa ke tla hetla a ke wa mara jwalo le nna makhubunga FM lwetse e kwala ka jeno e tlo matsa tsa mashuma mararo ha isa le re qala nthwena o tlo akala pele ha re tsa jena mamedi re kwala kotara ya boraro ya 2026 re sentse re ho hetla ka nete kotara ya bone re ha itle re yemetse ibile ke mafelo a kgwedi ho ba bang ka jeno mamedi tsabeletso ya le Serie FM ke di tshwere le rona dingata jwalo ka ha re tloetse re kekebe ra o fosa jong ka pa jwa mosebetsi wa rona ko etsa bonete ba go tsatsila le qala hantle check nete ho jwalo ka ntle ka mona me ke ka ho re tletsa bonete ba rua tse ba re sepedipedi se phala joang di provinceng ka o fapana ke wa madume ka leno ka di atlatse mo futu re mutile ka nete tsika tsie tsi di badile di taba o reng ena botshelela o tla gutla hape ho reng ya busupa mamela tsabela tsa tsela FM hallo
0: abane isilelo la ka jeno jong ka pa jwa ka qoqa le lona ha ho le lapeng le iketlile dikolo dikwetswe ke batla utlwa hore ba ne se ba etse ba madlanga commission ba tseba ho ntso thwe mono ho etsala e madlanga
1: yeah
0: ba ne se ke rutwe fela o ka fumana ba ne se ba tseba ho feta nna
1: ba bone mang mo
0: ba ne se ba tseba ho feta nna le wena re tla utlwa ka bona romela di voice note tseno ba ne so 0797585066 ibe bana ibe bana ibe bana 0797585066 le lapeng le haye e le ketlile ha o tso thu madlanga commission le tsebang ka madlanga commission
1: mwana ke motho ya dilemo tse le shumele metsi robedi ho ya class
0: ho ya class bo iqetile
1: kha ke ne ke re ke hlalosa so mo nna ne ke batla ho thusa fela ho mwana e ka nna ba lentsela ha e le batla le le
0: fela ya abe chapati le la hotel la ke kacha chapati dubela bo swa ka le kae
2: moro moro moro mo ka disco dance moro ka mo DJ thwasa lwana comrade Jonito ka mahauli ka ka jono bana beso
0: a o re ba
1: tadi lukile chepat
0: ya hana Nigeria chepat ya hana Nigeria
2: ai u bua nnete chemile na ya hana ma
0: ai ya
1: e fedi
0: a o fedi ka Nigeria fedi le ha ba atle ka re ba ka tla o be bo iketla mo bo
2: utle bo utle ai wena o le hala bo utle
1: ba sta ga tate
0: ha ba atle ha ba tla ke ke ba santsa
2: ba shule ai ba la hile ma
0: Dai bala hlile chepati man Nigeria
2: ai la hlile man le moroko ma bana ba petse ke mpa ene se mo
0: hey tsa ma ile ka tsetha go dintla
2: ha ntate mara hai go
0: chepati re go para kana kwao o be di a re tsetsena ka
3: mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bubitsa le thombolo empa how can

0: ke ipopelang se ke itse ka morwano le tsa mo balwe ha ba mamedi ba thabisang ba ba baratang ka molaetsa o monate le le hlaso la ghetto ya bona ena ke thabo wa ho lefa di FM ke molelwa #kgwathamotho
1: o sa tsela fela jalo kgwathamotho ke a tseba le wena o ntse o emetse molaetsa wa hao e kena e le bengata ka kwano fela re tloetsa bonnete gobane re etsa letsatsi le letsatsi aa le wa ga o tla fitlha molaetsa etsa jalo re romelele molaetsa ono dintho di tsamaya gantle ba naise romelang di-voice note tseo le lona o 079-758-5066 madlanga commission le tsebang ka yona le utlwa go tho eng mono go ntse o tho go etsala eng madlanga re batla utlwa fela gore oa tseba dintho tse ntse di etsala aforika borwa ga itse diaka kgwatha motho ka jeno molaetsa o fitlhe
2: Haitiriaka harutle hore na o reng ngwanona weso hopola 079-758-5066
3: ke nomoro morning tsa le batho ka le bua le ka ba ga dikontsane ka mona ka seneka ke rata o tso so ka hleka pina yena ya Travis Green you made a way yo hone o le thata a tshele fula mo go ona batho ka da tsasa yo ha re tsebena re tlo go re ne re sa bone na ho etsalang re sa tsebena go kopanya eng ho tlo ba jwang mara modimo a etsa tsela yo modimo mo go na re sileng ka yena go go tumela ya bona no tsene e tile re bone fo ka modimo ha na nix e tlo go hlola le bitso la hake o tsaba ha di kontsane ka mona ka Bethlehem ke magata re tshwarane jwalo thank you batho ka da tsasa
2: ai
1: Reale boha.
2: Hey, ho tlokala ha motswadi ke nthweng. Ho tlokala ha motswadi.
1: Me maibonga jwa le hona le a tshwantseng a yeme, se mo ha re ka o fela jwa le ha re ka wa. E ba mathata.
2: Le jwa, ha re utlwa rena a o skaus aba.
1: E ke sa re utse ga o saba.
2: Ke ga dikontsana wa motse ba ntate kopu.
1: Ba ntate ga di
2: ntate kopu.
1: Ntate kopu.
2: Ga dikontsana.
1: Yes.
2: A o saba.
4: Mme.
2: Le kae mo gatua?
1: Saba.
2: A re ntse re aparetswe ke mohau a o se a ba re gongwe mona nna ke thwasa buteno a dutseng tlaka ke batho kana
1: keke a o se a ba
2: o tsebe o radiong jwale re tshwere molaetsa wa hao mo
4: okay
2: tsosa
1: jwale a se rona ba re romme ka kwa
2: ba ga go mme o se
4: Okay, ma'am.
1: Hey.
2: Ditaba.
1: Ke mana ke manga go mang wena o seng aka?
4: Ah. A ke tsebe se.
1: Utlo.
3: Morning, tsasa le batho ka da. Le bua le ka gaba ga dikontsane ka mana ka Seneka. Ke rata o tso so ka hleka pina yena ya Travis Green, you made a way. Yo hone o le thata after le fula mo go ona batho ka da tsasa yo ha re tsebena re tlo go re ne re sa bone na ho etsalang re sa tsebena go kopanya eng ho tlo ba jwang mara modimo a etsa tsela yo modimo mo go na re sileng ka yena go go tumela ya bona no tsene e tile re bone fo ka modimo ha na nix e tlo go hlola le bitso la hake o tsaba ha di kontsane ka mona ka Bethlehem ke magata re tshwarane jwalo thank you batho ka da tsasa
1: Aus aba.
2: Ah, what's about ola tshaga bana beno ka nete ba lebuwa. Ka mogho yentseng ka teng. Morena o fe matla o feta mona wena ngwaneso. A o atleise mesebetsi yohle ya matswa hao ka nete a e hlonolo fatshe.
1: Aus aba pina hao ke ene monate he.
4: Thank you for having me.

0: ke sa bua e ona le dibaka tse batang le ka mona ka bo Northern Cape fela he Northwest ho ya jwang ka mono mamela tsa bretso ya le Sedi FM kere ke ho e madume re tsebe hore re kopane le Xenia a re jwetse hore patlala le naha le ka mona ka Lesotho maemalo hodimo a tla ba jwang re tsebe ho kwa go sepiripeti sona se palla jwang ha ke tla le tsena khada ke bone koloi tse di ntontso e bua ya tsela tse thellang bears no dear mona cresta a ke a se di sunane ntate ke a se di sunane hana jwale tsena jwale le ha o tloa ka koloi mabidi a fata pele ha ha ba nyana motho a tloa etse ngo pressa ha o tloa mabidi a fata hobane ditsela ka nnete di metsi
1: re hlokomela
0: ha ya re hlokomeleng Xenia dumela nanga ne sora a mola thakgwa breakfast show ke tsapa o tswile hantle hle ho tutla ba jwa
2: every week me di tsa tsa ba tsukada mo ho le ba ba me di ba le se di FM ha re se ba tsa ka jeno ka bulile ka la ka mona ka province ya Gauteng ke maro a tla kwaela mme go tla be go bata ka jeno ebile re ka lebelela mafatsana a itsetseng a diaduma Pretoria ke dilamane go le shume le metso e mene ga re Johannesburg ke dilamane go le shume le metso e meraro ka mona ka Mpumalanga le teng maro a kwaetse mme go tla bata ka jeno re bona ka mona ka Mbombela le Emalahleni this man ho le shume le metse e mmedi ha le ba ke ntse tsana le emelo ho batla batla ho loka jeno ka di temperature tse di tsimane ho robong ka mana ka province ya le boya go phirima le teng ho tla batla mme maro a kwa itse ka jeno e bile re ka le bela mafotsana a itseng a ga di ma ho le province flex up le Potchefstroom ke ka le mana ho le shume le metse e mmene ka mana ka ni province ya Free State le teng ho tla batla meriting maro a tla kwela e dire re ka lebella mafatsana e tsheng a dia di ma Bloemfontein ke tla mane ho mashume a mabedi a di ka mana ka Welkom ke tla mane ho le shume le metso e tsheletse ka mana ka coordinator le teng ho khodile ni maro a go itse e bile re ka lebella mafatsana e tsheng a dia di ma 7 di Richard Bay because la mane ho mashuma a be di mo tsomo ha re tla ka province ya Kapa Leboya ke maro a tla go ena le teng ne ho khodile a tsitse le Kimba le di tla mane ho mashuma a be di mo tsomo ne a re ka lebella mafatsana e tsheng a dia di ma le teng ho se province
1: ke tsa bile tuma media ha ke le bo e thwasa le watika a le bo ya go lohle bona tla khutla a se a khutla hape go sane re utlo re maimona a le o dimo din 2030 sa mashwa ke le shumela botse mahlalo fela betsotso ke le bile sho lo rega busupa the biggest one to drive it a kwa breakfast show o le seria fam ke le seria fam boss pe di etlang e qala njalo go sane a re sentse re tsa jwalo ke yona kgwedi e o le seri le tlabele le bakamane ka bali ya sena station se le ba kamane ka bali aba ile ba etsa jwalo ba mamedi ba rona itse how to fela hey leto ho so butswe hore re ka le ba kamane ka bali ba etsa jwalo fela bana ba bangata ile ba ile ba podcast ya holo ka Mauritius mo ile ngore motho ana sa ruwa wa lefa a fumana hore icon ho so le hobe ha sa na sebaka ho so tletse jwale na bali ba ile sa ba matha ka nnete ba re a ke batle mathata Mauritius ya nhlaele ka opola hore selemong se fetileng re ne re le ka mane ka Mauritius mme lemong sena re tla le ba ka mane ka Bali kgwedi ena e qalang ho sane a e tlhola jalo matsatsi a mashome a mararo a motsomong o tla bo tsamauwa ka kwano ka Afrika Borwa ka nnete o tla ba monate ba patetse ba mamedi ba re ya re sa batla ho lo phomola wena karas re tsamaye le station re se ratang haholo sa lesedi re tsamaye re kwana moseo mawatle ho be monate tla ba monate ka nnete ba lekgolo kaofela ba e ntsha matsebetsebe tšhelete ba re ya re tsamaya jwale ke kgwedi ya rona ya o le ba ka Bali e qalang ho sane a o tla ba monate ka nnete ke a dumela ba le banka mono a sentse batho ba ei e ka re ho le ntho ena ke ena e sentse le haufi ba e leng gore bona nna ntse a re ketla ga o banna la bobedi jwale leeto la mfeta fela ke a dumela selebong se tlang bale le selebong se tlang go na le mo reyang teng tsotsa o di tlabe di eme hantle dintho di le monate re utlwa ka sepedibeti se mejwang re batla jalo dimetro tse tharo a kaofela a ka jeno a re tlaye go tse pedi ka mane ka Ekurhuleni a ba yo bekeng ena fela he City of Joburg ke bateng le ka mona ka Mangaung Metro ke busa marumo ke Mangaung Metro municipality re fetsa na tsapile sa sepedipete go utlwe di eme jwang dipuleng tsena ha o se buse tla go re belisa kgaitsedi ya ka ke tsapile tsa sepedipete ke la boraro di eme jwang a ka jeno
3: I can't wait to see you.

0: Arete ka odimo ka lesotho.
1: Hai
0: be a so fitlana. Kotsi mpalo. Kotsi mpalo.
1: Isepe LR. Na o tsatsi. Ba kile wa ufala ntate mana o tsatsi.
0: Top 3, ha re tla be ba la 1 2 3.

0: le tso ke le se di FM ta khoa breakfast show mileage ke le bitola na pina a deep sand mahu a DJ Vic the rose le ginger stone that's about to swing out of the city FM ta khoa breakfast show ke le na neo to re tsela twa sala kada au sheba ma mere khodi ya borobong ke loetse tsala matsatsi a mashuma mararo re kwada kwatara ya boraro fa sa tsaka na rao a moela tle banais ba iketlile ba lapeng ba bang ba sotswe ha o le jena o bane ba ba bala buziwa dikolo dikwetse jena empa he re a leboa ma mere tle ha o ntso thutse o ntso re mametse le ka jeno sentse re tshore re hey ditsile mono le ganne hantle ka nnete re tlo fa hana jwa lenyana jena hore DM Joan tsona tsena tsa sepetepete o tlo ganne hantle ma mere iketle ha o na ntwe tla o tena jwalo ka re tshwanele o yema tsela di le metsi tsena pula ena jwalo tshwantse le tlo fana di ID di driver's license le jetsane mabitso ba ne mong a sa chase mo
1: le mathata jwalo gaitsedi ya ka wa nete di pulentse kana jwalo se reme
0: ke nakada
1: ka mona ke phoso sia ka ka mona ke phoso ke a ha o ke mathata pele a ka nnete go di qobentho tseo a re khane ka kela hloko le shobala ba se bahlalo fela ba se so re fala tsora ke bo super ba khatlelo kwa bobedi ba the biggest one drive ta khwa break for show le se ya fama ka la raro ke funs da ga ba fana ile bo sumba ka jeno re nga na botshelela mantsibu ya mane re beletse jalo papadi e kholo ya naha ya rona ya Afrika Borwa a re tla be re bapala metsotsonyane ho re nga ne ya botshelela le ke Eritrea ena eno ke ba ibitsa jalo re tla be re bapala le yona ke na yaani e gena le leng sala Afrika Borwa ka mono e leng Ntibi Modise ba opola re kile ga buisana le yena ka kwano ka lenano lena la rona o kana eng eno ya Eritrea fela he papa di yona ke a utlwa tla be ba palla ka mane ka Egepeta Egypt ka bua ka Egypt tshe na ke bone maobane bana ba Morocco ba le bale ka mane ka Bloemfontein ba lo ba palla jalo le dikwena ka pasana sa Lesotho le a ba shapile dikwena ba ne dikwena se le qetetse kgale o hapa bontate na ke sa hopola papadi e go tu dikwena e hlotse papadi e itse se le qetetse kgale a lefa a re men ka maoto bontate
0: tswa
1: pele a se re qetetse kgale ga se le
0: kgale
1: utlwa go thwe dikwena ke na
0: sha a
1: ke shebile ka ofela papadi maobane aba ba pala le nae tshwana le Morocco ka nnete Morocco ke number 1 ga itsedi yaka le ba lahletswe ka pao ka ntlhatse pedi ho noto motho no na hanne hore ho tla ba ho be o feta mono ka nnete ke bone ba itwanela basotho ke bone ba itwanela empa banna ha le qetetse kgale le mentho a pele o tshwantseng le kiswe ka mo stadium ke bone setsoto ho so ba palo ha se be uwe maemong ke dumela ho no batho ba ne ba tlile basotho ka mane ka Bloemfontein gaitsedi
0: yaka gaitsedi yaka bile ke batla ho fitisa sello sa basotho ha khona gaitsedi yaka basotho ne ba lla le di bohomane ya o tsela ne le mathata maobane na le batho ba ne ba eme mileng ho gatse pedi tse tharo tse nne ba emetse o tshela ha ke tsebe rona ho thubothata ene le ntse ke re ke tla e fuputsa kutlo rona bothata ene le mmono le batho ba neng ba tloa mona ka difofane ba theoela Bloemfontein ba tsho ba re ha se ba tshwanela ho kena ka Lesotho gaitsedi yaka ene le mathata mono a e khona ba lla ba lla ba lla ke rama le ena o la ntshwara kwano DJ Bootsy le ena o na lla ka netare ei a tsiba ile re motho o tshwanela ho kena yona ntse le ka kwano ka Gauteng ra motho o tshwanela ho kena e khona ke ha ile bothata ka mono ha ke tsebe ke fela khaitsela ka hona le batho ba ka nang ya ba gona lo fihla papading ka le ba ka la bothata ba o tshe
1: ya fela ke ba bone ba le ba tlile ke shebile television e maobane ba le ba tlile ntho a pele ke le hlile ke le tabeng eno ya pele ha o lukiso stadium ka mo ho hlomong ke engwe ya dinthotse tla thusa se hlopa se dilang se tsamaya se lo bapala se lo kopa kwana re kopa ai khona ha re lukise stadium ka ha e be ntho a pele chelete ke a dumela mathata teng ona le nthotse leng hore mohlomong ke tsona tse shebueng pele go lukiswa eng ha ke bone le tla hapa lentse le bapalla go lele hae ha ke bone setsoto a se bewe maemong a matle ke ne ke le mo ka dipapadi tsa le papadi tsa ntse ke le ka mo tsa setsoto tsa ntse bapalang le tsiare ka ofela stadium seno no a na o ya ka nna se se le 90% go setse nako nthwenyane fela nthotsenyane fela gore le se be maemong a na e FIFA ya batlang kapa CAF ya batlang ha re beng stadium seno no maemong a hantle tsedi ditlalatela ka nnete ka nnete hlopa seseng le seseng le seseng le seseng tsietso ha sina le tsietso ya balateli ba bona sina le tsietso ya naha stadium se tletse ba lwana ka nthwengwe lengwe lengwe lengwe tlalantse le ya hole chebane ba itikile ka Bloemfontein ka mona ba bua ka mathata ha sa ke no bua ka mathata ka mane ka Bodarik wa utlwa jwa le dinthoding a ta jwang jwa dinga le tla hapa neng ntso hla mathata mangata ye le ketetse gale bontate ka iselena kutwa uthwe he lesotho
0: dikwena dikilaka sa hapa papa
1: ke tse gale uthwe make yona matha lukisan stadium papadi a ina leto man laba la tedi ba tlatsitse stadium mo tshimane bana ba tlotisa ntho engwe lebe le makale le mo lebe le makala ona motho ba tla o shapelwa ha che ya etsa ha empa ga shapua la pengre re lwanne ke tseba hore Melton Shebella ntate o tlon shebella batho ba ngudisitseng le bona ba teng le motho ya nentse ke matla o teng ke tisa hore ntate
0: na le motho ntso matla
1: yo ba fana ba
0: yeah na le motho ntso matla ka mo
1: ha ba ya nya ula tsa bona ke ba shebella ka mo ba itisa
0: ntse tisa
1: I just
0: want
1: to show you something. I'm going to show you something.
0: 079-758-5066.
1: Ela nake dumela hore setsoto ha se ka loka tsedin tsa dintho di tla loka ha ho le stopeng sena sana di buse marubote manga o metro municipality go tlo di emetjwang hore nya na di buse go renye di tsama jwang ga itse ya ka
2: tsheke bo le ke le bo ka ra screening sa mang ba tsa go first show a ya tsheke di buse sa se tsa tla ha ntla ho le fela he ka mane ka Bloemfontein se se ka di le go kala ka matla ka mane ka tsho shlebe e o fika jalo o tla mires se tsere tsa mires o fika jalo go tsatsa di le tsa road in wanzo mujiba amone mososo mono ga fetela ka ba tshambo ya ke kana ka fuyene ka mo fetela Curie Avenue go ba ba khandi ba rona ba foko tsela dilo ka mo ba ele soko di tatse le ba tsasa nka di ba itsekele go feta mo mo yo go tsama isa se se nka go ba khandi ba rona ba ntse se se le ka ka hore le matsoa ema ne ka sa nne sa
1: Are you going to go to the city of City of Joburg? Are you going to go to the city of Joburg? What's the city of Joburg? What's the city of Joburg?
3: I'm going to go to the city of Joburg. Go N1 South Buckley interchange in me e ba ka sephetipeti sebele matla haholo go ya New Road go tloha New Road go M1 North pele fitla Crown interchange re ntse re na le kotsi eo ya koloi go entry ha o tata go feta Modern Fontein Road ditlani dikoloi mo kotsi engwe hape e mane go N1 North Rivonia ka mo Park Town pele fitla Empire Road ditlani dikoloi mo hanje hape le ka mo M2 East ha o tata go feta Heidelberg Road me re kopa bagani ba tlokomele hle ho feta mo re na le koloi senyehileng ntse le teng mano N1 South Bayes Nodie le yona hape e ba ka sephetephete se be le matla haholo ho feta mo ho bonagala ka mo Main Reef Road mahareng a China Mall le Dragon City sephetephete se petetsane ho N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein so ho motho wa le N17 ka mo Chris Hani Road le kwa ma road hape le yona N1 North Bayes Nodie ho ya ho Winnie Mandela Drive go feta mo tshetso ke di tsamaya hantle re lebo ke NPD le JRA ka tlalego ena
1: a re lebo ya go lohle wena Ausmosa Lesotho a re lukiseng stadium re tlo sponsor ga di festival tse sna ngo lukisa stadium a re lukiseng stadium re qale ka sona pele
4: Shaking Rage Process
1: e se mo That will not tell you too much.
0: Ask Alamata Festival.
1: Ha re kale ka bolo pele di festival re tla.
0: Ska ba ke na.
1: Ha re kale ka bolo pele festival tsena tsa botho sa re tla.
0: Sela festival
1: sa.
0: Lukisan stadium kwa.
1: Oh di festival. Festival ha di qeta ho etsa ho etsa. Ha ba re thusa ho lukisa stadium ho beng.
0: Ya le kopo.
1: Yeah.
0: Ska ba di ba ni.
1: Ha le kwala festival ha di qeta ho etsa.
0: Bona re sna ta ba le bo.
1: Ha re lo kenya le tso re lukiseng setsona.
0: Re kopeng ha ni.
1: Ha tsiba le so.
0: Okay,
1: Lona
0: Badi Festival.

0: FM.
1: Mametsi Thwasa le Batho Kata, Hoja Hoja Breakfast Show.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: o tseba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na leng toro e kgolo toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon na ebe o tla fumana tšhelete ya ho qala ga o hlokagale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O se ke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

Lo ka le tloetse o tla bana le ba mamedi ba kwala kgwedi ena ya botshaba e o tla bana le ba mamedi ba hasa kae kae o na ntjwetsa re re meme ba mamedi ba itseng ba tle ka kwano ba tlo ba le rona jwale hana ba le rona ka jelo thuli re tla mona o sa yes sir.

0: FM。
1: 他什么事出就不杀神吧，好玩呐。
2: 那管家他来了不皮龙，莫好，一个把马骑出阿马葫芦玩。wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mametse tholwana moletsane le naneng la itlhabolle.
1: Mamedi emehlano metso so kamara hora ena ya borobong dumela hle wena morati wa tsabeletso ya lesedi ho hle mo lenteng dumela hle ke kere ka mehla re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa ke ya urata. Ke o rata ba ne ke tsiba le wena wa nthata ha re ratane he me horeng ena ya borobong re tsama mo fhlela mane horeng ya le shimele metsemedi ka lena ne ola e tlhabolle o dumediswa ke thulana moletsane maletsa se se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ile ena ya re hlophiseditseng mino me re tlo tsama le wena ha monate nate ka jeno re le lena ne ola e tlhabolle le se DFM la re e e tlhabolle ha re ke re kwaleng kgwedi ena ya botshaba ka hore re ke re ketike letsatsi lena la o qetela la kgwedi ya botshaba jole he mo mamete motlhe le keke la tsama jolo ka ha o letlwaetse ditaba boholo e tlabeletse amanang le letsatsi la botshaba kgwedi ya botshaba mme ke sentse ke re wena e ba le rona re be le wena ho fitlhela mane hore nya le shime le metso e medi re ko amohele kapina e teng kwano ya pulempofolo are ratolak like.

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamiti hopola hle le wena o ka ba karolo ya se khutana sena sa kopi ya tie kapa kofi ka ho romela fela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ena ya rona ya WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 o qale pele ka lentswe cup a ko leke ho fatafata dipina hle pina tsena dingata tsa soul la R&B dingata o tle ka tsena tse re di lebetseng wa tseba tsene hona le tse re di lebalang hore hana di monate hana di teng hana ine llaneng ke tsamaya le mang kae hona le tseo jale a ko fatefate hle o re romelle dipina tseno hle o qale pele ka lentse cup mo mamedi mo hle re ya le bo hle wena ngwaneso ka mana ka qwaqwa rosa re lebila ho ngwaneso metso so e re be ho e mashima mapeti le metso e mene ka mara ho ra ena ya borobong re tla fumana seno le satumelo ka ntate Moruti Sray Mafojani ke yena ya re tlisetsang sona ke yena ya kwalang kgwedi ena ya rona ya botshaba ka jeno metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho ra ya leshome re tlabe re kena metsoleng ya rona ya tsohang hang fela ka mora ditaba tsa ho ra yane ya leshome e tlabe le ha re kena moketeng wa rona he letsatsing la rona la mokete wa botshaba mo mamidi motle to o keteke le rona hona mono mo leng teng o tle o keteke le rona ka mamela fela o ka ketika le rona ka o mamela fela taba tsa bohlokwa bo mme ba le teng ba pere hantle re tlo ketika le bona re ya le bohahle mo mamedi motla ho ntse o mametse lenane o lena la itlhabolle ho le sedi FM ka jeno lenane o la jwale ke nako le tla haswa ka botlolo ka mana ka provinceng ya Gauteng AAA go tlile dipula ka nnete diana Gauteng me ho abata mo mamedi motle ditaba ke tsena
2: A khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la boraro bekeng le fa pa la phumantso ya matlo mona Gauteng le mema le CDFM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa pa lena lo bona di projeke tse kholo tsentse di tswala pele tsa le fa pa lena la matlo hape le CDFM le beteng Hape mba matlo, bake na matlo nga bona. Le CD FM, le tla batenga, hobane le mengwe ke, Gauteng, Department of Human Settlement, hakwe di hlola matsatsi ya mashome ya mararo, ile la boraro bekeng, re tla be re le moo.
1: A reteng ho bata ka pochisa tsebeletso ya lesedi lenane o la jwale ke nako o tla bate mono masututsa re ya sinolong sa tumelo ka Universal Catholic Church Choir ndi kokele

mamedi ke a dumedisa le ho mema ke na le na tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mohole nna le ntsola modimo le o re le fumanang testamenteng e ntjha buka ke a luka kgaolo ke a bohlano ten re bala ho tloha temaneng ya 20 a na le metso e robong ho ya fella temaneng ya 30 mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane ba le ya ka tsela ke ena levi a mo etsetsa mokete o moholo tlung ya hae mme ho ne o le sehlopha se segolo sa ba lekgetho le sa ba bang ba dutseng le bona dijong bangodi le bafarisi ba teng ba rorela barutuwa ba hae ba re na le jellang le ba lekgethwa le ba etsa dibe le nwellang le bona lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen ntumelle momamedi a ratehang re kopane le jesu a bitsa motho ya neng a sa nahane gore o tla mmitsa ya neng a iketsetsa mosebetsi wa hae wa bolekgetho re kopana le jesu a re go yena a mo latele hanghang a ema a tlwella tsohle le mosebetsi wa hae a mo latela a ba etsa mokete o moholo ka hara ntlo ya hae a mo mema e le molopolle ka hara ntlo ya hae ke nakong ena eo bangodi le bafarise ba bolelang barutuwa ba sa boleleng jesu gore gobaneng a ja le ba lekgetho le ba etsa dibe ebile a kena ka hare go malapa a bona ga o gopola gantle momamedi ya rategang lentswe lena la lefe ke lentswe la sehebefu le bolelela gore ntatele kapa nkgomarele ke nakong ena eo a mo kgomaretseng a mmuletseng lelapa la gae empa go teng batho ba ngongoregang go teng batho ba sa thabeng tshebeletso ena e kopana le nna le wena batho bana ba sa nagane gore jesu o tla kena ka ra lelapa la gago a utlwe le botlhoko ka bana ba gago a ba atleise e ba ba lefatshe ga jesu a kene ka ra lelapa la gago a tukisa le bone leo batho ba neng ba nagana gore le timme ga a kena jesu batho ba ngongorega mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena ka jeno lena ka re o mosebetsi o nyollotswe empa batho ba o phelang le bona ba o rapelang le bona ke bona ba ngongoregang ba sa batleng ga o nyollwa ba sebang ka wena empa jesu o tlile le molopolle o thuile mamati jesu wa rona ke a reng ke kena maemong

0: ena le lepina e monnate ka nnete. Dumela tlhe bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang e bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmaarona.
0: Le nna ke ipheletse hantle haholo. Le ka jeno he ho na le pale e nngwe e monnate eo ke tlang ho le phetela yona bana ba ka.
1: Ke a kgola hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monnate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Mathepi.
2: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Mathepi.
0: O lokile bana ba ka. Mamelang pale ya rona he ho ba pale ya rona ya ka jeno e bua ka hanyane. Ka hara lefika le tletseng ka dimela tsa lewatle le dipalesa tse mmala o kgahlang mahlo. Hanyane wa lekgala o ile a bula mahlo a hae a mafubedu. Mme a otlolla maoto a hae ka hara kgaketla ya hae eo e neng e le yona ntlo ya hae. Hanyane o ne a sa tshwane le makgala a mang a nang le mmele e metenya, e thata. Wa hae o ne o le bonolo. Ke ka ho aneng a batla hore ntlo ya hae ya kgaketla e mo sireletse kgahlano le ditlhapi tse lapileng le dinonyana tsa lewatle. Mmoho le ntho e nngwe le e nngwe e ka batlang ho ja lekgala lena le lenyane.
2: Mme Matshepi, ke sona ka lekgala lena. Ke a ipotsa hore na batswadi ba lona ba kae hore ba le sireletse.
0: Hei, ke a kgolwa ngwanaka re tla utlwa tsa batswadi ba lona ha pale e ntse e tswela pele. Ha re mameleng pale ena ya rona goba e sa tswela pele. Empa ho

0: le botshata le ha hanyane ane a le monnyane o ne a batla a hula hudile ho tloa selemong se fitileng me ga ke tla ena ya hae e ne e se e le nyane bakeng sa hae
1: ke hloka ga ke tla e nngwe hore ke tle ke iketsetse lehae ke tla ya sheba mane lehlabatheng la lewatle
2: mme Matshepi ha ba ke sa opola hantle ho na le dikgaketla tseo ke di boneng ka tlung heso ke a ipotsa hore na ho na le e ka lekanang hanyane na
0: o kananelo hanyane o hloka kgaketla e tseng e na le bophelo hlengwelaka ke bolela e haufi le metsi a lewatle le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona empa lewatle le ne le shebahala le fapane tsatsing leo o ne a sa bone lehlabathe ka hobane ho ne ho ena le dintho tse ngata tse mebalabala tse benyang ebile di sa tlwaeleya hantle
1: ke eng tsona tse o hohleng ke matlakala
0: hanyane o ne a kile a bona matlakala pejana mme o ne a tseba hantle hore ke sona seo batho ba dulang ba se siya moo lewatle o kile a leka ho ja a mang a matlakala empa a mo tshwarisa mana hanyane o ile a tsamaya hodima dikene le dibotlolo tsa diplastiki moo le dipampiri tse tshelang di-chips a ntse a batlana le kgaketla o ile a sheba hodimo le tlase ke bolela hohle ha ka e fumana
2: na ke o baneng ha batho ba rata ho lahlela matlakala hohle fela tjena ka nako engwe o ka bona meqomo ya matlakala e beile hohle ka hara motse ka thoko ho mebila le dibakeng tsa ho phomola empa batho ha ba e sebedise seo se etswa ke eng me Matshepi
0: kananelo sena seo buang ka sona ngwana ka sehlokolosi haholo ke nahana hore ke nako jwalo ya hore motho e mong le e mong a etse se lokileng bakeng sa naha ena ya rona haeba ihlile re rata e le ka nnete re lokela ho e boloka e hlwekile le ho le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ena ya rona jwale ke ha hanyane a qala ho lla ka ho panya ha leihlo seriti se seholohadi se ile sa mo aparela qalong o ne a nahana hore ke kokonyana e nngwe ya lewatle e iphofelang fela empa ha nyarela ho tswa ka mona ka hara ntlo ena ya yona ya kgaketla o ile a bona maoto a mabedi diphaka tse pedi hlooho mmo le moriri o motsho motho yena e ne e le moshanyana ya neng a bitswa Noa Noa o ile a re
3: nna ke Noa ke utlwile selo sa hao na ona le se nka o thusang ka sona
1: ha ke nahane jwalo ke ne ke ntse ke batlana le kgaketla e nngwe e ntjha bekeng sa hore ke iketsetse lehae laka rona makgala re iphelela ka hara dikgaketla mme ke mona jwale ha ke fumane mona lehlabatheng la lewatle seo ke se bonang fela mona ke matlakala
3: ho bohlaswa ebile o di tshila mona empa na wa bona hore ke molelele ho feta ke kgona ho bona hole mohlomong ka o fumanela kgaketla o e batlang
1: bo hanoa na wa tseba hore ga ke tla e shebahala jwang
3: tshe ha ke tsi
1: holokile e shebahala tenal empa kana ko engwe di harile ka pa hona ho hlaba mme di mi balabala
3: ke ukwa
0: jale ke hanoa a matha ho fokisa mona le watle o ile khutla ka morana kwana a nkile ho ho ntho eo e ne e le kgurikonyane ebile e le kgubedu ka mmala empa e ne e se kgaketla hanyane o ile a re
1: sena ke sekwaelo sa botlolo e kgolo ha se kgaketla
0: Noa o ile a boela a mmatha hape mme kgetlong lena o ile a kgutla le ntho e nngwe e mmala o motala hanyane o ile a boela a sisinya hlooho ho bontsha hore le sona seo ha se kgaketla seo e ne e le karolo e nngwe ya botlolo ya kgalase Noa o ile a matha hape mme kgetlong lena o ile a kgutla le ntho e nngwe e hareleileng empa le yona e ne e ntse e le plastiki Noa o ile a re
4: ke maswabi ke shebile hohle ho lokela ho bo ho ena le dikgaketla mona tse patehileng ka tlasa matlakala ana
0: hanyane o ile a qala ho sisa pele Noa o ile a kgothatsa lekgala lena le lenyane. E se neng ke ha jwale hanyane a ikutlwa e ka o kgathetse. O ile a kena ka hara kgaketla ena ya hae, mme Noa yena a tsamaya. Ha hanyane a tsoa, o ile a utlwa batho ba ntseng ba bua haufi le mona moo a neng a le hona teng.
1: Ho etsahalang?
4: Mme Matshepi.
0: Yeshoni.
4: Ke a kgola gore batho bana bao ke ba utlwang ke batla go thusang hanyane.
0: Le nna ke tshepa jwalo Shoni. Ha re qetelleng pali ena ya rona hle bana ba ka. Batho ba ne ba tletse gohle. Ba ne ba rwetse di-glove matsohong a bona. Mme ba bang ba ne ba tshwere mekoti. Noa o ile a re.
4: Hei, ke boleletse metswalle ya ka mane sekolong ka lewatle lena e tletseng ditshenyi. Mme ba ithaopile go nthusa go le hlwekisa.
0: Hanyane o ile a opa diatla ka maoto a hae ka baka la thabo. Mme a thusa batho go tlosa matlakala lewatle. Ha matlakala ohle a se a tloile, batho ba ile ba bapala lehlabathing le lesweu la lewatle. Mme ba sesa metsing a phodileng. Ha hanyane yena a ntse a tsamaya a lekola dikgaketla tse ntle tse hareleileng tseo batho ba di fumaneng ka tlasa matlakala. Ka mora hore a leketse mmalwa, o ile a qetella a fumane e mo lokelang. Yona e ne e le mmala o bolou bo hlakileng, mme e hareleile e kgotsofatsa.
2: Nna ke a leboha ha e le mona hanyane a fumane thuso. Ebile a fumane le kgaketla e mo lokelang.
0: Le nna ke thabile hona ho kane ngwanaka. Ha re qetelleng pali ena ya rona. Ya ba hanyane o phahamisa letsoho ho sadisa Noa mmoho le batho ba bang hantle. O ile a boela a kgutlela mane lefikeng le tletseng dimela tsa lewatle. Mmoho le dipalesa tse kgahlang mahlo. Ya ba o dula lehlabathing la lewatle mme a kwala mahlo a hae a mafubedi. O ne a thabile haholo ka hara ntlo ena ya hae e ntjha. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona e monate. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le Hlono. Ke mang ya neng a hloka kgaketla?
2: Ke lekgala le bitswang hanyane Mme Matshepi.
0: Ho hanyane kgaketla eo e ne e tshwana le eng?
4: E ne tshwana le lehae la hae Mme Matshepi.
0: Na o ile a e ba bonolo hore hanyane a fumane kgaketla?
2: Tjhe Mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a thusa hanyane hore a qetelle a fumane kgaketla?
4: Ke moshanyana ya neng a bitswa Noha mmoho le metswalle ya hae Mme Matshepi.
0: Ke eng seo ba ileng ba se etsa hore hanyane a thusahale?
2: Ba ile ba kgobokana ho hlokisa lewatle Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle Mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Horra, kia le shume tsebeletso kia le seru SABC, ditaba tsena di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: e bang nana o ro ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha o se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa, o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako, ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Lesedi FM. Hey, mohwabo wa setso le puo ya sesotho.
5: Ha ne te feta ngeno mo mamete motle mesoso idula hantle we mashima mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya le shume re ka kwano re hasa ka wotlo re tswile ka papusing ya gaso re ka mona ka lapa ya mona mosebetsing re na le ntho tse ntle rena le lapa ena entle entsweng ka joang ba sesotho jwale re ka bona he le baiti ba ka dumelang hleng dumelang le kai riteng hey ho hotle le batle ne re ka ba bo mantle le modidietsane o e ka re o ka o phetha hape Mamedi o ikutlala he ke itse ka jeno lena la itlhabolle le keke la tshwana le la matsatsi amang re keteka letsatsi la o qetela la kgwedi ya botshaba me re itse re le rona re le tshebeletso ya lesedi wa tseba gore re tshebeletso e hasang ka sesotho me re boulela botshaba le puo ya rona ya sesotho ka hohle me re a tseba hore ba sotho ha isa le ile batho ba motlotlo ka botshaba ba bona ka dinako tsohle me le rona re ntse re tshwere hona jwalo hore mono fela re le tshebeletso ya lesedi hore ha re ka lahla puo ya rona ya sesotho re tla be re lahlehile ebile re lahlehisitse le setshaba sena se re mamelang letsatsi le leng ke ka ho puo ho rona re le tshebeletso so ya lesedi e bohlokwa ka pa joang bomme bontate ke le boha mo ba bitse motle ire motsotsong ona hem re hle re qale ka mosebetsi wa rona ke na le ke ngwanana o sa le monyane ha ngolo dilemong lebiso la hae ke senati bokamoso masopa ke senati bokamoso masopa senati edumela hle ngwanana
6: edumela metuli
5: o phela jwang
6: ke phetse wena o phetse jwang
5: ke a phela hle a go re bolelle hore na senati ke mang ya tswalwang kae o kena sekolo kae
6: okay na ka lebitso ke senati masopa ke mokwena wa hamokotedi ka seboko ke ngwanana wa mona mangaung pereng etshweu sengangata ke kena sekolo prep na high school
5: Hey, with a great man sekolo
6: 11
5: with a great 11
6: hey
5: lo ena wa para go botsa ntse ke re ba checking to go botsa ke tsa go na fela le mo shamile re le boha wena senati re tla bua le wena jalo ka motho a motho ka jeno re kete ka botshaba hobane hangata batho ba botshaba bona e ka reng ba qhilelwa ka thoko ha re bua ka ditaba tsa botshaba me re o bitsitse tsena re re re tlo netefatsa re tlo ba bontsha hore le lona jalo ka batsha le karolo ya setšhaba sena se keteka botšhaba na jalo ka motho a motšha o bona ho ntse ho le bohlokwa hore selemo le selemo ho be le kgwedi ena e re reng ke kgwedi ya botšhaba ho be le letsatsi le re reng ke letsatsi la botšhaba re a keteka na jalo ka motho a motšha o e bona ka leihlo lefengwe
6: ke bona ho le bohlokwa hore re iketeke kgwedi enana jwalo ka batho ba batjha hobane ha re sa phela dinakong tsa kgale ha re sa phela ka meetlo ya kgale jwale re bonyane re kgona ho fumana kgwedi e le nngwe selemong moo re kgonang hore re iketeke re tsebe re kgone le ho ithuta tsela eo batho ba phetseng pele ho rona hore na ba phetse jwang meetlo ya rona le ha re sa phele ka yona fela re ithute ka yona re tsebe hore re bo mang jwalo ka ke itseba hore ke mosotho ke mokwena ha se batho ba batjha ba bangata ba itsebang fela kgwedi ena e fa nyetla o wa go re ithute ka bona
5: mm he ngwanana ngwanana ngwanana ke le buha wena senate jale ha re ke re shebe wena ngwane se hore na ha re ntse re ketika kgwedi ena ya botshaba ka malapeng a rona batswadi ba rona ba re hodisitse le wena o ngwanana wa mosotho ya go disitsweng ka hlompho ha re ke rutlwe fela melao e o hotseng ka yona ka lapeng leno e bewa mohlomong ke batswadi ba hao ke melao ya mofuta ofeng me o bona melao ena e batswadi mohlomong ba le behela nyona ba le hodisang ka yona le le bana o fumana mohlomong hona le moe ba ka ntshitiso teng kapa o fumana melao ena e le melao e le thusang hore e le tataise hobane bophelo bona ra bo bona hore na bo lebile kae
6: melao e mingatanyana e re hodiswang ka yona ka malapa ka ho fapana fela e bohlokwa e kile ka e rutwa ke hore letsatsi le sekebela phirima ke so kene ka tlong le hore le sekela tshaba ke so tsohe e meng ke ho tsela ya ho bua le batho ho sa tsotele hore na ke motho o motsebang kapo ke motho o sa motsebeng fela ha fela e le motho e moholo o tlameha hore o mo bontshe hlompho jwalo ka ha o bua le yena o dumedisa nke ke ka fihla fela se ke re dumela ke tshwantse ke re dumela mme dumela ntate kapo tshe mme tshe ntate jwale ke nahana hore melao ena le ha ba bang ba rona re ka utlwa eka ha e sa hlokahala matsatsing a kajeno fela ke ka buela ke buela nna e nthusitse ho bopa motho eo ke leng yena tsatsing lenana e tataisa hore na ke nke dintho jwang letsatsi le leng le fetang le hore na ke sebetse dintho ka tsela e jwang ke nahana hore e bohlokwa haholo le ha re ka utlwa e kare e meng e batla e ba hashe haholo ho rona fela yona e ya re thusa na kontsetla la tela
5: bophelo ha re shebe tsela yo batho ba batsha ba itshwereng ka yona hona jwale ba phelang ka yona jwalo ka motho wa motsha king o bona eng ho batho ba batsha
6: ke bona batho ba batsha e le batho ba hlokileng tataiso ha re ke nahane hore batho ba ka lo ba ka ratang ho eletswa fela he ke nahana hore ntse ka bantho e ka lokiswang ha batswadi ba rona le batho ba re phelang le bona ba ka etsa hore ebe boikarabelo ba bona hore ba re dudise fatshe ba re bontshe hore ha re bua le lona ha se o bane re le swetsa empa ke o bane re le ka ho le thusa hore le sekebela iphumana le maemong e leng hore ha le satse ba rona letswa le jwang
5: Jale melao ena e o qetang ho bua ka yona eo e leng hore ke yona eo tataisang ka hara lelapa leno eo batswadi bao ba ileng ba ebe ho na le nako nngwe fela o la utlwa gore ai eno o na ai o na ke sa utlola tsatsing lena o bua nnete fela ngwanaka
6: ya ho tsoha pele letsatsi le tšhaba ke yona e batlang e ntlholwa bantšhe ae ke ithatela boroko kanetse ke ithatela boroko ke tlabe ke bua tlabe ke sa bue nnete ga nkare ke a e latela yona
5: ga sebohe jale ga re ke re bue ka taba e nngwe ya bohlokwa wena senate go na le meetlo e e tswang malapeng a rona a fapaneng jale meetlong ena e e tswang ako qolole mohlomong e mmedi e meraro e o e bonang e etsagala lapeng leno le gore na wena ga o dutse o le mong o le motho a motšha o shebile dintho tsena di etsagala go na le seo mohlomong o reng ai e ka re mona re ka tlogelela moetlo o itseng ke efeng e o bonang e ntse e etsagala lapeng leno ba ntse ba etswelisa pele
6: e ntse e tswela pele ke ka ratang go bua ka yona ke ya lefu lefu ke ntho e botlhoko e hlaelang malapa ka nako e nngwe le nngwe fela e sa rerise mme ka nako tsa mafu le lapa le lahlehetswe jwale meetlo e tla fumana gore go tlameha go hlajwa gomo go tlameha gore go etswe ditente go ketekwe go etswe ntho e golo re tlameha go utlwisisa gore lelapa le lahlehetswe ba tlhoka gore ba fuwe nako gore ba iphumane o ka thola gore nako tse dingwe motho ya seng a iketse masitlhwane ke ena yana beya borotho tafoleng ke ena yana shejwa ga o ka ba le mathata ka gare go lelapa jwale ntho ena ya gore go etswe ntho e golo ka mafu ke yona e tla fumana gore malapa a ithola sa bile a le ka gare go dikoloto ga o qeta go fela ke nagana gore motlhomong ga ne re ka e lokisa fela mono gore go ka etswa ntho e nyane fela e tlhompheileng motho a tsamaisiwe gantle go ne go ka ba betere
5: Ke yona ntho o naganang gore e ka tloswa meetlong e ntseng e etsagala jale ga re ke re shebe gore na wena jale ka ngwana wa ngwanana ya motšhadi lemong jalo ka o le motšhajena ke eng se o ikgantshang ka sona ka bongwanana ba gago le botšhaba ba gago
6: yo ostuly ke rata puo ena ya sesotho ka tsela e makatsang ke nagana gore meetlong kao fela puo enana ke yona e ke e boulelang go di feta kao fela gobane ke utlwisisa gore le ga e se o se mosotho fela fela ga o bua puo ya gago o tshwanetse gore o bo o ikotla sefuba ka yona o utlwe gore o bua puo ya heno o tshwanetse gore o e bue ga monate o etse gore batho ba lelakatse go utlwa le wena ga o bua gobane gone tsena nako e re phelang go yona o tla thola batho ba bangata ba metha puo ya bona che ha ke ba tshwae phoso gobane re kopana le batho ba bangata ba fapaneng batswadi ba rona le bona ba tshwanetse gore ba re thuse re tsebe puo tsa rona fela puo ya rona ya sesotho ke yona e ke e ratang gagolo le moaparo wa rona fela jwalo
5: ga ke ntse ke tlotla le wena mona o re o etsa puo ena ya sesotho o ipabola ka yona kore yona o engola o tutubetse 100% ka nako tsotlhe banana
6: ke puo e ke utlwisisang gore e monate e bobebe e tlhoka fela o e tsebe o e rate o utlwisisa gore ke puo ya gago ke puo godisitsweng ka yona mme ke utlwisisa gore ga re ka tseba puo ya rona re le batšha re tla kgona le gore re siele meloko e tlang nalane
5: wena mantswe jane ga re ke re shebe wena senate gore o nagana gore batšha baka jeno nna o bona bana le thaselelo le lerato la botšhaba ba bona jalo ka ga ore wena ntho e o ikgantshang ka yona botšhabeng ba gago ke puo ena ya sesotho nna o bona bana le thaselelo ya go tseba jalo ka ga ore batswadi ba lona ba tshwanetse ba le tataise le tsebe go tseba gobane ka nako nngwe ga se gore batšha ga ba batlempa ba tlhoka tataise nna o bona ba na le thaselelo bana le tshiseho ya hore le bona ba bue puo ya bona jalo ka ha bantse ba tla ba rutwa ka malapeng a bo bona
6: ha ke nahane thaselo e kgolo hakalo go batla go bane meetlo ya gale ha isale e re phelang ka yona le hape dintho sedietswa ka tsela
5: e fetuile
6: ha hole ke bua Australia jwale ke nagana gore motlhomong ga ebe e meng ya meetlo e ne ntse e gena le tsela eo re phelang ka yona tsatsi lena ne batla ba le thaselonyana fela ka gore dintho di se di fetoile gagolo thaselo e batla e le siko ga ke tsebe na ke ntho e re ka lekang go e lokisa jwang fela he
5: bomme ke bana ba mametsi bo ntate ba mametsi go na le ntho engwe motlhomong bomme mo le kalakatsang go etsho go motšhae o ya dutse mo ya buang ga monate ga kana go na le motho fela kalakatsang gore o go motšhae o ga o le teng ke batla ebe letsatsi la rona kao fela e seng la ntate molala o ka nkatamela ntate ke a lebo a ka re atamele re keteka kao fela ke letsatsi la rona kao fela re ke re utlwe rona ke eng motlhomong seo o ileng wa setshwaya puong ya motšhaena eo re ntseng re bua le ena ntate
7: a dikgomo mmetholwana le bamamedi le bomme le bontate ba teng ka mona baeti ba gago kao fela nna ntho e ke itshwaileng puong ya gae ke gore batšha ga ba thaselele meetlo ya rona ba tena ba sa e thaselele gagolo gobane rona batho ba e leng gore re batho ba bagolo boemong ba gana lwale ge la ka fuwa nthwane ya tumelo ena e tlhagang kwana bosolola tlhapi gagolo jale ga re sa tseba le tlhoka moetlo tadi ba ba tshaba tang hana rwadi ha re ka gatla radio ga ya di media eng ka ofela ga ba ruta meto wa gona ba ka ithasela ga ho di khomo metrona le o
5: tsadi ka mantsa mo hatiseletsa mantsinga ha ho re batswadi ba rona ba tise hore ba tataise batsha ho ba ne ha se hore batsha ba batle mpa fela e le taba ya hore ha ba fumane monyetla wa ho rutwa
7: ha ba fumane monyetla ha ba fumane thuto ha ba fumane batho ba hlileng ba tisitseng ka thata meetlong ya rona ke yona ntho e batlang e re diela ka thoko ho tsela mono ha re fitlha mone ehlile e re diya haholo
5: o lakatsang hore mohlomo motho ya motho ya mametseng ya sentengkwano le ya lentengkwano o ka lakatsa o qetela ka mantsoe ya reng eng ha re keteka letsatsi le le letle la botshaba
6: ke ka qetela ka hore ke ka rata hore ho lona lohle ba bohle ba mametseng le pa bole ka hore na le bomang ka meetlo ya lona le thotse o le rutitseng ka tsona batswadi ke kopa hore le thuse bana hore ba khone ho ithuta ka meetlo ya bona le puo ya bona hore re khone ho re tsebe hore ho be hantle
5: Senati ke senati bokamoso masupa re ya le bohahle wa tseba ka nnete batswadi ba bang ba sebeditse ka thata ha utlwa ngwana ngwanana a ipabola tjena ka puo ya hae ka wa utlwa bua ntho e ratang ka tsela eo a ratang ka yona re motlotlo ka wena re motlotlo re ya leboga tle re ya leboga ha se wehe ba bitse motle re tla re nke pina he ka mora mona re fete mabenkeleng ebe re tswela pele.

0: Ere ke lokise siya ke okay le phetse hantle bomme
1: re phetse ka mahau
2: wena o phela jwa
0: ke phetse hantle le tsebo mo didietsane
1: ha go
0: o tla ke utlwa msa
2: ha ke utse
0: a o tle lo o ere ke tsale ka beda me disemelo mo hlaudi me disemelo o dula kae
2: medisimelo o dula hona bolongfantse ne mona le ke ishineng la botshabela
0: eh
2: karamati
0: oho o me wa mosotho ke bona wa pere botshaba bo bo bo botle eh a go re bolelle ka moaparo ona wa hao
2: eh amile botshaba bona bo ke bo apereng na ha ke di tebele ke botshaba ba matebele
0: ba matebele eh
2: jwale me wa ka ine le ene motebele ke utlwile ke tsewa ke mogopotse empa ga sa le teng o sa ile boya batho
0: ee
2: ke mosotho nna ke motaung
0: ee o motaung ka seboko
2: ke motaung
0: wa heso
2: ke motaung ka seboko ke mokhuto ga mogole ke letoto ile gadimanangte empa ga lelwana le gadi
0: Ala. Mogotsi o monana ha o modidi e letse mosadi o a. Mona tshe. O ke stebele sena se o sapere.
2: Ke stebele
0: ne.
2: E ne wa ka.
0: A o re a le bohahle a ra utlwa go putse mme wa ha e ka jeno a re a ke re ke apare se hahabo. Jalo ka mosadi wa mosotho me disemelo. Na ebe o dumellana le meetlo ena e o rentseng re phetha jwalo ka basotho jwalo ka ha re tseba hore basotho ke batho ba boulela meetlo ya bona na le wena o ntse o tshaella monwana taba hore kgodinyana ya botshaba ebile e se ka kgwedi ya botshaba fela letsatsi le le leng re iketeke re keteke botshaba ba rona
2: mme wa ka ka o ba ke tshabela bosotho bo ke leng bona ebile ha ke boswabele ke utlwa ke thaba ka tsela e makatsang ke lakatsa e kare ke ntho e ka tswelelang e be tswelele le lelokong la heso le tlang baneng ba rona re ba rute meetlo ya basotho le marute dintho tse ngata tse rona basotho re hodisitsweng ka tsona
0: ee mohlomong ha o bua tjena motho e mong a ka ipotsa gore na ke difeng dintho tsena tseo mme a buang ka tsona mme disemelo a buang ka tsona tseo ba hodisitsweng ka tsona ha letla le gola lona mme disemelo meetlo ena e ne e tsamaya jwang
2: mme e ne e tsamaya hantle meetlo ena empa ga ke se bekere ke ka bomadimatle kapa ke ka mabomadimabi go ile wa etsala gore lapeng leso go gaolwe e meng ya meetlo e tshwanang le go rwala thapo ile gwa tlajwa kgomo ya ba moetlo o wa fediswa empa re ne re na le dithuto tse batswadi ba rona ba ne ba re ruta tsona ka gara malapa gore ga ke le ngwanangwananyana ke tshwanetse gore ke itlhomphe ke tshwanetse gore ke tsebe gore ngwanangwananyana ga ke ene letsatsi le se le diketse ka ntlong o tshwanetse gore a kgantshe o tshwanetse gore a kwale le tsona digarateng ne re sa di kwalelwe ke batswadi ba rona re ne le rona re di kwalelang ka nako eo go sa tshwane le nako ya gona jale gape-gape re ne re rutwa gore ngwanangwanana ga a tshwanela gore a eme a sataleletse fela ka gara monyako ga wa tshwanela gore o ne o tlodise ka fensetere ke tsone ntho tse ne re di rutwa ka malapeng a bo rona gore re itlhomphe ga re le bana ba banana re itsebe se re leng sona gape re be le tlhompho go batho botlhe e seng batswadi fela ka tlong go motho e mong le e mong e mogolo re motlhomphe e setana le bone bana bao re neng re bapala le bone re ne re utlwa gore re tshwanetse re tlhomphane
0: ee yamme jale o bona dintho di fetogile o ikutlwa jwang ka se fetogileng se o se bonang se fetogile ke eng ye o reng actually ke bona ntho e itseng e fetogile mme ka mokgwa o ke neng motlhomong ke e boulelela e le ntho e ke e ratang ke utlwa botlhoko ga e fetogile
2: mme ntho e kgolo go nna ke tlhompho tlhompho ke bona e se e fetogile e se se teng ka gara bana ba rona mo ireng kana ko ngwana o tlabe o modumedisa

0: go dumela ngwanaka are halo ke ntse o tsa mohlopo e ka re bona batswa di ri lahletswe ke morithito wa go buta bana ba rona gore sompho ke ntho e jwang mo ba lenteng hohle mo ba tsamayang teng re ne re tseba gore motho yo mogolo ga a kena re ne re palama dibese ka nako eo e ne re motho yo mogolo ga a kena o ne o ema ka maoto o mo suthela gore mme setulo ke se ne a dula fatshe kapa ntate setulo ke se ne a dula fatshe empa nakong ya gona jale ga e sa le yo tlhompho eo baneng ba rona a ka o tloela wa ema o le motho yo mogolo a dutse fatshe a o tsebise a re le nna ke patetse re motho a re ema a re le nna ke patetse kore re latlhetswe ke tlhompho re le batho ba batsho re le basotho basotho ke batho ba tlhompho
1: mme disemelo wa bua taba tsa bohlokwa ka nnete ke mme disemelo mohlaodi re momamedi motla ke fete tabeng ya bohlokwa ke ena ka moramonege ke tlo bua le mme Jwalane Matlere le ena o teng gaufi le nna kwano ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto laboraro ona o na le monyetla wa go hapa jackpoto ya loto e e lekanyeditsweng go 26.5 million rand ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotlologo laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya go SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Aforika Borwa eya wena loto ya naga dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse go ba le dilemo tse leshome le metserobedi kapa o feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya.

0: Asimohe mamidi motla ke metsotso e robong pele horra ya leshume le motsomong ibile robedi pele horra ya leshume le motsomong ke buisana le mejolane matlere mejolane dumela hle me wa ka ophela hantle
1: ha mona di tuli baby mejolane ma kere
0: oh ma kere se matlere ah ska tse mogotsi ke phosa ke le wa ke lu ke sitse me jolane ma kere o tswa kae mogotsi
1: a nna ke mosotho wa le sotho kwanana mateng matedile
0: eh
1: ya metuli
0: o tswa matedile
1: eh ya mpaka nyalwa ka mona ka South Africa
0: eh
1: ya ntane
0: ehe wa bona o rata molekano wa hao la o ntshebile o bona molekano wa
1: o bona ke ditse ke mo ke
0: ke le ba ba ntse jale wena ka seboko o mong he
1: nna ke mohlakwana
0: eh le reng ha le ipulela
1: ke mohlakwana wa hatele ya motabana motho a sa jenseng wa thwana a jenseng wa tho
0: eh
1: ke mohlakwana motla simomotela ke tshaba se setle sa ho be wa peo ka ho bua ka mbate bang ka ho bua ka ka motebang le molemo kgetsa thapelo ya
0: ala la
1: bana ba sente ba le ba gwana metsing ke mohlakwana ba batle di momotela ke tshaba se setle sa ho be wa peo
0: halala halala o tla mmona ke re ah re le bo hatle me jalani makere re le buile ha ho jale me jalani le wena o ketika le rona ka jeno letsatsi lena la botshaba mohlomong ha o bua ka motlotlo ka hara batho o yema o re nna ke mosotho ke nse o etsa ngobe motlotlo
1: ke motlotlo ka bosotho wa ka thuli baby ho latela hore na Basotho ke batle batho ba batle jwang ba aparang jwang ba buang puo ya bona monate jwang gore ke motlotlo ka ba ka bosotho thuli baby
0: eya
1: ha ke bua ka bosotho ke rata le de wena ke hudisitswe ke ngono
0: eh
1: ke tseba le dijo tsengata tse neng di rutwa tsa basotho basotho ne le batho ba jang healthy ba jang hantle ge sa je dijo tsena tse mafura ge ne re kha meroho ge ja meroho thuli ge ne re pheha dinyekwe ge ne re pheha bo se be ga re tsa pone re ha di ka re chechisa ona jole bana ba ona jole ba sa ja chechisa
0: ma chechisa eh ya ho pola ma chechisa
1: re tsa bo mochahlama ke tsebo ho tsa bo mochahlama ngona ka ngutile
0: ke mochahlama
1: mochahlama thuli baby o be metsi a bile ha qeta ho bela o tshisa phofena ya papa
0: ke tshisa ka thuku
1: o ithela ka metsi njalo e se fuwa iphela jalo ka ha o iphela ha o qetile o e fodisa ha ke ta o fola o boetse o tshela ya nene ya kogo wa kopanya wa kwaela mono nono o tshela tomoso tsa ha ona go nyene nono wa kwaela o keta go phea o yetsa jolo ka ha o yetsa le maqebekwane
0: dipolokonyana tsa ha
1: dipolokonyana tse eya o yetsa le bopotele o yetsa le bo lehala go re di jo dingata
0: go tsa go di hlaku a go di hlalose o tsebe le nna ke a ithuta ke sekolong tsa tsinleng lehala
1: e le hala ke le shilishile le kopantsweng le lebese ehe ebe ba potele yona ke le shilishile le kopantsweng le mogogo ge ga mogogo wa nene o thunkele ga gaswana e ya jole ebe re tlo o kopanya le shilishile phufunyana ha o dietse dibe thata o etsa papa mare e da hantlenyana fela e ya ke lona he e ya
0: ke ba ntshotse o ile ngwa ithuta tsona
1: ke ntshotse ke le ka ithuta tsona bonyekwe nyekwe ke di khobetsa mabele di kopana le dinawa wa diphe ha di butswa o nka mokopu ha wa kopanyetsa ka mono tlo mona to motho di
0: o tle ka tsana ke a hola ntwe tsene
1: a o ntseile le suma tatu ho ja o la nyetsa
0: eh
1: ke ya nne wa be ke tlang ba ka ta
0: e ke bo thewile wa tlata a o
1: ke ke ntse tla tshudi
0: ke utlile mme mona a bua ka taba ya boitshwaro boikokobetso re bona hona jwale tjena manyalo o qeta o bua gore nna molekane wa ka ke dula ke mokentse ka lehafing manyalo ona jwale tjena a kena ke bana a lelelelele hosane ha ba sa le mmogo ebe lona le konutu la lona ebile lefeng bana besong a ke lefeng bana ba bang sepe
1: thuli baby wa tseba bophelong bophelo bona le dikoti ke tswa go bua ka le mantjana sego ga kena go ntsona le go be boima mpa ganggang thapelo ha tsiba ke tshwareleditse ka thapelo hape hape go gore o dulo o na le yena motho wa ga o kana go tsohle ene o seke wa re nako nya me a o freya ke hona nako nye neng le ba bisika yona fela le jule le bisi nako yohle ke yona nthengwe ke bona ithusa manyalo jole batho ba bang ke bone ga ba ketla o nyalana o sa siwa ka tlung ho thuki nne wa ka tlung ha o sa tla ba le matla nna ye le ntate jolo ka hwane pele ne ga o na le bo inyeng ka e ka ntate are mohlankana wa ha wa re ha riye jole ha isa aba se ba zwelletse se le ntate a tla batla go tsamaya le mong ebe ha sa gata o tsamaya le nne ntho tse o le tsona di dintse di theola taba ya lerato o fumana hore kana ko nngwe ho sobile hona le a kana hanang hore e bontsa tshitela e mong empa ntho ge be le dutse le le nako nthong le le
0: ne le mo hona
1: ko tsohle le mathelele le mena go tsohle go go bo le le mao
0: go bo le le mao mo go
1: se le tsang le hantse le thulana empa ka pelenyana e le
0: boloke me jona ni makere ke le buile ngwanese ke le buile mamedi ha re ditabentsa ho ra ya le shimele motse mong ka sephaka mo hawa mo dingwe

Dida ba tsena tsa ho ra ya le shumele motso mong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa ho ra ya le shumele metso mmedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

0: FM.
1: 好什么事出去不杀生吧好玩啦。
2: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bona ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlong ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
5: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
6: Mamiji rentse re le moho metsoso e dula ho ema shume mabedi ka mara hora ena ya le shume le motsumong ke na le he ho monate ka mona ho monate man wa tsa ho monate bo mme ho monate ne ho ntate ai bo ba medi le re ka tsepa ona te fetse wa tsiwa re ke go fe mino o re sa tlwaelang ho fa ona o bona tika nete re ke tika letsatsi la ho qetela la kgwedi ena ya botshaba le rona re ke re le ke tike le mo mamedi re ntse re utlwa re qoqa le bona ka kwano ba le bona ke karolo ka ofela ha rona ke itse ho bona ka ofela ha rona ha le baeti ka ofela rona mokete ona kwa rona re bua le ntate Tshwane Molala. Ntate Tshwane Molala ke setsebi ditabeng tsena tsa meetlo ya rona Basotho botshaba ba rona ke ena ya teng ke moeti wa rona. Ntate Molala, dumela ntate.
7: Dumela mme tholwana le momamedi wa lesedi FM ke re dikgomo gotlhe mo le leng teng ka jeno lena.
6: Ke a leboa ntate. Ka jeno re ke re shebe metlheng ya pele re ne re bua ka basadi mogorong. Hona jwale re bua ka basadi mesebetsing e fapaneng. Basadi ba se ba tshwere ka mona le ka mona empa re tla ke re qhaqholle re qoqe le ntate Molala. Jwale ha re ke re shebe ntate Molala ho ya ka botshaba ba rona, mosebetsi o tsejwang e le wa mosadi lapeng metseng ya rona ke ofeng kapa e ne e le ofeng e ntse e le wona le kajeno?
7: Ke ba ga di khomo mana matshana a matle ke re holona le tsatsinda ka jeno ha ke re thihe moloko o motsha ke ke re khukele morao ha nyanyana re yetse sekwele ba sotho mosebetsi wa me ka nako ya pili ya mogorong ha ile hantle me ke motho a rutang dintho tsohle tse amanang le ka tlung ka mane ka mogorong hobane mehleng ya pele batho ba ne ba sa phele metseng ena e seng re phela ho yona hana lwa re ba ne ba phela metseng yane e leng hore ho na le mogoro, ho na le thakaneng, ho na le kgwading, mme ka tsela eno bana ba ne ba arolwa ka tsela eno. Mme motho wa pele a neng a tseba ka ngwana go tloa kalegong ya gae ke mme mme o ne a tseba jwang ka ngwana pele ngwana a lokisetsa go tla ba teng mme ga a kala a gotlela morago ga a keta go kena lenyalong ga a boela morago fela o tla beelwa dipitsa tse mo beelang morago go fitlhela ngwana a tlo o tla ba teng go tlhongwa matlhaka mane mesebetsi ya bomme ne le go tlhoma matlhaka gobane ke bona ba ne ba tseba meetlo ya gona kago fela le ga o ka sheba metlheng e naana lwadi bomme ke bona ba tseba meetlo go feta beng ba lelapa e leng gona bontate ka malapeng gobane ntho e nngwe le nngwe ba ya e rutwa mme go e rutweng gono ga bona le mokgwa wa gore ngwana ga a keta go tlhaga o lomolwa jwang o loswa jwang a tlotla a oroswa jwang a tlotla a godisa jwang ga re bua ka mme re bua ka ngwana wa ngwanana go tloa kalegong mme ngwana wa ngwanana go tloa kalegong ga a kala fela a kala fela a bitswa le amoelwa ga re bua ka le amoelwa ga re bua ka ngwanana yane e leng gore o tlala go mela diolamologa mme kalegong eno ke pele a tlotla a tlola lefi pele a tlola lefi go etsagala gore ngwana ya jalo ebe o a rutwa gore na o tlameya a itshware jwang e le gore ka nako yane ya gore a tlotla a tlola lefi e le legatlhelo la gae la pele o tlameya a gwese nkgo yane ya mogako a iswe sedibeng mane e le go mo ruta boitshwaro bono ba botlhoki go fitlhelela a tlotla a tlola lefi a bona legatlhelo la gae la pele mme ke mane mo e le gare ga a fitlha mono ge bomme ba tla mo godisa ka tsela eno ya go mo ruta botlhoki go fitlhelela boemong ba gore ebe motho a mogolo a tlotla a kena tlong mme meetlo eno ka go fela dintho tse e tswang mono ka go fela go ngwana wa morwetsana ke tsona tse mo etsang thupula ya gore ebe mme wa ka moso wa ka go sasa le ga re bona gore ga nako dintse dinyetlha meetlo e ntse e nyetlha gana lwa ditsena ge bona dintho tse ngata e se di fetoile gagolo di fetolwa ke nako eno ya ngwane eno wa ngwanana go fitlhelela boemong bono ba mogogong mme o gopola gore metlheng ya pele go ne o sena diphatlho tsena tse aparwang gana lwadi go ne o aparwa dithitana go aparwa matlalo a diphoofolo le ga e le ka nako eno mme e ne e re ka nako eno ge go ne o na le dintho tse nne di etswa go ruta ngwana wa ngwanana bohlweki go fitlhelela e ba mme a godileng e le mme a tshwarang lelapa gobane ngwana wa ngwanana o rutwa dintho ka go fela tsa mesebetsi ya ka tlong ka go fela ka mono ka mogogong a boele a tlotla a rutwa gape gore na ga a se a le lenyalong e se e le mme ka lapeng ka mane o tlameya go tshwara lelapa la gae jwang o tlameya go tlhweka jwang go tlhweka jwang ge bua ka mane ga re bua ka bohlweki ge bua mane ka thari mme ga re bua ka thari ge boele ka ge bue ka mane ka ga a se a kene mogogong a se a le motshio a se a le mogolwaneng gobane ntlo ya mme ka mane ka mogogong e ya golwa gabedi e ba le motshio e ba le mogolwaneng ke ka go gangata basotho ba masetse o ne o tla ukantse ba re ngwetsi kapo mosadi o ngalela motshio ga a le mogolwaneng o tla ngalela motshio ga a le motshio o tla ngalela mogolwaneng e le gore dikarolo tseno tse pedi tseno tse ka tlhong di a bontsha gore le ga e ba o leng tate ga e ba o se o lwana mme ga a ka tloa ka mane ka motshio a ya ka mogolwaneng ga o sana tokelo wa go o molwantsha gape ga e ka re le lwanela ka mogolwaneng a tloa ka mogolwaneng a ya motshio ga o sana tokelo wa go o molwantshe gape mme dikarolo tseno ga di le jalo di bontsha gore le o fa moedi wa ntate jale ngwana wa ngwanana o ne a rutwa dintho tseno ka go fela ke ka go o ne o fumana gore basotho ba gale ba ne ba sena ntho tsena tsa dipetlele tsa eng tsa eng fela ba ne ba kgona go pepisa motho a le boemong bofeng kapa bofeng gobane ke thuto e nne ba e fuwa ke mme ka nako eno jale ya re ga borao tsena ga meetlo e ntse e nyatlha bophelo ntse bonyatlha bo fitlhela bo re beya mona bo re leng teng ka jeno ge bona bomme se ba ya mesebetsing bomme se ba etsa dintho kao fela tse bontate ba di etsang empa dintho tseno tse ba di etsang kao fela go na le mane mo thuto e batlang e re fosa teng ena ya moraorao tsena ga re gutlela go yona thuto ena moraorao tsena yane ya rona ya basotho ya moetlo e ne e ruta ngwana wa ngwanana ka boitlhompho ba gore go gang le ga go ka thweng a sekebe a fumana a kopanetse dikobo le motlhankana pele a kena lenyalong ka lebaka la gore gobaneng go ne go etsa jwalo go ne go bolokwa taba ya botlhweki gobane motho ga e le mme kapo e le ausi ga o kena kamanong ya dikobo le batho ba bangata ka mokgwa o fapakaneng ono ntho enono e na le kgemelano ya moya e sa lokang mme ga ngata o tla fumana ntho eno e re tswalela bana bane be re ba bitsang ditlhatlhane bana bane be re ba bitsang distabane bana bane ba mefuta e itseng ya batho gobaneng gobane ke ka taba ya gore ntho tsenono motho a keneng go tsona o kene a sa tlhweka o etsa dintho tse ngata ka nako e le nngwe mme ntho eno gana lwa letena e se e etswa ka mokgwa wano wa gore go thwe bana ba rutwa life science eno no e batla e re fa gorena maneri a o etsa dintho tseno ka thoko ke difeng e seng tsena tse e leng gore moetlong wa rona o no thibela ka gotlhe-gotlhe gore o seka ba gwaetsa lwalo mme le ga o ne o ka fumana gore ngwananyana o robeile lengwele e ne ka baka ngwape setshoa re ka fumanang ngwananyana a robeile lengwelo ka baka la moetlo ya rona e ne ba tshabisa dinthong tseno empa moraong ona ka baka la gore bophelo se bonyetlhile se borebeya mo borebeileng teng ana lwale re se re fumana dintho tse ngata re sitwa go di laola le bana ba rona gobane jwale ga re ba lomoleka moetlo go tloa qalong gobane ngwana ga a qeta go tlaga fela go na le tsela eo a lomosang ka yona go na le tsela eo pele a tla a nyanya go mmae go na le tsela e e tswang ga go tsane le mane sepetlele ga ngwana a tla o sa fiwa mme wa gae o tho a nyanya o tla nne a lomolwe mme ga o ritela bojwala o sa bo fetomoso e nepaetseng jwala bono ba gago ga bo a lomoleya mme ga e be bona dikgomo mmetholwana le mo mamading wa letsedi fm
6: kelevantate mabedi motlhe o e tlhalositse ntate molala go na le batho bana bao re ba bitsang di-LGBTQIA plus community e se e le karolo ya rona jwalo ka botlhe re a tseba gore le bona bana le ditokelo tsa bona jwalo ka mang le mang ke karolo ya rona re le setšhaba ke ne ke re ke e tlakise le yona eno ka nnete gore re ntse re lwanela nthweno ya gore le bona ba ananelwe setšhabeng sena seo re phelang go sona mme ke bone ka nnete hanyane ka lebaka la gore ba na le megatlo e fapaneng e ba emetseng mme ke bona ba ntseng ba e tsa bonnete ba gore le bona lentse la bona le agelwe lesaka re na le lona bana beso ebile ke naganne gore ke tla ba le lona ka jeno jale ke bona ke sa le bone ke a ipotsa le go kae ke na le metswalle ya ka bona go LGBTQIA plus community ke na le metswalle ya ka ke ne ke nanne le tla fitlha bagotsi ke maketse gore na ebe le go kae e re fela he re ke re fete go dimakatso folotsi a re fe gore na re ka lebelelang go imatlafatse ka jeno dimakso
0: I'm not going to be able to do it. Hanka mo go ditaba tsa gore ya le shumele metsumedi re tlo lekola dintlatse keng letsang a kopano le dipuisano le baahi ba Kempton Park tlasa mo kotaba o reng ho thula le polokego ho matlafatsa setšhaba karabelong ya ditlhekefetso tsa basadi le bana le dipolao sena se ntswe ke setlhopha se reilweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa bakeng sa gore go tle go lokiswe le gona go lwantshwa diketso tsa dipolao tsa basadi ka o le eleng re tla lekola diketso tsa ditlolo tsa molao ka gare porofense ya Free State Josi Banyoni rakgwebo wa Mpumalanga le monga ditekesi wa gona profensi ya Mpumalanga o tswela pele go teka bopaki ka pele go komišene ya Madlanga sena le tseding go imatlafatse ganka morago ditaba tsa gora ya leshomeele metsommedi ke leboile ya go le thuli o bele letsatsi le monate
6: ke lebotlhe dimakso ke lebile gagolo ngwaneso mo mamedi motle o seke wa feto ge ke lenaneo la rona la imatlafatse ka jeno ntate molala ga re gatela pele re o buile taba botlhokwa gore ditataiso tseo basadi ba neng ba godiswa kapa bana ba barwetsana ba neng ba godiswa ka tsona ke tsona motlhomong tse ba thusang gore re bone basadi e le baetapele metseng ya rona re bone basadi e le baetapele mesebetsing e fapaneng ka jeno na o dumelana le seng
7: ke dumelana le tsona go menagane mmetholwana gobane ga ngata ga o sheba ngwana na go tloa qalong ga e sale e ntse e le motho a tlhokometseng ke bomme ka tsela e kgethegileng ga e le ngwana mošhanyana ena ga gona mo a kileng a tlhokomola teng ntle le go fela nka molamong o ya dikgomong kapo o tlhwethaba kapo o ya masimong kapo o sebetsa ke peto le ga o sheba tsela e ba gagaileng ka yona bana ba banana ka tsela e ba gagaileng ka yona mmele ya bona ke e bonolonyana le masapo a teng ke ya bonolo ngwana mošhanyana ga o mo sheba fela lekopong mona o tla bona gore ae hona ho anetse hore ke ka belwa manong o tla phela ga gana ga kwana jwale hana jwale tjena le ha o sheba dikolong ntho engwe le engwe e tswang bana be re nang le bona dikolong mona ke bana ba banana ba bangata gagolo go feta bane ba bašanyana mme tlhokomelo e ntse ya go bona gagolo mme ga e sale e le jwalo go tloa tlaleng kwana meetlong ya rona ya basotho ga e sale ntse ba tlhokometse go latela gore ke bona ba tlisang bophelo ba fanang ka botlhoki ka gare go bophelo ba rona ka lefatshe ka kakaretso mme ga e ba re sa tlhokomeleng tlholego eno ya rona ya batho ba bomme ka mokgwa o ba leng ka teng ke mane mo e leng gore ke bona fela batho ba bomme ba fanang ka bophelo ke mane mo e leng gore e ya fosagala mme e dula e le batho ba botlhale ka dinako tsotlhe empane ntlheng ya maatla bontate ke bona ba maatla obane ga o sheba ga o bue bosoleng mane ga o etswa mesebetsi e thata e tlhileng e leng boima gagolo go tlhokagala bontate empane mesebetsi ena e meng kao fela e tlhokang kelello e tlhokang eng e ntse le bomme ba tshwere boetapele bono dikgomo mme tholwana le mo mamedi wa lesedi fm
6: ke rata dikgomo ntate molala ke rata ke a leboa ntate ga ke tsebe bomme mone mo le dutseng teng go na le motlho mo motho a batlang go tshwaela ka tsentseng di bua kwano ha e ba o teng o tla nkatamela fela mona motlho mong le wena o batla go tshwaela kapa o tise se ntseng se bua kwano ke ntate molala ka mokgwa wena o gopolang ditaba tsena ka teng jale jalo ka ga metlha e fetogile jena ntate molala jalo ka o qeta o tlhalosa gore basadi ba se ba kgona gore ba ka etsa mesebetsi e neng e tsejwa e le ya banna ba se ba kgona go etelela pele le bona e leng dintho tse o re neng re tseba gore pele ga o ne o bua ka moetapele go ne o tla bua ka motho wa ntate empa he go latela ka moo dintho di fetogileng ka teng gona jale nna re tlabe re etsa phoso go gema le dinako empa re ntse re sa lebale mo re tswang teng
7: go gema le dinako ga gona phoso e re ka etsang empa phoso e re ka etsang fela ke gore ga re gema le dinako jalo ebe ga re lomole leselesele lena le re le phegang gobane ga ntse le ya pele le ya le batlama go le lomola ke gore ga re gema le dinako ga re sekeng ra furalela meetlo ya rona gobane ga o furalela moetlo wa gago o furalela bowena ka mokgwa o leng ka moetlo ke bo motho go motho ke semelo sa motho ka mokgwa o a leng ka teng ga e ba o furalela moetlo ka lebaka la gore tumelo e e seng re leng go yona ena e e tlang le bana ba bosololatlhapi e reng e reng e bontsha gore o furalela bowena go wena o latlha bowena go wena gobane ngwana mosotho o feng kapa o feng o tlameya a itsebe go itseba ko o tseba seboko sa gago le go tseba gore na o mang o tswa kae o ya kae le go tseba gore na moeto wa gago o reng ntho tse ngata tse e tsalang gana jale ke gobaneng ga re sa lomola bana ba rona ka tomoso e nepaetseng ke ka go o fumanang bophelo bo nyetlelela ebile bo re latlhela mo bo re latlhelang teng gana jale dikgomo mmetholwana le momamedi wa lesedi fm
6: dikgomo ntate molala le mobabedi ke a e rata bana ke a e rata ke tlo eng ka eo ke tla inkela yona bobabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metse metlhano pele gorra ya leshome le metse medi ga re ke renke pina momamedi motla obane go monate ka kwano go monate phoka ya borwa ba re mokgoba
8: atseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
9: o tsamaya ka ska ntshosa
8: ska tshoba mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml or gold tomato sauce ka 32.99. Ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama original 70% fat spread brick ka 26.99. Ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha tipa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
3: Mamedi e le shemele metse robong metso sepele hora ya le shemele metse medi hey hey hey neka ba semoketi ineka ba semoketi o tsena bogasebaka ke bua ka meba monta motaung re tsaba hey ke business manager le sedi fm le motseding fm me ke inland combo ha re kopane hile re khosha hantle o teng mongasebaka ke le mo Penka mudidi etsane bone
4: Na lentse le chile
3: Le chile Bina bino Rele wahle Me babuncha Bubabidi mohle ki ena Ya ting jolo kaha Ritzabahem Hore la penkwano le rona Rize Rehar kletela Repetela kodi ena Yabuchaba Le rona rele Le sedi FM Kai kabule Reke reketike Le mumamedi Me mamuncha ka jeno re ketika letsatsi la botshaba kgwedi ena re phethela re le lesedi fm ho itlhabolle mona he ebe mohlomong seo o lakatsang hore o ke o ikotla sefuba ka sona botshabeng ba rona re le basotho ke e
4: tuli ere ke dumedise mo mamedi tshebeletsong ya lesedi ke dumedise ba idibana ba batle ha kana kana bontate le bomme ba re hlomphileng re le tshebeletso ya lesedi ke re tanke ha nngwe tanke ha bedi tanke ha raro tuli ntho ya bohlokwa hlokwa ya pele motsotsong wa jwale ke taba ya puo ke yona ntho e ikgethang e etsang le hore tshebeletso ena ya lesedi e ikgethe hara ditshebeletso tse ding mme ho bohlokwa hore ka nako tsohle puo ya rona e be puo e hlwekileng hobane bana bane ba ithuta puo ka lona jwalo ka dibohodi le rona re hola tje re ne re mamela radio puo ena ra e anya jwalo ra tseba mantswe a itseng dipolelo tse itseng ka lebaka la radio mme ka jeno ke motlotlo ha ile mona re kwala kgwedi ena ya botshaba ho sa bolele hore ha re a tlameha ho ketika botshaba le mosena ho pota empa ho bontsha boleng ba kgwedi ena ya botshaba ke sena se etsahala mme ke rata o leleboa le lona ka boikitlaetso bo ba gore re nneng re kgutlele morao le ha re ntse re ya pele empa go na le thuto tseo re ka boelang ra kgutlela go tsona morao ra re o

0: ditholwana tsa mosebetsi motho ya ka lapeng ke mme ke ka ho horereng mme ke metli wa setjhaba hobane hantate a ile mosebetsing nakong ya pele ho so sa tshwane le nakong ya jwale mo fumanang bomme le bona bakene ba tshwere ka thata mesebetsing e fapafapaneng sepheo le morero ke hona hore ntate a tsebe hore ka tlung kapa ka lapeng o bolela eng mme ha setse ebe o tla nka tsohle a nna bope bana a bope bana ebe o tswela ka ntle mme hape o lo bopa setšhaba ke ka o re reng ke metli mme ha se ore fela le ha e ne e le mme ya lapeng o ne a dula fela ebe ha etse letho o ne a tlhokomela bana o tla tlhokomela motseng o a phelang ona gore na ka mona ka mo aisane ba ntse ba phetse hantle na go bona gore bana ga ba tlhekefetswe go bona gore bana bana batswadi ba kula bana bana ba phela jwang ka tlong kapa yena nkgono ga a se a tsofetse bana ba le sio ke yena mme ya tla tswa a no sheba gore nkgono tsatsi le leng le le leng o phela jwang gore re be setšhaba se e maatlafetseng gobane ga re sa tlhokomele bana mmogo le maqheku le maqhekana a rona re itsheisa ka ditšhaba tse dingwe goba ditšhaba di sheba bana ba rona di be di shebe le tsela eo re ba tshwarang ka yona di shebe maqheku le maqhekwana gore re a tshwere jwang e be ba bona gore aforika borwa ena e phela gantle gobane re tshwere ka thata mme o tshwara thipa ka bogaleng mme mosebetsi wa radio ke ona o wa gore re nne re gutlele morago go gopotsa momamedi gore dintho di ne di ntse di etsagala jwang ka jeno re lla ka bana bao re reng ga ba sa mamela empa re a lebala gore na ga ba sa mamela mang gobane ngwanenwa o gola a na le motswadi ka tlong ntho e nngwe le nngwe o bona motswadi ka tlong gobaneng re se re re ba re tlotse ga re sana ntho eo re ka e etsang empa e le ngwana wa mpa ya gago ga eyo ntho e jwalo empa maemo ao re phelang tlasa ona nakong ya jwale a re bega boemong bo e leng gore bana ngwana wa ikgodisa o phela mebileng ngwana ntate gayo mme gayo ke maemo ao a mangatangata empa radio e teng go boela e gotlisa maemo a nepagetseng
1: ke leboga mema montsha mema ndini nyokong o ka reya tamela gobane e ka re o tshwere ditaba tsa botlhokwa re na le tlhodisano mona bomme ba ne ba
0: tsebeke dijo ke moaparo bomme ba kgabile wa tseba ke mogao fela gore ebe lemontsha jwale re se re batla re ba lepalo e nyenyane ka lebaka la maemo a ditšhelete jalo wa gopola gore tsebeletso ya lesedi e ne e tsang
1: mokete
0: mogolore keteka kao fela ga rona empa he ke thabetse sena ga o ka bona mowa ke a kgola ba marangrang ba bona gore na go etsalang botle bo mona bona bo osimannini
1: re le watle mme badini pele rea mabenkele re ha re ya mabenkeleng re gutle
2: ke nako ya Trolley Dash ha OK e gapele Trolley Dash e le ngwe ho tse 65 e ka yang ho 7500 rand ho kenela reke sehlahiswa se nkang seabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On o boloke ho 2 litre PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99 le 100 ml ya Colgate Regular Gel kapa Herbal Toothpaste ka 21.99 e le ngwe di fumane ho fihlela ka 11 tsa October ha di fumane OK Urban kapa OK Express OK beng ba lebenkele bao ka ba tsepang
3: rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more paninya hao tsalo ka rona ba ha more dise

0: ho bula Standard Bank My More account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Lesedi FM ke molelo. Setlhala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
2: Hasimohe, me mani ninyokong kajeno ke yena he ya tlarefa ditaba go rena ebe o tshwaretse bo mme eng go pula hle me mani ninyokong ke mokamedi wa manane o kwano ho Lesedi FM me mani re o amohela le wena mme
3: a o ke le botho le baby ke be ke dumedise mo mamedi wa Lesedi FM.
2: Ka jeno ka re hona le seo se tshwaretseng bo mme ka tsela e ikgethang.
3: E che wa tsega le Basotho ga o latšha ka wa tlantlong o tsamaetšhela go nwele metsi fela la ke se na letho mpe ko fela ga e le metsi monga ka o sa tlalositse mona ai maemo a ditšhelete ga a maatla gagolo ga se mona empa ga re na re ba tsamaye ba se na letho re ne ntse re ba shebile ga ntse le bapala mmino wa Sesotho le ga ntse ba tebuka ba etsa menyako eo ya rona ya Sesotho jele re sheba le moaparo wa bona. Go na le mme a apereng sešwešwe se se setlha ka dinthonyana ai o na ntebokela ga monate ke bone ga tsamaya mona ka Sesotho gore motho ba teuka e seng lona tebatoba senke ka
2: Sesothoa
3: ke bone a tebuka gantle and-e ke bona ka gampone ga ikutlile gore ke bua ka yena thule okile dinepe epa a tla ka nete re tlo mofa go gonyana ke ena motho wa gona a apereng gantle ka go fetisisa letsatsing la ka jeno ke kopa re mootele mabofo ebe go tlatla le a tatebo ke a tebo ke gantle tebo ke gantle thule wa mmona
2: mme ke mme mang a tle fela re utlwa lebitso la gae ke mang atamela fela mona mme ke mme mang
4: ke mme dipuo podumo
2: o mme dipuo podumo
4: ee
2: o tswa gona bolomfantedi mo
4: ee tu
2: ee jale o tlile moketeng ona o tlile ka nnete o apere gantle o ne o tseba go na le oo
4: ke ne ke sa tsebe mare ka itswetsa kare ke ntsha ga tshwele
2: re a leboge mmetsa boe babane pela be ba monta re
3: leboa le ba bangwe gore ba phege re le ga ba kopa gape thule wa tseba gore ba phege dijo tsa Sesotho go na le mme e mongwe pheile ebile ka nete ba pheile gantle ka go fela ke dijo tsetlhe tsa rona re le Basotho empa go na le e mongwe a ileng ke tla re a ileng ka Sesotho re re extra mile o ile o ntse ga golwanyana o pheile dikgobe a fitlha a etsa dipadi a etsa le dikitsana le mala a di mixitse e le dish ya motho a le
2: mongwe
3: ke kopa mong a dijo tseo e be yena ke ene e re fang gore dijo tsa ga ke tsone tse gapileng ka jena
2: feta mona microphone re nke lebitse mogotsi dumela o phela gantle
5: ga
2: monate wena ma lebitse
5: Lerato Marite
2: o Lerato Marite o tsa ona bola momo
5: ee lapeng ke Welcome Thabo
2: ee o tsebelela kae dijo tse mosadi ke mang a o rutileng
5: ne ke le ka go etsa nyekre le ka sukola go fumana
2: oho
5: ke kopanya fela kereke ye ke tsika o ka dia wa fela le
2: re leboga mme o kae mamane wa tamela mme ba montha mono he ka nnete ke botle bomme ba entse ntho tse ntle ausmanini tlhalosa gore sena seo le ba fang sona e le dimpho ke e momamedi a utlwa ore re ba leboga ka nnete ka o
3: tlaaleboa austule re na le di-laptop bag tse nang le logo ya Lesedi FM jale e mong le e mongwe o fumane laptop bag ya gae e nang le logo ya Lesedi FM empa o tse kgona go e sebedisa e le mokotla o ka tshela ntho tse dingwe fela tse ka di tshelang ka go ona re gotle ga ba tshela ka moo ba gopola gore ile ga ba tlile Lesedi FM ka nnete ba tlo keteka le gona ba fumana go gongwe ka moso ke a gola re tla ba le dimpho tse re tla kgona gore re fe motho e mongwe le e mongwe empa e le gore tšhe letsoo la rona le le la gaelela kgetlong lena empa kgantse re leka go buisana le bagwebo ba borakgwebo ba fapaneng gore re tsebe gore fumane dimpho tse e tla anela batho kao fela mme ke batla gore kanete ke a leboa kao fela ga lona gobane ga ne le le seo mokete o nao ka bo satleya re sena seo re leng sona ka lona le le bamamedi ba lesedi FM.
2: Re lebohle mme Manini Nyokong ke mookamedi wa mananeo tshebeletsong ya lesedi, re utlwile mme Mamontha Motaung le ena a feta ka mantse a mabedi a mararo a matla ka letsatsi lena leo re le ketekang le ikgethang. Nnala ka lebitso ke Tholwana Moletsane Maletsatsi Sejake, ebile motlhophisi wa lona DJ Lovers ke ena ya neng a tlhophisitse mmino. Re na le Sia Malaku, re na le Kamohelo Mbele Mpho Modibedi le ena o teng ka kwane. Ke lebile haholo bana besi, ke lebile haholo tsatsi a re ba otle ka lehlaso re ya ditabeng tsa hora ya 12 ho imatlafatsi.
6: Italian. I have Brazilian in the same.

0: setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisanya ka lo le lesedi batho le bohle.
1: Hora ke a le shumele metse medi me ena ke nako ya lena neo la ditaba la imatlafatse.
2: Lena neo ke la imatlafatse ka dimmakatso folofi.

0: kelebile ha holo ntsene ga ntwa ka ditaba tseno tsa gora ya leshume le metso e medi mamedi ditaba tse latelang e tla ba tsa gora ya pele ka jeno ke laboraro lala mashume a mararo o kgwedi ke ya lwetse ke letsa se la o qetela la kgwedi ya lwetse me re phethela kgwedi ena ya botshaba selemo sona ke sa ketse pedi le mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng le ka jeno mo tlhopisi wa lena la imatlafatse ntse ile dimakatso mo tshweneng ge laolela gaso ke le bogile go mamatodi nna le bisola ka ke dimakatso wa gafolotse gena le wena o tloga jwale go fitla ga metsotso e tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetse nku ka pere dumela mo mamedi le go le ditaba tse go tla mang le tsona go lena le imatlafatse ka jeno commissioning ya madlanga re fumana gore e utla bopaki ba gore company ya DBC ya Patco ina le direkoto tse fetang makgolo a mararo le mashome a matlano tsa diketsahalo tse bileng pakeng tsa mphalane selemong sa kete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e mene le pherekgong selemong sa kete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e metlhano sena ke ga rakgwebo le ga ditekesi wa Mpumalanga e leng Josi Banyoni a ntse a teka bopaki ka pele go commission go sa le jalo re tla lekola maemo a diketso tsa ditlolo tsa molao ka gare go Aforika Borwa ditaba tse dingwe tseo re tla di sheba ke tse amanang le dipuisano tse tshwarwang malebana le baagi mmogo le lekgotla la naga le laolang kapa le tlwa lwantshang diketso tsa ditlolo tsa molao tsa tlhekefetso ya basadi le bana le dipolao mabapi le diketsalo tsena ka gare go naga ya
1: na o tla hapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgethehileng ya holobet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a patiweng e ba o spinela go hapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha ba tlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call a mo le voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe ka 37 ranta fela na ebe network ya ho etsa seo dial star 180 hash kapa download a my Telkom app hona le dipehelo Telkom possible begins here
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha o supermarket e chipo fita you save. Ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefoso ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
0: Ma Mamedi harwela ga bonga ditaba tse o re di hlopisitseng ka jeno re qala ka ditaba tse reng Africa borwa ntse tswela pele go tobana le maemo a hudimo a diketso sa ditlhikefetso le dipolao tsa basadi ka dipalapalo tsa dipolao tsa morao tjena e kuruleni le dikagolong tse di ntse naga diketsahalo tsena di totobatsa boholo ba koduwa hape Africa borwa ho arabela lekala la GBV la puisano ya naga ya Africa borwa le buisa puisano le setšhaba sa Kempton Park o tlasa sehlogo se reng go tloga kgutsong go ya polokegong go matlafatsa karabelo ya setšhaba go GBV re tlo buisana ga jwale le setho sa lekgotla la dithuso tsa diketsagalo tsa tlhabollo le dintwa kapa go rarolola ditlhekefetso tsa basadi le bana ka gare go naga ya Africa borwa mme re buisana le ena ke ntate Thabo Dimema yena o tswa setlhopheng sa lekgotla la naga la twantsho ya diketso tsa ditlhekefetso ka nageng ya Africa borwa le dipolao tsa basadi ntate Dimema ga re o amoele le CD FM
5: Dumela mme kudumedise le ba mamedi ba lefeng
0: o baneng ga o le botlhokwa gore go be le dipuisano tsa mofuta o tjena nakong ene yo Africa borwa diketso tsa ditlhekefetso le dipolao tsa basadi le bana di atileng gagolo
5: mme bothata bo re iponang re le go bona ke bothata bo re botsebang ke nako e telele bo le teng dintho dingate tse tsang gore na tlhekefatso le polao ya bomme e be maemong a e leng go ona tsatsing lena dipuisano mme ke gore na re tlhole kutlwisitso gantle ntle e bakang tabena ke eng re mamele batho ba kgwebo re mamele basebetsi re mamele setšhaba le bakreke gaololo le di-traditional leaders gobane ga tseba go na le meetlo ya rona mo o tlamehile go utlwisitse gobaneng diketso tsena di etsiwa gobaneng re na le tsela e itseng ya gore na dipho di etsagale so that re bone gore na ga re dutse kao fela re buisana re shebisana ke eng dintho tse o tla tsamaya re di lekole gore na go ya pele ke eng dintho tse re tla di lokisa gore na ga re shebisa tabena ya GBV ke outcome e tswang from many different causes tse tswang setšhabeng kore diketso tse ngata di normalized go tsweng gore na tsona diketso tseo ga re di sheba re buisana re utlwisisana re tla kgona gore na re be le lenaneo le dinako gore ena re tla re thagola ka nako e itseng re bitsa bo mang phaposing enana gobane ga se motho e mong kapa mmuso fela ka kgonang gona go ira go letabena ya GBV
0: jale moporesidente o buile ka taba ya gore go be le dipuisano le bana le bontate ka rona ya Africa borwa ntlha ena re bua ka ena nakong yane le golo re tlo e rarolola jwang kapa re tlo etsa jwang gore re bone re nkile bontate le bana ba bašwanyana re ba beile ka sebakeng se le seng gore re utlwe maikutlo a bona le go bona gore na e be bona ba thusetswa jwang gore ba seke ba iphumana ba etsa diketso sena tsa ditlhekefetso le dipolao go basadi
5: me taba e mo president a buile mo bana e bo tlhoko haholo na tseba mahlatsipa a GBV a holo holo ke bomme le bana chega o tlisisa bothata bona ha ga sheba bontate re sheba bomme mosebetsi o go yetsang le diphuputso tsa rona a se re se di tsa taba e na ha ya bona ka nnete bontate ba tlhoka ona ba fole re na le history e violent a holo Afrika borwa go na le diketsahalo tse ngape tse normalized society ke tla o fa mohlala go na le nako eo bashimane ga ntse ba gola ba tlwaetsana gore na mosadi ke ole ngwanana ke ametsa mo bua le ena o bone motlhomong o tla thola nomoro ya gae bua ka ntho tse re phelang le tsona setšhabeng motlhomong ngwanana o tla re chentate ga se ntho e nka dumelanang gore nako se yona ena I'm not comfortable consent ke taba e botlhokwa gaololo go bashimane ba utlwisise mme o tla thola gore na ga bashimane tse ba gola e ba banna o tla thola ba tlo kena dikagolong or di-positioning tse very influential and powerful mo ba tlareng ga ba thola no ba tswela pele and that persistent o tla thola peto e tla etsagala dintho tse ngata tse tla etsagala tse tla endupa e be GBVF so go buisana le bashimane ke gore na re implemente pillar 2 ya the national strategic plan on GBVF which is about prevention and social cohesion ha re bua le bana ba bashimane re na ha ba hola ebe banna ba o re tla bang motlotlo ka bona banna ba sa tlhake fa seng ba sadi banna ba tla kopa ha mtsadi a re che ba ke ba ke che ba tswela pele ko re ba di tse ko le re fodise e ya mme le ba ntate che the same conversation with ya tloka ha le bona
0: empa re ka rena se geuse se holo se o ka e mohlomphe ke ra belong ya na ha jwale ho fediseng diketse sena tsa di tlhikefetso le hore na ebe ka di mogadikisalo sena tse tsa etseng imani e kgoleni di ring ho rona ge le ma Afrika borwa ka bo emo ba di tlhikefetso
5: me diketsahalo tse ka tseng e kgoleni ka nete le gona as a council di re tshwere hampe di re tshwere ha bohloko ntho e ke tla e kenya mme di buita ba tsena ta haholo ko rena bora kgwebo organized labor all of us ka o pela re le setšhaba go tlamehile re ebe ka maonto re nke matsapa a o rena re emise taba ga se mmuso fela o tla kgona go ifedisa ga ke ba o ila ba le interministerial committee go la ba le dikopano ila chakela malapa ama amahlatsipa the circle social support there is an emergency plan now na hokeng di khamera ukupelwang ke tse dintho tse ngata tsa tsa limita hore na GBV e tse kwatso le pelao ya bomme e fokotsehe empa ntse bo hloka go rena re le se tshaba ka ofela o tsene re dilo fatshe re banna le bomme ha go lolo banna ke ntho tse o ka tlamela re di etseng e ntsha tse different because president o itse ke dilemo tse supa etse se pikileng ana bua ka taba ena se re le mona hape ke sho le ena ha sa qeta term ya hae ha ba tle president e tlo kena e bua taba ena hape di mo tse supa going forward so ke di into tsa ka jetsa ntse tle na ho lo bane ke emergency that the GBV was declared a disaster so how do we leverage of that le tebe tsa le se tsara ka ofela gore na re nge taba ena taba ya Kempton Park ke yona e kennedy e di tabeng empa every day hona le mosadi hona le ngwanana a tlokopatswang mohlo mo mahaeng mohlo mo education di bageng tsena that just be responding now to this is an everyday matter ho tsamaya re
0: that did mema ha ke le bua ho lengwane se ke ne ka re fetise mabenkele
6: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka di 5 pack dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya Chief Chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
7: Hey Skok, ba House TV subscription yaka. Ena ma jitatla, ha beke dabi ka jini.
8: Theola moya Skok, jwale o ka gona ho lefa dipili tsa hao. Tse kang TV subscription ka wotloloa ka e-wallet ya hao.
7: Ho lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet.
8: Eh, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tse kang account ya diaparo, di traffic fine, le tse ding tse ngata. WhatsApp a hi ho 0873925538. Ebe wa lefa.
7: Hey, ke a leboha weso.
9: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet encha ena le ntsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mo wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao.
10: Best deals ever.
11: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double face set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlela ka 11 tsa October 2026. Hona le melao na le dipeelo.
12: This Spina Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood bed. If you have a hapa karolo ya 1 million rand, got chelete le bonus bed. How better ka turanta ka ba ho feta? Ho di play tech slots tse fetilweng. Ka laboraro leleng. Le sonja ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Si fumane ha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Join up Boxer Rewards Club ho nakatana ke di benefit le tseding tsengata. Fumana di solutse kgetheileng tsa mahala airtime le tseding tsengata. Bukela di Be Rewards. Be Reward ene ngwe ile kana le randa. Ingwa di setse ka retire rewards e o leng yona fela e o e hlokang a Boxer.
0: Mamedi haribola retsela pele re ekena province ya Free State ho lekola maemo le diketso tsa ditlolo tsa molao ka hare ho province mo re fumanang hore e mong wa bahlanka ba sepolesa constable ya dilemo tse 30 ya sepoleseng sa Thibelo ya diketso tsa ditlolo tsa molao lekaleng le Mani Delsville o ile a tshwarwa pejana ka jeno mme ha boela go tshwarwa motusi wa mmoho le yena e leng monna ya dilemo tse 30 a nang le metso mmedi bona ba ile ba tshwarwa ka lebaka la gore go etswe diphuputso ka meramenyenyetsi ya o bolela gore ba ile ba ya mabenkeleng ao e leng gore ke ya melata a dispaza mme ba re go bona ba tlhoka dithuso tse kenyeletsang tsa dijo ena e le ntlha e ba etsang ba ikgakantse ba bolela gore mapolesa a tswang Bloemfontein a tla ba teng bakeng tla sa utlo sireletsa mabenkele a bona gore a tla seke a sengwa. Re buisana ka sena le mmueledi wa sepolesa provinceng ya Free State ke Colonel Thabo Tovani. Kenel Kovanero a moelo le CDFM.
13: Se ke le ga ke thabela hape go bana lona ka jeno.
0: Ha re tle go le tabeng yone ene ya mohlanka wa sepolisa ya tshwerweng. Tabene eng kile nako e ka hore e fuputse.
13: Se ke le ga ntena e etse ka mesa. Go di nyamesa ka tso ka mashuma bile mo tshipileng le mo tsena tsodimo. Mo constable le le sa una a una se le mosebetsing una a nkile matsatsi a ya phomolo ga ke tsebe rona e be ile a kenwa ke eng gore yena le motswalle eno ga e le morula setulo wa Youth League Mano Delsville ba nke kete ena gore ba tsamaye mabenkeleng ana a batho ba ka ntle kapo melata e nang le dikgwebo kwane go rona moo ya ba ba kopa sena seo se buile ka sona gore ntho ka re ka e bitsang donation ka boikgakanyo e le gore ke leshane ba tlhaile lekgotleng ya dinyewe kgetso diaka ba le babedi ba fuwe bail ya 1,000 rand e mong le motho ka mong ba tla boela gape ba gutlela lekgotleng la dinyewe ka la 20 kgweding ene e tlang.
0: Okay. Fela kenel ke batla utlwisisa gore ga le mo botsa motlhankelo wa sepolisa yena gore ke eng se e leng sa mo qobelela gore etse ketso ela.
13: Ke dira ga go pula re ke ke ntshona re bonang e leng go banela e leng corruption ke botlhata bo boholo ba ne ha ka botsa tsama yo o tshikanye tsa batho o ba ne ngona le maemo a itseng ga se nthene pa itseng and ke ntse ke batla go hatisa ka gore moetapele wa rona Lieutenant General Solomon Busia ke ntse a sa ba tsenga go tsiza a bona maponisa a sa etse se molaong jwale ka nnete ha ke kgone gore na khutla o tla ba le dimihata e re tlamengela yona re le sponeng.
0: E ke botsa ha pika tlokomela hore le fumani e mong wa batho ba le lentse le ba batla e leng mosadi ya dilemo tse 30 ana le mesi supileng a fumanwa ke sehlopha se di ketso tsa ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng sa province. Ho etsa etseng o ne a entse tlolo efe ya molao.
13: O re fitileng ho tla hore ba ya bona ke le mulwana le iterileng e ke mfuta wa organized crime yena le banna ba babedi ba ile ba fisa ha me ka pa ha ba le ka tsipalena le ma dilemo tse di mashima a tsela tsa mosupileng ba le tsepisa mosebetsi mane dag break welcome igual bana le ho ikhakanya ba iketse ka re ke maponisa ba tsamaile ka koloi ho ya police station yena wa mme re kgonne gore re motsebe ka gore bana ba bangwe ba setse le letlhatsipa ka koloing yena e bele gore o kena ka gara police station ke ka gore go leng go motseba ya ba he ga sa batliwa o a baleya o tshwere maobane ke bahlanka ba rona ba organized crime le tactical response a sa ipatile jabulane hostel mane go la Gauteng.
0: ke se di tsedi taba tsentseng di etsahala mme di ntse re buisana le Colonel Letovane ke mmuelo wa sepolesa sa province ya Free State. Go sa le jalo go tlhokomelele gore go ile ga ba le batho gape ba ileng ba ikgakanya e kareng ke mapolesa ka gare go province gona tikologong eno ya Welkom. Mmona maikemisetso e ne e le eng?
13: Kena matong ba tshe gara ba sebele tsi ba maspala ka bo ba tla o lukisa motlakano ntse re tsoka ngore re bua ka yona ha batho bana ba tsitsa o saba tsebo o saba mema ntunya o saba tsitsa re ba tlo o lukisa o tlo re ba ro o fone la police station ya ho khiana hore o mpone sa ate a tla tlo o a she borna ke bo manga ba tlo ba nnete ka botse ba tlo e gakantseng.
0: Jwale tjhelete ka loka diranta tse diketse mashume mahlano la lemetse mehlano ya leqhekulena le di lemetse mashume ya seletseng la lemetse tso isupile le fumane yona
13: re tsela ka ha ya fumane ya ntengwe ha pe ke batlang hore re bue ka yona ke tsena ya botlhanyetsi extortion bo batho ba sebedisa matla o nkela batho ba bang go bane e na nne e bile ke thata ho hola tjhelete ya ha ya fumane ya tse di a marrekana re ka go melore a batho ba hatella ba batla gore o ba fe ho ho ba ne bana na gore bana le matla o di mahao ka mogolo itseng ka go tshireletso ba o tsebisa tshireletso ka mo sebetsi le ka bana bana tsebise le sa tsipele na mo sebetsi ka le yona ha tere re tlale sekoliseng ka potlako gore ba polisa phalle re bona rena re ka tshibela jwang go tlhokomela bona
0: eh Colonel Kovani re le bila go le buisana le wena. Mamedi elo ke mmueli wa sepolesa province ya Free State ke Colonel Thabo Tovani mme tse dintsa ditaba tse hlaelang ke hore eya ditho tsa thibelo ya diketso tsa ditlolo tsa molao tse tsalang setšhabeng ba se ba le malalala o tswe go lekola le o beya leitlho mehwanto ya kgotso e ntseng e tshwaro dibakeng tse fapaneng mme ka jeno kapa bekeng ena re bone go e ba le mohwanto mane Maluti a Phofung o neng o tshwerwe ke Rise Up movement e le kgahlano le diketso tsa ditlhekefetso tsa basadi le bana le ka mona ka Bloemfontein re ile ra bona ditshwara go kenyeletsa le bo Welkom sa solo jalo fela he ba teng bakeng sa o lekola bakeng sa diketsahalo dife kapa dife sa merusu tse ka etsagalang ka hare Afrika Borwa. Re fitlhile peletsong ya lena la imatlafatshe ka jeno dimakatso mo tshweneng ke lebogile go mamatsodi mmogo le nna dimakatso wa hafolotse re sentse re regele boile agolo ga e le mona o bile le gona ka jeno go lena la imatlafatshe go fitlhela re tana gape nako e tlang ga modimo o ratile ntle le tshenya nako ya letho jalo ka metsotso e le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso mmedi ke fetela jwale go thuso motabong ka lenaneo la jwale ke nako
14: a ke leboe kgaitsedi ya motho dimakatso a folotsi mabedi wa tshebeletso ya lesedi a duo tla monate le moifo le sebeditsetsa mo phomolang bana besotlhe ba boela ba ba gape le wena sealemoyeng tsatsing la osane o dumedisiwa ke mzwakhe wa gakatšhela e motsho moratua e re ke tle ke o dumedise tlhe mo Aforika ya motle gotlhe mo bametseng tshebeletso yona le teng o le mosebetsing o le leetonga o le lapeng o kganolotse ya monate kgwedi ena ya borobong e re e phethelang ya selemo ya lwetse tlhola matsatsi a masome a mararo le kenang ga jwale lenaneo ke la gaotlhe la ditshebeletso e leng jwale ke nako mme mosebetsi ko mogolo mabedi a tshebeletso ya lesedi ka jeno moo lefapha la bodulo porofenseng ya Gauteng bo tla bontsha kgatelopele e entsweng phanong ya matlo le ditshebeletso tsa matlo mme mosebetsi ona o eteletswe pele ke letona la tsa bodulo porofenseng ya Gauteng e le Tasnim Motara mme mabedi a tshebeletso ya lesedi thuso motaung thaba morobane ba tla ba teng ka mono ka Riverside View go tla etsagala dijaba tse monate tse botlhokwa golo ka mono mo setšhaba se tla fumantshwa jelo matlo sa le teng tau kamane ka Riverside o tla diwatla ka kotlolo mono fela ga ntumelele nako ya ka ebitse mona ke tle ke gopotse molemo ditaba gang fela ke gotla mona ke tle ke fetele go tau.
15: A kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a masome a mararo e le la boraro bekeng le fapa la phumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedie FM ore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fapa lena lo bona di projeke tse kholo tsentseng di tswala pele tsa le fapa lena la matlo hape le sedie FM le beteng hape mba matlo ba kena matlo nga bona Let's say the FM, let's have a thing, Hubani, Lemmenwe, Counting Department of Human Settlement, Hakwedi Solama Tsatiama Shoma Mararo, Elaboraro Viking, Red Taverilimo.
14: I give you a moment that's a little bit of a letter, get like a fool, fed out, tapoketsew.
15: Erana kwa ka yemetsena he momamedi motle ke ofena ko metsotso ke ma shume amabedi le metso e robedi e pele ho hora e ya pele ka u dumedi sa bile ka le boa emotso moratuwa hampa sebaka sena ore ke kena mo yenga ke buile momamedi motle wa le sedi FM momamedi o ke moratang monna mzoa ke a u shaba hlakoreng la ka mono wa o tla fumana mo kereng a go tloele konopo ena o e tloele fela go le sedi FM a go kene mono wena mochana o go wa khele konopo eno ya ka o dimunyana mono o tla e bona betsa konopo go tlo mena te boye aha nka

0: Ao wa itsa ntho tsa ka tse o ke di ratanga ka bona tshele rato a kekete ya ngwana ne motsetlana a re jwa lentsha e kholo e kadile dinyana la taule di phaka phaka mama riele wa dijabatho wa fatlao san china so tshabe ya botho ntsa tau masapo ke a machale ya khale le yentse ntau ba nna ipuruma makwala a tete makamaleng ropetsa banna di otlana bopatapata meno a tsamaya lela bojwarajwara banna ba tsamaya ba ipata fubeng tsa basadi kgotso momamedi o motle dumela momamedi o ke borratanga ke se ke le teng kwane motso mo le kgauteng maboneng keteng tse pedi moo felang meno wa banna teng mo e reng monna ga a sa sebetsa mo shebe ka ganonga o tla fumana menwana e ka tswekere e sotho o bo o tshabe ba ore jwalehe gogobe ga ka sebetsa ga le mona kgauteng maboneng mabone a mona ga timia nnama ga e felea e re ko jetse ntho ngwe e tsagalanga koloi di tsamaya bosigo kao fela di tsamaya bosigo kao fela o fumana tse di latlha dilamune letsatsi le letsatsi le be le yo dikela le be le tšhabe di ntse di latlha dilamune wena o kae na ke gola o dutse le nna ga ke re le wena o na teng mmileng mowa ko o tsebise gore kwano kgauteng pula yana e yana pula mo na kgauteng ke ne ke tsamaya ka Winnie Mandela ha o tsamaya ka Winnie Mandela go na le roboto tse e sa sebetseng mme tsepetepete se se ngata gona gona gona gona teng mmeleng ona wa Winnie ke fumane monna a eme gona tseleng mono a kopa tšhelete a kopa dijo e otla pula a sa suthi le o sutha a ntse a re fela ke a kopa banna a supa mpa ya gae a ntse a supa mpa ya gae kgafetsa ke re jo kubima ka nka ka roba di haka e tshupoho ha ke roba di haka jole ke tla ke theuwa ke tla mosebetsing ono moholo wa lefapha la matlo bona teng mona a khautenga ha ikena ke kena jwalo motho motla ka kena ke dumediswa ke michini ke dumediswa ke banna ba sebetsang ha ke kena mona ka kena ke dumediswa le ke yona pula ntse re fa e re fa e re motahunga tso hleditsa mahantle ya ba ke bina se feela ke re pula tsa le hlonolo ha dina ka me dupi ya ba ntse tsholo jwalo feela ka nka ka roba di haka ka fika ka re ntse mo ke lokelang go ema tenga ga ema kwano he ke sheba ka letlakoreng la ka le letshadi ka fumana stena motsa thebe a sa beile maqhubu a FM a lokisitse itsa ke sheba toreng e kgolo ya Brixton ka dumedisa tora ya Brixton ya ronna jwale ke tlanka ka maqhubu ko latlhele Neville Hill ya ntlwela nkuka ntatlhela qalaqala ntlwela ya nkuka ntatlhela godimo mana o sa tswa tshela Newcastle ka e tlwela Newcastle itsa ke phamisa matlho ka fumana gore jwale Newcastle e ntatlhela Mpumalanga e le mphitisa ka mane ka bo Standard ona ka tlwela Standard one itsa ke tloa Standard one ka sheba gantle ka re monna stena ke se ke le o kae stena re be butle motaunga a ko hetleganyana ga ke etla ka fumana gore maqhubuana o tloa Standard one a rrawa jwalo a ile go gutlela gape Brixton ya nkape maqhubuana ile a latlhela tlase mane matatiele ka dumedisa torong tse kgolo tsa matatiele a ke tloa matatiele le gona teng matatiele a ganana le nna a re motaung o tse o fitlhile mona go ka ba jwang ga re ka o rage wena moshaneso re le o latlhele ka tlhakoreng lane le letsheadi re o latlhele gaufi le Potchefstroom ga ke fitlha ka moo ka Potchefstroom le gona teng maqhubu FM a nkhutisetsa gape Auckland Park ya nkuka mpea Brixton ya nkuka nkenya ga gago ka tlong dumela momamedi e motle ke ga gago ka tlong gona jwale mosebetsi kuna ga ke se o bone matlho wa mangate ga kana mo mamedi ke dibloko tse e tshabegang o tla di bona go marangrang a lesedi FM ke diboloko ebile e amane diblokong tse e supileng ya ona teng mane blokong tse e supileng ke tlabe ke le gona ka gara matlowana mane ke tla tsama ka o a ga ke fitlha ka o a ke tlabe ke re attention e tla ra ke kena ka o b block b ke tlabe ke re bona go e tsalang e ra ke kena ka o c ke re tsaa ke re jwale ke ya qaqatsa mona e ra ke kena ka o d ke be ke dumedisa e be ke theoa le tsona diblocko tsena ke le o kena ka o e ka mane ka o e ke be ke re e Ekidumetsi ntole morena ke tabe ke re e ke tabe le block e ya ena ke tloa ka block e ya ke be ke thewa le yona jwale ke lo kena ka mane ka block mbo bomba fm a ke fihla ka mono ke re funani o etsa jwa mmotaunga e ra kilo wela ka mane ka o hbe ke re he banna a thi ntho tsedi a e tsagala o mametse lesedi efema motsemolo kgauteng maboneng gona gaufi le bo odepa sliwata ke tsamaile se ke tsamaya ka lone hela nakong tsane tsa rona re le dibuhudi mo nago radio sesotho wa re ne thabambe ne re pota ka bo lone hela re dumediswa ke bo ausi ba re hai hai sebuhudi ka bo lone hela go ne monate buti le monate ka tsele makata ka itsaba lone hill wa mothomot wa tswa wena lerato lone hill nkgopotsa ntho mokebe mofu tlolo ka sa ithoballetsa ere ke mabenkeleng ke a mabenkeleng
1: ka mora braai eo ya sontae monate o ipolela gore ke tla hlokisa breast endosa ka ofela re a tseba gore wa ithetsa gobane ka lehlahlamang mafura a tiile jwalo ka concrete ke re le stilule ga se bone letho matswao a sebetsa gona e kang ke a motho a laolang sephetephete robotong e robeileng he ga mafura a le thata jwalo o tlhoka go matla go fetisisa ka sunlight ultra power o fumana matla a menaganeng ga tlhano a go thefola mafura e seta le metsing a batang sunlight ultra power e etsa gore o tlhole mafura a manganga ga bonolo
2: eno a ke skini sa ka tebza o qeta go ikalela kgwebo e nyane ka motseng mona go se o ena le ditsebi rakgadi wa high sepati o se a re
3: o seka ba leka wa qhalela dithole ka ntle mokomong o tla qhalela le profit ya gago
2: thakalane thabo
4: o se otlhe ka bo
5: hela tšhelatapelo e gobatse ka dieteng
2: tebza wa batho o ne a ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse e sa motsweleng molemo ka letlhonolo o ipuletse my mobis business account ya standard bank go tloa ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya o eletswa ke dikokwariri tsa gona banke mono tse mo thusang ka dikeletso tsa bokgaetseke tsa kgwebo ikele fela go Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ga kgwebo ya gago e gola ntle le go tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditšhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngwadisitsweng go na le melao na dipehelo
6: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di utlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoga motse o ba le sofa ya o qhanolla tafole e momahanyang ba lelapa bete e monyollang mokgathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa thekenoloji tse nolofatsang bophelo gobane monyako wa bophelo ga o gole o ka tlong ka mona le ba leloko ga mmogo le OK Furniture OK Furniture nyakalela bophelo
0: a semoya mothemotle pele ke kena goa ngwane sokwano mona he a o buti katlego a katlego ke atla go wena nkgonne mme moretsi wa lesedi fm o tla mamela ga ke buisana le katlego empa ke tlameya gore ke kale ka pina mme pina pele ke tlang go bapalela yona ke pina ya bondo mme pina ena e re pelo abuti katlego moshana ngotseng pinena o theowa fixback fixback ke gaufi le lesotho e shebane gantle le lesotho jena ga o tloa ka fixback o kena ka lesotho o nka metsotso e metlhano fela pelo e bula

0: di daba tsena tsa horra ya peletsona di fella mona fela re diphetela kwa ka lekola tsa membo le ho dimo re kala ka province ya Gauteng le ho dimo le kwaetse ka ho khata dibaka ho abata ka mafafatsane a di aduma bumalanga le kwaetse ka ho khata dibaka ho abata ka mafafatsane a di aduma le dikarolong tse ka leboya tsa Lowveld Northwest le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma Free State ho abata ka botshabela ntlemo le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma ka leboya Northern Cape ho chase dikarolong tse ka bophirima ntlemo le hlakile futumetse ka mafafatsane a di aduma ka botshabela Western Cape le hlakile futumetse ntlemo ho chase ho lo dikarolong tse ha ho file le bopo le ka bophirima karolo ka botshabela Eastern Cape le hlakile ka leboya bophirima ntlemo le kwaetse ho podile dikarolong tse ding athe ha ile kwa Zulu Natal le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile Tsena tsa boemo le hodimo le tsona di fella mona taba tsela telang tsena e tla batsa hora ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena e motshomoratuwa ke tseo
1: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo ho rena ngutso le sedi FM le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: O basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Africa Borwa pele.
3: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
4: 082-365-6565. Mamelo tshebeletso ya lesedi le shumele motsometsotso ka morao ya pele ke le bontshane ga ntwa ka ditaba tse tsa gora ya pele mosebetsi ko moholo mamelo tshebeletso ya lesedi kamane ka provinceng ya Gauteng ka nnete mo tau moifo wa jwalo ke nako o leng ka mono bakeng sa go fa dintlha tse feleletse tau e re ke tla wena ngwaneso
5: ha ke lebowe mosenetso nako ke le shume le motso o le mong ka morao ho horwa ya pele tshebeletsong e kgolo le sedi FM ampa yona ka nako e nepahetseng a ke lebowa ngwana mme mme ke bona hanyane ebile e ntse e theoa e ya metsotsong e le shume le metso e mmedi ka morao ho horwa ya apele le sedi FM dumela mo mamedi e motlem ke lebowa e motso moratuwa e re ke fete ka mono monna kwano mona mo kelenteng ka Riverside o tlamea hore o fete ka mane ka bo Lone Hill empa o tla o sebedisa tsela ena e seng e bitswa Winnie Mandela ke kgola momamedi ha ona momamedi a sa tsebeng mme Winnie Mandela mofumahadi wa President Nelson Mandela fela o sa hlokahetse mosedino ula elwana ntwa aba ngola buka yane ya 49 minutes kapa eng kapa 49 days hona le buka a leng a ngola buka e bohloko ya kamowa makgowa nakong ya kgethollo ba sepolesa ba neng ba mo tshwere ka teng le ka moo ba neng ba monka ka teng kore o ne a bitswa moferekanyi o ne a bitswa dintho tsena ka go fela batsamaye ba mo kwalela a le monga mme ka phaposing eo ba mo kwaleletseng ka yona wena lerato ba ne ba sa timi le bone ba etsetsa gore a seke a kgona go tseba gore ka jeno ke manta ke la bobedi ke la boraro ke la bone ke la ba ne ba sotla moya wa gae ba sotla le kelello ya gae kore ga ba mo kwaleletse ga ba timi le bone e dula e kgantshitse jalo yena o tla tseba ke ne ka manta a gopola gore ka jeno ke manta ga ba a tima o sane la boraro o sa bile a lebetse gore na ke nenga ke mo nakong ba ne baile a sa bile a qetela a ngola bo le boteng mona gore ana ke ke ne ka la bokana monatse ba ne ba etsa jalo gore fela ba mosotle gore fela ba mo utlwise botlhoko gore fela ba utlwise le ntate Nelson Mandela botlhoko mo a leng teng ga mmolelela gore e monna ke kwaleletswe ga ke tsebe le rona ka jeno ke la bokae ga ke tsebe rona go etsala eng ke ka moo makgowa nakong yane ya kgethollo e botlhoko ya apartheid ba ne ba ba kwaleletse ba neng ba ba sotla ka yona o dumela mo mamedi montle ke ne ke hlalosa taba ya mme Winnie Mandela re metsotsong e le shomele metso mehlano hona jwale he ka morao hora ya pele hona le bemba matlwana ba se ba le teng kwano mme thaba morobane o tswile hona jwale o ile o balata hore ba tle mona phapusing ena e kgolo ya khaso e re tsa manka yona re tsebe go tla bua le bona re tsebe go tla qoqa a le bona empa matlwana mona ke ana a bitswang rental stock ke mane mo teng o tlameang gore o a patala kgwedi le kgwedi patala jwa le kgwedi le kgwedi tla fumana ho ntate CEO mona gore na jwale ha o patala kgwedi le kgwedi o patala bokai ha o sheba Facebook nya le sedi ke tswa kena di papusing ke kopa o ye Facebook nya le sedi hona jwale ke kene di papusing tsa matlo ana ke lo sheba rona di jwa ndintle a go theola rato le bona ntse di butsu tseding ka mona o lo bona gore ho hotle jwang ha ile gore o dula o le mong ka pa le tulela le le babedi le molekano wa hao bana ha bayo o tla bona botle bo bokalo mono o tla bona botle botle botle ka nnete ba file ngwana motho motso tlhompho le seriti ere gona jwale hem ke tle ko fe pina e ne monatenate ya a Dave Kota tsama le BBY Nance the Dance o seke wa lebala ka Pretoria ka mane ho na le mohanto o yang Union Building mo basadi ba ipelaetsang ka dipolao tsena a tsa basadi o bona ha ke ntse ke potolo jwa lo rato ke le ka fita ka Union Building ke fumane go kwetse mo mane go kwetse ka ai na kwa ka tla ntshwara mpe ke potla ke ke tle ka mona ka Riverside ke tlo petha mo sebetsi wa ka ke gola ha letla kwa lo rato le sebedise Porcupine Road ka pa le sebedise Lone Hill Boulevard a ke tsebe le tsama ile ka fitile Stain City o no ntso batla ya Stain City ka o ka utswara he ka utswara o no batla ho bona mo le muthola na dula teng Lawrence yana na super basadi lrato we mwana o stew to you na banda jo no batla ho bona mo ba muntsitseng teng mani nthonse Stain City ah Stain City era Stain City ereko fepina mo chomote the dance era

Naisali umpishela.

0: Hao, me mabakiso. Go ntse o na le batho ba etelang batho malapeng a bona ba sa ba letsetsa mogala pele ba utlwa rona ba kae.
1: Wa sa ke ma batho, ha e le mona go bonala gore ga wankamoela gobane o ne o sa ntebelela, o ka nnang leleka.
0: O bua jwang?
1: A-a, o ka nnang leleka. Ke a bona ke gore ga ke amoele ya mo gago gobane o kampolela gore ke tshwanetse go ko letsetse pele ke tlago.
0: Me mabakiso, ga ke soka ke bua mantswe ya gore ga o amoele ya mona gaka.
1: So,
0: ke mpa ke mmakatswa fela go utlwa motho a sa kokota monyako ke sa lebelela ke re ne ke sa tsebong
1: ke tla o letsetsa jwang gobane ke seba gantle go ga neng ka ka o letsetsa o ne o tlo mpolelela ka moo o nang le mabaka ka teng. Ke a o tseba wena mokgwa gago mma batho gata batsa ga o di se e kare di umakaditse o ne o keke wa bantumelela go
0: go tlwaneng ke balea batho mme mabakiso ga nkebe ke etse ntho
1: e le gore mma batho gantle o nagana gore ga ke o tsebe kapa o nagana gore ga ke soka ba ke ithuta wena a ko tlhomphetise mone. Gobaneng o ntse o tsamaya o ntshenya lebitso gotlhe moo o bolela ka moo nna ke sebedisang basadi gore ke ithuise mma batho gantle le batho ba jwang
0: boreng
1: ke re na le batho ba jwang
0: sheba mona me mapakiso motho yo o boleletseng taba tsena kao fela o mpa le leleme ga ke a bua ntho tseo
1: nna ke a gana mma batho ga o na leleme la letho mone motho yeo o mpa fela a sa rate leshano lena la gao la gore ntse o tsamaya o nneta ka ntho tse seng tsona gantle a ko tlhompolelele o ne o lebeletse gore ke thole he ke thole ka ntho e kana-kana he yeo yena mpoleletseng yona ga ke a tla le ka ntwa o nkutlwe mona fela ke nnyatsana le ga o ntse o nneta ka ntho tse seng tsona mashano ke yona ntho ke sa e batle
0: le ga e ba o boleletse ke ne ke sa moroma mme mapakiso
1: utlwa fela
0: go salang ntho e nthabisang ke gore ga ka bua leshano ke ne ke mpa fela ke ntsha maikutlo aka ga ona leshano le ke le buileng ka wenaa
1: bona mma batho ga ke na tlaba le maikutlo a gago wa nkutlwa empa ntho eo ke sa tlo dumelelana le yone ke ya go wena o nne o tsamaye o senya lebitso laka nna wa tseba go na lebitso le laka ke le a ile ka thata jwang ke sebeditse ka thata gampe ore be ke mone mo keteng mma batho ke batla go bolelela nna setumo sa ka ke iketseditse sone ga ke a se etsetswa ke motho jale ga ke patle ga o ka ba le motho a ntseng a thunthetsa setumo sa ka ka maikutlo ano gago mma batho a senang motheo
0: go lokile ga e ba ga o dumelelane le
1: ke dumelelane le
0: wena go tswa go wena go bontsha basadi ba bangwe gore mma batho o ne a fositse ga o tlhokagale gore o tlo ntonela matlho ka tlong ena yaka ka tsela ena o buang le nna ka yone ga ka ka tlong sm
1: bona mona mma batho ga ke na nako go senya nako ya go be nna ntse ke tsamaya ke itshupa-tshupa ka wena go batho mona mosadi ke tlile mona gore ke tlo o supa ka monwana
0: ga ka ka tlong
1: ke o se ke o supile ko o supa ka monwana ga tlola go qetela mma batho ka nako e e tlang ke a gola ga ke natla moya wa ka o lefatshe o ntse o tlwa gona ke ikokobeleditse wena jwang kgetlho le tla mma batho ga ke natla ke le tsena wena ga o tsa o bua ka lebitso laka ke a o kopa ke santsane ko o kopa ka moya o fatshe
0: ompa o etsa ntho enyenyana e be golo e be kana o e palamise thala mme mapakiso o tla wadile mabatha ga ka moo o tlo ntshupa ka monwana ga ka ka tlong
1: mamela mona mma batho jo re ko o felefa ga e be o lebetse kapa wa itebatsa wena o ne o qale o ntse ore setswalele sa gago le mogale ke ntho ennyane o ne o qale jalo itse ga re re phapa e ka re re gola dibore le matlhong ke ga o le kae ke ga o le ka kamoreng ya gae mogale wena o bothile lephakong la gae o apere dipijama tsa puleng na ke maaka
0: go a bonagala gore ne o tlisitse ditaba tsa mogaleke
1: na ke
0: ga ke re ke a tseba gore o ntse o mogabile ga o bonkeke ebile ke kopa o ntswele ka
1: ntoaka
0: ke kopa o tswe pele ko o phusa mme mapakiso
1: ga onaphusa fela ne ko utswe tsa taba tsao
0: ke tla o sutumetsa ke
1: gaka mo kale o ntse go ntho dinyane
0: tswaete
1: le kgadile malapa a batho
0: tswa o nana gore ga ka moo ke mane gagago mo o bapalang ka monna gago tswa go na mobeo
2: ne ke sa batle go bua le wena ka mogala tebaleng ntho ena e batla gore ke bue le wena re shebane matlhong
0: e le gore keng e kana-kana e sa go robatsang tatone
2: ntebaleng ke mogao
0: o o boqadile wa tseba keng ga ke batle utlwa letho ka moleko o
2: etebaleng
0: ebile ga ke utlwa lebitso la e ke yang yone
2: emmanekannete bona ke a tseba ntebaleng mane empa o tlameya o utlwa ntho ena e mmakaditseng
0: e le go makaditswe ke

0: Ke tla reng ka nnete ntebaleng. Morumi wa hana lo.
1: E le ho hantle ntle ntate potlaki. Mo ha o santsaneng a mpatlang hape. Ka mo ha o dubana le moya wa ka kana go etelele. A nsutlile moyeng ha kana kana. A etsa go ke tshabele la palaka.
0: Ai, wa utlwa jwale. Ntebaleng ke ne ke ra o ka mo fa lethonyana fela hore a tsebe o thiba le phako.
1: Thakatsa hae. Di ema mang di shopong di emela makgo a feta ba thole mekotla di semente
0: butle ntebaleng
1: o mo jwetse ke tsholo jwane.

0: a ntate potlaki
1: ho ha mo ha o askebe aba aba pala ka kelelo wa o legale
2: ke a utlwa
1: ha hona mo ha o ya batla mosebetsi mola
2: o rente ba le
1: fela aba tla o khutlela ka tlung ena yaka
2: wa tsiba ke mmone ya hlomola pelo hlente ba le
1: ha mame a ke ba tlo hlahella jwalo ka motho ya sna mmotsi
2: ke a bona ke a bona
1: empa ha ke na qenehelo ho ngwana yeng ya batleng a nkemisa pelo ntate potlaki
2: ke a tsiba ntibale empa mme wa ka o hlola utsho hore ntwa ke ya madula mmo
1: hantle ntlo batla hore ntate potlaki na o tile batla ho nka ka go ke amohele ngwane no kgobong ena ya ka hape ka pa ke utlwa
2: empa mpolelele ntibale hle o tla mo lahlella mang
1: he ba nna mehlolo ke eo ntate potlaki ho nna le hore wena le nna re ene mona re nganyisane ka gore mohau o ja eng o apara eng ho etsahala eng ka yena ke lebeleletse o ipotse potso e le nngwe fela ebile a se potso fela ke potso ya bohlokwa
2: e ka ba ke potso e feng ya bohlokwa ntebaleng
1: ehe nna le wena re tlameya ho ipotsa gore na e fela ngwanenwa ya bitswang mohau ke ngwana wa mofu monna wa ka kapa tjhe e seng dintho tsena tse ntse o mpolela tsona ke a o kopa ke a o rapela.

0: Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho ha e sale moroho fe.
1: Ai,
0: o ba moroho nai.

0: o motle o moholo ka mane ka province ya Gauteng lefapha la tsa bodulo ka mono le fa ba ahimatlo Riverside matlo a matlakalo ke a leboa sebata ka ne tuli a nthumella kwa no di nepe ke a bona ke a ne wa tsa mamane le thaba morobane ba ntse ba shebile matlo ana matle a matle ka tseleng o ikgethileng ge a leboa golo le tona mme Tasni Motara ka mosebetsi ono o motle agolo mme ge leboa golo ga tshebeletso na le sedile teng goba ka golwa mosebetsi ono o motle go etsa bonnete ba gore baagi ba naga ena ya Aforika Borwa ka nnete ba thaba ba nyakalla o monate agolo jwang ga ke utlwa gore tshebeletso ena kapo phano ena ya matlo ile a kenyeletsa gagolo jwang batho ba phelang ka boqhwala e leng yona ntho ya bohlokwa-hlokwa gagolo mme re le tshebeletso ya lesedige motlotlo go ba kagolo wa mosebetsi ona mabedi a tshebeletso ya lesedige metsotso ya ka e dutse mona go ya supileng re ya goreng ya boraro ke tla ke gopotse mo ditaba ka gore a na o se o fumane tikete ya gago ya Kufa Festival gaebe jalo ntumelele ke tle ke etse tsena
1: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October e be back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show mme la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Women to woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: O tla di tseba jwang o sa reke tikete potla ka gona jwale di matha jwalo ka metsi o e fumana ma le CompuTicket ShopRite ha mo le Checkers mabiri a tshebeletso e ratwang bakeng sa o rotlobe ka golo o ya moketuna o monnate ya holo matla holo wa Kufa Festival o se ke wa sala go ba le nna ke tlabe ke le mong o etsa bonete ba gore tla o tsamaye o le mong o tlogekela metswalle le ba lelapa a kaofele re mo tshomoga tuwa ha nako ka ditse mona metsing e tsheletseng re ya goreng ya boraro re phetela kgwedi ena ya botshaba ya bohahlaudi ka jeno kgwedi ena ya lwetse re kakalatsa thusane o tla thagwa jelo o kgwedi ya mphalane e leng kgwedi ya transporoto mme o seke wa fetwa tsatsi le o sane nanong lona lena la jwale ke nako thuso mo downtown mo robane ba tla o fa tsona di feleletse jalo ka ga re tlabe re thagola kgwedi ena ya transporoto mamedi ya tshebeletso ya lesedi pule mphofolo sanere pelo yaka.

mabelo tshebeletso ya lesedi pina ke monate yagolo ya puleng phoofolo tsama le sannere ba jalo pelo ya go tla monate mabelo wa ka ya rategang hei ba buile monate yagolo ba le wena ka jeno ntumelele tleketlekere gore o re ise rato lena le ileng la re kopanya ga mmogo le ga re ka rua nanna le wena pelo tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhopu wa gaso nanao ke la gaola jale ke nako boela gape ka nnete ba le moifo tsatsing la go sasa thi bobjalo mabedi bo monate mananeng a tlalatela ka morago mona la ka lebitso ke mzwake kachela ke o sia matleng ke tshepa gore rateana nako e tlang o tla bontse o dutse matleng goreng ena boraro balwa ditaba tsietse mogoladi ga mofela ka morago mo o tla teana le moifo wa re tla balola fela ke thego iphakisi ke yana tla re bala ditaba gang fela ka morag mo o tla teana tselo le moifoa re a thelela afternoon trav tibos ga mmo le mole boe mmawele ya kgaolola yaya gantle o dimatlho gorra ke ya boraro thego iphakisi o re balela ditaba.

0: Babiru atsebele tso ya lesedi pina ke monate ya holo kamza heavy point utsama jalo oli sanere ba tla pina monate ba re mano metsotso ke le shipo metsotso letseng ka mora ho raya boraro phephihle ma mruka ya ratehang e re santsane gena le phephetso ya tekhniki fela he bana ba se ba sentse ba eme ka ma utuka nete ba ke nsa ho lwantsa e rata ba tseka di eme mona ke tle kere ana o hloka thuso ya ditaba tsa legeto Ofisi ya tax ombud ya SARS di tla ba Mimosa Mall go tloa ka la pele go ya ka la tharo Mphalane. Tax ombud e ka o thusa mahala haiba o na le tletlebo e e sa rarololwang ya SARS mme o tlhoka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya gago. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa legeto, dipotso tsa akhaonto le go ntšhafatsa dintlha tsa gago. Re fumane main atrium haufi le jet le foshini go tloa kala ka ora ya borobong hoseng wa isa goreng ya botshelela mantsibuya ga o kopano e e tlhokagalang tlogo le ID le ditokomane tse amegang ba lefa lekgetho ba botlhe ba etsa phapang ngwana mme di lokile ka tlhaotlha mono ke tso ke tsona ngwana mme
1: di a hula jwale
0: a di hle di panne ka botlhoko
1: a ka mora go wetsa mosebetsi o motle monna o thelele ka live re di mozaka ntwana e go tsana mozaka o no ka enka e ba o renga botlhano ma
0: a ngwana Jesu ne ke go hlwe o hlwetse nyenyana fela he ka o bana ke a vivide ya ha o no khona hala
1: o hana ke tsatsi lane tsatsi le
0: la bo respuku
1: no le bu ntsa hlophisa mona ona le ntsho molaitsa o tla kena le bu go tla kenya molaitsana ya
0: bana ba se sebetsa ga ntle ke le buile a holo
1: mosebetsi o motle le wena re le buile a holo fela mozaka
0: thank you
2: Na ke mothata go wena ntho ya go hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng go hlaiswa go bona. Na mohlomong phuteo di lokela re di signise di form gore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola kereke e qala gore o batla go hlaya kapa o batla go hlaya ba se kereke.
3: O so hlaya o na le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakae? Wena ntsa ga re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse sa iketse
2: ke go thabo ke ba ba ke ha o se nna le mo motho go tsaba ba tsetse ke
3: ba sale you say
2: wa makalo so ke re se bo nga tse ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: ka kwala go diena bo chaba ka jeno bile re kwala tshe ei mo sebetse o motle o neng wetswa ke ba sebetse mo hole rena ka jeno thulana maletsane ke utlwile o seng ba tshwere ka nnete tsena tsa bo chaba ba le batle ba sebetse mo ba pere ba gabile ka bo chaba ba bona
1: ke bona mo le tsona le heritage dance off ke ipotsa rena ma ke mang a ile nga tlula e ka mono e fela ke bona thulana le motle mebile ke ena a fitlheng o seng ke bona ntse a tlhophisa ka
0: monekea
1: bautlhile
0: basimane bolabasetle ga
1: bannaba
0: ntshitse tse mona tse mona tsa botšhaba
1: e mona tse tse aparwang le mese ya tsone
0: eetseba tsena o di apare
1: felaokekebe
0: ba bone motladumaelatlhe re a lebomsoakhea mosebetsi o motlhe ka nnete re lebile ka nnete re kope tshwarelo ka bothata bo bileng teng re ne re kala lenaneo mamedi fela re a leboa lefapha la rona la tekniki ba ile ba tlhaba potlaka ba itsolaka ka nnete matsatsi a mabedi jale ntho e ka re di nepagedi tšhela ga di soka di fitlha mane mo ge di tsebang teng fela ga wena o re utlwa jalo ka mo mamedi a re ra tšhelela re a tsamaya
1: o jale fela mamedi a santse a dumedisa jale ke lebo mawela topitopi wa fm ke laboraro ke laboraro mme go tlabile lona dihore tsa pedi fela ke dihoga tsape ke nthong e ne e khutshwanenyana fela lelapa atamela le wena o utlwa kgone go iphumanela tse e leng gore di teng tafoleng ka jeno
0: jalo ka tsholo top lama 7 ke laboraro le sa tlwaele ya mo mamedi ke a tseba laboraro o lebeletse boitekolo o lebeletse jale black excellence fela ka jano mamedi tla ba laboraro le o sa le tlwaelang jalo ka ga metsotso kere shomola metsotso tlhano pelo rabone mane mo teng re re buisaneng ka taba tsa botlhokwa gagolo nako eno rekuwe ka jeno lefapha lena la cocta leitse re akena mona re akena re a tshelela re kopa nako eno obane re tlhokometse re tlhilele tshwere batho ba bangata ka nako eo re kopa okela jalo re tlo buisana jalo le ntate sa kimoko ena ka taba tsa lefapha la gae la cocta re utlwe gore ke ntho dife tsa botlhokwa tse ba re tshwaretseng tsona mo mamedi jalo ka mo mamedi gore utlwe se ka fetwa ke taba tsa botlhokwa
1: mamedi botlhokwa gagolo taba e ne e leng gore e tshwere ke cocta ka jeno jalo ka ga e le keno dipakeng ya lefapha lena go tshegetsa jalo bo mmasepala porofenseng yane ya Freestata jale e tsa bonete ba go e se o fete e botlhokwa ka tsela e makatsang mme e tseditse wena ga o le motho e leng gore o tlhoka bodulo mamela he ke nako ya gago ena e na le molaetse ko fumaneng kwa no tswang e mong wa metswalle ya kare he ke kata o bulela sealemo ya gona jale mme ke utlwa go bua ka batho ba fumanang matlo ba golang ka tlase 20,000 ntibe ke ga ke tsebile e thole nna ke a utlwa ne ke sa bamela kana kono fela ga re utlwa dintlha mme ke a tshepa gore ke itse dintsha dintlha tse leng gore o tlo buega ka tsona go tswa go mong gadisa ke mokwena
0: mashoma mabedi le metse robong a fela metseo tsere fela letseo raboraro ke re atelela afternoon a drive show ke ditšhamotse jalo gedingka jalo go the birthday boy ya motshomogatua ke re atelela afternoon drive ke letsatsi la go tletela la kgwedi ya loetse ka jelo
1: Woo! What's up, Khodine? Ne pakisitse ona ka nnete la re ka ba ra reng yone pakisitse.
0: Mo tsane re mphalane.
1: Jo, ha o go sell this
0: stuff.
1: Mo tsone la re sa robala.
0: Sele mo se fedile.
1: Go tlo sa la re sa robala ke weekend.
0: Ene mo fero nga beke ne re ngona ke weekend teng go
1: lwela. Jo, ja ka utlo ya e be go to khona na. E be go to khona na.
0: Check TLB, that's the afternoon drive show.

0: le batla go jwetsa ntle.
1: No, e tlo batswa sa bonga.
0: Ah, ehle.
1: E tlo batswa.
2: O tshoje.
1: Ora, ha o shebella television o shebella commission ya madlang. O ithuta ntse tsenga. O gona o ithuta gore kutlisiso ya ka le ya hao ya lentsweleleleng ha ine o tshwana. Interference le ho buisana. Ha go utlisise ka o tshwana. Jwale ka nna batshwa sa bonga.
0: Mangane ngwaneso, ke kopa o bale dipapadi wena.
1: E tla batshwa.
0: Ha ke re ntho e tletseng ke o bala dipapadi yona ga itse diaka tsetse ding tse.
1: Ha o bongane.
0: He a tsa bongane ntho tse di bua.
1: Jwale mentsha. Okay.
3: A tsa dipapadi ho riatella le bongane Tshabalala.
2: Mo mama di ba tsebeletso ya lesedi dumela ho hle mo mama tsengwe le teng ke tsa pele tsa dipapadi re ya thella ke le bile ya go le bana ba se mama di ya ga diqale he ka tsa papadi ya bolo re mo soma wa atleti taba tse kgolo ha jwale ke tsere mbuka mo so ba se hlopa se mo le boemo ya se ratang ka o fitisisa sa Manchester City bo le rotho ka mora hore league ya manyesimane e fumana hore se hlopa seo se robile e menyamelao ya bo hlokwa bona ba haesale mabapi le tsa ditshelete di pakeng tsa selemo sa 2009 le 2018 ba fuputsi ba ke he ba fumana re se hlopa se sebedisitse di kontraka tse o sentsa nnete go ntlafatsa dibuka tsa sona tsa ditšhelete sa ba sa hlolea o sebedisana mmoho le bahlahlobi ba dibuka tsa ditšhelete di hlopentse fapaneng mane le kinyama nyesemane modula stulo wa league ya manyesemane Richard Masters o re sena se hlalosa hore Man City e sa le roba melao ya league bakeng sa nako e atamelang go ba dilemo tse le shome e sa le ba ra ditšhelete Sheikh Manso a hle a reke se hlopa seo ka selemo sa 2008 e sa le se iketsetsa re a tseba botlhe mane naheng ya England jwalo ka ha se apile league magetlo a robedi kaofela sa ba sa hapa UEFA Champions League ka selemo sa 2023 lalo jalo ha ona kahlolo e finger by finger e seng e diwa ofela kana mme se hlopha se so fui kotlo e finger by finger ofela kana he sa loba ho ntshwe ditaba tsena maobane ebile ho lebelletse hore se ipiletse se hlopha sena haufinyana mabapi le ditaba tseo ka ha se dumela ha se simolato mme pejana ka jeno ke ile ka ba le monyetla wa ho bala statement e sentsitsweng ke se hlopha mane ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba mme ho a bona la hore ha se dumele ha se le molato mme ba ikemiseditse hore ba tle ba phepetse taba ena e ntshweng jalo ke ba Premier League. Jale ke taba e leng gore e kgolo haholo e batla e le bohlokwa haholo ebile e ya bontsha gore dintho di tsamaiswa jwang di-leaking tse di mona go potolwa le lefatshe jale hlopha tse ding tse nang le tšhelete di sebedisa maatla a sona go hatelela tse ding jale ke mona he go a bonala gore obile le diketso tse e leng gore ga di a dumelelwa le dikontraka tseo seng tsa nnete tseo sehlopha se di sebedisitseng e le ga se etsa eka se fumana tšhelete ya sona go tswa go batsietsi ba ditšhelete ga ke e mong a sona ke ena ntseng a kenya tšhelete mona gore ba reke dibapadi tse kotsi ba lefe tšhelete tse ngata ba be ka nkano hlopha tse ding e be ba hapa league magetlo a mmalwa jwale ha o soka o diwa ka hlolo empa e bang se ka sa fumanwa gore se molato ka hlolo ya sona e ka nna ba ebile jwale ka se fumanwe se molato e bang se ka sa hlolea nka hla ka tshojwalo boipiletsong ba sona ka hlolo engwe ya sona e ka nna ba taba gore se nkelwe dintlha e le ha o kgutlola morao nakong ya dilemo tse le shometse e fetileng ke bone batshietsi ba bang ba sona o social media mane ba sentse ba re se lokela sehle se ipe hantle goba se ka nna sa theoa sa qetela se lo bapala le kenye e tlase fela re tla di bona re tla di beya leihlo ga re tloa moone mamedi re ke ena o tsa papadi ya rugby sehlopha sa Bulls se tlo teana le phepetso e kgolo he moqebelong ngwana o re yang gona ga se thulana le sa Munster papading ya United Rugby Championship jalo ka ga se tlo bapala ntle le diforose tsa hlopha sa Springboks ke bua ka Rowan Norwich ka setana le Will Collow bao ka bobedi ba atisang go itshupa ga re tla tabeng ya di-set piece mokwetlisi wa sehlopha Johan Ackerman o dumetse gore e tletsela eo ba sebeditseng ka yona nakong ya di-scrum bekeng e fetileng ga ba ne ba tlhola tlhopha sa Zebra ka dintlha tse 47 go tse 13 e ne e sa tsitsa ebile dipenele tseo ba faneng ka tsona karolong ya bobedi ya papadi di ile tsa tlhagisa segeu mane go tight head prop ga re sheba sehlopha se shebile gore se tle se sebedise dibapadi tse dingwe bakeng sa tsena tse e leng gore dikeketsa ya bateng tse kang Reinhard Ludwig e ka setana le JF Van Heerden mme go lebeleletse gore o tlo shejwe gore na e batla sebe sebetsa jwa me potse kgolo ke hore e be di papadi tseo di tla gona ho bapala hantle le ho sebetsana le lebota la hlopha sa master kapa che me karabo ya potseo re ka nna ra ifumana nako nyo ho phatlalatswang se hlopha la bone lena le hore yang ho lona pile ho kenwa papading ya ka moqibelo ha re di kwala ka tsa papadi ya cricket ho bapala papadi ya utletela ya ODI dipakeng tsa se hlopha sa Africa Borwa le sa Australia yone ba palo ka mona ka poch me ha jwa le re sheba hlopha sa Africa Borwa si le sa palo tso me sa kgetha hore sta khala pele sa Australia ke sona sentseng siwotla se sentse di rane tse le kgolo le mashuma mararo se lahletswe ke di wicket tse tharo over ke ya bo le shume le nale metso e robong felona pedi re tla bona he rona be papadi ena e tla tsama jwang ho pula hore ke itse sa pa sa Africa Borwa se se sentse se hapile le totolo lena la dipapadi tsa ODI ka ha se hapile tse pedi tse qalang jwale ena ke ya ho qetela e sempa fela le ya ho phetha mosebetsi e bapalo ka mona ka Potchefstroom ke tla khutla ape ka tsa bobedi metso tsong e mashuma mararo ka mara hora ya bone ibile tsa beletsa ho qetela ka ha ka jeno hona le khaso ya papadi ya bolo e ka beng le pakeng tsa se hlopa sa Eritrea le sa Africa Borwa papadi ke tsa ho phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 lebo ditibos ke tseo
1: o go tshebele mihopena mika na ke tla ofapa nomo go fela wena no kopanye mo FIFA Club World Cup 1 UEFA Super Cup 1 sele 2 UEFA Champions League 1 e sele bokae 3 okay FA Community Shield 3 ke bokae ke 6
2: yeah
1: FA Cup tse 3 ke bokae
2: 9
1: League Cup Carabao Cup tse 5
2: bo nna we 20
1: 9 plus 5 ke bongane mo
2: a kere ke 6 ke 9 plus 5 ya ke 20
1: 14 Premier League tsa 6
2: tona we 20
1: dilemong tsa le shumetse fitile Manchester City hapile mehope mashuma mabedi 20
2: jale ke tlapa e ratwang haholo ke lebza
0: Kutlwile story se o se bala
1: e ka tshwasa ba bangata ntweni e ka tshwasa ba bangata
2: a wa tseba ne ke batla hore
0: mmamedi a hlakele
2: le ho ba hona le batho ba neng ba ga ba utlwisise hore e hlalosa e le taba
1: ka tshwasa hlopha tse ngata ntweni
2: hore leakeng tse dingwe sejo tsa jwa
1: he mona jale ha ba ka ba kgutlela morao ba nka di-points ba tlo nka mehope 20
0: ba isa kae
2: ke a bona ya mehope 20 nahana me hope ya di leak tsena tse ba di nkileng
0: o go tsala
2: ba o dwale ga ba thola ga ba isa class leak ni
0: tsa class hey de ba go nna la ba pala hle di togo tsa fa
2: bala e tsaka ta bona botlhomo ba tla e phepetsa
0: di togo tsa fa go ska
2: ele ke bo le bala tedi ba se tlhopa sa Chelsea ba se ba apesi tedi ba pa di
0: ka
2: ka ga tlhopa sa Man City ba go tlhinkela bana he go
0: ao ao momos number 2 sense ba batla o puta a ya ba no khona la
1: ke
2: pikela batho. Ke le ya botsa go batho ba le challenge ba se bo di sa batla bona jwang. Bolomo.
1: Jo.
0: Ha ke a ke o ke o lukile.
2: Ah. Ana le tsena ya tsa le bolomo fela ngwana.
0: Ke tsa le bolomo.
2: Re go re ba piswa le batho ba mehato e le emihlano ka pele shume ka pele ruru.
1: Eh mona. Yo.
2: Ke go lokela ka tshwane le bona.
1: Bong re le buile.
2: Le kgile bana beng.
4: Selemo se fitlile. Mme ke napa o ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana tiles tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka tlase 74.90 per square meter. Ho fetola sebaka sa hao. Ntle le itlhotlhora pokotho. Nka khombe ya pente ya value cover. Emerese e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sana tsore o ntlafatsa. Wa aha. Ka ba o fantlo ya hao tshebe ho e ntsha fela. Top Tea Tiles ina le tsohle tseo di hlokang. Ka theko se tlase. Potlaka. Sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles. Se fana ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
5: Setso sa ka puo ya ka station sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa

0: setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona lebo se kgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
2: 082 365 6565. All White Total Praise and Worship kama na kamea Tony fitile teng mutsherwa ka jeno fitile teng ka bona ditlhophiso ka bona ontso hlophiswa ho sejetswa ne ke le mono ke lo bona lebo le ntate sekgobela ayayayay mamelo ska fito ska ba fito etsa ba ba rufumana ticket ya top number 7 re lokela be re buisana jwalo le lefapha la cocktail empa head ntodi se di hlophisitswe ka tsela engwe re tla ebella ka thuko puisana yo
3: ho jwalo fela ga itsela motho moho le mo amedi fela wa tsiba he re ratela afternoon drive ke mo thuto tla iso le sedin le buithabiso di botswang teng mo amedi ha jwalo metso tsuke le shome pele re fita o re nyane ya bone ke a tsepa go ntsona tifetse mo dutsing teng tle wa tsiba hella bra re tsena re rebele so re di tshohlang ke re tshware mona re tshware mana fela ke nahana mo re tla o lukisetsa ha ona hore ke kekeng ga se bui ka letho
2: ke tla o lukisetsa re ka tsema tsedi ntse di ntse o di lebelang ho loke se hloho sa letsatsi re sheba taba ya buitekolo empa he re le ra sitiswa fela ke yona ntlha eo ya hore ho ne ho rekuwe re ne re lebeletse hore to buisana le lefapha la cocktail jwalo ka ha so re hlokomela hore dintho ka nete di ha di tsamaye ka mogore ne re lebeletse ka teng jwalo o re tshwarele mmamedi jwalo ka tsho lebo re tla bona hore na re ha re no sia morao hausali
3: mm ke ke ngwa sala mmamedi ha re khutla fela mona e bile ona le mthongwe tlang

0: Geteni le chike ba re urumanya ho le se di FM ba di bitsotso ke tsiletseng pele re fitla re nyane ya bone 0860003084 ka ba 0797585066 ke WhatsApp ya rona re ke no buite ko lohle moamedi le ha re le morao na kong a re tla e hula ba neng ka morao ho mona ka nnete ha ke freestyle jole tsa bone tibo go o se fetuke se khutana sena sa rona ka jeno sa buite ko
1: re tla tsama ka yona ka morao ra bone ho re nka tsa hore ya bohlano go itlisa hore
0: amen
1: jwale ha o lebelletse mino wa no phidisang ka hore ya bohlano ka lebaka la hore re nga bohlano re aso re tla nka tsa hore ya o re itlisi
0: hore amen
1: be re sentse re nka tabene re tsamang ka yona hore ya o re matha matha ka yona re tsamang ka ba efimu la studio
0: hey mo be jabe re se re nge thatha holo Hey, ithatha ha ho lutafere tsireng. Me mona re bua le baruti ka jeno. Re bua le ba etapile ba dikereke ka jeno. Ke a opola ho la ka ba le trende ke lengetsa hala Facebook mona monotwe. O so go moruti ka 25 years hamba o ye sekolo. Make re wa opola ho ile ho ba le baruti ba bangate ba banyane ba tlase dilemong bo ileng hore ba ne ba ba le dikereke tsa bona mme ho na le baruti ba baholo baruti ba ileng hore ha e sa le ba thusa thabo morutageng ke thusa ngwana enwa ke lebelletse hore ha iphumana ha hola ka panta te modimo a lukisa dinthotsa hae ebe ke yena a tla tswela pele ho thusa bana ba bang ba ka haro kirek fela o fumane hore tsa maonya leeto la thabo thabo ha iphumana gae next sharp Nak sharp nga panka kireke nyongwe yena ene ke kena moneng ke fumana thuso teng mo hono ngothu bana ba hlokang diete ba ke a difua sekile sharp ka yona sekile sharp
1: hona le nako mona mo re re bua ke sa hopola ke se hlose fe mme moruti skitu la romela molaetsa re se hlose na se monate fela bophelong o skibe wa etsa dintho ka tebello o lebelletse mme nako ngwa se taba ya ho lebelella ha o le moruti o phetha thumo ya go fetola setšhaba go fetola bophelo go etsa bonnete ba hore tikuluho momo phelang teng kapa batho ba phelang momo leng teng ba bone lesedi ba phele bophelo bo itseng mme o fumane hore ka nnete wa di disa nkutsena o lebelletse hore ho ateng ha tsona efangge ditlata le bophelo bo nepahetseng botlata o fumane hore o tsetela haholo ho sebeletseng hore mohlapuna wa hao o bonetsele impa qetellong o fumane kare mosebetsi wa hao o fela ene le fela ba bang ba bana ba o ba hudisitseng wa bakolobetsa ka jena ha hona le batho ba yemeng ba le kgahlano le kereke ke bona ba yemeng ka pele ke bona ba yemeng ka pele ba rohakang kereke ke bona ba yemeng ka pele ba rohakang mosebetsi wa hao o etsang bana ba o leng wa ba kolobetsa wa itela wa bantsha wa re ke batla bana ba bone lesedi
0: fela hona le hore ba bone lesedi ke bona ba leng hore ba tlisa lefifi ba tlisa ditsheolo tse ngata mekerekeng ya hao
1: a re ke re fumane melaetsa di voice note re ke re letsetso ke baruti fela ka jeno hona le baruti ba ntseng ba le banyane dilemong jwalo ka o tsholo lebo ba seng ba entse mosebetsi o moholo empa ka jeno ba ne thabo o lahlile tshepo o sebila nyatsa lona mosebetsi wa ileng a wetsetso ke monti sebila o nyatsa lona mosebetsi o hobane o ile a gelo a thella a ikwela boyene ba hae me hona le dintho tse ngata tse lefetang o tsona bomme ba ruti bontate ba ruti di bishop tse tsejwang ke lona fela tse ka reng ka nako nngwe le malapa lona ha di tsebe malapa lona ha di tsebe ula wa leka ho boloka lelapa le itseng tlhalo e qhoma ka hare wa leka wa lwana jwalo ka moruti ka jeno ho sutjwa wena ka monwana hore ya re tina ga gwana tina ka patina ke nthotsa ka di ka lebaka la hao fela o ile wa itela wa leka hore ka itshwara nthwena ke itshwara itie ke lona ba tsebang diphepetso tse lefetang ho tsona bohloko bo lefetang ho bona dinthotse ho sa buing ka tsona hloko neng o le moruti o fumane o nyatsuwa fela ke tshaba ba rwa ba boholo ba batho bano khale khale o ba sireletsa khale o balwanela bophelong ba bona ba bang ba bona ba hula tse ba eme ka pele ba roha ka kereke ha ba tsebe hore nakwe ba le banyane batswadi ba bona ba ile ba batlisa hore ba rapelle ba phile ba ne ba kula
0: yo
1: ha ba tsebe hore tikile ka kula motswadi wa ka nkuka nkisa mo ruti kereke mo ruti a rapela ka pele.
0: Hey momedi e thata ho loka jeno fela he re lebeletse ho tla ho bo me moruti bo ntate moruti ba tia koni jolo jwalo
1: ba itapile kereke bana ba ka jeno re ba shebang e ka re ha se letho re lebetse boitelo ba bona motse kapa location kapa motsana o snang kereke ka pa o snang mo hutweng bana mona re holetse mana ntate se budimane ene le muruti mo re holetse mo ka ofela me o bona halofu ya rona e ka re mohlomong re gone o bona le sedi re lewa monna mo le aba putile ntate se budimane mkhukung wae wa kereke ba kena ka mono sa ba hudile ka jeno ba gae ewe tu tsa ka mkhukung mo jiso ngo re lo kerekela mo o ke nye ntho mo kenya mosio
0: ai wena ba ai wena I could jo mohamedi hai o need impone mahlo ho ga ke a bona ditaba tsa ho ga bona o di balwa ke sibuhudi
1: mosio wa tshweu

0: Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya bone ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bohlano ba na biso.
1: Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Tembisa. Tshobale mmotlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
2: Gospel Wednesday.
3: Kosa ya?

0: Mamedi spirit of praise mati mabi na moya waka ere be hantle mahloho metsetsong re shumela metsi medika mara hora ya bone ya ntumela go feta ba bohloko kina mamedi o ke laboraro la jackpot ya loto laboraro lena o na le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 26.5 million ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna e ba wena Shabela ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro lona lena ka hora ya borobonga mantsibua ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelanga ba Afrika Borwa ei wena mo mamedi lutho ya naha dipapadi tsengata menyetla mengata di milione tsengata hopola dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme dibapadi ka boikarabelo the national lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya
1: Thembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: thabolelebu kgotsong thabolelebu ke Bishop Koloko Hey, taba ye le bua nyewe ka re le ka thula. The very same people ba ba thusang ba thusa wa tsen thutsana go fela ba bona ba mangkhahlanong le mosebetsi wa modimo.
3: Khotso abuditabo, khotso ausilebo le bua le moruti thambae mona Belkomo. La tlala bua ntle bohloko ka mogomakatsana a. Ke ne ke bua le mosadi ya ka le bana ba ka di hara time ke re tseba ha e ka ba se teng sega se ke nang le sona ke motho e ke mo rapeletseng o fumana ntate re ile all out ge rapeletse setšhaba sena sa date modimo ba bang ba thwetse mesebetsi ba bang ba ne ba kula le mafua o dingaka di ne se di beile le diteiti tsa rona ba tla shwaneng mare ba fole ere motho ha khutla mo nne ntate aba bolela gore o le selamusi aba bolela gore o na tla nna fole aba kenya phuto yengwe moya gore e o shebeka le hlulelwang ha ke so bone pitso e bohloko jwalo ka pitso ena na yo ntate modimo re bitseditseng ka hara yona ke na le 10 years ke le ka hara ministry ka mona ntate wa ka empa hanga ka o bolella hore ha ke soka ke utlwa motho le a le mong ya ka tlang a re moruti thamae o kile wa rapela ke a leboga empa o sotla bona fela ka diketsahalo gore motho enona o hlonolofetse motho enona o fodile motho enona o thotse mosebetsi motho enona ntho tse ntle tse bangwe na tlile go tsena a tlotla a kopa thapelo ka tsona o se di bona fela tsa mamane ntho e botlhokola o qetela e mong a ba o botsa re gana ke ne ke o bona kae ko o itlo o ipotsa gore na ga bana motho yo o salebetse gore neneng kile ka morapela o sa botsa gona gana ona ntsebelela kae kore ke ujetse ntho tseo ge fetang go tsona ka le bahlanka ba ntate modimo ga o se bone ntho tse bohloko wa kalo empa he le ga o le jalo lona bana beso modimo wa kgotso ke modimo re tla di bona motlhakotulo ke a leboa modimo a leetse gantle ka lenaneo leo amen

0: 사찰이
1: Tu es ta mairie et ta camoufle, comme on met à tout. Aïe!

0: Mashabela Khalani, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Ziko Sithole le Baba. Minyako ibulwaka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa rimetse comedy show. Rea kufa se.
1: O tsere dresse ngwe sa lae rukisha ko swaiti.
2: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle, empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Gospel Wednesday.
4: Ke kopa ke be mo hlokala bitso. La botsa se tlosa bohloko. Ba tsaba mo molegeng bana ha ba tsebe hore ba tsogi bana ba ba nka ba ba isa ho mo kuti ba ba gatella ba ba hantle ba tsena na ba mo kuti ba lalla. Ba le la bosudu matshare kana go nngwe e be modimo wa ba gohela e be ba lokolo e bitsa ha di jalo ha na ha ile mo tsadi o gapeletse hena lapala ha e ka fela ba lokoloile e be ha ke tawo go tla o hoya a o hoya a o hoya a bile o hoisa ka batho a sa sa batlo ba batho ba ka lo fumana thuso ya e fumane go tswa batho ba jalo fa ke re la bua ka seo se bohloko nna nna le nako e ke ke tshwere ka nnete modimo ena yona e kare ke re ke se karolo ya yona e be hanta ka tsela la bona bona ba hore ke ipone ke le mogodi ho bana ke ntho e bohloko ka tsela e kgethang a tsama thabo le bo ha le tsebo hore hona be le tsena le ka lahlehelo ha ba hlelwa ke mo le ka ntata ka lahlehelo ke mme ke fumanwe mme a lahlelwa ke molekane wa gae ka lebaka fela la gobaneng a naisa a na lokolola maphelo a batho a na thusa batho dintho tse tsalang tseno bophelo baka fela he taba ena ga se gobaneng batho motho a ikapelana seterateng kwana ba se banne ba ka bua seterateng nna nkebe se ke e lahlile e ba se nne o jang modimo nkebe se ke e bitsitse gala gampe se ke ya gobane le yona ke ya sotla o phela ga bogoko o phela ka ga letlhoe o phela ka ga dikgoboso ko ga o phela monate ko go jaga mafumola otlhe mogana jesu kereste a lang a jaga tsamaleto leno
5: thabo le lebo bana beso dumelang bana beso nthuse re kopanang le tsona dithata re le baetelelepele ba setšhaba sa ntate modimo re kgethiwe ke batho ba ntate modimo re thuse setšhaba sa gae re kopana le batho ba ntate modimo ka mefutafuta bana beso e mong ira o tata go mo thusa o fumane fela a sa o tšhentšhetse fela o ipotse gore na jwalo go etsaetseng ga go bua le ena o fumane fela motho ao araba jwalo ka mokgo yena a batlang ka teng ka nako o thuseile ha na le yona tanki eo ya gore a tlo leboga a kare fela ke a leboga ke thuseile mme o nthusitse ga se ka rona ke ka mogaua ntate modimo ke ka maatla ntate modimo a beileng godimo a rona fela bona ka motlholo mongwe ba bona e kareng ga ba kare fela baya motho a kare fela wa leboga go wena o tla ba sa o entse morena ke a leboga bana beso ka setlho se na le a fodisa ntate modimo a lehodise a lehodisetse melekomeng e tlang amen
6: amen mme re a leboa mamedi o ko re letsetse re a kopa re kopa o ko fe baruti ba etapeleo seka letsabatho ga ba tshwara o se moruti kapa o se mo etapele kopa re ke re fe bona fela ka jeno sebaka
7: momedi moyeng kgotso
8: lekanbe
7: re te lekan tate
8: kembe
7: ke mme moruti
8: ke moruti motaung be waka
7: ao moruti motaung kena go tsona tle
8: wa tseba bene o ena ya boruti e thata
7: a ntle mama
8: le bua le ke bua le lona ke ke dutse ka baka la batho kereke diphuthewo abaka la bishopo ela re ha ba archbishop wa rona a soka hala ke sa re ku
6: mo timo ta o mohala ha wa tsa jwa ha re sa utlwa o go re tshwarele moruti o go re leke o re letsetsa ape ha re sa utlwa ho hango ke a bona ho utlwa ke network
7: ke network
6: ke network
7: le rona ka mona e mona ke mo engotso
8: le ka nne
7: re tle le ka ndate
8: ai wa tsaba ne wa ka so se le tshwarele se go tswa ke hopola ha ke tlohela mosebetsi wa ka wa bo teacher ne wa ka a re o lo ba mohuti o tshetso jo tsa ba o fepa sa tin le nana ba o kileng wa ba thusa o kileng wa tsamaya le bona gohlo ke bona ba o shabang hampe ke bona ba o buang ke bona hey ebile ke seka meogo a kiwa ka yona
6: pepi ndate pepi
8: ebile ke seka meogo gore ba bang ba rona I remember gore nna I was only 28 a ke tlwela my full time teaching job ke kena boruting ya ba di ntho tse tlang ho motho but also le rona re le ba ruti a re ratane gobane re lastellana ka tlasa dipele nna ke tseba gore motho a ileng a nrotloeletsa ka taba ya boruti e la ba ena motho a tjekang a mpepesa ka tsela tse ding tse jwang
6: jwangjwangempa
8: he modimo ntse le modimo go le jwang
6: re a leboa ntate moruti re a leboa ngwaneso re a leboa
8: modimo e ntse le modimo
6: a te bophelo ke ntho e jwang bane
7: ya o mayang kgotso
6: dikgomo ndate
3: ke moruti motaoe lefatsheng la truto na dikgomo
6: ndate
3: tibose setlhoo se le setshwereng le tshwere setlhoo se mataolo ebile se leng botlhoko wa golo le go ja re tseba gore o thusa motho a se gakalo ga se gore ga o le moruti o tshwanetse o dule o lebeletse gore o te o lebue empa ntho e kgolo ke gore ga o etsa ntho o bo lebeletse gore le batho ba tsebe gore o etsa ntho le motho o etsa ntho yena a be le kanamelo kapo a be le teboo le ga ka ba le teboo boene empa wa bona tibose ditshebeletso tsa rona jo kgolokgolokgolo ke gore le gona re le baruti antlentle ga re na lerato bakeng sa gona re le baruti ga o ka thola wa sheba tibose ntho ke ka go tlhalosetsang yona ke gore o shebe dikereke tsa rona ke nyenyane nke ke wa bona motho a nang le tšhelete ka rotlhete tsa rona because ga o motho o tlata o mo thusa o tlata o mo etsa gantle o bona e kareng dikereke tsane tse nang le batho ba nang le tšhelete ke tsona kereke tse e le gore di betere o feta kereke e le gore ile ya mo thusa ya montsha mo a neng a le teng rona mosebetsi wa rona re utlwa gantlha paulose a re ba nang le maatla ba tle ba thuse ba senang maatla so gona maatla a rona gangata ke go phamisa batho ga ba se ba phagale ba tloa pela rona ba ya pele bathong ba betere ba lekanang le bone ga gona batho ba nang le tšhelete ka go dikereke tsa rona ka lebaka la gore ba batla go ya bathong ba leveleng ya bona ya but le mogena jeso le ena o ile a etsa mesebetsi ya ga mekutu ya kaofela ya go bontsha nnete ya tlileng ka yona lefatsheng empa ga gona motho a ileng a mo putsa ka nnete gobane ebile a qeteletse re mmona a le sefapano
6: su
3: ga re le baruti re tshwanetse re tseba gore ga re a tshwanela go leboa ga tshwanela gore re lebelele re tla leboa le godimo
6: re a leboa moruti
3: ke a leboa ntate
6: re a leboa hona le ona le ntshwe ngwe bueng ke mosebetsi mo le rona bongane a re batswadi ba neng ba rapella ntate modimo ka lesea ba kopa lesea hona le nako mo ba ileng ba ya kerekeng ba ile kopa bobedi ba bona gore ntate modimo ntate moruti re thuse o re rapelle gore re fumane lesea mme ka mora tseo tsotlhe tsa etsagala moruti a rapela a etswa ditshebeletso tse e tswang tsa kereke eo la e ba teng lesea ke lona kajeno le emang ka pele go reka moruti ga ke ga letse ke lona motseng mona le emang ka pele kajeno le thua festege tsa kereke
7: yo
6: sea leo kapa le utswa dipika tsa kereke
7: ba
6: utswitse janerator maoba mona grace maobane mo maoba ke grace Moruti ha botsisisa uti mushimane no ke mangwe tu ke thabo wa wa le wa lebu malebu moruti a hopola go lebu ulatla mona le montse 15 tse 20 tse fitileng ka mogapella o ha e ba teng thabo o ke yena ino a tshwatlang kereke
7: mme vumane go o nageletse le ka moruti moyeng khotso
9: le thabile le go
7: le kae
9: bobe private mara sendin
6: ora tsara jalo private ka moka khiso go tshwareng that a o sa ile kae
7: My own hotel?
10: How is it?
7: Reganded.
10: Hey,
7: Dad.
6: Erkupa, we be. Okay, to speak a Mutuaga, Ibata is out to Alan. We are Tamitimulum.
10: But you drive and look in
6: Oh, Ibata Ulu, a fellow relic, a relic. ke nna jalo ka sebudi nda amen muruti re lebo muruti a be ntlhatsa bohloko bana e muruti a be ntlhatsa bohloko e muruti a tibisa ke pi bana are le rona richebe re le baitapele richebe re le baruti gore re la hlakae mme ke rata nthwene o bile muruti ya go bontshwa e bohlokwa go lontho go bontshwa wa bona ha o ka wa bulela gore le wena o ka bontshwe wa bona o ka dumela ntho gore le wena o ka bontshwe rile re hole Hare di papa ding bongs.
11: Atsa di papa di horiatella le bonga ne chabalala.
12: Ke le bile a holo bana beso mama dikitsa o qetela kwa no riatella ka lebaka la gaso ya papa di ya bolo ha re qale jwalo ka tsa papa di ya cricket re ka mona ka Potchefstroom papa di tenyentseng ba palwa ke o qetela ya ODI le toto la tse tharo e di pakeng tsa sohlopa sa Africa Borwa le sa Australia se tetseng kwa no lapeng mme a jwale sohlopa sa Africa Borwa ke itse sile sa palo tho mme sa gethe ho tla gela pele ha jwale sa Australia ke sona sentseng sotla se sentse di ranetse le kholo mashume a re bongana le metsurobedi se lahletswe ke di wicket tse nne over ya bo mashume mararo na metsume thataro felwana nne mme re tlhatlhe re ba one gore na a be papadina e tla bapalwa jwang le gore setlhopha sa Aforika Borwa nakong e o sekenang he e bang sona se o tlang gore se tlatlhe se sebetse jwang papading e ne ya go qetela le go jache se se sentse se gapile letoto le na la dipapadi tsa ODI jalo ka ga e le gore se itlhomme pele ga jwale ka dipapadi tse pedi ga tlhopha sena sa Australia sona se soka se gapa papadi le ga e le le nngwe ga di qeta mona ya se ditlhopha ka papadi tsa ODI go tloga godinyana e thwasang gosane di tla kena jwalo papading tsa teko tse e leng gore le tsona ke tse ding tsa tse shejweng ka tšhantšhelelo agolo ke barati ba papadi ya krikete ga re kena go tsa papadi ya bolo mokotlisi wa Bafana Bafana Pitso Mosimane o lelisitswe setlhopha sa naga gore se lokela go ela tlhoko forose ya mane nageng ya Eritrea e leng Ali Suleiman e leng gore o bapala papadi ya bolo nageng ya Egepeta papading ya phidimaneng ena ya go phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 o Aforika Borwa e tlo e bapala jwalo le tlhopha seo sa Eritrea mane Cairo Suleiman o tlhabile dintlha tse tharo nakong eo tlhopha sa naga ya bo se neng se gagatha sa Eswatini ka dintlha tse nne go e le nngwe papading ya magatlhelo wa selelekela gona dipapading tsa go phunyeletsa e bapetsweng pejana selemong sena sebapadi sena sa dilemo tse mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng se bapala ka bogabone bone ba e sale mme se tlaba dintlha lenyelenyele tlhopheng sa Almazri se bapala le leaking ye golo mane Egepeta mme se shebile gore le phirimane nyena e be sebapadi se e leng gore se ba lenyokonyane jalo ka ga ebile se tlabe se bapalela lebaleng leo se tlwaetseng go bapalela go lona dipapading tsa setlhopha sa gabomane sa Almazri a ka re utlwa gore mokotlisi Pitso Mosimane ga bua ka sebapadi sena o di beile jwang
13: But they're a striker who scores all the time. The guy is even playing here in Egypt. He's a top scorer. He's fast, and he shoots from any angle, whether left or right. It's deadly on set pieces and penalties also. So, yeah, one important guy we have to be very tricky. We have to look after.
12: Bafana bafana he batlo kena papading ena ntle le dibapadi tse pedi tse ileng tsa utlwa bohloko papading ya bekeng e fetileng ha ba ne ba hlola tlhopha sa Guinea ka dintlha tse pedi ho e le nngwe dibapadi tseo ke Tebo Mokoena e ka setana le Aubrey Modiba papadi eo he e tla thagoa horeng ya botshelela mme o tla hasetswa kwano ho Lesedi FM ke Mr. Kulta Bokofa a tsamaya le mohlophollimo le Molefintseki ke papadi ya Group D pakeng tsa sehlopha sa Eritrea le sa Bafana Bafana a ka re shebe he mamedi mekgatlhelong ena e leng gore ho so bapetswe dibapadi tsa bobedi ona hore be ye mejwang ha re sheba di loko tsa yona jwalo ho group A se tlhopa sa Morocco se itlhomme pele ka dintlhatse tsheletse maemong a bobedi ke tlhopa sa Gabon ka dintlhatse tharo ho group B se tlhopa sa Egepeta se itlhomme pele ka dintlhatse nne athe ho santse ho setse papadi e tlameng le pakeng tsa tlhopa sa Malawi le Angola jwalo ka ha ile hore tlhopa di pedi fela tse seng di bapetse papadi ya bobedi mo ho group B ke tlhopa sa Egepeta le sa South Sudan se mo hatleng maemong a bone sona se soka se gona ho bokella ntlhale ha ile lengwe ho group C nga khota vuwa e maemong a pele ka ntlhatse tsheletseng maemong a bobedi ke Gambia ka dintlhatse tsheletseng mona ke mane mona le sehlopha sa naha ya Ghana se hlotsweng maobane athe ho group D teng papadi tsa bobedi di ka bapalwa ka jeno le hosane teng mono he sehlopha sa Afrika Borwa sentse se itlhomme pele ka mara papadi lengwe ka dintlhatse tharo ho group E sehlopha sa DRC se maemong a pele ka dintlhatse tsheletseng maemong a bobedi ke sehlopha sa Zimbabwe ka dintlhatse tharo group F sehlopha sa Benin se maemong a pele ka dintlhatse nne Burkina Faso maemong a bobedi ka dintlhatse nne group G tlhopa sa Cameroon se maemong a pele ka ntlhatse nne maemong a bobedi ke sa Namibia ka dintlha tse tharo athe ho group H ke sa Uganda ka dintlhatse nne sa Botswana se bobeding ka dintlha tse pedi ho group L man sa Algeria se itlhomme pele he se re shebile nako mo mamedi ka dintlhatse nne athe ho group J sa Mozambique se itlhomme pele ka dintlhatse nne group K ke sa naha ya Rwanda ka dintlhatse tsheletseng ho group L ke sa Guinea-Bissau se makaditseng sa Nigeria maobane sona se itlhomme pele ka dintlha tse tsheletseng dibile a kalotso ke neng go tshwaretse tsona ha re kopana o sane hore ya thella go tlaneng sa dipapadi bana ba e sukitseo
14: dibile bonds
12: ke o taba
15: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
14: Matsatsi a 90 wa haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp ka baka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke. Ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
16: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99. Ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99. Ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
17: Gospel Wednesday.
7: Agule bo holo tibla bo ho le wena bongzi tmo mere re kena jalo ka N3 northbound ka mora ho More Fontaine Road R25 le pelote na mmila le kwetse ka mo ganna ga kelo hloko hona le lori e mengxegenene ka hare ho mmila ra feta ka mo ka mane ka N1 southbound ka Flying Saucer interchange ho renye fitileng hone hona le koloi e hone hona le kotsi ka mo no fela bona le hamalo la hlateng a hlekile mo wamedi me ha jole se pitipiti se phala ha monna cha N1 northbound pele fetsa jalo Harsfontein Road le pelote na mmila le kwetse ka mo ganna ga kelo hloko hle hona le a kotsi ka mo ra feta N1 northbound pele fetsa jalo Olifantsfontein Road le pelote la mmila le kwetse ka mo no Mohamedi bona na ha hona le kotsi a mamma kolo ya mmala ganna ga kelo hloko le belletie iso e matla ke ne go tshoretse ha kana ka jeno kwa ho ratela traffic di fumana o sane ha metsotso ile mashume a mabedi metso metlano pele go fika o re nyane ya bone ke hashtag ratela traffic.

0: Modimo wa kgotso a le etse hantle bana beso. Letsatsi la kajeno le phehlile leqhepe le leng la maqhepe a bohloko mo bahlanka ba Modimo. Le ha re tseba ho ntsona le ba bang ba ntseng ba sa etse dintho tse hantle. Mare ho na le ba bang ba ntseng ba dutse. Re na le matitjhere, re na le maponisa, re na le masole. Bana ba batho ba rapetse ka thata, ba itima dijo, ba itima mabaka a bona, ba rapedisa rona. Empa ha re kgutsetsa ho bona, re ba roha ka mare. Taba ena ha se ntho ya e ntjha, ke ntho ya kgale. Sheba leeto la Morena Jesu, sheba leeto la Dafita, sheba leeto la Paulosi ka morao ba fetowe. E ne e le Saulo ya ba Paulosi, ha ya ba maeto a bonolo. Mare Modimo wa kgotso o tla ba le bona baruti, ba tla gatla ba lwantsha, mare ke ke ra ba hlola. Re tla etsa tsotlhe, empa re ke ke ra ba hlola. Modimo o tla ba tshireletsa, bane o itse lentsweng la gae, ke tla ba le lona.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, go tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe go thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Best deals ever.
3: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 399. O boloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
4: O re bitso tsokele show me pele re fitla go nyane ya bo hlano ke that afternoon drive re saletse ke yona mitsone le show me fela mo re rena le wena ka jeno me he re letsetse ho 086 ya tsepa ga tlanka maikutlo a mmalwa fela ho tswa ho baruti 086 0003 084 re a utlwa ka nnete bo mme ba bua bo ntate ba bua ba tshwereng diphuthi ka o fapana mme o bohloko ka nnete ho utlwa motho a tshetsetswe mboemo bona e ba ka nnete ho na le nako le yena a le malang ha kana mme a ntshwa kotsi ke batho be leng hore o ile a ka ba bea matsoho a ba lakaletsa botle batho be leng hore ba ile ba tla nako tseding motho bile a sa kgone le ho bua fela tse ba o bua ka bakala motho eo moeng khotso.
5: Hello, Lebo.
4: Legana re?
5: Malega.
4: Repeat.
5: Re khona ma Lebo, se tlhogo sa lona ne ke le ruti bang kutlile mo morantande.
4: Eh, moguti.
5: Se tlhogo sa lona ne se tla se khalemela le ba ruti gape.
6: Mhm.
5: Lebo le ba ka kile o ka fika wa dula o itumetse mo kerekeng. Gona le motho o tlhokofetseng wa kwa lona. Ha tshwanetse moruti a ile mo bolo ka moruti a ba phetlhola dibuka. Are motho ona o ne a kolota 12,000. Meanwhile, motho ona ka fa go batlagala 4,000 to between 2,000 and 4,000 ya mokoti family e mo mathateng. Wa tlhaloganya ntho eo? Ana hona le baruti ba bangwe ba ileng gore ka mogare ga dikereke tsa bone ba na le bo no body le bo sambodi. So baruti they got to stop that. Gore ba tlogele gore mogare ga dikereke tsa bone ba nne le bo sambodi le bo no body. Wa bona ntho ba bangwe ha ba tlhaga ba be ba fiwa a broad smile. And then ba bangwe ga ba tlhaga ba be ba bonala gore no ke bo no body a gona gore re ka mo fa smile motho. So baruti, I'm saying that to go baruting. Baruti ba simolle ba baakanye mabaka a tshwanang le ao.
6: Ntate o
5: itse tabe nngwe gape ke a ka di offering mo gare ga dikereke. Who's the one that is offering best? So dilo tseo baruti tshwanetse ba di lemoge gore di thuba dinku tsa Modimo. Thank you people.
6: Ntate o itse ke moruti.
5: Yes.
6: Ra le

0: ke Moruti Bankutlwe.
1: Moruti Bankutlwe re a leboga rra. Re a leboga.
0: Thank you. Thank you so much.
1: Ne ke batla ene tifatsa hore ke Moruti bua ka wa rra.
2: O mo eng khotso?
3: Antle ka skim.
1: Re kopa ba Ruti
3: Benz. An?
1: Re kopa ba Ruti.
3: All right, all right. Thank you.
2: O mo eng khotso?
4: You alone?
2: Le kae?
4: Ke teng le kae na.
2: E enda.
4: Ke ke go fara un fitisel.
1: Ka khiso? O go tsara le ntate ka mo. Re le mo.
2: Mo yang khotso?
4: Le le kae?
2: Ke tele ka ntate.
4: Re ke o le bishop chief fa mona lo tsa.
2: E ya bishop.
4: E tu ka se so sa luna mme. Empa ntlha ya bohlokwa haholoholo rona re le baruti ga re itlhoma and ga re itea re etsa mosebetsi wa modimo and ga re a lebelela gore re tshwanetse re leswe re tshwanetse se re se tshwanetseng ke gore re thuse setšhaba batho ba tlhokang re be re tshetse le mmuso ke mosebetsi wa modimo o re boletse o re boneileng ona. O ba hari kara opola hande Jesu Kriste le le tsa bua o ilare. Ke le Roma jelo ka dingu ka hare o di phisi. Me ka ra le ka mali fika mo. Le ka le kise le semela tso ka ska balang ka next dia paro ka pa eng le ha ile leto. Me le le ha le kuka mo. Se le se fumane le se ananele. Le le se le se romele tsi sona and then hala tsana le honka leto. Lena le melemelengwe le reng gape le teng le tsebe gore lona ba rutile le tswaile lefatshe. Jwale ke fumana gore nakong ya jwale go na le ntho tse e leng gore baruti ba iketse ka re ke medimo ba baleya mosebetsi wa bone and-e ntho tse ngata ba dijarisa mmuso nkebe gone e le setšhaba se sa sokole jena a ne e le gore mosebetsi baruti le baporofeta ba ne ba etsa seo modimo a ba rommeng sone. Ke a leboga.
1: Date re a lebo. Re lebeleng date. E molaetsa Moruti Makua o fitlhile re mo le tshwere sehlo se bohloko ke Moruti le yena ka mona ka vale. Moruti Makua re bohloko nthwene le tshwere.
2: O mo eng khotsa?
5: Oi, a di tsola ka tsela mo ga go tsola ka nne tsena le mathata se le kopombe nna ka tshito. Oi, ka kopo.
1: Ka khiso? Line number 3.
5: Ke kopo sa mpang khaula sho.
1: Line number 3 ka khiso?
5: Ndadi.
1: Sala jalo ntate re batla mothatla o ntsa le mohaleng o ntsa le mohaleng o ntsa le mohaleng o nna o jwale o tsebe jwale re ke metseje re ke metseje ka ke soba
5: o ntate ke la le mathata
1: o tlenta
2: ntate
1: o tlepe o tlepe le nda a khawile felo khawile wana ana bua le
2: ka mo yang khotsa
6: e le ka
2: ga tele ga me
6: ke te ke pastor le ya komuna na komla mqasho
2: pastor
6: lebeko
2: e ya pastor
6: eh ay mathata re kopana le lona mme amangata ho lo tsa ka baruti ba bang ba khona ho thusa hala maga ba khona ho tlela maga o ba re ya leboa jwale ba bang tse ba batla dintho tse tshware ha
2: tse ga re nyeng pastor
6: jwale ka ha o ka bo a magapella o batla mo se something yana like etla muthusa maybe akula ga fona nkinyana tsebana ha dumele ha go lo thapelo eh mara ya go ba khutle ba re ya leboa a ya ba skola ya ba skola
2: ha u tla pasta
6: eh
2: ke leboa ho lo pasta le beke
6: eh ya ka leboa ho.
1: Thank you. Hey, yeah, the voice note ding ata holo mehala yalla. Rona re a chaisa chaile. Fela ra le bo re khone re ka jeno re ke re amen tlhangwe isa angweng ha holo. E teng e dutsi mana. O tsa ona le nako mo fumana hore hona le ntho re a e bona ka ofela empa re ipapanyetsa yona re chebisa kwa. Ra yena etla itukisa. Re le bora tse ba ra gona lo fithellela ka ofela ba routine tse le letsa melaetsa lona e ntse kena ka bongata fela re utlwile hore boholo ba lona icon le tshwere jo go fela le tshwere mathata ga le kopela matla hore le bona le be le bona matla o etsa mosebetsi le ha ho le jwalo le ne le tswele pele ka kano ya lona
2: go jalo fela ga itsere motho mo hole mo bedi mo bedi ha re bone hape o sandra tella afternoon drive ke labohlano ile
1: labone
2: ah bana ile labone big friday ha re bone o sa
1: arutsi

0: Wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Afrika borwa lengwe sala America Afrika borwa Leo Brent Bozell o boetse go ditabe mabapi le se mmuso wa Afrika borwa o se hlalosang e le boitshwaro bo sa gemeng le bonqosa sena se etsahala lekgetho la boraro ka mora gore a se holle mmuso wa Afrika borwa puisanong le batlolotsi ba ditaba go sa le jalo e mongwe wa batlhanka ba ka setlhogong lefapheng la Afrika borwa la dikamano tsa matšhabeng o re diphapang dipakeng tsa Afrika borwa le America di tlasa dipuisano mo matlhakore ka bobedi a ikemiseditseng go di rarolola go ya ka motlhanka wa mmuso wa America ntlhakemo ya naga ya gabo ke gore go rarololwe diphapang tsena o re ho ho Afrika borwa gore go etswa jwang ka boemo bona ba ditaba. Burkina Faso e sa tswa bula setsha sa pele sa mofuta wa sona sa tlhokiso ya gauta. Planta ena e tla tlhokisa ditone tse 164 tsa gauta ka selemo e leng se ka godimo go tlhagiso ya gajwale ya naga ka selemo. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 30 lwetse selemo ke sekete 88. Mmolai wa letoto Jack the Ripper ya neng a boetse a bitswa Whitechapel murderer kapa Leather Apron o bolaya phofu ya hae ya boraro le ya bone e leng Elizabeth Stride le Catherine Eddowes. Diphofu tsa hae boholo e ne e le basadi ba hwebang ka mmele ba dulang mekhukhung ya East End, London. Ha morao dipolao tsena di fihlile pheletsong empa mmolai kapa babolai ha ba tloha ba fumanwe. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1938 League of Nations e fedisa molao o dumellang dinaga tse fapaneng tsa matšhaba go patlola diqhomane dibakeng tsa bodulo ba baagi ka dinako tsa dintwa. Ke ka la 1966 Bechuanaland e fumana boipuso le go fetola lebitso go ba Botswana. Pele repetela ka la 28 kgweding ya Pudungwana selemo ke 1966 tonakgolo ya Burundi e dilemo di 26 Michael Mikombero o kenya tshebetsong mehato e matla hara yona ke ho nka puso ya Morena Ntare wa bohlano wa Burundi ya dilemo di 13 ka mahahapa. Ketso ena e tlisa pheletsong puso ya borena Burundi. Ke dilemo Burundi e tsamaiswa ke borena, mme tse ding tsa ditlaleho di re naga ena e sale e le tlasa puso ya borena go tloga mongwagakgolong wa bo 16. Morena ya tsejwang e le Moami o ne a ena le maatla bodumeding le pusong. Burundi e bile tlasa puso ya mofuta ona nako e telele. Re a phethela. Re bone dintlhatsa ka jeno tseo re phethelang ka tsona. Ka mora hore Moporesidente Dwight D. Eisenhower wa America nako ya hae ya tshebetso e fihle pheletsong, o ile a lokela ho nehelana ka marapo a puso wa Moporesidente Robert F. Kennedy. Le ha o le jwalo ho bona hetse ha mofumahadi wa hae Mimi Eisenhower a sa thabele boemo bona ba ditaba hobane a ne a hloile lelapa lena la Kennedy le tsohle tsa lona. Ho hang o na sa lerate lelapa lena le tlo kena ditulong tsa bona ntlong ena e bitswang White House e neng ba dula ho yona. Sena se bona hetse nakong eo a lokelang ho bontsha mofumahadi Jackie Kennedy diphapusi tse fapaneng tsa ntlo ya semmuso ya moporesidente White House. O netefaditse hore o potlakisa mofumahadi wa moporesidente e motjha ho kena le ho tswa ka hara diphapusi tse fapaneng a etsa ka hohle hore o etsa sena sohle ka potlako a tsamaisa a siya enwa e leng hore o tlamehile a mo amohele ka matso a mofuthu a mmontshe sebaka sena. Ao, o letshabe lehloyo. Ha le re o mosweu kapa motsho, ha pelo ya ha ile mafito e tla dula ile mafito mala ha seletho seo ke sa mbohloko ke hore jeki ne ile matsatsi a mmalwa a sa tswabele ha lesia la moshanyana e leng John Junior o ne a so be le matla ho le hokalo hore a ka nna a gegithiswa ka mogwa ona ho potoloha le diphapusi tsa White House. Mami o ne a tseba hantle ka boemo bona ba Jeki moo a neng a tlamehile e be o mo hlophiseditse bonyane wheelchair ya tlang ho e sebedisa ha ba ntse ba ya hodimo lefatshe diphapusing tse fapaneng. Sena ebile ha maqhama a dukehile dipakeng tsa malapa ana a mabedi a ba presidente nako ya dilemo ya ba ke ha kgotso e senyehile ka hohle-hohle a inyekentse kgotso mme Eisenhower wa mohatsa mo presidente Dwight D. Eisenhower ke ha e le hore kgotso e dukehile malapa ana a mabedi ha sa o kgelana mollo. Machaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Ke metsotso e 20 le motsomong re lebile gore nyane ya botshelela e re nako rona hae memona re fetela mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele.
2: E bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mzansi, bohobe ba metsi, ba bang ba bobitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram, ha e sale le dombolo fela. Eba, le dombole!
4: Tsasa le dombolo ka rama ebe, le dombole!
3: Ala!
4: Utlwa monate wa rama ka le dombolo, dombole!
3: Rama yetsa di

0: Mamedi ha re di phethele etsena tseo ke neng ke lokela ho reke di bale ho reng ya botshelela me re di phethela jwalo ka tse ya mananga le bo emo ba le ho di mo sane ho botolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng a motelo di mo letla kwaela ka ho kgetha di ba ka ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Mpumalanga o tla kwaela ka ho kgetha di ba ka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka lo fela re le betjola province ya North West motelo di mo letla kwaela ka ho kgetha di ba ka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le mona le dimo letla kwaela ka le bo ya Free State uta hla ka me o kwaela ka ho kgetha di ba ka me ho phole no friend Cape uta kwaela me ho phole wela ka le bopong o seng ntle le mona le dimo letla hla ka me o foke moya province ya Western Cape uta kwaela ho yela ka le bopong le ka bophirima le le ka bo kwa bophirima o seng ntle le mona le dimo letla hla ka me o futhumale o fihlela o chesa holo ka bogwa ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo letla hla ka me ho futhumale re phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng o tla thiba ka mohodi dibakenga tse boareng ntle le mona le dimo letla kwaela ka go kgetha dibaka me o phole o fihlela ho bata ka mafafatsane a tshedileng a dia duma ka le bo ya botshabela Mamedi ditaba tsena tseo ke neng ke lokela gore ke di bale goreng ya botshelela di felela mona ga re teane go tse tlhatlhamanga e leng tsa hora ya bosupa ke nako gore ke fetele kgaitsedi ya motho sebedi molefe ka tsa dipapadi
1: ga nnete fetang yo kgaitsedi ya motho ke a leboatlhe motsi wa tshweu mamedi yo motla wa sebelesosedi ke a odumedisa sumbona balaboraro ee ga o so utlwile ka nnete se batsholo basebetsi mmogo o utlwa tsena moifa matshotlho o tswa nako e santsane e dumetse tsena ke yona gore hemoamedi re lelekelele papadi ya bafana bafana le eritrea eo e leng gore botlhe ba e beile leitlho ga jwale tsena botlhe ba batla go bona gore na ebe papadi ena ya bobedi ya mokwetlisi pitso mosimane le basebetsi mmogo le ena technical team ya gae batla se ba sebetsa ka tsela efeng a o lo jang ebile ge la bona mamedi papadinyane ya bafana bafana le naga ya guine o ile wa sebetsa ya ka tsela efe ena ya amang a mantswe a o ileng a bua mokwetlisi pitso mosimane ka nnete re itseatšhe ga re e beeleng ka thoko a jwale re gama le pele re tshwaganeng mo mamedi re betla mathata re bone gore na ebe re ka sebetsang jwang ga re le ntho e leng gore mang o setlhopheng sefe mang o setlhopheng sefe ga jwale tsena ga o sa le molemong wa mang kapa mang molemo ko o re fe bola

0: ena papadi fitla pheletsong manano a rona a keke a tsamaya hantle e bile e seng hantle mabedi manano a rona a keke ba tsamaya jolo ka tloela o fitlela ena papadi e fitla pheletsong ka lebaka leo he e re tla ke dithagole ka mabenkele
1: tsa dipapadi Polisedi FM.
0: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 26.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hora ya borobong mantsibu ya ho SABC. O ka nna e ba e mong wa bomadimilione le bokadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Loto ya naha, dipapadi ke tse ngata. Menyetla e mengata, mme le dimilione. Yone ke tsengata dipapadi di tsonela ba di dimotse le shume mso go bedi ka paofeta bapala ka boikarabelo National Lottery etsa maiso ka molao ke size khaya
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Stadium, hamole Afrika Borwa ena papadi ba Paulo Stadium sa Al Salam, tiriamo sa Al Salam se fumanwa motse moholo wa egepita eleng Cairo e re tlere shebe mamedi re na bene go patana tse pedi di pane jwana re tla fana fela ka ba le shimene motse mo bakalanga re kana jwa ka Afrika Borwa jwa ka ile mona dinaha ka bobedi di tla kena ka ba lenga re kana ka Afrika Borwa nomoro ya pele se thiba thiba ne Ronan Williams ibile ke mo kapteni nomoro ya bobedi ka mo khalo se bile bile nomoro ya bararo Samuchele Kabini nomoro ya bone Olochi Makanya nomoro ya bahlano Ime Okon nomoro ya Selela Pepper Sitone nomoro ya Super Batusi Aubas nomoro ya bobedi Osui Napoleon nomoro ya bobonga Relebuila Mofukeng nomoro ya Leshume Igram Reynolds nomoro ya Leshume Mosu Monke Tapalo Masekom ke tsona di papadise le shopela motho montse tla kala nna le tlhakore la Afrika Borwa ba fana ba fana re tle na henya Eritrea nna si tiba tiba ni nomore nya pili Jonathan Sultan nomore nya bobedi Victor Larsen nomore nya braro Jonathan Ibrahim nomore nya bone Namrut Mbaye nomore nya bhlano Ali Jamal nomore nya bo tselela Kitas Fadel Teki nomore nya bo supa na Homa Netabey nomore nya bo Roberiki Ableloma Texasi, nomor nyabo Robonki, Johannes Musim, yale shome Filmon, Gebrega Zayam, nomor nyale shome na mutu mungi, Ali Sulima. Di shopaka bedi di sedili kalbare nga memu kwa tisi shopense na sa Eritrea na ke mongari hesham ya kana. Ya sa hetse ngwana mona mutu mholo Cairo na asa ile kana shome kwa nyapa tole mwesa skidi makholo arbo mashma atile tika mitu meri. Rimamela pina se chabam, yana hai Afrika Borwa, nko sisikelele Afrika.

0: Hasi Muhammad Pinas Chabayana Eritream. E what lakatile jualo mimu kapitene shopesena sa Eritream. Kiena ablelom teklazi. Kiena mkapitene ablelom teklazi. Mamari akita mekele mongkisa manamu kwa jesimu li finseki kiena e ata chusa ore. Atle are kakulele papadiena mna. Chana karatel si chore papadiena mamari bapalo jualo mna. Sinteri amansa al salama se fumananga mwese mhulu kairo mna. Ele mwese mhulu wa ekepita arta utibisa orna wani papadiena mna. E bapalo ekepita mna. Ena papadi kia mokatalo adi group team. Mokwa jesimu li finseki dumela ra omela le seri FM. Akwara stibise mokwa jesi orena haule chena mna. Rekalebella papadi e juang ele papadi ya bubedi ya bafana bafana ele papadi ya bubedi ya Eritrea
1: ha ke dimetse Mr. Khulu ke nke mo nyatla ona ke dimetse wa mediwa CD FM bone ke batla ba papadi e botloka go le sehlopentse na tsepedi go bana go bane dikena papadi nyana di tsama ka dintla tse tharo sa South Africa bora ha le sehlopa sa Eritrea se tsama pele ke se tsena le ntla e lengwe jole ke ka ho eleng hore papadi ne botloka go bane ke papadi e leng hore hantlentle ene ha ena ya Eritrea e tsana hore e papadi ba bapalang la peng ha bo bona empa he ke mona ba bapalla na henyana ya egapeta ha le Africa bora ke bona ba eti ba eti be leng hore ba kena papadi ena ba tshwere dintla tse tharo mme ba ba bile ba utlisa hantle gore go tlhokala ba fumane dintlha tse tharo papading ena gore e tla ga ba gotlela gae ba ba tshwere dintlha tse tsheletseng mme ke ka go kereng e tla papadi e maatla golo pakeng tsa naga tsena tse pedi
0: ha re leboe mokwetlisi ke ka moo taba di leng ka teng ya mmamari nne mme ga motho se o sheba ka mokgwa taba di leng ka teng ena papadi ya bafana bafana e tla ba papadi ya bomasome a matlhano a mosomong ga re sheba ga e bapala kgatlhanong le ditlhopha tsa Aforika ke papadi ya bomasome a matlhano a mosomong gobane ga o sheba re tlabe re saletse jalo go bapala le Togo Djibouti ga mmoo le Somalia ke tsona dinaga tseo leng gore Aforika borwa ga seo ka e bapala le tsona kwane continenteng ya Aforika mme re tlatlhe re bone gem gore jalo ka ga e le mona ena papadi e le papadi ya dipakeng tsa naga e tlang ka Aforika botšhabela le naga e tlang ka kwano ka le batho ela kwa safa gore na ditlatlhe dinkane ka tsela e jwang e re re tle re bone gem rona re tlabe ya matso diphatleng re tla nne re o neletse ga papadi ena e ntse e tswela pele gore na ebe Inte tsama ka tsela jwa mo mamedi o ske o makala o utlwe ka re hona le botlhata ba setekniki kae kae botlhata nyana fela go re ho hanfela batho ba yo kwa no stadiumo batho ba yo ho bane jwa le ka re tlhalosa ena papadi ke papadi e lokela gore ebe e ba palo mani Eritrea empa ka bo mari mabe mabala a fumana mono na henya Eritrea ha se mabala a loketse gore ho ka ba palo papadi tsa mofuta o tsena ke ka ona he kefa e ka tsana le FIFA di lentsere che limpe le fumana se ba ka sa se mo ile gore le ka ba palo teng mim e be le hore na ya Eritrea na e ba palla jwalo na henyena ya egepita ka mogo ba ile ba etsa ketoka teng ke tla one letsa le hore na be bohole ba utlwa mona Cairo ho ya Eritrea na ke se baka se skaka nga ke bohole ba bokaka nga ke ka hona hemne na yena ya Eritrea ile nye etsa keto re empe ba palla kwa no ri bo jwalo le hore mne yalla phala jwalo le hore mne e gwatwa ke bona ba Eritrea bolo ke ba nka ba isa morao Jonathan Sultman ke se tiba tiba re mpala jwalo ke anene kamane ba tsola mme ke bolo tele le bharamara bala Afrika borwa mme ke an o sune police ro wife tsi mme empa ya tsola kamara kamana mme e tsola ke Jonathan ke Jonas Ibrahim ke na pele nyana mona ime o khona ba mma pala hampi ime o khona ba mma pala hampi e tla tlo sa jono e tlo sa ke ime o khona ba e tlo sa ime o khona o ine tsa rona no ile mska tlo yetini Afrika borwa kana jono papari e le bisa le boya a te Eritrea ka la papari e le bisa le boya hopolo re ena papari mo mamere ne tsela ka ke tlalo sa mna Eritrea na ke na e fumano anga ka bo tshabela e continent ye na ya Africa hona mane le na keng mo continent ye na ya Africa ye tsala na ka teng ka bo tshabela ke ena bolo mo ramona mna e ngwa jolo ke o lo tuma khanya makanya wa inetsa ime o kona ke o bahar marbara wa e khutisa le ena mna o inetsa makanya makanya ke wa inetsa spepele stole se tlo inetsa makanya makanya ke wa inkamna a fitisa be a pele nyana mane nne empa wa e hana ka mo ka mane nne na mrute mbaye mne ke ne khutla jwa lomme ka Eritrea ke ane pele nyana mane ba ba lwane la mme empa pele mane ke ane ya matsholo mo merine ke ane yona musi e pa la jwa ho han fela ya ba sola na ba ba likile Eritrea ba tla ka matla maholo mme ba ba likile ba tla ka matla maholo mme ho han fela na Afrika borwa ha ya lokela hore e be ba nyatse le hanyenyana fela and ho ja ho sheba maemo mane lenane la FIFA o tla fumana ile mane boemo ba lokholo mashumaro be di ametso imine Ati bafana bafana mna ipumana ili jwalo maemong abu mashumi amasan Me hao shaba kwa anu kontinente nga Afrika mna Otafumana ore Afrika bura mna ipumana jwalo ili buyemong Bale shume ati Eritrea ibuyemong ba mashumi amasan Harbana hukukia neta tloswa kamani Tloswa kamani Eka burwa bachabela filmon Gebre Zahia Gebre Zahia otay tlos empa moletsa phalakyane wa khalemela ka mana ka radiation di sena sa Africa borwa ha ile mona ho khutla tshojolo ke film ona ke Brazil e ke Brazil ke ane o tla tsosa film ona ke Brazil wa phami sa bolo tele lende sona ka mroka mane ni e se lo jolo ke mo khone empa tla bona ka banko tsinne ona ruwa kana ali sulman empa ke ane ke Brazil ho tsogwe paso o tsogwe paso ka radiation di sa Africa borwa Baba petse jolo se pepela se tshole hampi e sa le no tsoka ma tsokere ka maberi hopo na re ena mo mamedi papa ri kiona o phunyela sa o ya papa rinsa Africa Cup of Nations mme ba ke nsa ba tsietsi mme re tla tsho jolo re rene re ibitsa jolo tournament ena ka hore ke Total Energy sa CAF Africa Cup of Nations pamoja 2027 mme ena hem a tournament eta tsorwa le monsetlang e tla be le tournament ya bo mashoma mararo a metsetseletseng e tla be ngile Africa Cup of Nations e hlophiswa jalo ke yona CAF e tla be le tournament ya bo mashoma mararo a metsetseletseng mme jalo ka ke hlalositse mne e tla be tshwere jalo ka kopanelo ke naha tse tharo Kenya, Uganda hammo le Tanzania ho tloha ka la leshome le metsorobong kgweding ya Phupjane le monsa 2027 ho ya mane la leshome le metsosupileng kgweding ya Phupu 2027 me areza tsena sentse ri tukise tsa hore re hle ri ya hona monono ke ya bolom re mane ba ile tsa sebetse bane yona tsa sultana e sultana ke o ntsa golom har bona ke ya bolom e tla jalo ho tla ka gore ka melengwe ka bo prima empa lo jalo ke ya amna ba inka ba be a pele kwa nam ba re marbala e khutla jalo ka Afrika borwa empa tso yo pason ka ra sidi ka dikwe se ba re marbala ho tso yo pason jalo amna khatlana le Afrika borwa ho tso yo pason jalo khatlana le Afrika borwa ke le ka hore ke tla ke shebe ditaba hore na ihle di eme ka tsela e jwang ke le ka hore ke tla ke sheba rona ditaba di eme ka tsela e jwang mo mamerine jalo ka e le mona ntse hle e le noto ka matlhakore ka mabedi noto ka matlhakore ka mabedi ke ane bolo tsama jwalo a e thiba ka manrono ene empa la jwalo bolo e kwatsi ka radiatene ka tlhokome kwallo ka tlhokome kwallo mokwetlisi e batlile e phelephanyetsa ka mona e batlile e phelephanyetsa go bona le hle mokwetlisi monne no Ali Sulimane e le sebapadi sa kotsi se lokela gore se tle se shejwe ka leitlho leng tshotsho
1: Mr. Khulu ho fela o le jalo gobaneng naga ena ya Eritrea se fumane menyetla e medi mo o teng ba kgoneng go fitlha mekolong ya Aforika Borwa monyetla wa pele o ile a tlhaga jalo ka ena sebapadi sena e leng yena Sulimane empa he ka mora gore go be le phoso e tsiwang jalo bogareng ba lebala e tsiwa ke ena motlhankana wa ikonomi ya ba sebapadi sena se e leng mokapteine setlhopheng sena sa Eritrea o bona monyetla gore ga e le Ronald Williams e tlile ga ema gantle mekolong ya gae ya ba onka bolo o leka o tlabantlha bolo ya fitlha ya o tla palo ene ka godimo mme ya ba monyetla bobedi gape o fungona ke naga ena ya Eritrea
0: a re shebe he mo mamedi gore taba ditlatlhe di tsamaye ka tsela e jwang ke ne ke le ka go sheba tse dintsi tsa dintlha tsa botlhokwa tse go lekelang gore ge nne go neeletse tsona e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi ime kono ke yonka bolo morago mane bagareng ba lebala e le noto Eritrea e le noto Aforika Borwa bona ke ane pele mane ya mathelwa ka radi 18 Aforika Borwa empostebatebane senka ka mane Jonathan Sultana Sultana o yagala jalo bolo o inetsana filmone Gebrezia ke o atla ka bolo Gebrezia o le ko feta Gebrezia ke o bidang ka bolo o inetsa jalo ka kwano a o tsane mone o le ko feta Ali Sulman o le ko kena ka kwane ka mane ka prima Ali Sulimana ba e gama tonga ha e tla ba huku ho felo lo jalo ke huku ya boberi ona tla tsena ka kwa mmamedi Ali Sulimana e tla tla e tlosa huku ka kwa nom e ka bo robo prima e tla tlosa jalo huku e re tla bone e tlosa jalo ka kwa no huku tlosa jalo ke Eritrea ha ba mikolo ya Afrika bo raisa le nna tsoka matlhokore ka maberi kyane ke metso tsojale e mehlano karolo nyana ya pele ya papadi ke ane bolo ba bile ba enka jwalo mme pele nyana mane ba ine sa Jonathan e Ibrahim e mpala jwalo ke ane mme ba ba rahama a e tshola ka bona ka mane ni e tla mona ba ba bala mme e gutla ka Jonas Ibrahim e mpa ikela hantle fela ho Ronan Williams e bile wa rase nyana go bia tella mme ke bolo telele mme o sina police ka kwano ka ntlo di etse ka bolengwa ka bo prima e mpa ba rata motonga ha ke Jonas Ibrahim o ntse ntse ka ntle e tla ba bolo ya Afrika Borwa e le noto ka matlhakore ka mabedi re bone tla ba huku e tla ba huku ya Afrika Borwa a e agela tshwarelo ke ane sebile ya geswe a re bone ke ena mna e tla jalo ka sepepele stole ke o nka bolo jalo morao nyana mona ke ane o ineletsa mna o lotse makanya o netsa sepepele stole o netsa makanya ke o bahareng balabala e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi ime o kgona bahareng balabala o tla jalo ka bolo ebile o tlotse mona bahareng balabala ke o ka molengwa ka bashabela wa balabala ke ane mme e tla jalo ka etabela masakwa e khutlisa ntse le jwalo mme a ne tsa sepepele stole ke wa e fitisa jwalo mme o ne tsamna o lotse makanya ba tlotse mola ba harama bala bantse ba ile ka ba ka jwa lo sephele stone ke ya ne sephele a fiti signets allo to makanya makanya ke once I hula hula jwa lo a khotlisa ke na ba harimba ba la jwa lo inkwe jwa lo ke na ime o khona ke ya ne ibile khutla ke sephele stone e ra lo jwa le mamedi santane le noto jwa ka mashakore ka mamedi re ke re mathe re fite ka mona ka mabengkeleng.

0: Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kaodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999, le 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,9999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
3: Tsa dipapadi Lesedi FM santsane le noto ka mahlakore ka mabedi ha mamerimne. Re tla ke re shebe hore na ebe taba tsa rona tla se di sebetsa jwang. Re tla bona hore na taba tsa rona tla sebetsa jwang. Intse le noto ka mahlakore ka mabedimne. Hona le nthonyana tse re lekang ho di lukisa ka kwano mamedi tse leng re ho hang fela nna. Ha di soka di loka ho fihlela ha jwale. Ke yane bolo Moromani, Jonathan Sultana. E Sultani ke wintsa jwalo bolo Moromani. Ere bone. Batla jwalo ka yona ihle di nomoro ho hang fela nna. Di batla ihle di sa dumellane le tseo re nang le tsona. Empa la jwalo he. Ere bone ke yane bolo Moranyana Mola. Entse le bona bana ba. Entele bona bana ba Eritrea empa la jwalo nge ke are ka mlengwa ka botshabela nko jwalo ke nne Namrute mbaye ba bile ba fitisa tsela jwalo har bona nne ke are ba tla jwalo ka yona ke la ba bile ba khutlisa mane ba har mar bala ka mlengwa ka botshabela nne ba ntse ba ile ka jwalo ene tshwere jwalo ke abile loma check lazy kamane ka mlengwa ka botshabela khutla jwalo ba ntse ba ile ka kiane mo mamedi ho han fela nne Afrika Borwa ba ba ile ka empa ho han ke la ba bile ba enka ba isa mrao Mang kwa jwalo kiane ka mo khola sibili bili o ine tsa sibati bani Ronan Williams a ntse jwalo ka lotho o ine le tsamna o lotho makanya ke o ka mo lengwa kwa bo prima wa bala o ye ntse ntse jwalo sa mo kele ka bini o e khotlisa o ine le tsa makanya kiane wa e fitisa o ine tsa email kona o tla jwalo ka bolo ba re marbala email kona ke wa e fitisa ne tsa ka mo khola sibili bili ka mo lengwa ka ba chabela sibili bili a khotlisa o ine tsa email kona inka o ine tsa o lotho makanya Olochi makanya ke o nna o tla jola ka bolo ke o lothi makanya wa fitisa wena sa email kona entele ba har marbala email kona ke wa isa ka mane ka o ka mo khala sibili bili ka mo lengwa ka ba chabela ha re bona ke yane ba fitisa entele jwa lomme ya nkwa jwa lo ya fita ka mane nne ene le ba tshisa u ba simne ba ba ile ka mpaka ya mahlola re le buile mo fukeng ke yane bile fita ka mane ka jorasa Ibrahim ya nkwa ke Afrika Borwa tapela masekwa a fitisa nna ke yane ba tshisa u ba se o ntsa bolo ka tlo ya tini re le buile mo fukeng ke o ntsa bolo empa la jwa ba hana ka kwano Bahana ba itshola empa ba lwana la Afrika Borwa ke a ne re le bule mo fikeng o le ka fita mo fikeng wa raha bolo ya o tlapalo ka mane re le bule mo fikeng ba ka teletsa tshotsi Jonas Ibrahim o na le kile ka mane mo kwetlisimne re le bule mo fikeng ya o tlapalo ena ya o dimo ba ka teletsa ba tshotsi
4: Munyatla motle wa Afrika Borwa ile munyatla wa pele ha se le papadi qala neletsa no entle ga holo ho tswa Afrika Borwa bo hareng ba le bala ho fihlella mane mo re le bule mo fikeng a bona munyatla hore a ka hlabantla a ra bolo entle holo e leng hore ha ile city ba tibaneng sena asana ha ya Eritrea ile ng sultan ona tauta ka le ka le tshile le teng kwa no mona hore ke ntla empa he ka bo madima be bona e ka tla jolo e sentla e ka o tle jolo palo ena e ya modimo
3: ho fela holo jolo he mmamedi ke ka mota ba linga teng hona le monna mona e ke batlang gore ke tle ke mongwe le gantle ere ke bone ke me sing na ere ke tla e bona bora botholo ke tla e bona itlile go gang fela taba tsa rona di tla loka mesingna ya ke ammona ke ena mesingna ya ke ammona nomoro ya ntho tsa rona di batla di lokaganyananyana mmamedi ga re bone bolo ke ena ka kwano o sena police wing ka jwalo mme re le bodimo fuke o ntsha bolo ka radiating kana Afrika Borwa empa sa mokela ka boine ba rata maotonga hae ebile nne e tla kwano morao ebile o sontso ho pa Mr. Flaga hote le ka motsotsing manna butleng pele le ka motsotsing e sale noto ka matlhakore ka mabedi noto Eritrea noto Afrika Borwa papari ke ona phunyeletsa ho ya dipapading tsa Africa Cup of Nations tse tla mo tshwarelwa ka mane ka Afrika ba chabela le mo setlang sa 2027 ke ka motho ba dileng ka teng he mo mamedi ne me ho shaba dipapadi tse re hemne ke dipapadi tse le ho re ne ho tla ba le dinaha tse mashwa ba di metse mine tse tla ho ba teng ka mono ka tlhodisanong ya magaolagang le mong setlang mme go tla bo bapalo jalo mabaleng a lesome ditoropong tse supileng tse tlabeng di tshwere dipapadi tsena ga re bone bolo ke ena e tla jalo ka samokela kabini kabini ke o tla jalo ka bolo empalo jalo ke ane semeng kuen go teng ke phoso mane ke phoso mokwetlisi go na le nomoro ke le kangwe e sheba mo nakwano Aforika Borwa mona ke ena nomoro ena etle ke le ka go e sheba ke nomoro ya mašome a babedi pogenpool ntho tsa rona etle ka jano a se tsona ere re bone bathusi ao ba se o tswileng mamedi bathusi ao ba se o tswileng go kene jalo Brooklyn Pogenpool ke yona mokwetlisi ga o sheba ebele gore go e tsala jwang gobane re bone gore kannete bathusi ao ba se o na le lenaneng le kalang empa go bonagetse re bone maseko o na re wa kena ka bolo empa la jalo go gang fela ke ane nne namrut empae o e tshola jalo e ya ka gwana ka molengwa ka botšhabela ebile e fitlha e tswela ka ntle go gang itlhe o bonala taba tsa rona ka jeno di saka tsa tlhophiwa gantle go ya kwana mo di tshwantseng di kale teng
4: se etsaetseng kore mr cool go na le bolo e nngwe e leng ya fitlha lotong la bathusi obers ya ba hegare o leka gore o thinya ka bolo eo ya bokatelela jalo a thulane le sebapadi sa naga ena ya eritrea mme go thulaneng gagae le sebapadi seo ya ba utlwa botlhoko lotong le letona mme ke ka gore moneng obers e tlile a qhiletsa a ntse a qhiletsa jalo ka bona aforika borwa e tshwanela gore e etse phetogo mme phetho ena e ntsweng ke phetho e bogareng ba lebala mo teng go tswileng ena motlhankana ena e leng ena bathusi obers go keneng motlhankana ena wa pogenpool
3: a tsaba ha le tsena ha ke tsebe sibidi ga itse e re ke tla ke gotlela go wena kana kwa nene ke gotletse go wena mabenkeleng e tle ke la ka go hona le bothatanyana go thutswitse tuke sa ukwe hore na ho etsa jwang a gore ke gotlela go wena re bone hore na be o lukisa ditaba ka tsela e jwang ka mo
5: Dumelang dibesti ke nna Devonis chicken ho sa ho real deal loaded la Devonis pizza ke tseba hala ka hashtag doing too much me haibo tsana lenna o ka ba 4000 rand ka

0: tšhelete kapa donors pizza app mme o leke real deal loaded ya 35.90 fela o na le melawana donors pizza try something amazing
1: ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betšha ka 10 ranta kapa go feta go jet ex bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha a nang le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelo betšha bahlodi ba tse ba nako ya go emisa mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha jwalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999 le 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,99.99 fela Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela. Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5,000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka Championship Boerewors ka 99.99 kilograma. Le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Best deals ever.
5: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
6: Holy City FM. A to bana listi batibane Jonathan Sultana ya baure ena ho hang kekeketsa phoso mo kotlisi
7: ho fela le jolo Mr. Khuli le ba papadi entle ya Africa Borwa ho tswa bohareng ba le ba lantse re bua go tshwenyana Mr. Khuli mona ka se papadi sena eleng ena Brooklyn Pagenpool e leng re kenetse jolo mohlankana ena eleng ena bathusi obase ne le tsano ka pakutlono entle bohareng ba le ba lana e re bona mpa ke ntse sthole le ena Pagenpool bolo e leng re uleng ka Pagenpool a ne le tsa o se na police ke ha le ka karolo ya tlhaselo se tshopeng sena sa bafana ya ba o bona re le buile mo fukeng a hlakuthisa ka hlakorena le letona ya ba o kenya bolo entle ho holo e leng re we kenya pa ke ntse di bapalitse tshireletsa nang tsa tlhopa sa Eritrea ha ile re le buile mo fukeng ke ha le maemong a matla holo a hore a ka hlaba ntla ne o hlaba ntla ena metotsong ena e le shumele metrobong e le ntla pele Africa Borwa ka mo rarara fumane monyetla wane wa metotso e le shumele metsumedi ya hore a hlaba ntla ke yona go tlile ha pere le buile mo fukeng o hlaba ntla
6: o felo jolo bolo ke ra missing na ke o tsabolo jolo mo romane ne me ke ane tla jolo ka Eritrea ba ebe mo na ba har barbar har bone ke ane Africa Borwa impala jolo me ya ke teletse itswa tse ka ntle ne e mo tshotse ka kwa no film on ke Brazil etla ke ne khala jolo ke sa mukele kabini mo mameni a tournament ena le mo setlang etsi jo haholo ka hore etsi jo haholo ka hore ke Total Energies CAF Africa Cup of Nations pa moja 2027 jo le ntle na pa moja ke le ntwe la Swahili le bolelang together ka pa togetherness ke le ntwe la Swahili le no la pa moja mibile hantle ntle polelo e atisong ho sebediswa haholo ha o bua ka lentswe lena pamoja ke tuko pamoja tuko pamoja mme yona e bolela fela we are together kapa we are united bolo ke ane ikela ka thoko mekollo ba re balekile ba bona hore Ronon Williams ba utlwile mekollo ke mpa ikela ka thoko e tla ba goal kick ya Ronon Williams a goal kick ya Ronon Williams mme ha di kena papading ena tjena Afrika Borwa e kene jwalo le boemong ba pele e ka mora papadi le nngwe ba e tlotse mme ka selataneng Afrika Borwa e nang le ntlha tse tharo Eritrea e kena papading ena e le gore e boemong ba bobedi ka mora papadi le nngwe ba bapetse ka lokana jalo le Kenya mme Kenya e le boemong ba boraro ka mora papadi e le nngwe ba bapetse ka lokana le Eritrea athe Guinea yona e le boemong ba bone mme e bapetse papadi le nngwe e tlotswe ka mantswe a mang ka selataneng ga ona letho ga re bone bolo ke ene e tla jalo ka osinapolisi ke o e kwala jalo o nka bolo wa e phamisa ka rabitin masako o ka motswetseng la olojalo Sosenga tapelo maseko hukana tapelo maseko o ka motsetse monnana etla tso jolo ke Eritrea na ho le bakwana na mekolonya Afrika Borwa jolo ka ke tlalo se itsemne le nane la FIFA me e bo emo ba mashume a mahlano ho tloa bo emo ba mashume a mahlano a metsini nene e nyulo a jolo me ya bo emo ba mashume a mahlano a ti kwa no continent nga Afrika Borwa na e bo emo ba le shume haile na haina e o bafana Afrika Borwa ba bafana le yona Eritrea na e tsi jonjolo fela ka hore ke Red Sea Camels bonam babu emo ba le holo mashume a robedi a metsini nene le nane la FIFA na a ti kwa no Afrika na babu emo ba mashume a mahlano ke ka motho ba dilinga teng me Afrika Borwa ne tshwanetse hore mme e tle se be di sene me nyetla e tsena hore mme ha e kopane le hlophanyana sena se ka reng di tla senyana kwa na mme di a fokofoko la mme e tle di ripitlele mme e hloke mahau ke ane bolo mo romane mme e tla ka ime kona o kone ke wa enkanda we ne tsa sepepelo se tole ke wa fitisa bolo mme e bile feta jola ka mane ka re le bile mo fikeng e le ka feta mane Afrika Borwa se bile wa kena mme se bile ka radio 18 o tla koma bolo ka radio 18 a e shula ka mane ni ai tsula ka manu mamerime ba tsula ka mane la lu jolom e khutla hape ime khona ba re mar ba lone tsa pogan pool ne tsa re le bule mo fukeng ke o ntsa bona o sina police a police ke o ai khutisa ba re mar ba lamna we ne tsa pogan pool we ne tsa jolom ha re bona ke tsa pepele se tsholem ai khutse ne tsa pogan pool we ntsa jolo re le bule mo fukeng o ntsa bona o sina police ha re bona ke ane mo fukeng ba mo nkela bolo ka mane kin tech lazy o ntsa bona be pele importeng ime khona ke khutla ka bolo ba re mar ba we ne tsa pogan pool ke ba re mar ba wa phamisa ka gore ka bolego ka bo prima e gram rainers wa eleka a tswela rotha fatsa e khutisa a netsa o swina police country 18 a police o nka bolo kabini ka bolego ka bo prima o ntsa bolo o netsa jolo o swina police a ba tsosa o swina police a netsa spebele sithole ba ka karolo ya Eritrea po gen pool o ntsa bolo ke yena ka bolego ka bo prima o swina police wa e khutisa bara bara bala sipebele sithole ke wa nka netsa ime khona ba ka karolo ya Eritrea ka bolego ka bo chabela re bona thapelo maseko o ata maseko country 18 o tla ko bo ka bo rentle impala jolo ba etsula ba ntse tsa kantle ka mane ne ana le monna mona wa pere nomoro ya bohlano ke ntse ke re ke tla seke shebe hantle hore na monna no nomoro ya bohlano ke mang gobane ho hang fela mme ke tlhalositse hore taba tsa rona ehlile di batlang di se ka mokgwa rona re lebele se ka teng empala jwalo re fumana e le huku ya bobedi ena ya Afrika Borwa huku ya bobedi ya Afrika Borwa re tla shebe kiane re bona he mmamedi ilo tlosa Afrika Borwa ba lo tlosa kiane e tle huwa ho di mona tlase ka radio 18 ka mona
7: seo ke bonang setlhopha sena sa Eritrea ba se etsa gore ga ba sena bolo banka mele ya bona ba e kwala ba etsa e be menyenyane mme ba iphumana ba tlatsitse lebokose la bona kapa karolo ya bona ya tshireletso seo ba batlang go se etsa gore Aforika Borwa e tla e tshwere bolo mme ga e tla e tshwere bolo jalo e tla sia dikgeo ka morago gobane re bona jalo ga ba fumana bolo ba tatela go ya pele mme seo ba se etsang gore ba kgona gape o matha le ka bolo mme ke dumela gore lewa leo ba le sebedisang ke lona le bitswang ka gore ke counter attack
6: ha se mo hemma bere intele noto Eritrean ele wana Africa Borana papa nyana u phinyeletsa hemo mamedi ho ya di papa ntsa Africa Cup of Nations le mo setlanga ke a ne bolo ba ntsa ka ntle ne intse jolo ke na ho mekone na u ntsa ka ntle tsaka ne ha jolo ke Africa Borana kamane kamane o ka bashabela ho bala ka le fiele le tsona mo Africa Borwa ile bisante ke ka motho ba leng ka teng re tla se ri bone hemma meri jolo ka ke tsala system se tlhopa sena sana ha ya Eritrea na ha se rene ke tso jolo se bitso ka hore ke Red Sea Camels harmonization pogen pula ke Brooklyn pogen pula ongile bono ene se ime o khona ke wa enka o ene se o holo tshu makanya makanya wa fitisa na o ene tsa samukela kabini ine kabini ke ba ka karlo nyama Eritrean na Charles Pepele Stolwe go tlisa na barbar balo ine tsa makanya makanya ine tsa na Brooklyn pogen pula ke ba ka karlo nya Eritrean na ya ne pogen pula o isa ka mara ka mara ka tshabela o ine tsa thapela masako masako ke o ipalo jolo masako na impalo jolo na ba khwepela mautonga ya tsola gan ba khwepela mautonga ya tsola gan ho hanga na hena ya Eritrea mamedi ha so ka ipunyeletsa na ho ya dipapari tsa mohopolo fast Charles Pepele Stolwe on tsabolo jolo na o isa mane morahu ime o khona kyani ime o khona o bahre marba entse le noto Eritrea na ele wa Africa bo rantlhe ke ndolo ka re le buile mo fukeng mo tsotsong ba le shime ele metso re bonga ka re lo nyena pele pa pale bolo ke ane tsala ka ntle ne e bile o bona hala re tla ba bolo ya Africa bo rona ba ba petse ka mogolo se bile bile hampi ba ba petse ka mogolo se bile bile hampi ka mani o ba petse hampi jolo ke Jonas Ibrahima Jonas Ibrahima o mapetse hampi mo le ngwana o ka botshabela tla tsotsa jolo ke tsapela maseko ya mane mikolo nya Eritrea harbone kyani eta tsosa me mokotisi eno mo mameri ne ele mongari hashama ya kana ikile ya ba karolo ya stopa sana haya Egepeta le mo sa skete magola re bo mashume a robong dipapaditsa mo hopolo fatseng. E ka tsana le dipapaditsa skete magola re mo mashume a robong a metsumedi dipapaditsa Africa Cup of Nations. E ne le karolo ya sepa seno sa Egepeta mongari hesha mekan. Bona tsani lo tso sa Africa Borwa. Mune ngwana o ka bashabela le bala ka le phelo le tsona. Ke ane re le buile mo fukeng. Wa enka wa phamisa bolete le ka ga dietini. Ka tsoka ka mane mme. Impala jwa lo baba ka huku. E tla ba huku ya boraro ya Africa Borwa. Ilo tso sa ka mane ka le bo ya bochabe. Ilo tso sa ka le bo ya bochabe. Haile meso tsiona e mashuma mararo karolo nyena ya pile ya papari ntle le noto Eritrea ele uwana Africa Borwa. Ilo tso sa dolo ki osina police. Dipakeng tsa selemo sa sekete magolo a robong mashome a mararo le sekete magolo a robong mashome a mararo a metso robedi 1930 ho isa ho 1938 Eritrea e ne le karolo ya Italy e ne le karolo ya Italy mme ho tloha ka 1950 ho fihlela ka 1990 e ne le karolo ya Ethiopia ke yane Osinapolis o lo e tlosa hook ka mane ka lebo ya boshabela noto Eritrea One Africa Borobolo ke ara entle ka radio 18 impala jwa le ke ane bala ka etsola nga ka ntle 18 re le buile mo fuke wa ra ha ba itiba o lo ira mi Reynolds Reynolds ka radio 18 impala jwa bomme a ka tle tsa ba etsutu ma meri game test for delta attacking a tsola test for delta attacking itse se ka ntle ka mane mo kwatisi re se re le metso tsenya mashoma mararo a motsomong ka rolo nyela ya pele ya papari e sale noto Eritrea e sale one bafara bafara
7: ke dumela ra fika borwa tele papadi hantle bane bo lwana go ke bona ba tshwereng bolo ebile ke bona be leng re bantse ba etsa menyetla ne ngatanyana re ba ka hlaba dintla ha ile naha ena ya Eritrea bonete ba taba gore ha ba bapala ga golo ha ba sina bolo bane so ba setsang gore ba tshireletsa ka bongata mme ha ba tshwara bolo ba mathela pele ka lebelo gore ba gone go fumana menyetla gore ba hlaba dintla impanele tsa no ke bona mona bo hareng ba le bala mo teng ba palang yena mo hlankaneng wa Stephen Stole le yena Brooklyn Pokenpool entle a holo mme ke ka ho Africa borwa e gona go etsa menyetla mme ha pe re bona Osina Police le ena mohlankana ena wa thapelo maseko ile bona dipapaditse leng hore di thusa ile di fitla mane ho Igram Reyna sore a mothusa e tlaselo
6: ime o khona tsana wa mola bolo ba harama bala wa fitisa na nele sa pogen puli yang kang a itlisa mona ba harama bala wa netsa o lothi makhanya na ke yo makhanya e fitisa ile le sa ka kwano sa mukele ka bini ne ka bini a khutsa ba harama bala na o netsa pepele stole stole ke wa nka netsa ime o khona ka ra sidika go se ba harama bala ime o khona ka karolo ya Afrika borwa ke wa a inka jwalo mna a ine le sa ka kwano mna ya fita jwalo ka a khona ba ba ke la bola itla ba phoso phoso ka ma ni oloti makanya ibile karti ya tswana oloti makanya karti etse tsam oloti makanya karti etse tsa o tsere ngwane monka kwano o tsere ngwane monka kwano are wa bitse ya kamane o na ro wa pshemwa e ine le manga o na ro wa pshemwa ka kwano o na re wa pshemwa e ke tsokomela hore ke filmone ke brazia ke filmone ke brazia o na ro wa pshemwa ama tsora kamane oloti makanya ya ba o bontsho ka tie tsetsa ke yane se le ba itlo se bolo mo romane ke yane ena ho meke nona ba fitile tele jwa lo ke bolo tele le ke yane me ka mara go mane ba ka jwa ka tshoe ya mo rao se ba tsibane se nka se ba tsibane ka mane ile Ronan Williams rono eno ira jwa lo mme ke na ba re barbar in kwe jwa lo ke re le buile mo fike nga nka phamisa na ke yane Igram Reyna sine Reyna se ke se ba tsibane a ine le tsa se ba tsibane mo kotlisi Aw Igram Reyna se o na bone se tiba tiba le setule me kolong hanyane jwa le ona ronka monyetla bo
7: o fela le jalo Mr Khulu ka mora re be bolo entla holo e tswang lotung la ena Ronan Williams a ine letsa ena re le buile mo fukeng re long fukeng ya ba o bona Reyners a le maemong a matla holo ya ba o moneletsa bolo ha bolo entse etla ho Reyners e be no tiba tiba ne sena sana ya ritia wow a mihe Reyners a le ka ho rahla bentla
6: Arbona ke arbona ka radio 18 Africa borwa ke Brazil bolo e kotse ka radio 18 impa o teng bolo tuma khanya nga o teng wa lwana mono nga e ba keteletse tshutsi jwa lo film on ke Brazil a itsola ka ntle e tla ba goal kick ya Ronan Williams metso tsima shuma mara metso mine ka rolo nyina pele ya papari noto Eritrea nga one Africa borwa mamere le mo sa 1994 fikela 1998 na haena ya Eritrea in a seto sa FIFA me mono ke arse ba mna ba ke sa di papari tsa mo hopor fatse Mersheba di papadi tsena tsa Afcon ho tloha 1957 a tournament ena Afcon ene ka ro fihla 1992 na ena ya Eritrea ene le karolo ya Ethiopia me di pakeng tsa 1994 le 1998 ene se se thosa ke ke ane bolo e tla tsoba hore mabala ke Afrika borwa ke phoso mono Eritrea ile tlo sa jalo ke ka mo khona se bile bile me se tsima shoma mararo me se metsano karolo nyena ya pele papadi Noto Eritrea wa Afrika borom nkaikene motsotso ka bolo shemela metso re bonka re le buile mo fukeng ime khona ke onka bolo mo ramona wenet olothi makanya makanya ke o tla jola ka bolo olothi makanya ore lo ka banna ke wa enkanetsa re le bunye mofukeng mofukeng we neletsa nna a o lo thima khanya makhanya we isa marao we neletsa sibatibane ki eyane Ronan Williams we rajwa lo ke boletelele ka molengwe ka botshabela thapelo masako a biya fast ka pizza ki e thapelo masako wa kana ka karolo ya Eritrea wa tabela di 18 ni thapelo masako masako ke o le ka kana tla rantsa lo hule masako ka tla 18 masako we neletsa re le bunye mofukeng mofukeng o sunya police o ra sizi bo di bara ka tibili Ikram Reyners mu mamedi a isa o sele Ikram Reyners
7: Munyata o motle ile ka nete Mr. Cool also shaba mosebetsi o motle o entsweng ke yena Thapelo Maseko a hlakutisa hlakatsa go lenane le le tuna mme ba bolo o e fitla lotung le yena mohlankana wa Austin Police mme Austin Police a ra bolo entle empa ha tiba tibane sa hlole ha ho itshwara ya wela jwalo ho yena Ikrem Reyners a ene a le mong ka hara di 60 tsena tsa naha ena ya Eritrea empa ha ke tsebe hantle Mr. Cool e ka re o ile a kekea qetwa yentseng ke yona ile tsa hore a ketele jola ra etse bolo ho hole le mekwalo
6: ho fela re jwalo ya ke ya ke ya la re jwalo ka radio 18 hape ke hane a ko ya ka teletse e ba hlotse hape Ikrem Reyners mmameri ya ka teletse mo hlotse hape ke na bona hemne e tla ka kwa re ka meneng go ka bophima re bala ha re bona ke yana mekona no wa sa ke bole telele ne ya ba thalo ba re bala na enka ka pete ka mani ime o khone bile ke o ba enka ba ne tsa ka mogala se bile ya ka nga ne tsa ime o khone o khone ne tsa o lo thuma khanya ka ka ro nya Afrika borwa sa mo ke le ka bini ka meneng go ka bophima ka le phelo se ari o se na police ba re bala Brooklyn po khen pulu ne tsa sa mo ke le ka bini ka bini mo ra mo na ne tsa o lo thuma khanya ne tsa Ronan Williams ka ra di 18 noto Eritrea one Afrika borwa Imokon o tsajela ka bolo Imokona ke ne ke nana hore ho hanjola ka gile ka hlalosa mmemeri se e tsopanya na se ka reng itse se batla se hlaile ne ti ya sala Afrika borwa e tshwane se hle se buretse e ska ba nna se nyana ka e hle se buretse e tlo ke kana hello e tshwane hantle fela le phako eme ye re tshwana re bona hore ha ina mahau ha bona tsuyo nyana e re ha lojola hen re ke re mathe re fete ka mona ka mabengele
4: Kamara motsetso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlwang a thabile hona ko ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong ka hoo bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle ntho tse kgolo di ka etsahala Nestle Lactokid 4 ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane
8: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Adi papa di ho le sedi FM.
6: O fela jo lo tadi papa di le sedi FM. Me tsotsi ba shuma mara ro me tsoro beri ka ro nyana pila papa ri. Entse le na to Eritrea wa Afrika Borwa. Karolo nyana pele ya papa har bona tsapela masako ba har mal balong ka bolo pogen puno ntsa bolo nga ke ane ka meneng go ka botshabela matlo ke Ikrem Reyners Reyners ke wa fiti sentse le jwalo nga o e matlana se bilibili ka meneng go ka botshabela se bilibili o le ka fita se bilibili ba mele bilibili se bilibili ka ra di 18 ba ba ka huku mamedi ka mana ke na homa me konana o ba ka huku ita ba huku ya bone e ba huku ya bone na ona sa ke ne ka mana se bilibili e ba huku ya bone na Ain sa ta kantle ka mani na homa mekona yena. Ilo to sa huku ka mani e ka. Libu ya botshabela e tsa jwa ke tsapelo maseko. Tsapelo maseko lo e tlosa. Chacha la mara ulo huku ya bone Afrika Borwa. Ke ana phamisa le tso ho tsapelo maseko. O tla ho yona wa phamisa bolo ka radio ka hloka mara ka radio 18 tibang tibang ka radio 18 pala jwa ba tsola nga ke ane ya matela nga a rara ka hloka sa mukela ka bini mpa o tsa wa phoso sa mukela ka bini phoso sa mukela ka bini o ba petse mwana mo hanpi ona le sepapa di hape ka radio 18 tsena tsa Eritrea se o tlile bo hloka sepapa di sena ka radio 18 ka mane ke tla le ka o shaba rona be sepapa di sena ke se fenga se o tlile bo hloka ona se papadi se utlwa botlhoko ka mane ka ra di 18 ebile moletsa phalan o ya go sona go ya bona gore nabe bothata bo go kae moo naa ena ya e retria jalo ka tlhalosa mamedi motho ga o se e sheba fela o fumana gore bogolo ba yona ke di-square kilometera tse dikete tse legolo lesome le metso supileng magolo a tsheletseng ke di-square kilometera mme motsebogolo ke asmara batho kapa baagi ba naa ena ya eritrea ke batho ba kabang dimilione tse tharo fielane tshelela ke batho ba kabang dimilione tse tharo fielane tshelela ga motho o sheba ka mogoo e leng ka teng mme ke naga e fumonwang lenakeng la aforika ka le boya botšhabela mme motsemogolo jalo ka ke tlhalosa ke asmara e arolelana meedi le ethiopia ka borwa sudan ka bophirima Djibouti ka borwa botšhabela mme sethatong pele eritrea italy e amogela lebitso lena la semmuso la eritrea e ne le ka 1890 pele lebatowa leno le ne le bitswa ka gore ke medribari le ne le bitswa ka gore ke medribari lebatowa leno leo go fumanwang naga ena ya eritrea go lona mme medribari e tlhalosa fela land of the sea Land of the sea. Dipuo tse bua mono ke puo tse robong ka ofela. Ho na le puo e bitswang ka hore ke Tigrinyika. Ho be le Tigre. Ho be le Saho. Afar. Kunama. Bilen. Beja. Narahamo le Rashaida. Ke tsona dipuo tse bua mono. Naheng ena ya Eritrea. Mme nagena ile a fumana boipuso ka la 24 kgweding ya motsheanong le mo sa sekete magolo robo 93 ba fumana boipuso ba bona go tlhaganang ya ethiopia go ntse go fumantshwa sebapadi sa eritrea thuso ka mane ka ra di 18 mme jale re tla kalage re tswele pele ka papadi gobane sebapadi sena ke sena se ka ntle mme sebapadi sena ke Namrud Mbaye Namrud Mbaye ke ano ka ntle jale re tla tswela pele ka papadi he e ntse le noto eritrea e le one aforika borwa ke ena bolo moramona baenka ba enetsa mesinga mesinga ke yane thila motho e tshwatse ka ntle e tlhokena yagelo jalo e tlhokena yagelo ka kwane ka molekong ka bophirima lebala le tshotso dile gantle o masomamane a metso e meraro karolong ena ya pele ya papadi ke ena bolo ba yagelo jalo ke yane I fit this a man if you want to go Brazil in Palermo Romana Kiani, Olo Tibakan, Wayne Ganesa Spatibani, Ronan Williams, Chibagalo, Toy Hutisan, and it's Olo Tibakan, Makanya Kiu, when Rajolo Kakona coming over with Pima Kakabo Teleme, Empa Larujola Feta Jolopole Sini, Ibia Huta Jolokakonoka, Missinga, Missinga Kiwan Kana, Empa Pohen Puluta Walone, I promise a Jolopohen Pul, Kabo Teleme, Muraman in Inde, Ute Kamani, Krambrina, Swinners of Relevio Mufuganga, I call the Jolopalan, Ibia Sierra Speffer Solabarabala, Speffer, Kiwan Kanan Sakamahara Sibili, Sibili Kiwa Takabor, Unsabolo and Sapa Masako, Masako Leka, Hotsop against someone else are Relevio Mufuke, Mufuganga, Bakarunia, Eritrea, Kakonaka Prima. Ha bona ke o sona police a police ke wa ikhotlisa bene tsa rene bodie mofukeng mofukeng ke o ikoba jwalo ha nyane fela ma ke wa lwana le lalo jwalo ma a lwana la kabini ne e mpalo jwalo ba rata motong a kabini ne e tsola ka ntle e tlo ke na ya khala jwalo ke Africa Borona ka kwana ka meleng ka bo primar bala not a Eritrea one Africa Borona ntle ke ne jwalo ka na rene bodie mofuke mo tsotsong ba le shemela metso robong ka re nyene pele pa pare ke a ne Brooklyn Pohen Pula ba re marbala Pohen Pula o nka bolo ne sa ime o khon ba ka ka re nyene Eritrea ke a ne ime o khon O tla jala ka bolo ine tsamna Brooklyn Pohen Pool Pohen Pool o ine tsa olotima khanya makhanya mna o ine tsa spefele stole stole ke o ba tsosa mna a ri peni ba ke tsalo na banna mna ke o ntsa jwalo mna o ine tsa rene bile mo fikeng ya ka nga isa mrao ke a ne la lo jwalo mna ba re bala bala Pohen Pool o ntsa bolo ha ke fela ka bogabane o ine tsa thapelo masaiko a sa kontsa bolo rene bile mo fikeng o se na police ka ntlo le 18 ke o masaiko o tla ra masaiko ba e khwebela motong hai e wala lo tsuna Pohen Pool ya ka nga ne tsa stole stole o ntsa jwalo rene bile mo fikeng o ntsa bolo ka ra 18 e mpa ra jwalo ke nini inka jwalo ka manu ba inka jwalo ka manu Johannes Musi ne le tsatsi ba tsipane bile ke ane bo harimar balanga ba le ka jwalo nne ke Brazilia ke o ntsa bolo ne tsaka mona nne ke isuri mana ke ane bolo ka radi 18 itso jwalo ka mona ka olo tuma khanya makhanya ke o tswa ka bolo nna o ne tsa samukela ka bini ka bini ke wa tla ka bolo ka mo nngwe ka bo phirima ka le pele sadi ka bini o ntsa bolo mme empa ba rata motong ha ye ba re balabala ke re le boile mo fukeng mo fukeng o ntsa bolo o ne tsa pogen pool ba re balabala pogen pool ka mo nngwe ka bo chabela ke thapelo masako ka le pele le tuna ka karolonya Eritrea masako ke wa e khutlisa o ibe ba re balabala mme o ne tsa sibilibili sibilibili le na wa e fitisa o ne le tsa ya ya si thole ke o ne tsa re le boile mo fukeng ba ka karolonya Eritrea mme ha re bona ke ya o le tuma kha nyana o ntsa bolo jwalo e fita jwalo mme wa re balabala ka o senior policy si phepelo se tlhola wa e khutlisa mme o ne tsa email khono o khono bo ha re balabala mme o ne tsa samukele ka bini kabini ke o ka mo lengwana o ka bo phirima wa ya moela ke o kabini mme o eng ka jwalo wa hata ne le tsa mo fukeng ka ra di etse mo fukeng mo fukeng o tsara mo fukeng ka ra di wa ra la la le tanda ke phuka bana ke mo president ba 2000 eno we be ka re re la buile mo fukeng we be ka re mo mamari a tla ipia antla ya kwana ya kwana ya kwana ya kwana ya kwana ipia hantle me a be ka re re na buile mo fukeng hantle fela mo sotsong mo mashima mana ya mo tsiletseng karolo nyenam ya pila papari 2 Afrika borwa.

0: njalo mameli irahulu njalo ili noto eritian ili tu bafana bafana kita kamate kifite kamuna kama vinkilinga
1: Ho supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata You say we fell. Modi jesa maima di bitsang hanyane. Kamehla.
2: Selemo se fihlile. Mme ke napa o ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka top tea tiles. Fumana tiles tsa fatshe tsa boleng ba A grade. Ka 74.90 per square meter. Mme o fetole sebaka sa hao. Ntle le itlhotlhora pokotho. Nka khombe ya pente ya value cover. Emerese e pedi tsa 20 liter ke 659.90 fela. Ho sa natse re o ntlafatsa. Wa aha. Ka ba o fa ntlo ya hao tshebe ho e ntsha fela. Top tea tiles ina le tsohle tseo di hlokang. Ka theko se tlase. Potlaka. Sesolo sa selemo sa top tea tiles. Se fala ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena top tea tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
3: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: O pelo jolo sadi papa di le sedi FM mo kwatlisi. Re hlela jolo re ya gafutsong. Ini to Africa Borwa le noto Eritrea. E le hore ntla ya pele nne. Re le buile mo fuke mo tsotsong ba le shome le me tsirobong. A tin. Ntla bo beri ke re jolo mo. Mo tsotsong wa pele na go nyena e senye ile re ka tshwalo mo tsotsong wa bo mashuma mana me tsotsile tsenye le mo tsotsong wa pele. Na go nye senye ileng ka ha ka re lo nyena pele ya papadi ho senye ile metsotso e meraro mme motsotso wa pele metsotso nge e meraro e senye ileng re le buile mo fike ngwe tlhaba ntlha bobedi mme Africa Borwa e tsama pele ka ntlhatse pedi ho noto ya Eritrea
4: ke seo Africa Borwa e neng e se hloka Mr. Khulu ha e tla papading ena o ile wa hlalosa wa re papadi ntse tsena Africa Borwa o hloka la hore ba se ba sabe di ntlha ba nke monyetla o ba ka o fumanang mme ke nnete ho fela o le jwalo ha e le re buile mo fike le bo mophato wa hae ba nkile monyetla ba neng ke no o sa hlabile di ntlha tse pedi karolong ya pele ya papadi ra hlalosa ba rena Africa Borwa e tla gutla ka segahla seo e leng hore ba bapetse ka sona karolong ena ya pele ya papadi mme hona ho bolela hore Africa Borwa e monyetleng o motle haholo wa hore e ka tswa ka hara naha ena ya gepeta e tshwere di ntlha tse
0: Ha se mo hemma mere ke ka motho ba linga teng he re ga futso ntjolo ile noto Eritrea ile to Africa Borwa papa di tsana tsa o phunyeletsa ba ke sa di papa di tsa Africa Cup of Nations tse tlang ho tshwarelwa ka mane ka Uganda Kenya ha mo le Tanzania le mo se tlang sa 2027 ha lo jolo he re go tla di papa di tsa khaso sibini mo lefe
5: le bile tsa mesa cool le coach
0: Yoda
5: Thank you, Mr. Cool. Mamedi, e robedi metsotso pele ho ra ya bo supa. Hey, ah, mamedi, ke o rile nako nya gefutso ba fana ba se ba eteletse pele re thia ka ntlatse pedi o noto. Bonneteng le jwale Mr. Cool, a tla mele ba fana ke ba bontse ho vita fita mona. Hana ga tene di go kwana na re thia ena ba latshe. Tla mele mamedi hlegetsele thupa. Ah, re le anyolwa le yona. Anyolwa le yona pele e re tla ya bobedi. Wa tsama king re monate ka nnete mme wa medi ka lebaka la papa di ena hopola hle mana gona ke ya tsama jolo ka tloaelo ka ho sentse ke tlo ba kgaitsire ka mosi wa tshoge bala ditaba tsa hore neng re tlameha hore be ge di ba lwa hore nya bo supa ho fitlela ena papa di fitla pheletsong mana gona ke ya tsama jolo ka tloaelo mme tla re he ha ke gutla ho kgaitsire ka mosi wa tshweu e be na ko ha e be ntse ntumelletse ke nke mohala wa ha o mamedi kutlo gona wena maikutlo o reng ka ena papa di ge ke etse tsena he tle ke tsebo
6: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
7: Tshebeletso e ratwang.
6: Lesedi FM.
5: Mamedi, mosi wa tshweu o re balla ditaba.

0: mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya bosupa re tiana o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya bokobonga kgetse dia motho
1: ke labile ho lotlhega e tsira ka mosiwa tshweu mamedi e ba mo tsotsa bulela sa yalmo ya sa hao e la hloko hle ho re ka lebaka la papadi e o re ho tsang yona ka kotloloho bafana bafana le Eritrea e leng kgefutsong bafana ya teletse pele Eritrea ka ntlhatse pedi ho noto manana gona ke ke tsa majolo ka tloelo ska ba makalwa ipotsa gona jwele ho etsa la jwang hao wa tseba he bile ke tloelo kwa nola peng hore ha ona le papadi tse bohlokwa jolo ka ena ya bafana bafana ka nnete re ho hasetsa tsona e bi dintho di a fetoha mona le mane ka lebaka leo he hao ha re tsamaile tsona mamedi sentse re tla le baka gona ya bobedi ya papadi mpapile ho mo re thabela ka thabela utlwa maikutlo hao re na ebe ena tshebetso ya bafana bafana ka golong ya pele e o kgotsofaditse ho lokae mo mamedi a go tlhoga tshware mono o re jwetse gore na ebe o lepa eng ho leba pele re shebile ka golo ya bobedi
2: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
3: Kgatiso ena o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betšha ho rota thabela ho ba mona.
1: Papa di police di FM ba mohala wa hao re bone hle e ke ni bisa ya magatsa Nigeria mamedi a shapana Nigeria ka dintla tse thagono a ba bangata ba go fedile ka Nigeria e hlulele lo le ba Afcon e hlulele lo le ba papa dintsa mohopo alfatsa a o le likile gaitse da motho mikia le lwa nne bana beso dikwena le yona ya mamedi le a hlolwa ke Morocco maobane ka dintlha tse pedi uno to tse dintsa dipapadi tsentseng di bapala nakong ena ya FIFA break ga o le tsena he ke nke mohala ha o mamedi o se utlwile setlhopha sa na ha o re sentse se sebetsa jwang o reng jwale dumela hle mamedi khotso
4: yona tsama go
1: re tsule le ga gaitse da motho
4: la ba tlo tsotsi
1: gaitse da motho re petse
4: amma ke tlo mo rena rang tshiba ka mora tsima le ba tshiba ke bara tsara ka ba tle se go bua ka motsing a holo ona se consistency go hang le se ke mo tsare e le shume na papa di kana e ka dina na holo ona bara khole ka ba shume na ba tsita go se le hantle ba ke na na ka se ka fela ntla e le ne ha ke na ba shume na ba ka le consistency ba se ba di na ke na na ba ka na ra fela papa di na ka ntla e tsepe di go nna ka ba ke le bo
1: a o gaitse da motho le ngwe fela
4: a re ba ka tsepe di la ba ya ka le di le na ba ke re ba fela ka le di le tsepe di ja le ka na ka fela papa di le ka tsepe
1: ga itse re botsa le bala ba ikutlwa utlwa
4: ba di tsena ba
1: thank you ngwaneso le ntse ke lena la optimistic ba ga hai butle pele man ska le kgongwana o di mo sibidi e tswa ntse iketlile ba medi ke na le wena hledumela
5: bapala bapana ka ngena
1: ah South Africa
5: Sagazika
1: ama fuke, mafuke,
5: hala
1: mafuke. Ama mafuke. Ah, ndade thwala ka
5: mokgwa
1: ka mo. Ah, ndade thwala ka go kae? Mo ba le mangau, ka plastic tenya mo sa sa mbeli mokgwa. Oh, ai, o nyulule le tsona tse pedi phoka. Go re ba qetelle ba shimane bana ba mbana ke ke le bila ho le sentate
5: ke tewe di mami
1: ai be go tsohle ba fara ba fana se a bena mama di dume
5: se bona
1: le ka ge tsere motho
5: ba fana ba fana ya we
1: tsa kae he ha go utle ba tla Eritrea ka tse kae
5: e bo ile ka tse tharo e le nngwe
1: ho lukile ntate ntate ke bang ho kae
5: me
1: ke bua le mang ho kae?
5: O bua le sa bona la tsawa le tswaeng kwa kwa tarfanteng.
1: E le ntlasetse ga kwa kwa ka mo le tsa tsilena ke le buile ho lo hle ntate utlwa.
5: Ne?
1: Ke le buile na kwa e tlang o kwa le sia le moya go skene ka iphetha ngata fela he ka le bohle ka thabana tswana ka mo mamedi dumela.
6: Biri biri.
1: Mwana so mwana so.
6: Mwana so mwana so re tsitsi.
1: A go ntsukire man o go bonang wena o le pang.
6: Biri ke ntse re tsbo tsika ntse ka lentle ka nna ngwanisa.
1: Aha.
6: Ba tlo se ke tsira ta munya tla le re fa ngwana se didi o etsa re phaha me re phamise maikutlo.
1: A o send that is bofi. Hey wa ngotsofatsa jwae.
6: Ha ona munya tla o tsora lo o le se di re fa ngwana o re ntse maikutlo a holo papa ding e ka re nyana ga ke di aka.
1: a o tlenta tses bo fira le bo mana o gotsofetse
6: a re go go tsaya dira ka tlo nna ke bo ke tlhabile ke sa tswa tsena ka tlhongwana ka tsena le ke mametse mo ka ubere thabokofa
1: a tsa ya ha
6: mara tso
1: ka kapa
6: tso ke se rapileng gore re lebuile o borile ene re go feta ka ntlha engwe ya tsa re go feta ka ntlha e lengwe tla be re ketile jwa le ga ke diaka.
1: Ah, ke le buile go lotlentate ha re bona di akena tsena tse tharona re tlegetse ba o tswela pelo thaba o feta feta mona.
6: Ke la tsadi taola ke mme tshukulu a tla loso kana ga ke tshwara ngetsana. Nna ke tshwere ngetsana mona ona le nakanya na le lenyane ha le phamisa so skere se a vuma ya yalla ga ke diaka ke le buile business.
1: Ke la buile ntate.
6: Ba ba
1: ba. Ai be khotse tse. O be di go ke nna fela bona ntsa tse hlanu. A tshiga di tsa tsa ra i di batle ke batla ntsa tsa hano hlaba medi ha o bathongwe nako eng ya FIFA e a o go bela papa di re tswang ka ntlhatse hlano yona ba hlankana bana ba Eritrea ba dumetse ba ko go ba kolobetswe ba medi dumela hle
4: dumela re lebidi
1: re tsule le ka ntate
4: ya ke u ba tsara go botha di le go tsuru ngana ke bona ntlhatse thago nna
1: lona bona tse thago
4: fa pa ntse mo di
1: a ga ga nyawe ya ntlhola jwae
4: ma re le bula ke le bula le tsima.
1: O go tsofe?
4: Ya, yo go tsofe ke tlile ya matiki. Mola ke tlile ke le bila holo.
1: Ah, ke le bila holo le ntate o tla.
4: Thank you.
1: Ai be go tsohle. Ah, mamedi. Ke shebile sentse ba kena ka lebaleng wa o qetela dumela.
7: Lava.
1: Lava, o jwa ngwanes.
7: O sa bona lava.
1: Monate nate.
7: Ya o tsere my brother mo na tsia mebi.
1: Ai, e phethela my brother wa tla fela.
7: Ntate tshwane o nna to e tsore ha o fumana mmutlanyana ko no ha o shwele bolaye o bolaye ntate o ho katelle
1: bolaye my brother
7: eh jo nai ina no re ke go wa fa five ho no to e ho ba tomorrow
1: ke le buile my brother bona ke na le wena utla
7: sha bona ba
1: thank you my brother ah re ma le my brother
2: Sadi
1: Papa, Holy City
2: FM.
1: Mr.
8: Cool. Are le bua se bidi mamedi re tlela jwa ro ka rolo ka mamedi a papa di ka kwano mna. Ka rolo nyana mamedi a papa di Afrika borwa ile bisa borwa. Haile Eritrea ile bisa le bua ho pala re ile ga futsong jwa lomme. Ile noto Eritrea ile 2 Afrika borwa ke ka motho ba dileng ka teng ile nge. Di nthatse pedi tse ke neng jwa ka re le buile mo fukeng. Ke ka mo tabeli nga teng mna hopola re mo mamedi ka mara papadi tsena hemne tse latelang e tla ba mane kgodi nya pringwana mo elong re re tla bapala jwa lo bafana bafana ha ke re re ke bua ka rona Afrika borwa Afrika borwa e tla bapala jwa lo le Kenya papadi tse pedi ka tatellano papadi ya pele e tla ba kwano hai Afrika borwa ya bobedi ibe ka mane ka Kenya Nairobi ke tsa pringwana tseno di papadi ha re tatella jwa lo kgodi nyane ya motsetsa ka kubele le mo setla ke moelo ngore hen re tla be re leba ka manga kini papa dia o ketera Eritrea etle ka kwano chaka etle ka kwano ge be ge tsiba jwa re petile re a kamane ka Afrika bo chabe ho son tso tso be tso ra ka fumana ntlatse tsheletse mona re se rentse hore mo sebetsi o be bo bebe bona ba hesale mo sebetsi o tla be o le bo bebe bona ba hesale mo mamedi hamfelan ha o bona hala hore re tla be re hapile di papa di tsena se peri tse kalan papa di tsena sa o phunyeletsa re tla bona he re tla bona na tabadie mi joan kyane wa tso sa kamani Jonathan Sultan mushimane no Jonathan Sultan ele si tiba tiba ni tsena sa Eritrea ona di motel shimene mi torobonga o hletse kamani kana nya Australia ke na boro ka kwano inkwa jwala ka mana ki gram reina se ke o tlhaka bolo wa phamisa ka radi 18 nne embassy batwa ne senga ka mani Jonathan Sultana Sultan ke o ya khala jwala ka soka 18 nne ke ani ba tlhaka jwala ka yana ba tlhie ba takolo tsa ka mani nne ani cha mali ke ano tlhaka bolo ba harambar balanga ke o fit jwala ka mo captain nne le checklist nne e ya ka mani ka mani ngoka ba shabela empalo jwala nne o tie ka bolo ka mani ni ke ani makhanya wa ina sa batwa ne ra ka mani Ronon Williams bullet ile le ba harambar balaya rota fatsi nne ba ge ba khutla ka yana ke ani checklist nne aisha ka mani ka mani ngoka ba shabela ina sa mesina Missina ke wa enele sa hape bahara balbala mani teglezi ke wa fitse tsela jwa kyane ba le ka okena impala jwa le kyane lane la pagen pula impala jwa lo tshoga phoso phoso afrika borwa mane pagen pula o ba petse ngone mo hampi ka mani ile na kwa netabei o ba petse jwa lo na ho netabei hampi Kela ba le ka tlotla ka yona re le bo di mofikeng ke o helwane la bolong re le bo ile ke o tsabolo ine tsa igram reina sine a ba mapala hampi mamedi ba mapetse hampi ba phoso ka kwano na homa mekonona na homa mekonona phoso ba petse igram reina sampi kyane etla tloswa ile o tloswa mane re ha o le tsena ke tle ke shebe taba tsa ka di emijwa manna re tle ke bone re ke mathe ke fite ka mabenkeleng taba tsa ka di ntumela re ke fite mabenkeleng
9: na o tla hapa lebelo Ke spina sonke jackpot race e kgethileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bogotugotu ba dimilione tse tharo tsa diranta. Ka laboraro le leleng, la botlhano le leleng le moqobelo o mo lomong. Ha o tsumana le matlotlo a patiweng, e ba o spina la ho hapa ha Hollywood. Betsa hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Ke nako ya Trolley Dash ha okay. E gapele Trolley Dash ele ngo ho 65 eka ya ho 7500 rand. Ho kanela, reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 ele ngwe. Di fumane ofishala ka di 11 sa October. Ha di fumane OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le bao ka batsepang.
11: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Selemong sena, kgetha Sela Slimming Tea, Clear Skin Tea and Capsules, le Blood Clean Tea. Di o thusa ho shebahala le ho utlwala o le maemong a matle ka ho fetisisa. Sela e a sebetsa, e fumaneha hohle naheng ka bophara. Mabenkeleng a Clicks, Pick and Pay, Dis-Chem, Shoprite, Checkers, Boxer, Lispa.
12: Sadi papa di holisedi FM.
8: Bolo entle ka radio 18 la la le tanta Africa bo romo mamedi si pepelo se tshole. Mo ke neng ke tlo bua hore nnete ya sala tse pedi ha pedi a tla. Ke bua jwa ke 3 bafana bafana notom. Iritrias pepelo se tshole. Hande fela mo sotsunga. Wa bo supa ka rolo nyana ya pedi ya papadi. Ke ka mo tabeng leng ka teng mo mamedi. Al Salam Stadium.
13: Ke ka ho ke ka mo tewa di linka teng e fela ho le jolo Mr Khulu ntla ena e bohloko ha holo Africa borobaneng ba e hlaba metsotsing ena e le shumela metsi mihlano ya karabo bobedi ba padi e le ntla e leng hore e tla etsa hore ba be le morolo ba be le tumela hore ba ka hlaba di ntla tseding bolo ena ke bolo e leng hore e hla ka hlakore le letona mo teng ra uang ke ena o swina police ha le city ba tibane Jonathan a hlola ya hore IT be ya wela jolo lotung la ena se papelo stone re bofumanang a le pele mane mo pitse di pitlatlang teng mme iphumana aba le monyetleng wa hore a hlabele bafana bafana ntla e le nyena se papelo se papalang bo hore ba le bala Africa borwa se papelo
8: ke ne ke re ke tlo tsho re tse pedi tsona di atla kapa tse tharo di atla mamedi ka rolo nyana ya bedi ya papari ke bua jwalo ho sole ka tsela e nngwe he e le noto e ritria le 3 bafana bafana he ke ka mo tabeng leng ka teng ho han fela tsena tse pedi di papadi tse karang tsa ho phunyeletsa nna di ntla tse tsheletseng tsona nnete ya sala sentse di le ka selataneng ha ke batle lo re ke beke ngang isane le mang kapa mang di ntla tse tsheletseng tsona di ka selataneng ke ka mo tabeng leng ka teng mo mamedi re tla se re bone stadium sa nna hantle bile mme ba fana ba fana ha ba qalo ba palo sona re bone thabelo masako ke o tjwa ka bolo mme o inga jalo ene tsa ka mogelo sibilibili ka ntle o di 18 sibilibili o nga bolo ene tsa mofukeng ka ra di 18 mofukeng o ntsa bolo masako ka ntle o di 18 masako o tla ra ke wa enka na a tsisa morao nyana mona mme si pepelo si thole si thole ke o nga bolo o ene tsa masako ene tsa si thole ke a ne sipepelo mme a isa ba harambala bala morao mona mme o ene tsa ime khono isa morao ene tsa sibatibane Ronan Williams o itiba jalo ka loto Rono and I rajolo mme itlaka kone ka mene ngoka buprima e wela hantle fela ho se bilibili empalo jwa ho hanfela mme e ka re phami flaga mme e phami flaga mme ho thi ho hanfela mme ine sense hlemme ile offside Africa Borom ke ane bona se bile ba itlo sitse mme ke ane moronya na mane nimme engwe jwa lo ke ena mme attacki teki ke wa ngabe apili ya mathelo ka kone ka mene ngoka buprima ka re tla tswala ka ntle mme ya fela ya tswala ka ntle e ba goal kick ya Rono and Williams ke ka mo tabeleng ka temo mamedi noto retriam na 3 bafana bafana ha re sheba hemo mamedi ha re sheba retriam na dipa ba ntse tsa phunyeletsa etsa afkonom ha e bapalla ha e me o tla fumana hore e bapetse papadi tse robedi me hlotse tse tharo e bapetse ka lokana papadi tse tharo nga e hlotse papadi tse pedi ha re bona ka radio 18 Africa Borona empa la jo le kana bona feta pholetsi me kwalo nya Africa Borona e bile fitletsa la ka ntle ne ka kwana ka mene o ka bo prima le bana retriam na hai bapala le di hlopha ka pa dina ha tse fumana nkwano le batweng la khosafa na har sheba retriam na jolo ka retse ba yona e wela le batweng la ne la sekafa Africa bo chabela hai bapala le di na ha tse fumana nkwano le batweng la khosafa ke ta o tsebisa hore nna e se ba petse jo ango ba bolo ka ne matolo jolo ke igram reina soko ba bolo ba ka re 18 pa la jolo ba etsula ya thula ka mane re bule mo fukeng empa ya tsholwa ke ela e gutla ka mane ne ka moro ka mane ne e gutla fela ka masinga tjani ke misina o ibe ka ntle ne me ke ne ke tsalo sa jwa lore mme e ritire ba pala leading ata ka kwana ka khosafa mme e se ba petse pa paditse ne hlotse ile ngwe fela mme e ba petse ka lokana pa paditse pedi mme ya hlolo pa paditse ile ngwe ke ka mo taba linga teng mme a ke ka mo taba linga teng me ha re se ba Afrika Borwa yona mme ha e ba pala e tshakile e ba pala leading na hatse wela le batho le na la se ka fa mme re fumana hore mme Afrika Borwa ba petse pa paditse hlano e hlotse tsenne ha e so ba pala ka lokana mme e hlotse pa paditse ile ngwe ba re bala ke re le buile mofukeng o ka bolo mme o ne tsa sepepele stole ke ane nne ka karolo nyene ya Eritrea mna o ntsa bolo jwalo mme ke ane nne morao nyana man makanya e fitisa ene le tsa jwalo o swina police ka karolo nya Eritrea mna wa ke le ka tlo 18 o tlara o police ka ntlo 18 impala jwalo mme ba be le o tuba bile ba e sola ka mane ne ka morao pa po gen puluteng o ka bolo ne tsa stole ke ane nne po gen pulu ya lana ba ma pala hampile ho tupa ba di tsole pele ka ntlo 18 ke gram re ase onka bolo netsa thapelo masako ka mole ngone o ka bo prima ka le pielo tsona masako mme ke ano le ka feta masako wa feta ba e khwepila mme motho nga ha e tsola ka ntle ne mole ngone o ka bo prima ba le tsoka ne khala jalo ke ka mo khala se bele bele mme ile metso tsela shu mme karolo nyena ile metso tsela shu mme karolo nyena ya bo beria papari wa ya khala se bele bele we ne le sa jalo mme ime o kona ke o tla jalo ka bolo ba bala ke re le bodimo fukenga o ntsa bolo ne tsa pogen pulu ke ba ka karolo nya Eritrea sepepele se tlonga bolo mme ya ka mana ka mle ngwa ka botshabela mme ka le phelo le tsiari e tla jalo mme ba di ba e khutse ntse le jalo mme re bone tsiani kabini tsiani a fitse ne tsa o shuna police tsiani o tla jalo ka bolo wa police ke a ne mme a ne tsa sepepele stol ba ka karolo nya Eritrea ka mana ka mle ngwa ka botshabela ka le phelo le tsiari ke a ne mme re le bodimo fukenga o hona ka mana ka mo pisa di pitsa tlanga teng ke o ibe ba harimba bala we ne tsa Imokono ke o batla ka bolo Imokono o tlotse mola ba harimba bala Imokono ntsa bolo ke eo e tla ka igram reina sa wa fitse o netsa thapelo masako ka molengwa ka bo prima ka re pelo tuna masako tla koba ke o inga jolo netsa pogen pula ka ntle 18 pogen pula e khotlisa a netsa thapelo masako ke o ka ntle 18 wa kena ka radio 18 masako o tla koba ba ratha botunga hai e tla ba huku ba ratha botunga hai e ba huku ya botselela ena e ba huku ya botselela mna wa hana ka moroko mona mamedi na home mekonona wa hana mna e tlo ba huku ka kwa nomme ho ba le dipetso tse pedi ho e o kena mashuma mabedi a metso meraro le mashuma mararo a motso mong ho tswa Jonas ho tswa Jonas ka mane Jonas Ibrahimi wa tswa ke tla sheba he mo mamedi bana ba bang ho ba ne ke hlalositse re re tle bone e ke ane bona ho tlo tsa ke e Afrika bona thapelo masaka ho tlo tsa mna Kiani tabla masako to etlosa bolo. Kiani o to etlosa tabla masako. Ai pamisa jalo bolo ntaka radio 18 impala jalo. Ho bona hale mo nyatsileng ke filmone ke Brazil. E tla ba huku hape. Ke huku ya botselela. Huku ya botselela. Ya Afrika Borwa. harbone kiane ilo tsa ka mane ka borobo chabela ilo tsa ka borobo chabela etsa jalo ke osi na police kiane osi na police fa mi se le tso ho empa mo le tsa phala o sa le ka hore o sa le ka hore aba hlophe kiane osi na police o tla tlo sa mamedi eo o sina paliso eto sa bolente ka radio 18 ha ba ke tletse ba so tsetsa pala masako ke o bona re wa mathala ka ntle 18 impalo jolo ke aneng e tla jolo ka kwano nge e tla jolo ka iritri ya re bona a khona ba ra bolete le le fela ka mora go ba ne go tswile rono eno e ra jolo wa e sula mo medi ba re bala thapela masako e lwane la ba monkela ba olonge impa ya khutla ka mona nge ka re le bo di mo fukeng ke wa e phamisa bolete le le ne impalo jolo ho hanfela nge hona le botata mo romano na le botata na le sa paliso Africa bo roma se o tle mo hloko mme ba thisa potla go ba kena nge eka ke ikram reina sim ya utlwe mo hloko mme ba thisa potla go sabakene ha hone jolo hemme a go reng ke re mathele ba bengkeleng
14: mamme formula ya ka jeni ke ena 1 lesi ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth se fatlo ho equals ho change dia boro tse pedi pele ho tapama jona a kamense ho fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela letsa lesena lesela selomo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamens.co.za mokanela akamens era rola mameth lesa silizatsi kuna le dipehelo
15: haisane dilumontse mashuma robonga ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sabua ro fa lesedi ro fa nnete feletseng minona mino maiku Kholo ya rona ne bile re kopanya mantse a temo ke mantswa ke king wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantse a o le palitse le motse ma shema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
16: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o na holo ka nna no la meputsa le itlommeng pele mzantsi Fumana extra ho 750 ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99. Le 6 pack ya 500 ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa se baka tlhaso dilemo tse 18.
17: Ipero nyetleng wa o ikhabela leleng la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mo le se abo sa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
12: Tsadi papadi. Holisedi FM.
8: Dari papani le sadia fa mamari jola ka rhlarsitse ho bile le phetho tse peditsa Eritrea na utile Jonas Ibrahim ha mole Filmon Gebrazian me ba ke sa bona ho kene Mail Lundgren ha mole Jonathan Sebatu ke tsona phetho he mo go tlisitse ntweng ke mo go tlisi ka mona ka shopensa Eritrea ile mo ngari he sha me ya kana
13: ho fela le jola Mr. Khulu bona hloka la hore a etse diphetho tsena ba ne ontsitse se papadi se bapalang ka hlakoreng le letshegadi tshireletsong e leng yena mohlankane na Jonas mme hape a iphumana a kenya se papadi se hlaselang gobane dipapadi tsena tseo a di ntshitseng ke dipapadi tse e leng gore e mong wa bona o ne bapala ka pela go e mong Jonas o ne bapala ka mora sebapadi sena se jereng jersey number 7 e leng gore ba ntshitswe ba le babedi mme a kenya jwa dipapadi tse pedi tse hlaselang mme ke dumela gore seo a batlang go se etsa a e leng mokwetlisi wa naga ena ya Eritrea e le monghadi Hassan Zaki khona hore anke papadi a ise se tlhopeng sa Afrika Borwa mme hona he ka ba monyetla o motle haholo go Afrika Borwa ba ka hlaba dintla tse fetang tsena tse thago tso go semba di hlabile ha jwana
8: tsapela sona ke ano tla jara ka bolong tsa bolong ka 18 ke bolong ka bankoti Afrika Borwa ka radio 18 Ikram Reynolds la la le tanta Ikram Reynolds mo mamedi ho hafela ena taba ke e bona ke bona ile ho le mani hore sena se tletsa hala for Afrika Borwa No toba fana mafana ntlha e kana gantle fela motsotsong wa bo le shemela metse robedi karolong ena ya bobedi ya papadi
13: hore no tlokala ra tlabe ntla e grem re ina se papadi yana bana wila kuma na munyetla o motla hulu Mr. Khulu ka rona yana pele papadi impa he aska se bisa munyetla o me ka morane le tsano entla hulu ya Africa Borwa mo teng ba gona ho kena ka morame la ka morao wa tshireletso wa naha ena ya Eritrea o hlaba ntla a hlaka hla koreng le letshadi di go jolo ka yana e grem re ina se le ntla entla hulu ya ka mogoba ba petseng ka teng bana ba Africa Borwa ntse le hore etswa bohareng ba le bala le letsano entle ya papelo se thole le yana mohlankanana action a policy no ketela jolo a hlaba ntla e le ntla ya bone ya Africa Borwa
8: e nngwe ya tla bomamedi e nngwe ya tla ntla ka ho fetsa ka ho kisetsa e nngwe ya tla ntla o tsebe ntwa di tsa ba hantle motho o tsheya ka tseletse
13: satile le kisetsa
8: satile le kisetsa tsebe tsebe le hore le kisetsa satse e mamedi ka motho ba di tsa mang ka teng ka nnete ke papadi ya ho phunyeletsa ya di papadi tsa Africa Cup of Nations le mo setlang ka mane ka Africa ba tshabela ke bua ka Tanzania Kenya ha mo le Uganda ke o hlaba ntlha ka mane ikram rena sene me ke ne kere ke tla hlalosa mo medio re ha o sheba na hena ya Eritrea ke ne khatala bara roba iphumana ba bapala papa ntse o phunyeletsa mo na boye mo bona ba megahlelo ke le khatala bara ro lena me o sheba ka 2004 ba ile ba katella ba le boye mo ba bone me ka 2018 teng ba ile ba phunyeletsa me ba iphumana ba le boye mo ba bo edi me ile hona tabatsane sa hore tlele ba tla fetela ka mane ka Angola di papa ntse ma khola gang tsa Afcon ar bone he bolo ke ane bare barbala nna ile ka ho khutla ka mane ka mizina mizina ke ane o nga bolisa ka mane ka mlengwa ka bachabela ba barbala nna ka le phele le tuna ba le ka ho kena impala lo jalo nna a wa hana ka bini ka mane ne wa lwana ke o bolo ho khutla ho mizina mizina ke ane ne o tla khutla ka bolo nna ke ane mizina nna o tla jala ka bolo mizina ke wa nga phamisa nna ke la ke bolo telele ba ile ka nna wa hana ka mroko mane o lo thima khanya nna o e rola ka hloho e tsola ka ntle nne mlengwane o ka bachabela ba barbala ilo kena e agelwa ya tla engwe ntla mmamedi ntle le tika ke ane bona ba ya khala jolo mane ni teklezi jari kamle ngo ka bachabela e ke ba ntsa itse le jolo ka serene tsheka mane impala jolo ha o ba ntsa bolo hampi ka bini ke ane mo romane ke ane ka bini mo rao ka radi 18 tsa haiwa e tshola bolo ke bolo telele tla mona bo harim balbala mo romona impala jolo ke ane ni a enka jolo na home mekono ina winners the spot by ni Jonathan Sultana e Sultana ke ane me ele noto Eritrea ile form e Africa Borwa kiani bolo etla jolo ka mane ka mesina mesina kiani ka mlingo ka bachabela ho fitse tselo jolo empala jolo me ah wa entse ta kantle ka mane ka bini o entse ta kantle ka bini rata jolo mautunga na homa na tabaye o e rata mautunga na homa na tabaye kiani na tabaye wa ya khela ka mane ka mlingo ka bachabela ke o ba entse jolo empa ka mara ka mono te makanya o ntsa bolo ine le tsana kiani maseko e fitse tselo jolo spevele stole bar bar bala ke re le buile mo fukeng o ntsa bolo jolo ine tsa sethole sethole ke wa tla ka bolo nga ba ka karolo nya Eritrea nga ke o tabela maseko ka mlingo ka bophirima ka le phio le le tuna nga o hata jolo nga o tsopa ke ntsa bona maseko mmamedi ba modi ya nga ho the phoso bana e mo nya ntse phoso ke na Jonathan na Sebatu phoso wena ka mono Jonathan na Sebatu wili atsara tapro masekona meko tsogolo mesotso ile mashume ama bedi amotsomong e mashume ama bedi amotsomong mesotso karolo nyana bedi ba parine ke noto Eritrea na e form Africa Borwa re tla ke re bone he hore na ebe ho tla tle o sebetsa hale jwang ho bane ho hamfela mna aw Eritrea etla ba botata bo boholo etla ba botata bo boholo re hlalositse bonnete ha se na ya papadi ya bolo ha kalo ke na enyinyane ke a ne tapro masekona e tlosa o tle tlosa tapelo maseko ke e ka ntlenyana di 18 e ke se Africa Borwa e lebisa borwa karolo nyana bedi apa pari tapelo maseko ke wa enka phamisa empa la lojwa lo ka empa ya bahlola ka tshoko mekollo me ho sheba na hena ya Eritrea mamerini e ka dio ba pala di papa tsa machaba ma le mo sa skiti ma khola ro mo mashumaro bo nga mesu meri utla opola re le Africa Borwa ile a kala ho vuela e ba pala di papa tsa machaba hona le mo sa skiti ma khola ro mo mashumaro bo nga mesu meri me ho sheba ma buye mo ba u dimu dimu ba ba kile ba bu fihlela le nanen la FIFA e ne le buye mo ba le kholo mashume a mabedi a motho mong me seo ba ile ba se fihlella le monsane sa 2007 me Africa Borwa ena ka lehlakore le leng a re sheba mo ileng ya ka ba maemong a tlase ka ho fetisisa e ne le le monsana seo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso mmedi 1992 ha bana ba iphumana ba le boemong ba legolo mashome a mabedi a metso mene ke ane jwale e tla jwalo ka Africa Borwa kabini o atla kabini ka mane ka melengwa ka bochabela kabini o ntsha bolo jwalo ba e bjalo o tume e tsola ka ntle e tla ba hukum e ba huku ya borobedi Afrika borwana ilo ba huku ka manini ka borwa bo chabela ilo tloswa ke re lebohile mofukeng e le noto Eritrea e le for Afrika borwana e le metso tswe ma shwa be dame se merim ka rolo nyena ya bobedi ya papari tsona ke di papari tsa o phunyeletsa ho ya mani Africa Cup of Nations se papari tsa magaola khalle mo seta mo mamedi tsiba hem di papari tsa ding hape tsa tla papalwa tsola ka re hlalositse tsa ba ka khodi ya pudungwana ho ka mona tsa o katela e tsa ba di papari tsa tla ngo papalwa ka khodi ya tlhakubele le monsane setlang sa 2027 me e be le gore di papari tsona ma di tla kala ke o ba etlo sa bolo ke ane re le bodimo fuke ngwe ya mona jalo ka ntle 18 o tla e phamisa ma ke o ka ntle 18 o batla rahama o ntse e kwala jalo re le bodimo fuke nga ke wa enkana be mona morao nya na ba re ba la pogen puli ke wa fitisa ma a isa ka mara ka mole ngwa ka botsa ba re bone sepebele stole ke wa e khotlisa re le bodimo fuke ma mong ka ba me fatse impotu papa di tsole pele ho tlo ya ma mona o tla ba strong ke a re bolo ma ka mole ngwa ka botsa ba la lo ma e tla jalo ka mane e retreat ma ba le ka ho kena empala jalo ho hanfela ma ke a nime ee ke le ka go sheba monne nomme ke ane ne le ena mail lundgren lundgren ke wa e khutlisa ke ba enka ma ba isa morao nyana mane ne ke la bahar barbana e khutla jalo ka ba enka ba ne sa teklesi teklesi ke wa isa ka mane ka mane ka botshabela ma ya mathelo ne e mathelo jalo ka mane ne ha ke fela ke ena yona sa musi musi ke ano le ka kana musi ka radio 18 musi wa ra ai phaila ka ditibini rono no ile msem are ho ha monna ha ke batla gore ke tle ke tlhajwa ntlha ho han fela papa dingena ha ke batla gore ke be ke tlhajwa ntlha ho han fela o e beka ntle ka mane Ronan Williams a baka huku ba huku ya bara ru yena ya Eritrea e tlo tsho jola ka kwa no ke na ho mo ne tabai ke wa ntsha jola bona mme ke ani nimne o ne ntsha jola mme ke ani ona musi musi ke a fiti sa musi wa ya mo ya musi ka kwa ba musi ke ka mo ngwa ka bo prima ba mo ntjela bolo ke Afrika borwa e khutla ka maseko ba e khopela matonga hae re le buile ka radio 18 o ne ntsha ronwena ke wa phamisa jola bona telele ke na ba harima bala mme e matlo ke Jonathan sebatu ke wa ntsha jola impota e mufukeng wa e lwanela bolo ba harima bala ke ani ni a inka jola po gentulo a ne letsa kabini ka mo ngwa ka bo chabela ke sa jolo bolo a ke ba enga jolo team o se na police un ka jolo bolo nge we ne tsa masako ka radio 18 masako ka radio 18 o tla rama masako a isa o sili masako o na re o batla ho be out team mane palo
13: masakula o se ba bolo ena ya masako ke tsona hantle le bolo ya musi ba neng yana o ifumana hla ka hla gore ndane le letona mme aba fike fa jolo bana ba Afrika borwa a kena ka hare a ipe ma emong a matle ho raka le utlo le tlele mme a sebetsa Ronan Williams ba neng bolo bo nete ba tabanya le bolo e thata holo mme here ka re Ronan Williams sa le papa di qala o qala ho thiba bolo e kotsi e leng hore bana bana ba Eritrea ba ne ba le ka go hlasela ka yona ha ile thapelo masako le ena a fumana monyetla o jolo fela bolo ya wela lutu le tlele empa he ya ska bolo e leng hore e fast tibatibane bothata bofe kapa bofe
8: Jonathan Sultan ontsa bolo jalo o ine sa misina kyane o yela ka molengwa ka botshabela ke o e fitise ntse le jalo a bona ke o ba e khutlisa ba ene le sa jalo tekleze ke o e khutlisa mora mo na o ine le sa jalo na ho mekona no wa fitisa le ena o ine le sa jalo ka kwano Jonathan se batho e khutlisa ke ela ba ene le sa jalo e ke Eritrea e tla jalo ka tekleze o isa ka molengwa ka botshabela empa yo di mo ho lo tsala ka ntle e tekleze o ntsha ha holo e tsola ka ntle mane mo lengwa ka botshabelo ba arshebe mo mameri bana bana ka 2010 2015 le ka 2023 ba ile ba ihula di papa ntse na tsa o qualify pa gen pulu ke o ntsha bolo jalo mme ke ane ba re bala re le buile mo fukeng ai khotli sana o ne tsa sepepele stole ba re bala ke ane sepepele o ne tsa re le buile mo fukeng ke o ka karolo ya Afrika borwa pa gen pulu wa ya moela ke Brooklyn ka le bitso o ntsha bolo jalo o ne tsa thapelo maseko ka karolo ya Eritrea ka kwa re ka bene go ka bo phirima empa lo jalo ai khwepela ka kwa no mme a ntse tsa ka ntle ke Mile Lundgren ya khala jalo ke ka mo khona sebilibili o ne tsa pa gen pulu Pogenpool mo Romani ka karolo ya Afrika borwa o ine tsa ime khona o khona ke o ntsha bolonga sepele stole o ine tsa Pogenpool a ntsha mpe la lo jalo Pogenpool e tsola ka ntle mo mamerim e tla ba bolo e ke na jalo e a khelo ka kona ka mo lengwa ka bo prima bala ke Lundgren a bile ke monne no ke Jonathan Sebatu ke ane arbone ke o banka bolo ba ine tsa sepetwa ne Ronan Williams ele noto Eritrea for Afrika borwa ke metso tso e mashume a mabedi a metso supileng karolo nyela na ya bobedi ya papadi ntlha engwe ya tla mo mamedi ke shebile fela o tla tlaneng fela yone ya tla ke shebile fela tlatlaneng ka re bone ke ane e tagline ntsa bolo ba monkela bolo re le buile mo fikeng a ine tsa sephepelo se tlhole ka karolo ya Afrika borwa sephepelo o ntsa bolo ine tsa ikram reina se ka karolo ya Eritrea nda reina se ke wa tla ka bolo reina se o batla rantsa le hole o ntsa bolo hampela lo jola ka radi 18 ba ntse tsa ka ntle ba ba ka huku reina so na ro ine tsa o swina policy e ba huku ya bo bonye nana huku ya bo bonye Afrika borwa nda ilo tlo swaki o swina police huku nyane e ka borwa bo chabela nna ke tse stadium ke Allah salama Esena etlare ha papadi e fela se bolela hore ka pa se hlalosa hore mme Afrika borwa etlebe le boemong ba pele ka nthatse tsheletseng hopola hore naha ya Guinea ha mole naha ya Kenya di bapala ho sane tsona mona mogatlhelong ona wa di bore ntle ka radio e tsene kyane empala jwalo kyane ne bore ntle ime o khona rwa raba ithi bana e ya gutla nna o sina policy ke o tla phamisa bore ntle sipa di bana ka ditibile ke a nna lo jwalo nga lane la re le bule mo fukeng o tla raha mo fukeng o ra ha sipa di bana ka ditibile hape sipa pele sholo teng hape ka radio 18 o tweng ho tu hu ka ne
13: a bana se ba fihlile Mr. Khulu ithile ba hlasela ba satswa hlasela bana ba Afrika borwa baneng bana ba iphumana ba le monyetleng o motle wa gore ba ka hlaba dintlha mme ba iketse dintlha tse e leng gore ba se ba di tlhabile ga jwale mme ke ka go Afrika borwa e bonagala e le gore e tla tshwanela gore e etse diphetogo mme diphetogo tsena tlatlhe re shebe rona e tla ba diphetogo tse jwang
8: ba ke na mona mo mamedi bjale le bone sema ke wa ke mmona Luther Singh ke ke mmona Luther Singh ke no wa ke na mokwetlisi ka mona 30 ya ke na ke tla le ka o sheba Afrika borwa ka mona Igram Reina so phumotse ka nete le Olothi Makhanya ba phumotse ke bone Luther Singh ke ne ke bone le bone sema o ke ne re bone ke nomoro ya leshome le metso mehlano ka mona 30 le 15 di a kena o empa ke bana ba gotlhegotlela morao bana ba re ba thapelo maseko le ena o a phomola thapelo maseko o phomotse le ena ke le ka o sheba gorena Afrika borwa mona ke bone Luther Singh ke bone le bone seema re tle re bone mailula o teng le ena Cassius mailula o teng le ena o kene ka mantswe ma o kene Luther Singh le bone seema ga mo le Cassius mailula mokwetlisi re bone ke ane bolo ke ne ke tle gore go fanako mokwetlisi a re bone bolo ke Afrika borwa e ne le Luther Singh empa monna a thiba ka letswa empa o te papa ditswele pele ke yore lebile mo fokeng ka bolo o senior policy mme ba e kgwepela maotong a gae e tla ka kwane ka mone kwa ka bophirima a e thiba re lebile mo fokeng a e nka jwala e ne tsa sephepele se tlhole ka karolong ya nama ya Eritrea mna Pogentool ba re balabala ke yong ka bolo mme o isa ka mane mme ka go ime kona yang ka jwalo mme e ne tsa kabini keo a e go tsentse le jwalo mme e ne tsa ime kona o kono o tla ka e neletse le bone le ena ka latswe e bona ka latswe mpa la jwalo ke ane mme e wena lotlo la rono ene o isa ka mane ka go ime kona sete metso tswele shemele metso mhlano mme ke ane bolo mme ka mane ka melengwa ka botshabela mme e tsola ka go re mokotlisi ho sale jwalo he sa tswetse ka ntle re ke rutwe fela maikutlo mme ha ile mona hemme re bona ho tswile mme o lothi Makhanya Igram Reina sa thapa re masaiko mme mme ke sa bona mme ho ke ne Luther Singh le bona se ema ha mole ke sha smailula
13: ho fela le jolo Mr. Khulu hona ho bontsha hore ha ile Afrika borwa mokwetlisi e le nyana pitso mosimane o batla dintlha papading ena ke ka ho akinya di papadi tse hlaselang re bua jolo ka yena le bona seema e leng hore o kenetse jolo Olothi Makhanya molengo ka morao bone te batla ba o sebeditse Olothi Makhanya mme ke ka ho papading ena re bona mokwetlisi a fa jolo mohlankane ena le bona seema monyetla hore le yena a be le karolo e bapalang papading ena mme hape ho sosheba karolo nya tlhaselo re fumana hore Luther Singh a ile nga kena le papading nyane ya Guinea re mona hape a kena papading ena mme a kena jalo thapelo maseko e go dumela le yena wentse mosebetsi o motle o sebeditse thapelo maseko mme o fa ba bang monyetla gore ba kgone bapala ha Igram Reina e leng gore o tswa jalo a tlhabile ntlha o kenela jalo ke yena Cassius mailula ra tse gore Cassius mailula ke mongwe wa dibapadi tse e leng gore e tlile di tlhwatlhwa ga utlwiwa tabeng ena ya go tlhaba dintlha mme re se re mo bone setlhopheng sane sa Mamelodi Sundowns a tlhaba dintlha le nyelenyene
8: o fela lo jalo mamedi ke le ka go sheba monahe banna bana ba keneng banna ba ba keneng itse ha re ba bone hantle pala jwale re tle re tsela pele bolo mme ke ne tla jwala ka Afrika bo rwa ke ena ka molengo ya ho se bilibili mme o rwa ke ena se bilibili ba mmile bilibili mme a hinka ka kwano mme ene le monnani Tesla Techi ke ba bile ba etsola ke re ke le ka ho sheba banna bana mokwetlisi eno ke aya o kene ke le ka ho sheba e mong hape ya keneng empa la lo jona hemme re tla se re tsola pele ho bana ho ha fela mme ho bona taba di hle di sa kopane la lo jona che papa yona e sente hle ile ha ho lofela papa yona e sente hle ile ha ho lofela ke ane ke phoso ke phoso ka mani ke a ne taba bolo e tsang ke Africa Borwa bolo e tsang ke Africa Borwa ho le ba mekwalo nya Eritrea a re bona ke ela ilo tsang ke o sina police a o setse metso e le shume le metso miraro ho re papa ni fitle pele tso metso e le shume le metso miraro ho re papa ni fitle pele tso o le tso sa kamane o sina police e le noto Eritrea e le fo Africa Borwa ke a ne Ole tosa, ole tosa. Come on, eh? Aussie Napoleon. Mo, let's a pala, ole go bashopa, kakwano. Ole go shopa di bapa di sena horbana, emamona, emamona, emanchena. Ere, terbone he. Aussie Napoleon. Kiani. Kiani. Aussie Napoleon. O tla yo na wa ra ha boletse ka tshoko me kwalo mo go tlisi una le kile bona entle ka mane o sina police
13: ene le bolo entle e leng hore o inka jalo ka lotu le letona a sina police empa he ya ba ke bolo e tswalang ka ntle o na sa hlile a bone monyatla hore a ka hlabang tla o bane o na se bile hore se thiba thibane e leng yena a sutjane o na sa ema hantle ke ka ho a ile nga le ka hore a ka hlabang tla le bua jalo ka yena lose the sea
8: ho fana le jalo e re ha le jalo re bona o etsa la phetho ho kena jalo Themba Zwane re ke re fete ka mona ka mabenkeleng ho phumula jwalo sephepelo sethole re fete mabenkeleng
18: mzansi moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama moroho ha e sale moroho fe o ba moroho nai

0: Rama yetsa dijo tse monate di be Ramalicious. Fumana Rama Thabi ya hao kajeno.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plaintiff Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Plaintiff General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 26.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka nna eba e mong wa bomadimilione le boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, le menyetla e mengata, ha e le dimilione di bapala bana. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
2: Ka Spina Zonke Prize Drops ya Hollywood Bears, o ka hapa seabong sa 2.6 million rands. Betjha ka 2 ranta kapa ho feta, dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka 12:30 ho fitlhela ka 10:30. Betjha hona jwale, Hollywood Sportsbook, ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Tsadi papadi ho Lesedi FM.
4: Oh, pero lo dalo tari papa di le seria fe ma o se te metso ka banye robedi uru papa di fihle pelotso ngentse le noto ri 3 noto ma ri 4 Afrika bora bola ka radi tini le bona se ma wa tiba mameri baba ta re o itshore ka lotso empa wa hana mo letsa phalo re me a ona mo kokolla njalo ha hululu jwa kana kwena ya letsa tsi o tsebe re me e bile ri 3 e pele ho Afrika bora kana ha kome jolo ka kwa no Afrika bora me ele metso tsoe le shimela metso sipilenga ho le ba ho renya bo robedi ne e ri 3 ama metso tsoe le shimela metso sipilenga ho le ba ho renga ya bo robong ka mo khotsa ba dileng ka te samukela ka bini ka bini ke ontsa ba rona ka mo lengwa ka ba chabela ka le pheresi ya nne ke a di tla jola ka mani ki lu da singa ke ontsa ba rona tsa themba zo ane zwane ke wa fiti samna ane tsa pe lu da singa yang kanga ai sam ronya na mani ba re ba lamna ene tsa le bone si ema le na wa la tsa nnete ya sala pa gen pulo ontsa ba rona ka tsi le ntle themba zwane ke ontsa ba rona jwalo le yena mme empa jwalo ba itsa phoso ka mani mme e khutla ba lwane la Afrika Borwa empa o tsoa phoso mme o tsoa phoso Afrika Borwa mme o tsoa phoso Afrika Borwa mme metsotso yona e sehle ile haholo mo mamedi metsotso sehle ile haholo mme ke ka mota ba linga teng ke ka mota ba linga teng jola ka ke tlhalositse mo mamedi re fumana hore Afrika Borwa dinaheng tsena tsa Afrika Botjhabela e saletso fela ke naha tse pedi tse lokelang hore e tle bapale le tsona tshwanetse ke bapale neneng le Djibouti e ke bapale neneng le Somalia. Ke tsona na ha tsepedi tse setseng fela tseno tse lo re Afrika Borwa mna ha e soka e bapala le tsona ba na ho sheba Afrika Borwa se bapetse mne le dina tsohle etse hlahan le boya la Afrika Afrika le boya mna le bo harimba Afrika mna e ka tsana le dina ha tsohle tse kwano mna Afrika Borwa Afrika e ka Borwa Afrika e ka Borwa me le Afrika e ka bophirima e sa letso fela go bapala le naha e le nngwe e le nthoko a re bona ke yona sebelebele. Sebelebele o ntsha bolo jwalo ba re ba bana Pogenpool o tla jala ka bolo Pogenpool o phamisa bolo entle mo mamedi ile ba ka bana ka meleng ka botshabela mpale ka motsotsing le ka motsotsi mokotlisi mushimano na Brooklyn na Pogenpool ke bona mpapa la papa di entle ka tsela e makatsang ke bona e hleme mohlomo ba bang ba hle ba sa monepe hantle ka a ba pala sho phesele ngore mohlomo ba bang ata ba hle ba sa tsebe hantle Durban City ke bona ile se ba pala papa di entle mushimano na Brooklyn Pogenpool.
5: Go fela le jole Mr. Cool ha ba re hopotsana re ka rua ka bua ra re se ba polisena e lengena Brooklyn Pogenpoor ule a thusa tlhopa sa ne sa Durban City ba hlole mo hotel one one bank me hona no bontsa hore ihle ke se ba polisena hlo hla me mahlo aba kotlisi ba Africa borwa bonete ba taba ha sale a le ho yena se o ke se ratang ka yena se o bonahalang ile hore ha tshwane di ba paletse ding gore ha ha la se bolo me bile ha o tse ba rona o tletsa ka bolo pele fitla ho yena ke tota di etsang di keto tsena pa hetseng ke ka ho o mo bonang le se ba polisena sitle se sebeletse tsa dinaka je
4: o fana lo jalo mma meri ke ka motho ba le ka teme so so ke na e mashuma mararo a metso robong karolo nyana e bere pa pari noto e retriana for africa borona e tsa ma jalo na ko mma meri har shaba jalo ka re tlhalosa nne e tournament ena le mo setan sa 2027 nne e tlebele le gatlola pele tshwarelo ka bane ka africa bo tshabela ha sali ho tlwa le mo sa 1976 ka bantwa mang tournament ena sa lene ketele o tsharwa ka mono ka Afrika bo tshabela selmo sa skedi magolo re bo mashume a subile a metse tseneng e leng se bolela ngore ke le motse feta tse mashume a mahlano ene e tsharwa ka mono mme e tlebele le gatlola bo tshelela mme la afcon mme hore e tsharwa ka mono ka Afrika bo tshabela mme e tlebele le gatlola pele tournament ena mme e tsharwa ka kopanelo ke dina tse tharo a re bona bolo ke ane nne e tla go tla ka mane go tlotlwa ka mme misina misina ke ano a tla ka bolo mme ke ano le go feta misina mme wa a ka ka mlaja Afrika borwa bona ntle siti batho ba ne Ronwe Williams sa e phaila la ka ntle Ronwe Williams siti batho ba ne sa e phaila e seng siti batho ba ne wa e phaila siti batho ba ne sa e phaila ke ane e ba huku ya bahlano se bile ba itlusitse a re bona ke o ka radi 18 bona ntle e ba la jwa le ke ba e thiba Afrika borwa ba e lwanela ba tla tswa jwa le ka yena ba e tshola pogen puliki wa ntsha ke ela bile fetse jwa le ka bana nne e ne le cashas my lula mme u be pele mona bo har marbala ke a ne tla ka luda simba mudia luda simba mudia mo mamedi amudia ka mane luda singa me e ba phoso ke bona munne no munne no no morale shimele mzu mihlano ke yena e salenki ke lwana ke batla ho se ba rona ke mang empa e hla ke fumane hantle rona ke mang ho ya ka mogotsa ba lenga tengeng palalo jona hemme ao metsotsi ona sentse ile mma meri ke metsotsi e mashume a mane a mo sumong re karolong yena ya bobedi ya papari na go sentse ile nnete ya sala na go sentse ile re re bona fela taba tsa rona di eme jwang ke itse ntlha engwe ya tla mona ha ke tsebe metsotsi yena e setseng kapa le metsotsi e tlabeng e kenyelletswa yane e senyeileng gore na e be ke tla e fumana ntlha ena ya bohlano eo saleng ke lela ka yona gore yona tshwantse bete e re bone le bone seema bo gare balabala ke yontsha bolo le bone o e netsa ka mogolo sebelebelene sebelebele ke wa e gotlisa e netsa le bone seema le bone seema ka karolong ya Afrika borwa ke yontsha bolo jalo gare balabala ya gotla jalo pogen pula e nka a e netsa le bone seema o isa morao o e netsa sebathu bane Ronwen Williams ra bolo jalo e netsa pogen pula ka ntle di etsine o ntsha bolo ke a ne temba zwane o ntsha bolo jalo gare balabala ba le ka o feta ka bolo Afrika borwa e tla ka molengwe ka bophirima sebelebele o ntsha bolo jalo ya mathelo le ka motswetseng le ka motsetseng ka mono bana le ka motsetseng ka mowa Luda Singh o sina police le ka motsetseng o sina police Luda Singh le ka motsetseng e tla tloso jalo e tloso jalo mme entse le noto Eritrea for Africa borona ke e laboro e tloso jalo mo romana ke na home mekonon na home mekonon o tloso a o tseletseng dintlha tsona di ka selataneng ntle le tikatiko di ka selataneng ke ena bolo ka kwana ka menengwe ka bophirima ba re ba e leka empala jalo ke ena e tsela ka ntle ntshe jalo ke ena Pogenpoor ntshe jalo ke ena Brooklyn Pogenpoor e tlotla ke ena yagelwa ka kwana ka menengwe ka bophirima e yagelwa jalo ka mona ke Tess Valdez Atteki ke wa yagela ke ena e le ka o feta ka mona ke Mekanon wa ae kona ona re wa feta empa ke mang ke Esroma Johannes empa e mo tlotse tswetse ka ntle ka mogolo sebelebele o tla yagela ka mogelo wa sebelebele ke wa yagela moramane o e neletsa jalo le bone.

0: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi ha o na go ke wa gona o kena ba mamedi ba ba di ba ka gona o kena motsotsong ona o le momfela o setseng. Ge tlegetse ba le ba go ikata tlo tshesa koriana ntle e bile ge thabile ge tshisitse mpama ho Eritrea tjena sumbona. Rentso le ka ne hle ba medi. Hai. A di ke bele na ke mihlolene. Re se re tla kete ka lona mamedi ka moso re re ho wena mamedi bo monate ba neng o hlalatelang kwa lotshebeletsong ya letse mamedi nna ya ntlhatse pedi tse thago e lengwe tse pedi noto a ke la hlaka ya hana ka nnete ga leboa bafana le sebeditse tshesampa makie o kene mamedi ba bago wa batla ga utlwala gore no the FIFA World Rankings ga mane boemong ba bo mashoma mahlano ya re tlo tla go utwa bolo ke Eritrea mamedi ke gona batla meileng o bontsha Eritrea gore hela mona le bapala le setlhopha se segolo se tswang World Cup maobanyana bone mamedi re o rata tle le dikele di letsiri ne re re mamedi bo monate manenong o tlhalatela mogau be le wena o fitlhela kopana gape ka moso ka ona mogau ona natefelwa ke manane o tlhalatelang kwano tshebeletsong ya lesedi ka lerato leo kuba.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
1: Neso.
3: Go ba ntlhatswitse ha ke tsebe kati ena e re twa
1: o ha
3: yes
1: ne re ke ga tlo nyatsuwa ke e re tria
3: mme a di sonlang ile ho etsetsang
1: ne sa ne ga hlela sha fa e re tria ka ntlatse hlano bunyane ai ne re tlo tellwa mana ai ne re tlo tellea wa tsiba
3: ba se itse a ke sheba ya bofo ke ke nyanyenu le tse mpa matches sa nge hot
1: o fele
3: ko re utlwa ha le tlalele ga malena
1: eh le bona ke a dumela gore jole ba nentse ba hlompha bafana ba re hlompha o feta
3: ba tshwanetse jwalo ha ba re bona ba kokobele
1: eh ha o ngwane so hle
3: eh ya bidis
1: etsa fela ga tola ka gana le wena he re moeng o kiteka ha weng
3: ke le buile hle le molamo wa ka ka mo
1: ke le buile nese
3: ha se mo he Mamedi ere ha ke tloa ho sibidi mo lefe le nna ke o ntshepele mabaka a mahulu ba ne ke lokela ho ya ho monyaka di bapadi ke a bona ba re monwana o mona ba ke ntsa gaolwa dikitetse thago magolo a supileng mashume a mane a na le metsi e robong ya monyaka

0: Aw, me mabakiso. Go ntse go na le batho ba etelang batho malapeng a bona ba sa ba letsetsa mogala pele ba utlwa rona ba kae.
1: Wa sa ke mma batho, ga e leng mone go bonala gore ga wa nkamoela gobane o ne o sa ntebelela, o ka nna nleleka.
0: O bua jwang?
1: A-a, o ka nna nleleka. Ke a bona ke gore ga ke amoele ya mo gago gobane o kampolela gore ke tshwanetse go ko oletsetse pele ke tla ago.
0: Mme mabakiso, ga ke soka ke bua mantswe ya gore ga o amoele ya mona gaka.
1: So,
0: ke mpa ke mmakatswa fela go utlwa motho a sa kokota monyako ke sa lebelela ke re ne ke sa
1: tsebongke tla o letsetsa jwang gobane ke tseba gantle ga ne nka ka o letsetsa o ne o tlo mpolelela ka moo o na le mabaka ka teng. Ke a o tseba wena mokgwa gago mma batho gata batsa ga o di se e kare di umakaditse o ne o keke wa bantumelela go
0: tlwaneng ke bale ya batho mme mabakiso ga nkebe ke etse ntho
1: e le gore mma batho gantle o nagana gore ga ke o tsebe kapa o nagana gore ga ke soka ba ke ithuta wena a ko tlhomphetise mone. Gobaneng o ntse o tsamaya o ntshenya lebitso gotlhe mo o bolela ka moo nna ke sebedisang basadi gore ke ithuise mma batho gantle le batho ba jwang
0: boreng
1: ke re na le batho ba jwang
0: sheba mona me mapakiso motho yo o boleletseng taba tsena kao fela o mpa le leleng ga ke a bua ntho tseo
1: nna ke a gana mma batho ga o na leleme la letho mone motho eo o mpa fela a sa rate leshano le na la gago la gore ntho tsamaya o nneta ka ntho tse seng tsona gantle a ko tlhompolelele o ne o lebeletse gore ke thole he ke thole ka ntho e kana-kana he eo yena mpoleletseng yona ga ke atla le ka ntwa o nkutlwe mona fela ke nnyatsana le a o ntse o nneta ka ntho tse seng tsona mashano ke yona ntho ke sa e batle
0: le ga e ba o boleletse ke ne ke sa moroma mme mapakiso
1: utlwa fela
0: go sala ntho e nthabisang ke gore ga ka bua leshano ke ne ke mpa fela ke ntsha maikutlo aka ga ona leshano le ke le buileng ka wenaa
1: bona mma batho ga ke na taba le maikutlo a gago wa nkutlwa empa ntho eo ke sa tlo dumelelana le yone ke ya gore wena o nne o tsamaye o senya lebitso laka nna wa tseba go na lebitso le laka ke le a ile ka thata jang ke sebeditse ka thata gampe gore be ke mone mo keteng ma batho ke batla go bolelela nna setumo sa ka ke iketseditse sone ga ke a se etsetswa ke motho jale ga ke patle ga o ka ba le motho a ntseng a thunthetsa setumo sa ka ka maikutlo ano gago ma batho a senang motheo
0: golokee ga e ba go dumelelane
1: leke dumelelane le wena
0: go tswa go wena go bontsha basadi ba bangwe gore mma batho o ne a fositse ga o tlhokagale gore o tlo ntlonela matlho ka tlong ena yaka ka tsela ena o buang le nna ka yone ga ka ka tlong smn ako botlhe
1: bona mona mma batho ga ke na nako go senya nako ya gobe nna ntse ke tsamaya ke itshupa-tshupa ka wena go batho mona mosadi ke tlile mona gore ke tlo o supa ka monwana
0: ga ka ka tlong
1: ke o se ke o supile ko o supa ka monwana ga tlola go qetela mma batho ka nako e e tlang ke a gola ga ke natla moya wa ka o lefatshe o ntse o tlwa gona ke ikokobeleditse wena jwang kgetlho le tlamma batho ga ke natla ke le tjena wena ga o tsa o bua ka lebitso laka ke a o kopa ke santsane ko o kopa ka moya o fatshe
0: ompa o etsa ntho enyenyana e be golo e bekana o e palamise thaba mme mapakiso o tla wa dile mabatha ga ka moo o tlo ntshupa ka bonwana ga ka ka tlong
1: mamela mona mma batho
0: jo
1: e re ko o felefa ga ebe o lebetse kapa wa itebatsa wena o ne o qale o ntse ore setswalele sa gago le mogale ke ntho ennyane o ne o qale jalo itse ga re re phapa e ka re re gola dibore le matlhong ke gao le kae ke gao le ka kamoreng ya gae mogale wena o bothile lephakong la gae o apere dipijama tsa puleng na ke maaka
0: go a bonagala gone o tlisitse ditaba tsa mogalere
1: na ke
0: ga ke re ke a tseba gone o ntse o mogabile ga o bonkeke ebile ke kopa o ntswele ka
1: ntoaka
0: ke kopa o tswe pele ko o phusa mme mapakiso
1: ga onaphusa fela ne ko utswe tsa taba tsao
0: ketla o setumetsa ke
1: gaka lo ntse go ntho dinyane
0: tsetee
1: le kgadile malapa a batho
0: tswa o nana gore ga ka moo ke mane ga gago mo o bapalang ka monnao tswa kuna mobile
2: ne ke sa batle go bua le wena ka mogala dibaleng ntho ena e batla gore ke bue le wena re shebane mahlong
0: e le gore keng e kana-kana e sa o robatsang tatone
2: dibaleng ke mogao
0: o o boqadile wa tseba keng ga ke batle utlwa letho ka moleko o
2: etebaleng
0: ebile ga ke utlwa lebitso lae ke anyona
2: mmanekannete bona ke a tseba ntebaleng mane empa o tlameya o utlwa ntho ena e mmakaditseng
0: e le go makaditswe ke eng ka sekeleme seo sa ngwana seo le wena e leng galong galemelela sone
2: ntebaleng ke ne ke sa tsebe gore mogau ga se ra kgwebo enwa eo re neng re dumela gore ke ena
0: nna ga ke makatse
2: gobaneng jwa leng tebaleng
0: ke ile ka tlhaka mmona fela ka o lelera le motse
2: e banna
0: a robala mo a robala mane e ka re mophaphatheng ka a motho a na le ditšhelete a etse metlholo ena
2: ai ntebaleng ngwane no ang kopile gore ke tlo bua le wena.
0: Oh. E bile o santsane ana le sebete sa o ntshumelela ka batho.
2: Ke tla reng ka nnete Ntebaleng. Morumi wa gana le oya.
0: E le o gantlentle ntate Potlaki. Moga o santsaneng a mpatlang gape ka moga o dubana le moya wa ka ka nako e telele a nsutlile moyeng ga kana-kana a etsa go ke tshabe lelapa laka.
2: Ei wa utlwa jwale. Ntebaleng ke ne ke ra o ka mofa lethonyana fela gore a tsebe o thiba lephako.
0: Thaka tsa gae di ema man dishopong di emela magoa a feta batho le mekotla di semente.
2: Butle Ntebaleng.
0: O mo jwetse ke tsholo jwale.

0: a ntate botlaki ho ha mo ha u askebe aba aba bala ka kelelo wa legale
1: ke a utlo
0: ha hona mo ha u ya batla mosebetsi mona
1: o rente ba le
0: fela aba tla go hlela ka tlhong ena yaka
1: wa tsaba ke mmone a hlomola pelo hlente ba le
0: ha mame a ke ba tlo hlahella jalo ka motho ya sna mmotsa
1: ke a bona ke a bona
0: empa ha ke na qenehelo ho ngwana yeno ya batleng a nkemisa pelo ntate potlaki
1: ke a tsiba ntibale empa mme wa ka o hlola utsho hore ntwa ke ya madula mmo
0: hantle ntlo batla ho ntate potlaki na o tile batla ho nka ka go ke amohele ngwane no kgobong ena ya ka hape ka pa ke utlwa
1: empa mpolelele ntibale hle o tla mo lahlella mang
0: he banna mehlolo ke eo ntate potlaki ho nna le hore wena le nna re ene mona re nganyisane ka gore mohau o ja eng o apara eng ho etsahala eng ka yena ke lebeleletse o ipotse potso e le nngwe fela ebile ga se potso fela ke potso ya bohlokwa
1: e ka ba ke potso e feng ya bohlokwa ntebaleng
0: ehe nna le wena re tlameya go ipotsa gore na e fela ngwanenwa ya bitswang mohau ke ngwana wa mofu monna wa ka kapa tšhe e seng dintho tsena se ntse o mpolela tsona ke a o kopa ke a o rapela.

0: Dibile jwalo taba tsa monyaka kgaolong ena ya diketetse tharo makgolo a supile mashome a mane a na le metso e robong ho sasa ke letsatsi hle etsa bonnete ba go o mamela kgaolo e latelang ena metso tso e le shumele metso e tsheletseng hantle ka moka gore ena ya bogobedi re ke fetise kgwebo.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 packet 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di-80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao sa dilemo tse 18.
2: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Khanya Herbal Remedy e thusa bothateng ba mofetshe hlahala le ho beya tsukiri le high blood taolong. Le wena motho ya nang le mathata ho kwalana ka lebaka la asthma, o hloka khanya e thusa le serame sa masapo e leng arthritis. Le batho ba llang ka di-ulcer ba hloka yona khanya hore ka nnete ntho tsa bona di thelle ha monate. O na le mathata a tsona di-piles di le ka hare kapa ditswetse ka ntle, khanya e teng e thusa le bomme ha ba ile matsatsing a bona a sesadi. Ba mona ba nang le ho opelwa ke hona ho ha ba ile matsatsing, re bua ka di-period pains. E thusa le banta lefo le ka ntle le ka hare le mathata a diphio le seng ya se sa sebetseng hantle. Ba boetse ba na le man power. Mona he ke gola katiba ke nama momo ke bua le bontate hobane ena ke thipa. Ke se leutsi sa dithipa tse mona tse nthitha e ba ka nnete o bona hle e thethe fetse le mathethebala e hloka ho leutswa thipa eno ka nnete le sekela je sa thimo fitela boemong bono. Ba na le khanya special baby e ntle ho ntsha tshilana ngwaneng ha qeta ho hlaha ho ntsha leleta ditlapedi di tla fola ho bona be bang ba tletse ditlapedi hlong mona le ngwana sa ho leng hantle ke o kgathatswa ke manyo ha le ho ntsha lebese ngwaneng ha khuswa. Khanya special baby e etsa pelo e tshou ya ngwana o tholang ndidi ngwana a ja hantle le pogopotlana e sa haleng ke phepo se hwasho le se se pasang thabeleng di teng le tsona o tlosa senya malo o fana ka mahlo nono duka metsi se se pasa mabusetsa selele ka meliko di teng Bloemfontein batho batso botshabelo motheo pharmacy Thabantsho bahlabani pharmacy Welkomo Lucky Boy Medicine le containing SAU ka mona ka Bethlehem Kena Bucks Cosmetics o buyele re halo shopontsa bibi kitchen carry ka ofela feriena gen taxi do pharmacy Peter Maritzburg makoti muthi shop letsetsa bana ba ganya di nomoro ntsa mohala tsa 073 5 2 5 3 5 8 3 0 7 3 5 2 5 3 5 8 3 ke bakeng sa ho fumana kganya ka boyona manpower sesepa le sehwaso sa nthabeleng kganya special baby le sesepa sa mabusetsa 073 5 2 5 3 5 8 3 kganya Herbal Remedies.
3: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
5: Auditing to build public confidence.
4: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
7: Ntembana, Holy City FM, Kimulele.

0: ke hana ka sekhutlo bohale ba ditshito mo hlankana wa ka mona ka bohlukong Bethlehem a re ke hana ke satala ditse molala ke hana o tse motho a hana a tisitse molala o ka nwa pikoko o na o soka mona hana go go ka go mo shebisa kwa na re ke batla o sheba kwa mabidi ke tlalositse gore ke tlo kena nakong e rekueng ke bana ba bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa go utlo gona ba re tshwaretse ditaba difeng bakeng sa bosibu bona e re ke bone fela o teng Dr. Kanqina ntse ke etsang na ke a bona na go etsa etseng ee
1: mamedihle ga re je thime ke re nako yona ne di sale ga e sale ka lehlako go nna gona metsotso yona e se e jele mabedi ge na le mmekwane mogalentle wena mamedi nna ke ke bone tlhagisa tsa moetlo he di a fela bo ka mane ka Welkom ke tlhokometse tlhatswa gaiyo batho ba Welkom tlhatswa gaiyo tla fitlha beke e tlang ka labone ke ke re tlhagisa tsena gotho se teng fela mo leng gana teng go ja wa matha wena mamedi mme ke yone go qetang go etsa taba tse monate mamedi nna ke batla motho a tleyang ga a sebedisa tlhagisa tsena tsa moetlo mme wa nkukwa hela o qalile o sebedisa hlahiswa tsena mme ga ke sheba tokomane tsa ka mona go tloa ka 2024 go no e tsala mme ka bophelo ba gago ka lemo seo
2: ntate ate ka lemo seno ne ke bana ditaba tsaka di sa tsamaye gantle ka tlong re kabana le molekane wa ka etlhile go na le ntho tse ngata ba qala ke kopana le moetla ba sotho ke sebedisa hlatswa ka nnete le ke la ka reka combo
1: Oho, o ile wa sebedisa combo ena e bulang ditsela.
2: Eya ntate. Ya ba ka morago ke sebedisa combo ke gola ka ba feta beke tse pedi. Ya ba ke bona go so ba le diphetogo tse di ntse itseng ba le bo magophana le teng monang leleng wa ka sefatlhegong. Le ga ke robetse ke kgona jwale ka tlhokomela gore go nwa di go nwa bohlatswa go nwa sejeso. Ke
1: ho ke yona entusi tse. Ha go ukwe mona ka segetshana fela sa motsotso. O re khombo ena e o thusitse le ho bona dikatlo tsa hao. A go di beta fole mme re di bona. Katlo tse o reng o di fihletse ke dife?
2: A tshe ka katlo tse nka reng ke di fihletse go re ka galapala ka ona tlo ho na le kgotso. Ke a bobedi ke a hore a tshe ke bona ebile sentse ke ha hantlo ka nnete e ntle mazabazabe ka mora di robedi.
1: A me ke bua tse o ha hantlo e ka moredi go bedi ka ofela.
2: Eh a ntate ka nnete be ka dilo go lela tsatsing lena.
1: Yo lena ntate. Yo e lo go chelate ya nene tswa fela pakeng tsa menwana. Ke pale ya maobana re bua tsena.
2: A ke pale ya maobana ka nnete. Tsela ke batlo fela go hang ke di hlaiswa tsa moetlo. Go re ka tsela e se ka pa e se lona ba.
1: Yo mehle ka le bakana go re le buile a ho le tsamaele ka khombo inwe le hlatswa bophelo ke bo.
2: Ke a
1: le bo handate. Yo mamedi wa mogwa mme o re a monna moetlo. Jwale hana jwale ke ha hantlo jwale. Tshelete ya ditshola pa ke tsa menwana. Ke pale ya maobane. Hm? Wena mamedi ho hle mo long hona teng a ko sebedise khombo ena ya moetlo ba sotho. Fokala pe mono hlapa ntotsa hao di utsa maele hantle ka thello hle wena mamedi motle. Ha o le ka kwa ka Bloemfontein batho mo no tsama ya ho sane o reke hlatswa o reke khombo ntotsa hao di tsama hantle. A tika man ka Thabantshu gena le Dr. Metsi le yena o ye memeemo ka hlahiswa tsena. A ka potela ka manhe ka tlokolene me matshepo lena o tshwere hlatswa o tshwere khombo ka mona ka Bethlehem 5 Star Supermarket moho le Bucks Cosmetics di ne di felletswe mamedi ho sna khombo sna hlatswa di se di le teng he ha re bua tjene ka mana ka qwaqwa re na le Dr. Richard na le dimolomolo athi ka manhe ka post room o ma sewengele o tla thola hlatswa o thole khombo ina ya moetlo ka cross starter he mono African Herbal moetlo o teng ga ka potela ka manhe ka Tlex stop ka mo go tshwanang African Herbal Store re teng Randfontein station molo room number 11 athe ka mane ga roadport Thandabandu mono moetlo wa ba sotho teng ka mane ka sa stroll ndaka tsa pangwe re hela mo moetlo hlatswa go setse botlolo tse hlano fela motho wa sa stroll ha o ka wa fosa tsa dira o sane fela hlatswa se tla ba teng ka labone be ke tlang ka mono ka sa stroll ha ka ya o fosa ho sane athe ka manhe ka Welkom re tse ka mo go tshwanang hlatswa e fedi tla tla khombo fela hlatswa le sejiso Google already fedile ka mona ka Welkom matati ya le ka Maloti Mall shop number 11 wena mamedi ho hle mo leng hona teng jwetse ona ho kae o thole hlaiswa tsena tsa moetlo nomoro tsa rona he ke 078 331 20 82 ha ke di pheteng khone o lo reka hlatswa bo isa 078 331 20 82 078 0803312 ebe 82 le man WhatsApp ong re botsa dipotso WhatsApp mo lehle wena mamere re o thuse ka dihlaiswa tsena tsa moeto makoti mo tshopo magisibeke e yemi meme le yona ha ya salla mogao a tshebo ka man he e ka katleng spirit mo ngi teng bo ka mona ka binoni le xa square mafikeng e divine he ba le teng Soweto black chain mo he chinese mo tshopo re teng fene gente xido e ge teng ka hlaiswa tso se prince of peace re teng mentswa ke ga hlokomela rao metsutsu e se e jile mamedi ba ikutlwetse mehlolo e hlaiswa tsena di yetsang
3: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Josie, nali nuki le bagen sa umata. Kasonta salari shemele mitrobe di mpalani. Ibile ya Josie, itoba purple bagen sa Hollywood Bridge Jovic 10 kilometer. Iba malalala utu bagen sa mata. Mamelo, le maemo akulan di klasi. Jolo ka di mati ze di kiti sa le shemele mitrobe di. Di mata lele na mabelo atileng ama hulu hadi a Johannesburg. Retla kopana mo lebelo le kananteng. Kapa kaka itile nya lebelo. Huinu sa kang kwa bagen sa minakwe. Buha ke sa luna ka watulu wa SABC 2. The SABC Sport of Wakarabu Super Sing. All of that's a Jovek 10 kilometer. The bill on the Kalile. Halamate. Only she said to get SABC Sport.
0: Mame di ditaba ke tsena. Na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Ofisi ya Tax Ombuds le SARS di tla ba mane Mimosa Mall Bloemfontein ho tloha ka lapele ho isa ka latharo Mphalane 2026. Tax Ombuds e tla o thusa mahala ha eba o na le tletlebo e sa rarollwang ho hang ke SARS, mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumana mane Main Atrium haufi le jet le Foshin ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela maintsibuya. Ha ho kopano e hlokahalang, tloho fela le ID ya hao le ditokomane tse amehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.

setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mole.

0: 075-0710.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: Mama me ba le se dia fa mo dumelang. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntshaki motlong. Khmoho go le se dia fa.
1: Khmoho le se dia fa maybe le pine monati ya moja di hloho a tijang ke a re ha ke tse ke situmo ke tumme ga le bana ba ka ke lebetse he. Ha ona taba. Ba go ka nketsang ha ya he motse motse ho a wa mogapedi makauta le matlama.

0: ke teboho fa mole go le bitla le moemetsi e o tla buela mo no doctor mamedi ere ke kene kgwebonhle sentse ke na le bana ba magona tsohle hele hele hele hele hele hey hey hey hey
1: Zone 3, Kamukuben. Mon, on a dit que c'était la même chose. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. O thusa ka mathata a letlalo o phekola bogogosi o thusa ona le bothata ba o tlalang o fokotsa leleta le lengata le sokolola o fodisa mathopa ditshelesa mafu a dikobo o tlotla seso lenyokwa e ka ba sesosela ka mefuta yotlhe seo bakela motsinyane senkgaro o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse kansa ka mefuta yotlhe o thusa ka o beya tshokegile high blood tlasa taolo o thusa ka mathata a senya dipio mosese o itaolang o phekola makopo a tswang ka bothong o phekola lebanta le o tletseng otlhe le bokikinyane o ntsha matlhoko otlhe malwetse mmeleng go tlo monaleng wale o thowa tswatlong o thusa ka maoto a fang botlhoko bo ka sefubeng o thusa bommego ba e dinakong a ntle o fedisa selumi dipiro pain tsenana bothata botlhe ba ditlala o thusa batho ba nang le bothata ba sejeso maiteba a sa phekoleng bonkgono bontatemogolo pheko ya lone ke magona tsotlhe sega sa disiki mmampudi wa meri Mamadi, on a le matata sala wa paga on a le disiete. Fa ga jere tswaile antwana le tswaile mo tswa. Mamadi ka re tswaile antwana matata fe. Disiete tsa o di samaile. Foka ka re tenya hao. Tibela me ya di sila. Tibela me le go ya pe. Khapisa bana ba hao. Khapisa nthongwe le ngwe. Kgwa bo sa o di tsa mantle le tswaile. Ke le tswaile mo tswa ka lona fela. Nthongwe le ngwe tsa mantle. Le tswaile antwana ba le khosa senyama. Le tswaile antwana ba le tlisa mahlono. Sabana ntwa enzene te mo mabedi una le mathata o batla chalete o sokola chalete o sokela chalete ha o tsebela botata ke thagolwa ha o ke mathata ke ntobe mo diana wa chalete o a sapa o a itlosa o tlosa se ke mo tlosa bo madi mabe o tlo fumana mosebetsi mo o ya ka me kale me solo o a sapa o a itlosa tso mo bet jo le di boya tsi tsa mane se sepa se sepa sa ntobe se sepa se tsa me kale me solo Jesus fumane a hofe tso mo hlapa ka se sepa le le tswa ile ntwa ke ntswa ke tswa ke magona tso hla ke tso mo hla tso mo mahlo ka mogiana wa mahlo o tlosa bogugusi o tlosa mo maqeba a sa etseng ka mahlo ka monana mahlo a sa bone hantle o gathatswa ke melaka o na le mathata o a thuse le re le fa dino mo gona le ke fumala ka dino mo ga sa gona ke
2: Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM. FM.

London ka mono ka tloko lene ke le wile haholo au sintswa ke lindela mafaso o mametse ka mona ka katle ho nka phoko section khotso ntswa ka ana hle ke na le wena e le bitswa la ka le khala ho na le bitswa mona fela ngotse fela ona na sha sa who are you

re ke bone ka monaka mono ka ngwa theka iting vile mogo ga matsebe dumela hle ke wone le wena ntswa ke dumela ngwane so ke umametse o yena ye iphete na ko motho ngwala ka nomogo tse pedi fela hebe e ribe se ka gore ha ke ile ka bona ho hombe sentse ke feta ntswa ke dumela hle ke jabu rampaleng ka go le ya thunya ka mona ka ruvel khotso hle gatola ka ke di tswena la boga go nena ke sasa bakane ka mona ka extension 8 Pambridge. Ntatenya ka lo gadimane ka Smithfield dumela. Ta ba re chacha mmamosebo shabe mabathu manosi mamohau tubatsana ka thabana mahlanya mafite mafteye.

0: Selemo se fihlile. Mme ke napa o ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana ditaelo tsa fatshe tsa boleng ba A grade ka ho tloha 7490 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ho itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover. Emeletse e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o a ntlafatsa, o a aha kapa o fa ntlo ya hao tjhebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fala ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tjhepo ka nngwe ke theko e tlase.
1: Le sedi FM. Hele ngwana ka mpitse tsema u ngwana ka mpitse tsema ho hobe wa bona di geleke di alwana ngwana ka mpitse tsema ho hobe a he ke be chaka munna ka ngwana ka
2: Mona kinyulwa lidi pabal ba re he ke le

0: Tsaka di a di pepesa, empa tsa lona tsona di a di pata. Bomme kilekeile, kilekeile, kilekeile, kilekeile sono, kilekeile sono, na kilekeile sono. Ke dipabala ba re kilekeile hona ho. Metsotso e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya leshome mohaleng kwano, se ntse ke na le Ntate Mofolo. Ntate Mofolo, dumela ke a o amohela tshebeletsong ena lesedi lenanong la re mmo. Ke teng ntate. Ntate Mofolo, o ile wa buisana le rona bekeng ya ho feta, ebile wa ba tshepisa le hore ho na le le ne lenaka ntle le naka la bophelo. Fela he, ke tlo o fa sebaka ore o qaqisetse hantle ka manakana o buang ka ona, momamedi a tsebe hantle, a tla tsebe le me bang ka nnete. Ha ona ore a ka rokwa mahlwana a naketsana ka ntle ka kwana batho ba iketseng, Ntate Mofolo.
1: Mmentswaki ha ke le boya golo sebaka se mphang sona, ke dumedise le barati le batsetsi ba lesedi FM. Mmentswaki ha ke bua ka naka la bophelo, ke itse naka la bophelo ke le naka le sebetsanang le bokulo ko teng mothong, empa e le bokulo fela bo entsweng ke baloya. Naka la bophelo mmentswaki ha ke sebetsa motho e wang olowe, le hlahisa ntho nngwe le nngwe e teng wena mmeleng. Ha e le hore motho eno o na le thokolosi, thokolosi eno o tlaba e bone ka mahlo. Ha e ba baloi ba nkile motho eno sa seriti mmentswaki, ha ke mo sebetsa ka lenaka lena la bophelo, seriti seno o tlaba a se bone mmentswaki, a se kgutlela ho yena mmeleng. Empa phapanye teng mmentswaki, ke tsetsa ke bua hape le ka lenaka le leng hape le bitswang kgata direiti. Naka la kgata direiti mmentswaki ke lenaka le lona le sebetsanang haholo le baloi. Empa lona le sebetsa tjena mmentswaki, ha ke sebetsa motho ba ke mo phatsitse ka lenaka la kgata direiti, ha ka okamela motho ya tshwereng ditlhare tse mpe tsa boloi mmentswaki ka seriti sa hae, motho eno o tla wela fatshe hanghang mmentswaki. Ke ka mokgwa e leng hore naka lena la kgata direiti mmentswaki le sebetsa ka teng, empa le tsamaya le kerese ya teng mmentswaki ha ke sebetsa motho. Kerese ene ke kerese e leng hore ke entse ka mahe ya dinotsi kopane le metsiana. Ka o kerese eno ho na le naletse 7 mmentswaki. Ke kerese e leng hore motho eno a ka e tshisa nako yohle, a o nka maeto kapa mosebetsi ka ho lelapa la hae mmentswaki.
0: Jwale kgata direiti e ntse e sebetsa bakeng sa batho botlhe kapa ho na le me e sa lokelang jwalo ka lenaka, haholo re shebile baimana le bana?
1: Mmentswaki, naka la kgata direiti le lona ntse le lenaka le boima haholo, ha le sebetse ngwana ka tlasa ho lemo tse 12. Mmentswaki e sebetsa ho ya ka lemo tse 12 ho isa batho ba baholo, ha le sebetse bana.
0: Jwale motho yo a se wele ngaka Mofolo ka kgata direiti o etse ba bangwe o sa tla tsoa kapa tshwanetse a tsoswe ke nna?
1: Mmentswaki o tla tswa ka gona o ile ka mokgwa o lwang, ha e le gore motho yo a tlo loya le tla mo fina mmentswaki.
0: Ee,
1: o sa ka tsoswa ko wena wa tlo a tsoe.
0: Ha ebe ke ba le teng ha ke rata.
1: Le teng ha o rata mmentswaki.
0: Ke rata mono ha ebe ke rata, ha ke sa rate ha nna jwa tle mono a iphine mankokwana. O so o hlalositse boholo ba ditaba ngaka Mofolo, lenaka la bophelo le lenaka lena la kgata direiti jwalo ka ha o bontshitse taba tseno kaofela. O tsebe ke a ipotsa le hore na ha e ba ho le jwang, ke a kgola ke tla ke re tebe nakong e tlang na manakana se ka sebetsa bakeng sa ha mofu a hlaile, hobane ho na le hore mofu a hlokagale ka tsela ebile a etsang tjena, ebe yena le motho e bang ha e ba ke mesebetsi ya matsoho ba be ba tle ba tlo etsa bonnete bao ba mmona o ya mobu mane. Jwale le bona ha e ba ntse ba tshwere ntho tsa bona ebe kgata direiti e otla motho a le ka thoko o le ka se re tla ke re e shebe nakong e tla. Fela ngaka Mofolo, re kopana bang le wena ga re tlhoka ho ikopanya le wena bakeng sa tshireletso ka manaka a mabedi a?
1: Mmentswaki ke sebeletsa mane Sebokeng 714 65573 Moshoeshoe Street mmentswaki. Dinomoro tsa ka tsa mohala di re 073 642 18.
0: Ntate Mofolo, atamela pola ulaka wa suta mono nomoro tsa mahala ke 0
1: oh di re 073
0: 642
1: 18 36
0: 06
1: 55
0: Yeah,
1: man.
0: with 06556 zone bang
1: zone 14
0: zone 14 ka sebukeng nga ka mofolo ke tshepa tso hle di utlwa etse ntate nna le wena re tla boela re buisana nna le wena bekeng e tlang ke le buileng tataka
1: it's your calls
2: bona mputi ba bela nang tsetsengata o setlela buikemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup. Yetse di sobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Hase ya badile motse ka tlase ho tse 18.
0: Mmamedi selemong sena kgetha sela. Kgetha sela o ka e kgetha ka

Quo! Ato akuba wena man. Yayihula nya kya madala. Nka. Ugh. Bona.

0: ba ma medi ba le seri FM dumelang ke botala ba nna o ma metse go ikate ntshwaki motlong ke moho go le seri FM
1: niti re moho le seri FM e ri kilate godumodumo ya le ri be ke number 13 ke bona o nhlokela nako le gatolaka motho a o hlokela nako go ga o hlokile go motse a ke go bona le ka diketso go ba ntho a tloetseng ho yetsa ha sa yetsa ana ntsako o motse ba go mona ke fitla tshwantse ke thabelwe a mphe haka ang ake o sa o rengemo le di jose o tshwantse o go botse ka tsona ba sa di ba lona

0: Kgotso menswaki le kae monate mme Mampisi mane motho re mosebetsi mona a mshosho basentse betle maswintswaki ya lla kgogiana ka mona ka dipolasing ngwana mme a mshosho mona koma metse qubulla 88.8 ngwana mme botlhele go nya go shimolotse mmere ka ofela koko Mampisi a monate mana monate
1: ka sepaki kgotso kgaitsire a go dira ka tsebe ke le face 5 maro fantini a mino go ke no monate to ntsere monate bile ba fana ke ta vita mosibiti tshwe et mo tukutane face 5 tango
2: a o ntse a ke ilele ngwana na ka o se motle ko se bile marang ra mona ke re jo e ngwana na motlele o ntse a ke yana tsana ke so pina ka thenezana masire ke re besa mollongwanana besa mollongwanana koriana ntse a ke rena le wena o fitlhela o renyana o qetela
3: le ka ntswa kana maidzaleng ha e le koriana ngwana mme koriana e laa monate ka mona ka zamdela sa solbetse ngwana mme ko jele ka tsebe go fitlhe go renya o qetela thora wa leboa maidzaleng.
4: Thank you, darling.
5: Dumela o sentswaki. Dumela. A robetseng ene ke bohlasweng ba gae. Hala. Ke masukulo mosia ka mona ka U section o mametse 87.8. Tango.
4: Thank you, mosia.
5: La thupa mme.
6: Mme ntswaki dumela mmoaka ke mokwena siene ka mona ka ritse. E mmoaka a kgwa gobe. A lo ka bosiu.
4: Aha.
6: A lo ka nyeo. A lo ka bosiu. Ya. Tsare ya le go ya le mentswa.
1: Ha thoa go tsona mentswa, thoa le tso. Ya go mametsa. Go mametsa olo. E ke a le na jwalo. Ba go betse nge bo hlatswa ba bo. Indate thabo tsholo go start em.
7: Ntesie! Ntesie! Ha se mo so tshwetse ha se mba ha go ya nae. Go jile ka 70. Si. Ka mona ka mias dali. Mama ha ka ga maisa. Cha.
4: Tsatsing lena ka la mashome a mararo kgweding ena ya lwetse go keteka mosebetsi mmogo le rona letsatsi le ga e la tswalo mozwa ke kgatšhela e motsho moratuwa setlolo sa nkgono meisi ke a tshepa o ketekile ga monate le tebelehle ba re letebele le go la maoto le matsogo. Wanaka kibile letsatsi le monate ke se ke metle ke le hitlinya ke le hitlela jwale ka ukwa hore mozwake khatshela o kopanetse letsatsi la tswalo le mochana wa July Motau ele junior moradi komo junior ya khwala u bileletsa tsile monate mochana e go thweke mochana chanese e utsebe mochana ha nyola malume wa hapa

Uranyangu walune. Ha! Awele sebanna. Awele sebanna.

0: sawe nama be sabe sabe sawe libe sawe libe sawe le ke gwaletse mo 0860003084 cha cha e re kutlwe ka mona ke qala bang le sedi dumela
1: ozo
0: ela ela dumela mbathu ntate dumela hle
1: wandi
0: ke phetse handle ntama le thula
1: ke tshe ka mogana go ile
0: tshe o hlalole lebe ko go mawa ha salio ka pa o sona le ngwana bo mawa
1: ela le ke yo teng ka mona la ntse ka mo la ka mona ta mo
0: o go nele tse ke ba sa di mona na ke pitikise ka yena
1: Ya,
0: ke le ke bona ke to mo dira tsa ma di stocking sise na maqaqa ida ne mo. Eh, bo se ke che ke phuthe mo mongwa na tshenyane. Ke le gale. We. Cha cha, ha bo je bo go.
2: Dalali di siru banan da jiringa dugu sama ngo kala jaji zela dialwana. Ugwa mola le tambuda mola jile su dubu ji fiile di sobali li si buka bunta digina le tawa si fiye saka mola fele taka kwa jima jaka wafu kari kabini. Ibala wahabu mazizi ndata muntani le tevela sija sobo kola seka jiri di jemu ya lo sopa jinsa minona mazota kwa chani di karame hongo di ya khiche kati luna sama kutu. Wundate ha yo so a ke le teng ta bona tsona ona mo go tsa yo ka ba fu fu mona nka go ba go boka mpeng ha ke ratang ka tlhona wa shanyana ba bo ba je se be de sa mo sa ya ka ka ta mo su go na tsa ga di dipira le ja sa bjana me mo mo ntsa go di tsa ka di kire di mamina sa bjana go bona di di khapa tsala a tsama han ka go je ra bo a ye mo ne no a tsana wa ta ni ro pira ha mo la di ne ya dina jo da wa na mo sa di re de go ile tsa li mo na mo ne no ha sa shiru dina ya dira hai go dai o tsala o tsela dinga tsi tsa ba bo nna handi bana a se o tsa ba se du bo ba ka ta bo se bo na tsaga ba ene sa jim ba ba mo bona ma fu bele tsa tsia ka mphatala tsa ne ka tlela ka makuru be wa nde wa bua ka nna go bo ban tsa ba ntse ba ga jin ta ta bana he ro na ri kwata e re ndi go dilo go go nna ma bo bo ha janya dinga mo tlo ha ri ya di bitsa mo nya go di jana ke tsa tsa mo fuo bona ka tsa tsa ja tsa maya
0: ya na hana
2: Bala mona jina le tebe re ji e be tinje jinja ma bi ke nga fadira be ka ta wala tsala ke bata du bu tsina di ne ri di dime ho ri mu ina le ho ri de ta ho ri mo bu nga ka ta ho ri ya bo su ba ke do ta ki e bo la mo to go wa de ke le tsaba de la no ka go ngwa na ha mo tsoka kala ke do ta ke le ta ho ri de ya sa ba go le la mo ma huwa ntate ma ba je ta le tsa ta fa tsira ma di di ntata ma tse ma le yana ma bi ke ba ta ta ba di le la ta le ngwa da le tsere go bona mo ka ga da lunga mo twa di di ba ta se tu bo tsira se tlo tsela ma hala di yo tsile ma shini ni yo ri ba ga mo na ke ta fi ta mo no mo di ma lo nyoga ka pola ba go nga ke tse pedi tsa ma lo di thaba tsa ntate tsa mo se se di thabe ni Kala ke ta twa mo la ke ka pe a ji ya le du ta bo san ja ji ho bo se ga ji ho bo se se bo ko sa fa tsela pe ka ta bona tsa ji ho a ka le ntle ba fa ke ntse ke mo ja ha di leng ha na khale ke ka ba tla khale ka tsone ka go ya molala ke tsa le mangana ke tsa le mangana be re nye na la wa di ja ba do ba ha e so ba ha du ba ha na ba fele tse kai ba fele tse du den de le le de le le pe ka ta bona tsa wa na ha du ba mo go na ba je ke be wa ndula le khale ho ba le mabopa ke ngwe ke bo fori ma go go bo Bunda deje ba je di go na ha so ba den la be ka ta bona tsa kwa la ke se bile ke tso isa lo ngwa le mo ke neng o ha sa bo la ka ba mpita o ha o ba ne ka je go le la do bo san ja je be ba go ka ma ga den den na bo gele je mo na ja ta go be ga ne je de je du da du da je nan be je le je mo na wa su go di man ja le ntu da wa zo go mo go da fela ja ja wa wa bi le ntu a zina mo fa ba ta se mo na di ai go ba de la ba ka da wa na zo la wa la ja je ta go go ba de re bile ya zo wa ba tla se mo ta ta so mo ta zo zira mo je zo ma de re ja ga ke ja mo le ya ya sona le ga le ntre je go se tinya no go tsa ja be go mo go ka kana se sa se ka ka le tsi mo wanna go ba jisa tsa tsa ga manga di bitswa ka mehata ba do ka ntwe o ga nda di motoko o ga nda di molala ke ba ba tamo
0: ba u tlile bela o so ba intse tsena wa ba kgwasa
1: ya go ba ba ke le bonne
0: tswamponi mo e se ka be ke bana ba ye bona maoto a khutlela bontate hela hela tswamponi mo Ela tu pusa nje. Ana la popi popi. Ke mapopa. Ho tswang ka rapoti. A ke batlo bona dieta di khutla mo. He he nna ke hulanya kobo. He he ke tshekele betlela ke ya ka ke ho di khotlo. Tswang. 086-0003-0804 le sedi hala. Re tele ka ntate.
3: Ke go bua ka bosong le manumza wa matadiela.
0: Emela matadiela ntate butle ke swaele ka ngcila.
3: Ah, matadiela ke mo. Emme ba ya tsamba tsamba mo tsamba o so pela. Re tla tsa o jena mo.
0: Wa khawa one ke go o tsebe go alwana ntate ha go thibi matsoho a ke batla o tla go bolaisa ka batho
3: a ke tsike o tso tla mo na re tla ka o teng ka bona re tla ka tebele ma
0: o ga ite pa
3: a o ka ke khala o ba ke tla na o tsi tshe men fa ke mo tsa a ke go tlile go di tsa se di a ke di tse
0: o tla lo ka ntate a ke ba fese ba ka digeleke
3: Papa,
0: mama, papa, thank you. Thank you, pa. How long? Mona, utlo go tswaga matso. Koko. Ile. Hey Sepo, no tla o tlile hantle bona ga di yeno ke yona ntse e etsa pitapit. Na go nyetlang ha o letsa kwa no motshepo se bo so e kwala koko.
4: Ele mmeba ke le kaina.
0: Ke teng le kaina.
4: A re te. A ke tlo ke tlo ga ra motho go tla di ntle mo tsela le tsho no lo nne ja ke re hala.
0: Teo wa musiya mo tla tuba.
4: A ke tlo ke re.
0: Ye la musiya bo musiya motho.
4: Ke mo tsa tuba.
0: Ja. Le sedi. O nna ka thwasa ngwana tshwenyane we. Le batla ke thwase.
5: Ke go re ke thibe ntate mapopa mo.
0: Muthibe ke lebuwa o sokwetse ka diyo.
5: Bana bonda de go rani katiba le ba tsama ngwana ba le tsena go kene thata ka ta ka manka ke dumedi tsa magena ke ntse ke re dumela ba tsitsa ha tsana mantato ka tlhola le mo tsama tla ke ngwa kana ge mo shayana le tsama mata makhane nna di pitiri fule ha re buye tsena ke tsa ntate tsa mo ifota mo ikhantse pitino ga ra tsaka fo tsa me tse tshutu tse mo tla ra mo fuka e lo matlo kwa ikhola ngana ya ho shona le ba ta ka manka bo magwaba e ba tla bona ge fela le ne ke magela le mpudi ya gele ke tsene ba le ke mpudi ke ngokololo ke ala le tso ho fatile ya lukwa ka nna ke ntse ke ra ka gahlwa mona sha ba ka nne ta modimo lateng ha bo matikiseng ke ke ke ka tsena go bana go fetsa tsi nena ke tlogetile la balo tsa batho malume ta ntho go nkhi ke mo go go ka nne ta modimo ke tsa ka nne to go rala la tsena bo matikiseng ke tsiba go ke hlae fo galla bole ke a hana ke ala pula me kale mata tsi ntse ke re ke tla kena ke jalo ka tsi batho go bana ke ngwana mo tola mo tsakwa e
0: Hey ntate.
5: O ja tsa ntate ma papa mo no re ntate ma ga lontsa go tla tshisa mollo ka di ya tshe tshe ka le ke tsentsa sa ga le ke tawa tshe tsa tsena tsa ntate no ba re ba le tsentsa yo ne tsantsa.
0: Hala la.
5: Dango.

086 0303 0840 0844 Ya kwa la mon. Hey,

0: fedile ha le na nyewe nka be ke letse ha le tsegwe nka be ke letse ka ha le fedile ha le na nyewe
1: ke kwa nka be ke tseka ka o fela ha guna fela ko go ipe ha ntla o tho fedile o fedile ska nna ke ditabukanya mona itheta fa tso tla bo eme patsi mo Hey, la ule ka wetsa bang u fedile.
0: Halitse kweng ka be ke litse ka halifedile, halena nyewe. Nka be ke litse.
1: 0860003084 le se di dumela?
2: Go tso me.
1: Dumela ndade.
2: O phetse hantle.
1: Ke phetse hantle wena o phetse bang?
2: Wa bata ba hata ya hasela.
1: What's about Willu Wallace? Ricky, give a sick one and I keep on Mamba Church and kill a Chevy. Kill a Chevy, they won't daddy.
2: Not O mahale wa khoba khoba ye mahale mahale wa khoba mahale mahale wa khoba khoba mahale diwo je mahale mahale wa khoba o mahale wa khoba khoba
0: mahale
2: mahale wa khoba ye mahale Malwa khoba Ba ga di feta ha e tsuri ma ta tinga ta ha di khotse pa ma ke ku mi khiki ja ba na ba ga to ko mbo nda de se hala hala o bo si tinga ga bo nda de se bo ka bo mbere bo nda de se bo lo ma ku jela ne bona ta ba le di jam jo jo di ken na ba de ha o tu ha ile mo ja ga le di jam lo ga ba le ba ta ma ki tadi khale jama le media jan ko go mana menona o le ri mona ga o se na ba nna ba le mo ga o hantse ha ta mo ja di rende ta ne pa mo tlogwa di museo wa di nyala ke bana ka le fa a ke pata di buru ye di di di di ya mahala di ba na di ga ba ga ke tsena ho a ba ke la na ke le fala fa mi di fala le di ja ba e pota yi ga le di da ke go tsendwa ba ka botle empa ke go tsantsa ba ka o di ja mo tlo mo tlo na wa tlo go ntha ba di tiri le ga o le mo te wa de wa ga bana ba da da di gana ga tsa ga de di di tsa Iba kwa ngiki je mazo wa thata wa sejala ka tida ka tsame tsa tsa tsame ntele mazo ho kopa ntse di go gore di pika ka mo ga mabofu. Puteng ke monna e mo direle tsa ja di fate ma tsa guma to bo ke monna wa se bolutsi khala jela ke ma to matsa tse di ga fun tata ma ngwana go go tsale motho wa tuteng. Go na ntse le se ja ba se se to go na tsa lo go mo me tsi ja ga bana go ga ma thale wa se tsa ba ri no ba ba tsa ba tsompa tsala bo ntate ma tsona ma tedi. O tsene le puri ka mpa ka ma ka le go dantsa sa me dipi a magwe ha na tsa dire jagala mo go go tole ka mpa la thaba ha le ma dikwa tsa dire le ba mpa le puri ke le o le ho nya la bo tlo ke tsa go di ngwa la ke eno a bitsa me le ntate ha ke a thaka bo ha di tsona ke nga le ile ding ye ding ha ke monna bana ba pala ma ya dewa ke tsola ke ane a ke sa go roba bo ntate de ma ka pa molong go ka ile mo ka tla mo tsu go ha go nna ka pa se ka ntse ba ngwana wa le lantsa Mugudu wadi mkuta we maluti mkua fakla hale seji po kwa masaka iti hako topo jini ya dihamula di mwana kare kwa mta dena kwa siti chalubo. Jenta dambo kiye mkirele kirele fota kwa mea mahawa kato kwenye kwa te vanna bo mwolo kale nsele kwa halele nsele kwa bunya jiwa masuwa tawa jiyo lima sita kusibu. Kwa te vanna bo pete kwa mta dese vanna bo mta kwa hante wa fakla seji wa hante fakle kekukane sawa hana chiu kwa wadi yaka vanna bo sikoko. Kan kule bo tsugo ha kuma le a sala se go go ke mo tsiyo wa di ya la o tsere tsere tsere so te di monna ke taba tsa go bulwa di go ha o tsenya ha ja o ruga ke tsala ka go go ke na le wana tso pele na banna ba so ba go go sa go tsa go di khaba ne banna ba le go tsani tseleng tsa ga ha ke ntse ke tsaya tsa go ke tsa go di ke ha ba di go mo ngwana e mo tuna ke ga tari ke ya go go go ke ma tsho wa di go ya ka po ho ntse tsa go ka go tsana le ba mo tlo kwa ba le ke bo

0: Tso fela pele ho hora ya le shumele motsulumong re kenke ka mona hape ke hlae ka mona le sedi radio
1: dira
0: ntate
1: ke ntate bo si hamba ni golo ya go re nje ke khale nela wa tsangana bana u bua gara ga ije tsanna
0: ba khale mele
1: yo dulala dale dilu ke bana jole ki se jilo mo holo jo go beri tala jeng kha mo to ba ga tala ki se jilo mo holo wa ai do ga mo zia wa do ai mo zia mo do ba ti mo do am man dan de be go me sin lo yo mera mo go do mo do ala ba yo la ngo nyana bana ha go ga dela o dela ma ngo bo da ba si ana mo ya o sai ke ga o sai ye pa gen za ma jo ri ka be ye mo nyo go lo ngwana a pilo yo tire le ngwana wa sa galla ni a ma di motho a o ya ba di le mo sa di a mo do yo go tlhaka sa mo tsa le tso tso sa la ga mela do a tsidi
0: khele
1: a na ga mela di le ga na le di na le di le tle lu tla mela do a ga le ga na le me ri ri a go to to ho na go mbuta o go je bola ile ba ba ga e ga di o di ga mo na ba na di tle lo botsa mo ga no di ga mo no le botsa mo ngwana ga mo motho a mai tune le mo dama ile mo nyama ne mabone sa diwa le tlele a di medi tlele a ke don tsa dira mo ga mo sia anje le ke tlo jo mo do ja kula nna ndzagi
0: ndate mo sia ya mpa di holo
1: eh
0: o ngo
1: mira ke na ile
0: ke mo na ha na ke kula matala selwa mano mo nna le mo holo le le ngopeng la ba le wa kena
1: o ke ho di mo
0: ndate ke o to
1: Baby,
0: ele ntate musiya ke le buile.
1: Mme kwa ga.
0: E je la go tsile ha sa mholong khaletsitsi. Munna ya bo hi hana khang. Hai wa tsa taba tsa munna yo wa bo hi. E ha khinne wa fufile. A gamme manyonele se kotweno ya ka koko
2: ena khaitse ya motho
0: hallo
2: o bua na khaitse
0: hallo wa nkutwa
2: tuwa hanta khaitse wa na nkutwa
0: o tya utwa tya bona ne ke pintse mona o phitse hanta buti sporo
2: ke mme a mme ka jaaka man
0: ngwana mme a ko tlo o ketelle tabatsena
2: a mo tsatsa se ka mo no mo tsatsa se se ka mo no pele ke tobuwa
0: phami sa molo molabuone wa le ga she ya kutle
2: bana di tlo yana ka makgwa ke le makgwa a tlo ke ya ka patjeo bana musumane tlo ka musumane tlo ka mpa ka ntsa mpa na makati ka bona ba tsang tsa e wana ntsa mpa tsa ja ile ke ya ja ntsa ka mo gele bana ne ka ntsa se pa ka jwa ni ha bua a to bona mo tsanga na wa kana le ne ntse le mo tsa ke me kai ke me ho ma tsama le tsa tsa ha ke mo ma tsama le tsa tsa ha ona mo tsanga na ka ma tsanga le khale ke me ho ma tsama le tsa tsa ka ma ho ma ja mo dane pele kai ho ka mara so to ko mo na wa ka de ya banna ka tsana mo ga ho lo ka tsanje ke ka tsana go lo ka poje ntse ke lo ho ma di shaba ka pata pata ka ma kwati ya ba ke ntse ke tsaka ma ntse ba go lo ka ma mo tsona ha ke ka tsa ke ntse ke gonya di khale ke khapa ka khapa ka ha ke ka tsa go gonya ya ba ke ntse ke ja ka mo ka di ga ga nya ma le me ha na khale ke ya ka ba nya bua ka bua di khale ke ya ke ka ka ba nya mo go mo mo tsona le ntse le mo tsa ke la ka ma ka ke ne ba ka mo di wa tsa ma khetsa Ibe ha ke bua ma tsama ma khata ka bitsa ka ema ho di ma tsama ma tsaje go ya ba tsa o ne tsa ma di pompo ka bona ba tsa ke ba tsa ba nna ka ke ba tsa ke ba motla mo go go tsone ha ile mo mmende ba ntsha bana mo di nna le ba di nna le ba di ba ma di bona pa e nne ba le pa pa o ba fara mo tlo ya mo tuna ke ne ke le tsitse ga ka mo ne mo tuna ke ne ke na kwa e go tsa tsa le le le le ke ne ke tsitse ke ne ke tsa me ke mo ba nna ke kwa le go le tsa ke ne ke tsa nna se la pa ka Mushu wa ka ina ni pika ka munna wa ka wa ma missioni una ni ta ta ni pula ni pula ni ta ni ta mo ya ni na ka ni che ga ni ni ni ku ta munna wa ka ba ya ni ta ni ku ta ni ga ko wa ka ka ma ha mo ke ku mo ga ni ta ni ku ha mo ke ku mo ga ni ka ku ja ga na ha ku ni ka ku ja ga na ku ya ha ga ma chi ni ga ba ta ga la ni ta ni mo ta ha ke ka na ni ku sa ke ma ni ku sa ni ku mo na wa ka na ni ki ku ga ta ko ga ma su ni ta ku na ya pa ni te nya Mogolo wa go bona ka tlhare le tsa le botsana le tsa botsana go tsa se ba di tsima di ba di tsa mo na na na na na di bua ka ntsa go wa kana le di ba re se go ka iwa ni ka ba go mo wa di ka mo wa go go ha tlo go mo wa ma di wa le khale le tsa le go tsaka ga di tsa ke ma me tsa go bona tsa mo na jo mo no na ke ba ka bua ka tsa ke se tsana wa na go tsena le tsena le di ba ma ba mo ya mo tsana la ya ba ntse ke nna le ntse ke le ga di khale ke ga di phatla go tsa di tsa fa le go na ha ke go ka go tsana mo ba ba le mo le go tsana le ya ba mo le ke wa pa tsa ka di mo wa mo a ba tsola ba mo tsena mo go mo ba ba mo fika ha ke le go nna ke se ba ba ke ba ke ba ke ha mo tsena ka go tsa mo ba nna ka tsena a di go ba di go go di mo le tsena ha le ka le phatla le mo go lu ke go ka ke bua ka nna ka mo go di ke go ka ke bua ka nna ka ba ka ne ya re ke tsere se bo lutse a ke go ka go ka mo mo wa ka ne wa ka mo tsena ka se bo ne ke nna ke re di khala ke tsena ba di ka di ka ba le ho nna di ka di khala ke khala ke di ka ba le ke bua ka nna ka tso ka ke bua mo nna ya ka ma mo le ya se o ya re ha ile ye
0: eh aptis boro aptis boro aptis boro
2: Mona
0: Caberia.
2: I get a little bit of a
0: C'est pas un monde à Caberia. Et

ngwana ka hanela mphakisa ha re tlo tshoswa mo

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabidi ke metsotso e leshome le motsulumong ka moraho ra ya leshome le nang le motsulumong. We. Ere ke ke feletse ditaba tseno he ka tsela e kgethehileng. Ke batla fela o tseba mogotsi ke ntho eba. Goba ke utlwa mokete a re mogotsi wa gao o mo tlhokomele. A ka o bolang tsatsi ya ba. Ke ena a tsebang le go pepesa bofokodi ba gago gobane o tseba go feta ka mogo wena o ka tshong ka teng. O tseba go feta ka tsela a ka loang thapo ka yona. Mogotsi wa gago. O mo hlokomele mogotsi wa hao. Ha ntse a tsheya mogotsi ya hao. O mo hlokomele mogotsi ya hao. A ka o bolaya. Ha ntse a tsheya mogotsi ya hao. Ba re naka tsa motho di ka mpeng tswa ke ne le ke tshepe mang.
2: Semanyane le takataga ngwana ka tsheng. Ka ntho matakaleng o e be o ya kwa neng tshaba di bone.

thiba uno nchi ha ke ba pala le bana uno

0: Lydia, Lydia, wetsala, ba re re ka be ge botsa wena, wetsala, butle he ke dikale ngwana tshwenyane ke qala ntho ke a iqala ke tsebe o iqetelle, ke a iqala ke be ke iqetelle, ha ona motho a ntswafisang jwalo ka go lo batla ntho ka ntla ntsa isiya ka tlung ka mona, ko re hantle o le ka ho etsa ba. Ba re motho mmone ha e le lefu mane ha o thwe ke yena he ke mano sa ntse a re fa diprogramme ha e le lefu ha o thwe puiso puo ka mogotsi kapa moaisane ke ena ha o thwe fetisetsa batho ba kereye ka mane ke ena ke gona bane mokoloko ya mabitleng he ke a monagana mabitleng mane go phutlhwa diprogramme ke ena. Ha re kaeta gore tuka mofu re re roballe he Mokwena, re roballe Mosia, re roballe Motaung, re roballe Mofokeng, re roballe Shabalala. Ke enwa o gutlela le rona hae ha o thwe se le tla tshwara-tshwara motho o hae mang. Ke enwa motho o le ka wetsa bang ha e ka o gutlela mora. Ntho tse e ka o fela ke go di entse bale e sa leng o gutlisang kwa. Jale, ke a botsa fela na o le ka wetsang ha o tswa ka tlung ka mona. Ko re ena wa ka ke Jonase wa Jonase o ya kae ka ntle
1: o batla go tswaga ka
0: lukisa ena eno
1: o ntsole siya ka tlhunga mona
0: go tla motho ba tshobi.

0: Pina kama rapina, Lesedi FM.
1: I'm

0: ke sa tseba ka bo ke shoge ke le habia ka bo se ke shoge ke mafu a bana bo letswe mama di ke le buile ha holo ba go khotsofatswa keng o batla gato le jwang o batla go tshwage kae mnuku malefetsane king di ka mane ka mmakwane ka gabisi a ito boketsane tshe o ka botsa o butsitse ngwaneso sa tseba go ga ke sa tse Cheri likile ka nnete. Abela mogatla ha se thunya kwaqwa. Ntswakana ka mona ka Fixback e o mametsi. I ha tshoki mang re ke fite. Thulwane mo phiti thabantshe hala ha buje broku. Malegato mabale ya Pambridge. Tibello kayane litsunyane litsunyane ka melodi ka ferre genie
1: ho to mentwa ki go tsoga ga di abana ha di palangwe mentwa ki o go nyela tshumele mtsumedi ho ya gaya yaya ho ya gaya mentwa ki di palangwe ke nne mathepo ka mona ka lengeng Green Park ska khathatse raya o nyo tshibile mtumedi mai
2: ke di tsibona ntswa ke di tsibona ntswa ke ntse ke di tsibona ke na le wena thapelo le ya ka kwa motebile thank you
3: yo mentsa ke o tsara hantle hle o tsara hantle la bo hai ba la ba Mutswale hole yo ke kopela wena fela ke ke ikolota shemo ke ikolota tsana mo phago betse mo ha tsena wa ikolota ke mo hlaswe mba ha ke wa tsana nna wa ga tiwa tiwa tiwa wa rente we re ngwa le ka mona ka ka te ho ke tla khwela betheng ha o chaisa mntsaki la tella betheng ha o chaisa
0: Taleng mofokeng motho wa kwaqwa lusaka fela o ka mona ka Eden Park ka Alberton o ntsa dutsi le Shiaz o dutsi le Roy ke fo tlhakodinne ka mono ka monontsha ke kwaqwa piki tuna Helbron motsa maithokwane ke le buile ntate tshepo mosole ka monu ka botshabe

0: o jonde
1: ni bo sa buile ba tobi
0: anza le ding
1: ah hona bala ke go tsa se le bana ba ile meletseng bo mme
0: oh melekwe ke hona le meleko ka ntle ga
1: ngwana mo ge
0: hai
1: ah tshile gale we
0: hai khona ye ba thoba bala u antswa ke
1: man
0: ene bo mme man le bana hai khona ibe re tlame re tse wamba ya re sa tsiba fela re tla re ntswa ka tsama tsama handle ngwaneso tsama handle ka nete ke mona
2: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go lesedi FM.
0: Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle nna ka lebitso ke tsholo le bokaoke ke kala kgwedi e ntšha ya phato ya lwetse mphalane tsholo kala mphalane o ntse re nna re mphalane jwale he mo mamedi kgwedi ke ya leshome selemong e ne e rurutseng yona ya leshome kgwedi ya leshome ena ke October ke mphalane kgwedi e tlang ke Pudungwana e latelang eno ke Tshitwe jale ke di-one tsa October ke di-one tsa mphalane mamedi tumela tle kgwedi ke ntšha ke la bone ka jeno ke la pele ee la bone la pele le na kgweding ena e ntšha re tswile kgweding yane ya botšhaba e leng heritage jale kgwedi ene e re leng go yona mamedi ke ya dipalangwang ena ke ya dipalangwang ene e re leng go yona ya sothanda dela ntse le di sothantle mono di ntogontogo bo mmele bo ntate e mo go nake tswere taxi ngwana e mo nake ke mo maretse taxi ngwana ke mo re ke shapa ya ka mo na private e uta ba shana ba banka mo na ba nyolla engwe ka bona ka bo upstart ka mo e ba shana ba ma tswere ngwe hela manye captain ba captain u kwantse le pota mo na le nye le mavosana mo ne le mavosana bona ibe selolo ka e bona tate go tlweka ne le nyolo nyolo wa ka e ka mona ka dipere he di dikane ile pere tsena bana le dikane ile le taka ka bona ka mo bola o mfantene ka selifitle ha e bana mm yo ba nga sala banga di tekesi maobane ba nyolo ka bo turubana ka kwana go siu ntate ba bo gaute mabone mana ba ga ba stock hona le bo me ba stock le bo ntate ba stock mo siu ba tsama bosiu ba fita hoseng e ha ba bengele a bula ba kena ba bengele mona ba fitle ba re ka pelenyana fela ba re ka pelenyana ba nke nthonyana ba phuthe-phuthele ba gukele bo batswang teng dinyolowa bo Limpopo kwana dinyolowa bo Bloemfontein dinyolowa ka boqwaqwa bo KwaZulu-Natal kwana e di a bile ka Gauteng ba bangwe a ke bua le yona jena ba tseleng ba re ka go a tseba ebile re santsa re phomophomotse rona re mona bo Kroonstad mo re santsane re diile molala ka di-taxing ka mona re tla e kgwathane nne mane bo 4 o'clock re tla re fitlhe bo 6 o'clock mane e Gauteng maboneng e ha ba bula mane be se re ile ra pota-pota kae kae mane re botlosa-tlosa fela mahlomona ela dumelantle o tswa batho bana ba tshwere ka thata ba etsa go malapa a phele ntate ba tswang sale oseng ba mathabosiu ba ile stoka ba ile o reka ba re bana batle ba phele o jalo fela dumela mamedi kgwedi ke ntšha tle ga e letsatsi la tswalo ka jeno ke a leboa ke utlwe maobane e o na kwala mzwake ka tšhela banna a kwala letsatsi la e la tswalo ya jalo kgwedi ena ke ya boletlotlo ena he e ke ya boletlotlo le o kao ke ntate a treasure the man e ke kgwedi ya mošhane eno ya o le a santsang jetsa go bona he dedi nna ntho tse ke di batlang mona kere monna ngola fatshe o mphetqephele eno ke bona gore na o batlang kgwedi ya boletlotlo ena banna ya bo brother Nick ke a lenye mamosiwa banna It to sing, so let's say the FM to me last year, kiwena.

0: Ba bene metso so ke le shemele metso me di butsekeng ka mora ho ra ya le shemele metso emedi e tla ra metso tsidula hantle ho e mashumi a mabedi a mse mhlano ka mora ho ra ina le shemele metso emedi re tla be re batso sa hle ba robetseng re re tswang o sa le teng a tsholo le o ka o ke no mora rona ya mohala ke 086 000 3084 ke re ke 086 000 3084 WhatsApp ya rona ke 0795855056 Nana la rona le tla hleletsa maejwalo mona le mane tla ne go me ditaba rona Afrika borwa mona dintho dintse ditsamatsa majwang hlemo ba medi wena tshebeletso ya lesedi taba di kena ga mohala motseng etswa motho ya ka lebaka mothong ya ga mogodi taba di leng ka teng kuka molaetsa o kena ga kwano ka bona kuka molaetsa o kena ga kwano nna ke re nge ke bone mona ke gola ke captain bana captain ya Harle boetle captain ba tsama ile hantle bana ke tebo rabete e utsama mona le Vusi Madela e bona ba hlaile ka bo Webstart ka mona ba re qipa gotle ka pelenyana fela ke utlwa jwa le ba re ba se ba le perenyetso se ngangata ke le bile ba hlomphe la ile mona li ile lantsi ya bo ntate fela ona le pina mona re nke ke ka o sia empa lona le fetu tse di lyrics tsa pina hore re tla o sia tsholo ye batho Ai kona e tempina mona re ke ke ra usi nke ke ka usiya embalona le fetu dzi ba dlompe tebo rabete e le vusi madela bana le fetu dzi la ga tsholo ga tla usiya a ga ri ma me le pine no ntse ile tsa mono ga tla usiya ngwanaka a ona taba ba dlompe lokile tla bona re ke tsa bua le nna ke tswa le bomang re qire gotle ka mona reportela re ya kwana a le ntsile bondate ne ke tlile ke le sebo go mo se ya ke mona le betseka e ke le utlwe le tsama ba ka tsa ka tse o di rata ai o sana taba bondate re tla reng hey o na le pina mona mamedi ke batlang o tlo e ba pala mona ai ya hey Ya, una le pine ke tlo e ba pala mona ya mohlomphe ye mmona bana. Ai, ai kona. I hule ya tsulo mana, i tabule msha. Monne no bisa ka re ten single hole seri affair. Now you let me in. What a talk to myself. Yes, Juan Tay. Left in Think air.
1: Talk to myself.
0: Can it?
1: Laugh in thin air.
0: Don't go to what?
1: Don't go to my room.
0: Because?
1: Because there's no one there.
0: Aibu.

0: Atlanta Jones se le sunya la seri all I need to know se le sunya na la seri ra lo tsena ha go tabule regla desbande
1: ela sibande
0: esa bito
1: u ya u tlangwa ga sibande
0: u ga sa nere mo
1: ra ga sibande
0: DJ Zaga u ka mo no se monna se mito e plastif Sibante, yeah, la Sibante.

Ena bile pine monati Aliza Fisher Holy City FM. How can I ease the pain? Monato mgalo nestu na ra big timing. Kiga mkota wa dilinga tenghe mawele metso suki na yudu hantle huye le shume le metso. I supile nga kamara hora ya pele. Nantwe watla nguyeza mo na mwamili. Right, rekietze chena. Wautwa hee. Kitle ke tsore ke fitela ka mane ke screenshot demo wa no sona le mo ke kene nteng wale ne ke tsaba re kitle ke itswe mo na nga katswa wale ntaba tsa ka ditlabe se dimpale ile ka nqane wale ke mmule ka screenshot e ke be tse ka screenshot di ba ba di tsaba ke ne ke batlang re bua ka yona ka jeno ke letsatsi la machaba la mino International Music Day. Ibang uno kare sibini sesing sitle concerting ya hao. Kapa sitle uyengwe ya di concert tsa hao he mo mabedi mutle sibini. Uno ka batla hore hotle sibini sefeng, e seng di bini, sibini. Sibini. Mohlomong ha se sibini tla ba se hlopa. Sa itse. Ke manyo no ka ba tarta concert nya hao. Ke sibini se feng ka pa ke hlopa se feng sa mino. Se wono ka ba tla hore setle concert nya o bo mphele baka. Ha ile mona ke teka le tsatsi la machaba la. Mino. Concert ke na mino ya tla. E hlophiswa kwe. Kapa o batla ya concerting yeno a mino hore ke tlo ya fela mono ke se feng bini sena so ka khutlisa go bini sena ne ke batla se tle concerting ya ka mino ke se bini se feng o bo mphela baka ke hlopa se feng o bo mphela baka bana re keteka letsatsi ke letsatsi la ho keteko ha mino wa batswa mino wa machaba mi ke letsatsi la machaba tsholo tsatsi la machaba la ho keteka ha mino ho kete kwa mino ka jeno mo mamedi e no ka gabini seo ga se batla se be concerting se be mono festival enyeno bini sena go baneng se bini seo bane hlopa seo sa mino mphe mabaka ke tabola se seng ke sena hlopa utlwa